0: mga katropa nga proteksyon gikan sa atong balaod. So sa may nahitabo karon mga higala. Tanawaraon sa nika nga mangtas sila, nagpa-play victim pa. Nga kuno sila gibuli mga higala sa defense kay si Bully ana. Biskan ang yanong tao, bisan ang yanong tao, makapangutana, human mo ng hinambog. Nga kumpleto mo, hitsas mo sa ebidensya, hawak niyo ang bit, karon inyong i-drop. Without giving an opportunity to the defense, may gala nga, madepensahan po, or the vice president herself, mga igsoon, nga madepensahan ng iyang kaugalingon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unang makaingon ko, mga igala, sadya. No, og naghudya ka mga igsoon, gining mga trolls karon, gining mga supporter ni Bibi Nganuman, baga katropa. Ipit si Bibi Sara diri. Yani ang ato mga higala nga kuan diri ba no sa mga senador. Unya mo butar mo, mo konbikto mo ana. Base sa inyong nadungog ato nakalabay nga mga articles of impeachment duha ka buo. Nga humana ninyo giusik-usikan og tag 25 million matag adlaw diha. Unya karon di na makatubag mga higala. Kay ang rason ko no aron ta madali mga kaigsoon. Hoy alas 8:04 na makabayad na ko ani magcommercial sa tabaga tropa balik ta. Sa tabag balik kauban na nato mga katropa ang atong tandem katropa ang Brix Flores. Oras pa ay oras na para mo timpla na tang Santon Gold Coffee Mix. Alas 8:04.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ninahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: Email responsible gaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Samsung Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika. Santone Plus
1: Coffee Mix. Ano sa'yo mong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
2: Santone Plus Coffee Mix, Santone Plus Gold na basiyo.
1: Ay, nakapalit yung gas. Nagkapalit yung basiyo.
2: Oh.
1: Asa ka nagkapalitan eh?
2: Dito sa baba.
1: Check yun mo, na itatak ng Yestrel.
2: Oh, Yestrel na ba yun?
1: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagkainom aning Santone Plus Coffee Mix o Santone Plus Gold.
2: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kung kabuhi.
1: Sukat, nakainom ka o Santone Plus Coffee Mix.
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!
4: Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo.
5: Libreng kining anti-rabies vaccine, no? Alang sa ato mga binuhing kahayupan, mga higala, no? Ato mga binuhing iro-iring, mga katropa, hatod ganin yun sa atong city vet, no? Dari sa Dakbayan sa Davao, o Imrosab, mga higala, Philippine Statistics Authority, katong mga nag-kuanog ID diha. Katong magpa-ID o pa-picture, mga higala, sa ilag kining national ID, mga kaigsuunan. Doon nasad tayo, kining magpamembro sa PhilHealth na po orientation ng PhilHealth ana. Doon na tayo libreng gupit, libreng massage, libreng lugaw, libreng kape, mga katropa. And of course, doon na yung mga promo ang Y2H mga kaigsuunan. No? Ang Santone Gold, mapalit nyo na sa 1,000 anang panahon na po. No? Anang panahon na. Og sa klinik, mga kaigsuunan. Dilis, butika ha. Dihara yun, may galas atong karaban. Again, sa may Agdaw. Ako na kuyas Kapitan Estorpe, katropa, shout out diha. Oh, mas mayatag magkita ta dito katropang Mir Ramada, no? Karong Domingo pohon alas 7 sa buntag ngadto sa alauna sa hapon, no? Dili ta abtan og alas 5 alauna lang tataman kay basig na imo gamit, mo na imo gamit ba. No? Sa kini mga igalang ilahang barangay covered court mga kaigsuunan. So ito lang laruhon ha sa may barangay San Juan, Agdaw mga kaigsuunan. Alas 8:13 na, agatak na bagay galas atong pagbarag-ubanubanog gining oras atong ganin nyo may galas sa Santone Plus Herbal Capsule. Yan akong partner, ready na ka niya, partner? Tell me when you're ready, kay para diretso na ta, paka-paka na itong tirada. Si Alan Versi, good morning, katropang Arnel, watching from Biliran, Leyte. Leonardo Abera, mayong buntag, Danilo Floresta. Oh, mayong buntag, og si, kisaring, Mario Baldo, no? Good morning. Greet na ako ang grupo sa mga driver, Dres Prosperidad, Agusan del Sur, mao ang Pistoda, no? Amping tapirmi sa pagbiyahe, padayon lang sa pagsunod sa balaod, sa trapiko, aning pagsigi sa kasa, gasolina po lagi, no? Sa Cebu, manin si Mir Ramada, di ay? Alright. Alas 8:14 na. Good morning, Katropang Bricks.
6: Good morning, boys and girls.
7: Good morning, Katropang Arnel. Good morning sa tanan nato nga mga katropang nga naminaw sa tibuok Mindanao, ilabi na sa tibuok nasod sa Pilipinas. Sa mga naglantaw karon sa tuang Facebook live streaming broadcast, mayong morning ka natong tanan og welcome sa tuang panaguban sa programang Bullseye.
5: Oy, may buntag din sa tuang mga mag-uuma diha. Ha? Good morning sa tuang mga kuandi. Gusto mo mga igala og Team Gas og ani mga higalang bugat, no? Gamitin ninyo ang mga higalang Latim Gas G Foliar Fertilizer baga kay Xenon. Mapalit na sa mga agribet, ha? Og si Kwanday, may buntag po ni Helda Lusada diya sa may Mawab. Oh. Okay, dinita katrobang press, paminaw na to ni. Kining pag-drop karon sa prosecution sa tulo. Tulo gigi-drop nila katrobang press.
7: Wag yalang alang. Abin ako. Katrobang ano, isa lang.
5: Isa lang.
7: Katong, di ba?
5: Bribery.
7: Ang ilang ginapauna o padungog sa mga tao, i-drop nila itong bribery article sa bribery, no?
5: Ikatulong article sa article sa impeachment.
7: Pero karon tulo na yun ka article sa upat ka mga articles nung ilahang gipasangil batok nga to sa vice-presidente.
5: Pero katong duha, no, katong confidential fund o katong grave threat, katropang BRICS. Human na to nila, naka-presentar na sila mga ebidensya, mga witness kunuhay po yung mga alamag.
7: Grave threats na sila'y presenta dito.
5: Diba, pinakauna nga.
7: Ang grave threats, may pinakauna.
5: Pinakauna nga witness po, katong expert ko nung nag-seminar o dua kasimana. No?
7: Nakuan siya, expert siya nga kuan, kinibang investigator.
5: No, investigator.
7: Tapos dua kasimana lang siya nagkuan.
5: Nag-seminar.
7: Seminar. Wala gito niya giskwilahan rapod gani. Seminar agyo.
5: Seminar ato.
7: Doon na siya para sa proyba na nga nagka-seminar siya, doon na siya certificate of attendance.
5: Kanya, si katong si Lutok gani, si Lutok. Oh, di ba? Oh, sa grave threat gabon to si Lutok.
7: Si Attorney Lutok.
5: Oh, nga nahimo ng...
7: di ba, lina siya. Nahimo na siyang director dito sa
5: Region 7 daw.
7: Oh, sa Visayas. Kaya, kung na ito, kining Cebuano na ito.
5: Sikat na si kisa kayo to si Ligutan. Oh, di mo mauntong mga
7: si Ligutan bahin man to sa kining kuano katong grabe wala lang po sila naghatag hustisya ni Ligutan nga naglaway-laway na gani intawon to katong na gani to na si Pun. Sa iyang sigig research katong pang Arnel.
5: Lagi paminaw na to si...
7: Tapos gidrap lang nila ang tulo ka mga artikulo.
5: Ah, nakapait, anik. Walay. Saan pa magtubag ni Karon? Sa Facebook naman na daw patubagon ang defense. Kada kong surambaw.
7: Ano nga ron si Attorney Sison, Attorney Sheila Sison, nagpabati sa iyang kahiubos.
5: Lagi.
7: Hindi rin ni pwede nga. Gipasangil lang, nagpasangil mo, human mo pabuto, pasagda na lang dayon.
5: Oh, murabag gikulata ka, pakpak, niya, wag ka human, ayun na lang sukol para madali lang atong kaso.
7: Ayun na, pwede, hindi na ka mubangon, kaya para mo human na.
5: Pasigilan, si paminaw na to, si Luis Tro.
8: XFM Katropa.
9: Presiding Officer, the Honorable Senator Judges.
5: All in one naman ko daw. Uy. Oh?
9: Four articles of impeachment were filed against the respondent vice president. Today, the prosecution respectfully manifests that it will no longer pursue three of them.
5: Three.
9: It will stand on one. And that is Article 2 on unexplained wealth.
5: Pwede ba na siya katrobang BRICS magpa kuanta ba mag kining ato siguro pagutanon si attorney dito
7: all in one article.
5: Pwede ba na siya nga sa sugod kumbinsido kay tanga kusog atong kaso niya basaka na tag kaso pagkahuman mo yung tanga katong uban na mong pamasangil wa na to kanina lang usa mong ipadayon.
7: Pero human do na man sila rason na katrobang Arnel daw nga kuan ako no usik na ang oras sa para aning pag-discuss ani.
5: Dapat na sa una na anticipate na.
7: Gina-anticipate na nila nga muabot ni 2025 2027.
5: O dapat ikanto pa lang sa una, gidrap na to nila. Isa na lang i-focus na dinadali ta.
7: Di na human, di kay kini ginatrabaho na guna nila kanang upat ka mga articles ka tong pangarnil sa para sa kasayuran sa uban. Wala lang ni na duso diha karon sa Senado ugwa ni siya hisguti dito sa House of the Representative.
5: Pilagot sila.
7: Iskutan ni Kao ni Kaltas ni pila ka adlaw.
5: Pilagot sila. Oh. Di ba pilagot sila gabutar ana? Do happy 300 ba to?
7: Gipanghambog pa nila nga, gipanghambog pa nila pasiata pa nilang tudo nga almost all of the membership sa kuan sa House of the Representative may boto pabor sa impeachment batok ngadto sa Vice Presidente.
5: Sa tanan articles.
7: Sa tanan nga articles and yet pag-abot ni Senado, sila na po'y may surrender, may hural.
5: So, sa may implikasyon niya na ba?
7: Sa bagay, itong ginalantaw, katropang Arnel, kung doon na ba yung mga binipisyo, kinsa ba'y nakadawat o binipisyo, ani? Kanabitaw mga tao nga makadawat o posibleng binipisyo ba? Binipisyo sa Senado, gumikan kay dili na magtuon, magtimbang-timbang ang mga senador. Sa tulo ka mga gipang drop, no, gipang basura, nga mga impeachment articles.
5: Pero somehow, na-influence na ilang utok, katropang Arnel.
7: Ika-duha, si Vice President Sara Duterte gumikan kay nag-less ang iyang pressure. Pero ang negatibo nini karon nga resulta ang kadtong mga aligasyon nga ilang gipahid ngadto sa Vice President, hindi na to siya matubag.
5: Hindi na matubag.
7: Hindi na matubag.
5: Oh.
7: Human na napresenta naman nila dito sa Senado.
5: Human na.
7: Gingon nila dito nga si Vice President Sara Duterte dunay kining ginatawag nga unexplained wealth, mga
5: kana, ano. Kana, murag, matubag pa na.
7: Si, karun,
5: matubag pa
7: si
5: na.
7: Si confidential fund ko, no?
5: Kana.
7: Nga giwaldas lang ko, no? 11 days.
5: 11 days?
7: Oh.
5: What happened to Merry Crispiatos?
7: Si Merry Crispiatos, nahingan lang na linan, hantod gani abot na dito sa katawanan. Kasi si...
5: Suniso...
7: Suniso Belat.
5: Oh, Belat.
7: Oh.
5: So, ano ba na ito si Suniso?
7: Kaya sa kanabitaw ko, nanabitaw ka ng nanay presentation nga nadungog ang publiko. May kalambigitan na nilang ipang hambog na taong bayan okay. Kuno ang gasugo nila
5: okay.
7: Para
5: na
7: kini ipasaka nga ito sa Senado. Para sa trial ni Vice President Sara Duterte.
5: Katropang Bricks, nasa linya si Attorney Ryan Rick Bisnar, ato ang legal counsel no sa Y2H Broadcasting. Atong pangutan-on kay naghatag magud ni og dakong kalibog karon. Unsa na may mahitabo? Aning gidrap naman nila tong tulo, nya human naman sila naka-present ebidensya o mga witnesses. No, dili ba ni unfair ngadto sa bahin ngadto sa defense nga mura sila nabulaga pud sila katrabang Rex. Okay. Ato dawaton sa linya, nasa linya karon si Attorney Ryan Rick Bisnar. Attorney, mayong buntag.
10: Yes, Katropang Arnel, may buntag, Katropang Bricks, may buntag sa atong mga sukintig paminaw, sa atong programang Bulsay, may buntag kaninyong tanan.
5: Yes, Attorney, di namin maglangan, no, direta karon sa mga pangutana. Una sa tanan, unsa may implikasyon ni ini Attorney? Human lagi nga na balita ni kagahapon nga gidrop sa prosecution pertaining to the impeachment ngadto sa Vice Presidente. Nga human, Attorney, nga ilahang gi naabot na sa 38 days ang trial, nakapresent sila witnesses, mga ebidensya, quote and quote, no? And then, all of a sudden, gidrop nila ang nasangpit nga articles of impeachment. Unas na naman sa legal implication ni any attorney.
10: No, yes, katro pong Arnil, na-shock ang tanan na na, no? Despite na kung gasto na ilahang gigawas na.
5: Mm-hmm.
10: Tapos of a sudden, ilang iatras ang kaso. So, the legal implication, pero legal, taka katro pong Arnil, ha? Wala na gitay conviction na ginastoryahan dira no since mga gitrito siya og motion tapos giaksyonan na so dili murag di na daw kinahanglan mo presenta ang depensa kaya sigurado wala na may conviction dito
5: yes.
10: Ang problema magud diri katropang Arnel pag impeachment mo gadtong istoryahan so generis na siya na kaso no quasi legal quasi political mugawas lang siya kung sa quasi dito sa political aspect sa impeachment trial nato tanaw mugawas siya og bias no may humble opinion kaya despite the fact na gipresent nimo na publicly no ay mga allegation naka-present na mug testigo naguba na ang pangalan sa isa ka tawo tapos all of a sudden di niyo tagaan og panahon ang isa ka tawo mo depensa mo presenta pod sa iyahang side no politically na dili tinuod tong mga allegation na sa iyaha. No? Pero on the legal aspect at Tropang Arnel, wala na gito. Tagak na gito. Wala na tayo conviction may tabo. At kato lang, makita na to na ang bias on the part na dili nila mapakita, mapresenta ang ilahang side na dili tinuod tong mga allegation dito sa ilaha. Kaya pwede man natanaw sa tao na na ay ebidensya kulang lang no katong part mga sa depensa dili titunuod ang ilahang gipang sulti batok kaya VP Sara mao na ang problema karon ang isa pa laging concern ako ni Katropang Arnel kay murag gitanggal na tong sub judice rule no kaya nakapait karon
5: no.
10: Murag
5: pwede
10: ang
5: na.
10: Problema mga daling ang sub-judice mga na to sa tanggadagan ng kaso dili na siya pwede istoryahan no? Unsay dagan unsay mahitabo. Ang problema gitanggal lang sub judice rule murag magbangi na gining gawas karon kay pwede na isgutan sa gawas no isa pa kabahaya sa part sa pensa na sila gag order no kay gipasakaan man pud og kaso si BP Sara sa regular court na to no murag dito ata sa grave threat no so on the part sa defense di sila kasulti kay gag order ang regular court mapasok kay pud sila sa sub judice pero sa part dito sa PICAS, protestorya sila dito sa impeachment, kaya gitanggal ang sub judice rule, no? Willis Katropang Arnel, na despite na di na siya makonvicto atong tulo ka articles, kaya gidrop na lagi nila, pero sa political aspect, daot na gid ang pangalan po gid na ni BP Sara. Kato lang kay di niya madepensaan, di niya mapakita po sa katawhan kung unsa ang side sa depensa.
5: Okay. Daghang salamat niya na attorney. Akong follow-up question is that tama na kining impeachment is quasi judicial and quasi political, but sa kaso ni Sara Duterte versus House of Representatives, ang Supreme Court po nagkanayon nga kini pod highly legal no kining kining impeachment. Sa ato pa nga kung sa tong mga katungod nga gi-afford sa o gi-accord sa constitution nga to sa usa ka tao, kinahanglan pod nga masunod yan ang bahina. Now, on the part of due process, di ba nato matawag o makonstru ba nga paglapas ay ang katungod pod sa on the side of the vice president, given the fact nga naaman tay legal maxim or dumano tay principios balaod nga nagkanayon nga aude alteram partem or here the other side nga murag man di man gid wa na may chance kay gidrap naman attorney.
10: Yes, Katropang Arnel. Ang daligal aspect, Katropang Arnel, mahimo na mag-usag mutin academic, no? Murag ang depensa, dili na gid siya kinanglan na necessary na kabupresent ng depensa kay giatras na ang kaso batok sa imuha, no? So, katong ginatawag na itong due process, dili na buketo siya mo set in karon unless man lang, wala nila gidrap, tapos di ka pa depensa, di ka pa tingugo, nakanaklaro yung violation sa ito ang due process, yun na siya, no? Pero, kung dito kita mo iguan ni Katropang Arnel, dito sa political aspect, political, no? Dito gid kayo. Kaya kung sa legal lang daan, talaga necessary na siya. May mo siyang mutang academic sa depensa, kaya wala na purpose ay mong pagdepensa, kaya wala na kasog ipa saka bato ka ni mo. Maraging ana ang gawas ni Katropang Arnel.
5: So, kumbaga, tama ito yung ni Luis Tronga, dagat pa man mag-avenue, apil na di ang social media, pwede sila dito kumbaga mo depensa sa ilang kaugal, musulti or muyagyag sa side no ni BP Sara.
10: Kana lagi ka Katropang Arnel, kaya inaalagi sila gag order pod no, dito sa regular court na to, no, na musulod ya pa na to ang sub judice rule dito. No? Ang problema ko, di mo nila katawanan lagi ni ato ang mga impeachment, labi na rin itong impeachment trial ka to, pangatay, lalo man kag sa social media na mo ipa yagyag dira ang imuhang depensa, no? Ang ilaha dito, sakto ang lugar, ang forum kung asa sila ni present, yung all of a sudden, pag umano nilang present, tayong nun, di nila mo niya ipadayon. Marang ang tumunga to, Katropang Arnel, ipagkita lang nila sa katawahan na mauning gihimo mo niya mga ligasyon na dakong possibility na gihimo ni niya, all of a sudden, dili na sila padipinsaon kay giatras nila ang kaso. No? Dito. Dito gito musulod niya political person pagbaya ni si VP Sara. No? Na pa sila gigamit dito na katong impeachment ni dating Chief Justice Corona. No? Nilagyan na una po lagi na si Chief Justice Corona is appointee, political appointee si Chief Justice Corona. Pero si BP Sara, gibutuhan sa katawhan. Nagyan na siya disparity daan Katropang Arnel.
5: Alright, sige. Salamat kay Attorney. At Katropang Briggs, na kay mga pangutana kang Attorney.
7: Nanong igamay pangutana karon Attorney, no? Since nga gi-drop ang tulo ka mga articles sa impeachment articles, no? Para kay Vice President Sara Duterte. Mamay mo ba kining gamiton karon nga mga ebidensya sa withdrawn articles aron suportahan ang kinibang ginatawag na Article 2 nga mao na lang nagpabilin karon?
10: Pwede ka Tropang Briggs as long as substantial siya, no? Ingato, relevant siya. Basta katong tanaw naman dira ka Tropang Briggs kung relevant ba siya or okay, kaduha dira admissible ba siya, no? As long as dili pinagi sa illegal ang mga ebidensya na gamito nila o nakuha nila, pwede gamitong Katropang Briggs.
7: Alright. Now, may naaba ni epekto sa pagtangtang sa kinibang ginatawag kato ganina na isguta mo itong sub judice rule, no? May naaba ni siya or unsay epekto ni karon attorney, no? Sa pagtangtang ning sub judice rule. Kung itugutan na ang publiko o mga partido sa paghisgot sa withdrawn articles, unsa may limitasyon ani pwede ka nga ipakapatuman, attorney?
10: Muraga free, muraga tama gitong ginaingon nila Katropang Briggs, magawas giniga free for all Katropang Briggs, no? Murag ang kaning mga media-media o nagpa-media-media, mao na po ni murag impeachment court karon Katropang Briggs. Murag mao gini may tabo karon mapasabot sa katawhan, dapig sa ilang gustong dapigan, no? Gaming ganyo sa katawhan nung kinsa ilang gusto dapat natuhuan.
7: Now, lastly, attorney, mamahimo ba kining iapila sa Supreme Court kining unang gihimo karon sa kuan sa prosecution?
10: Ang katong pag-withdraw Katropang Briggs kung mao tay mong punto?
7: Kung doon na may withdrawal ni karon o kining maingon na to withdrawal or mayunta
5: pag-drop.
7: Pag-drop nila, pwede ba ning doon na ba'y posibilidad nga himuan kini og kinibang appeal no dito sa Supreme Court?
10: Katungod man na sa isa ka prosecution na katropang Briggs, kung i-drop nila ang kaso, tanaw nila, masing sa regular court na to, kung tanaw nila na dili ginamo mapamatud ano ang guilt sa isa ka tao, katungod na nila i-drop katropang Briggs, di po nato na i-appeal. Kung kita depensa, no, dapat ganun ikalipay na lang nato na kung gidrop na siya, ang problema lang lagi, kaya human na sila og presenta. No? Sa ato adring sa proseso nato katropang Briggs, i-compare na ako sa regular courts na to, ha? Ano mo ginatawag po na ka na humag-present ang prosecution kung criminal at na kaso, pwede ka dili mo present ang depensa. Kung tanaw ni mo hinay ang iyahang ebidensya sa prosecution, pwede na siya ni mo ipadismiss. Binaagi sa ginatawag na itong demur to evidence. No? Di na ka mo presenta sa imong side, madismiss na siya ang kaso po. Kaya na wala na nila gidrop. Much more na lang kung idrop nila katropang Briggs, kaya na siya maraga katungod nila, maglisod gitag apilara na katropang Briggs.
7: So, naana karon sa mga tao ang mayunta, may bula karon ang mga tao nga muingon nga kay gi-withdraw nila karon ang tulo ka mga artikulo, wa detoy mga ebidensya nga klaro.
10: Yes, apa. Kana gid ka tropang Briggs, no, murag ang punto ani ka tropang Briggs, ipakita nila sa tao na ing ani ang posibilidad na gihimo ni VP Sara, mao to ang ilang punto siguro. Ang isa po sa mga katawhan kung nitanawa to, way klaro gyud ang ilang kaso na gipasaka kay sila mismo nagaligalig og pasaka, sila rapod mismo pag-abot sa unahan ang ni atras.
5: Mm-hmm. Okay. Okay. Attorney, lastly, last na lang yun eh. Mention nimo nga posible ni nga moy nang mahitabo no ang tanaw sa mga tao nga wa gyud sila igong ebidensya vis-a-vis niadtong ilang first or the other three articles or labi na tong duha nga ilahanag yung ginakapresenta na sila. Would it affect kini hypothetical lang no? Would it affect the manner of judgment sa atong mga senator judges?
10: Yes, katropang Arnel, no? Maka-apekto gyud siya, katropang Arnel. Hopefully na lang atong mga senator judges mo stand as a senator judge, you know, without bias, no? Without bias. Kaya kung tanaw na to, kung once gidrop mo gud imong kaso then mga evidence ito wala na formally offered, dili magud nila i-consider sa pag render og judgment ana nila katropang Arnel, no? So nabilin karon mo focus sila dira nga na lang pod ang ilang i-consider. Pero kung basihan nato ang nahitabo mangod katropang Arnel, especially sa ilang mga witnesses, kung nagkaguliyang ang tubag sa ilang mga testigo dito, sa mga lihok, mga tubag sa ilang mga testigo, o sa ang klase mga ebidensya ilang gipresenta, kaya makonsider gyapon. It will affect gyapon sa nagpabili na kaning isa ka articles na lang.
5: Alright.
10: Article.
5: Alright, sige. So with that note, salamat kayo, Attorney Ryan Rick Bisnar. Sir, sa imuhag panahon, gigahin ka na mo diri sa programang Bullseye sa XFM Katropa Davao, XFM Katropa Tagum. Thank you, sir. Og maayong buntag.
10: Yes, may buntag, no? Panyerong Arnelo, katropang Briggs. May buntag sa tumasong yung tigpaminaw.
5: Igo pa ko. Igo pa ko na, katropang Briggs.
7: Salamat, attorney.
5: Pero formal kayo kaya kung extra. Igo gihapon ko sa wedding.
7: Doon ay question po bitaw gihapon di akaroon na katropang Arnelo.
5: Ako sang basahon kadali, katropang Briggs.
7: Sige daw.
5: Napoy gi-comment si attorney Emmanuel Mahipos. Diri sa ato ang programa. Ingon siya nga. Saya nung panglantaw pads, nagpasaka og impeachment gamit ang aging joinder of causes of action. Apil ang amenda o gimugna diha sa impeachment court ang obligasyon sa prosecution. Ang pag-drop sa prosecution sa ubang causes of action sa impeachment mo resulta sa wala ebidensya sa naisgutang causes of action sa impeachment which the impeachment court may consider in the final disposition of the case. Ang nahitabo karon nga nag-engage na lang ang magkalabang partido nga maglaban na lang sa social media to approximate public influence on the issue subject to sub judice principle. Pero ilan naman pati ang sub judice principle katropang Briggs, no? Muraga pero ipit diri ang prosecution sa masama gipasabot ni attorney Bisnar. Ipit diri ang defense kay tuwa mo kutoy kaso katropang Briggs sa QC RTC god, no? Sa grave threat nga kuana sa grave threat nga article na wala labot sa confidential fund.
7: Kato sa Quezon City nga
5: sige tambong si BP Sara sa arraignment, wa may manunga.
7: Oh, unya dili mo tambong Sara Duterte,
5: sila po mo tunga.
7: Pati naghana kay mo komentaryo.
5: Sila po mo tunga og di mo tambong. Oh, sige.
7: Doon ay mga nagpabilin karon nga kuano, kinibang question mark diha karon sa maong artikulo ba nga gi drop, gihulog, gi giwagtang no sa prosecution. Kaya doon na may mga ebidensya nga napresentar na unsa ang kinipagsiguro karon sa korte nga dili kini magpabilin nga wala matubag sa depensa. Unsa man ni Katropang Arnel? Kaya wa man gini na tubag. Doon na may kahigayunan nga ang depensa nga patingugon, patubagon atong mga nabitin magita ni pod. Nabitin pod ang depensa ni.
5: Social media na lang lagi.
7: Social media na lang. Unya, di pa ha? Ang depensa sa sakto nga pamaagi proseso di akaroon sa korte, muhimo magini silang cross-examination para mapangutana po nila paunsa nila nag-gather ang kini mga informations, paunsa nila nag-gather ang ilang mga evidence, ilang gibit-bit, gidala nila di akaroon sa impeachment court.
5: Tama ba ni Katropang Briggs, no? Kung sa regular court kini, dako ni nga bintaha ni mo nga sa defense, kay wala good kay tubagon. No, wala good kay tubagon. Kung sa regular court, niya kami man ang regular court, di man na isalida. Kini kay gisalida.
7: Gisalida man.
5: Isalida man, ipila na nika.
7: Ipakita naman sa mga tao nga si Sara Duterte, doon ay confidential fund, gamaunay, gigasto lang, giwaldas lang. 11 days period.
5: Mga nga si Sara Duterte, nagimuhimog mga pangan, nga mga suni-suberat.
7: Wala kina niya natubag, Katropang Arnel, kay gireserve sa depensa ato madungog nga dito na sa proper rebuttal sila magtubag, ana.
5: No, nangandam ng hunat, nangugat, o nangandam pag-ayo ang depensa. Kipakuratan sila.
7: Ingon ka, Katropang Arnel, nga wa siguro katug ning depensa sa sigig pangitag pamaagi pag research unsay pinaka the best nga defense nila para sa kaso nga ilang gihawiran. Karon kalit lang katiuro. Sa nakita na to tinod gid nga unfair no alang ngadto sa depensa Katropang Arnel nga ingon ani karon ang gihimo sa prosecution.
5: Okay, so commercial sa mandot ha. Kinisinyas naman dito sa Pikas. Alas 8:37 sa tubag balik may gala dugangan pa nato ni magaisgutanan kay kumbaga minaro ba kung sa ato mga katropa nga kuano sa atong term murag minaro ni tirada sa prosecution mga kaigsuonan. Og makonstru na to ba nga wag yun pamalitikara yun mga kaigsuonan no ang ilahang impeachment o ang mga articles nga ilang gipasaka gawas na aning usa nga ila kunuhay gipabilin. Alas 8:37 na
11: XFM. Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level?
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
12: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
14: Vision X Plus user atong paminawon.
15: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tas grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: Mga katropa, exciting dito!
1: At usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw. Ug dunay dulaan sa mga bata o uban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang ang presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic. Kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong katropa, Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Serbisyong katropa, Caravan.
2: Serbisyong katropa, Caravan
1: 2026.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratiragod ng tag-iya sa karinriya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad.
5: Exciting!
6: Bullseye!
1: Oras may galado natin 42 minutos na pasado alas 8 buntag. Balik sa itong bag, managubaduban, katrobang bricks.
7: Igan sa dito, sa ding i-acknowledge no, ang ito mga viewers, mga nag-comment diri karon sa ito ang Facebook live streaming broadcast diri sa Tagum. Si Ping Ping, oh, Tantiado Montesilio. Good morning, sir. Good morning, kundi mo, ma'am.
1: Good morning.
7: Si Angelina Lara, hurot na ang balde sa Chinatown, Uyanggurin.
1: Ah, wala na diyan nabilin. Saan mo na ito magpalit, makapalit, pataan ikaw.
7: Mantinin lang sa tagkuan. Napabay, mga bagol. Di ha, tapukon siguro na ito ng mga bagol karon. Para magamit pa siguro na.
1: Para makabarato mo, ha. Wala, kini, dilit ni yaga-yaga. Para makabarato mo, palit mo anang ka ng mga gisudlang margarin.
7: Oh, kana.
1: Oh, kana mga dagkong balde ba, mga gisudlang margarin. Kamu na hinlo.
7: Oh, daghan na ba kayo ng mantika? Matikaon ko na siya.
1: Matikaon mo na. Kamu na hindi na. O kaha ka ng mga blue gani nga...
7: Gisublag oil?
1: O, gisublag oil. Mga fish oil. Baho-baho lang pero... Hinluan ni mo nagtarong. Magamit sa siya.
7: Para at least makatabang ta sa kuan, no? Makatabang ta sa kampanya sa presidente. Kay di ta mo tabang ani. Kansawan ta ni, ano? Ni Attorney Claire Castro.
1: Ako, kanang buhata na. Muna akong kinabuhay sa barakatan sa unang katrobang bricks.
7: Kaya mga manigo mong tubig.
1: Manigo mong tubig. Kaya ako may tubig in town. Dito sa Prok 13 in town.
7: Pag magulan, daghang tubig. Pag way ulan, way tubig kayo.
1: Way tubig, wala. So daghang kung akong drum dito, tulog ka buo ko niya. Napagoy ko'y tab.
7: So at least doon na yung binipisari si President Bongbong Marcos sa kampanya niya.
1: Mo gani nga, mayon sila nga, murag ilang gipasiata ba nga sila nagkauna ng idea. Sus, ginuog ko, kapoy na lang kong puyo atong among lugar sa una. Gibaligya na lang ako itong amuang balay dito kay para, kay wala lagi tubig.
7: Giseryoso. Giseryoso na mag-iday nila. Abi na kung komedya na ito ni President Bongbong Marcos katropang Arnel.
1: Suko naman noon si Antikler.
7: Tinood gina. Ito nga, papaliton tag ka ng balde.
1: Tinood, oy. Oh, nagani si, ito, dawato na katropang Bricks Bay. Dea.
7: OCD 11 Director, suportado ko no ang pamahayag ni PBBM labot sa pagpamalit og balde. Batok sa El Nino.
1: Ganahan ko nagtanong na, nakita ko picture anak niya, pero di man support ako nakita. Murag nakayaga-yaga man itong katropang Bricks. Pero sige lang.
7: Ato kin check karon si Katropang Marvin Ibano. Katropang Marvin Ibano, good morning. Please come in.
8: XFM Report.
9: Yes, sa Katropang Arnel, Katropang Bricks, nagpahayag sa iyang suporta si Office of the Civil Defense kung OCD 11 Regional Director Ednar Dayang Hirang ngadto sa nahimong pamahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga kinahanglan mamalit og mga balde ang mga Pilipino isip pagpangandam sa grabing epekto sa El Nino. Nasabtan matud pa ni ini nga daw katawanan kung paminawon ang maong abiso sa pangulo apan isip Regional Director sa OCD. Nasabtan matud pa niya kini sangit pag-abot sa panahon nga mag-distribute og tubig ang lokal nga panggamhanan sa mga balay-balay. Kinahanglanon matud pagayon ang mga balde o container nga masaluran. Bisan daw katawanan apan may dakong kalabutan ug mahinungdanon gayud kini sa practical gayud nga panghitabo. Diin gipasabot usab ni Dayang Hirang nga nagpadayon na ang epekto sa severe El Nino. Rason nga importante ang pagsalud og tubig ulan isip kabahin usab sa preparasyon sa hulaw. Mahinungduman nga tul sa usa ka press conference dili pa lamang dugay gitambagan ni Presidente Marcos Jr. ang publiko nga mupalit og mag-andam og mga balde aron tibgumon ang tubig ulan isip pagpangandam kini sa gipaabot nga epekto sa super El Nino ug sa posibleng kanihit sa tubig kansang talambagon ni ani kini og klase-klaseng reaksyon og kritisismo. Mo kana tong impormasyon na hipos gikan sa OCD 11 na Alex Rico San Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Marvin Ibano, XFM News.
8: XFM Report.
7: Ato mga taga naman kayo ning
1: ato mga taga Digos gahapon nakatigom baka sige gabaha man to sa Digos gahapon. Prasada katropang.
7: Mental mayon tatu gikabo nila tong tubig nga nagawas-awas katropang Arnel.
1: Pwede, no? Pwede, pwede.
7: Ang uban nga malugar ba in town karon grabe ga baha dito sa Nepal na napoy baha daw kuno dito. Pero si Ma'am Nancy Camilo Portasa o Partusa, good morning Bulsay, naglanog-lanog kuno dito karon yung speaker sa Kakawan.
1: Oy.
7: Asa kining Kakawan na nila dapita, no?
1: May kuan man si Ma'am.
7: Lamira ba ng kakao katropang Arnel?
1: Ma'am Nancy murag sawata.
7: Ah, sa sawata ni siya. Sawata ko Kakawan, Kakawan magina sawata.
1: Kakawan man ang sawata.
7: Sa sawata, Davao del Norte.
1: Davao del Norte.
7: San Isidro man ang kaniadto giutro na pugo sa sawata
1: na pud. Sawata kaniadto na San Isidro karon gibalik na pud og sawata. Mamboy ko angod mo mogo ilado good pod katrobang Bricks kay namang ko San Isidro sa Davao Oriental pod.
7: Oh,
1: dili pa sa Manikling ba, Manikling area.
7: Pa San Isidro unha sa Lupon, no? Unha sa Lupon.
1: Sa Lupon.
7: Karon gibalik sa sawata.
1: Batag oh, sawata na gilang sa sawata.
7: So, agiana na mo na sawana padulong sa kuan, padulong dito sa lahat kay mag-agi man na sa sawata ang mga jeep sa kaniadto para mga pasahero sa sawata mahapit na lang po diha.
1: Oh, sige paminaw na to ang defense.
7: Be, paminaw na to si Attorney Sheila Sison.
8: XFM Katropa.
1: Oh, wala pa di ay, no? Ingon si Gerardo Flores, nanumbag pero di magpabaos. Maski unsa pa ilang bagbang daot kang Sara, taas man gihapon iyang ratings. Oh, lagi. Pero ang problema diha, ang mga senador man nga mo judge. Mukonbikto, kompleto na ba sila?
7: Usay, baya katropang Arnel, musulod sa kong isip ba? Kinimang argumento bang kuan bitaw? Kana bitaw ang epekto ni sa mga survey nga gipakita karon nga samtang positive 50% si Vice President Sara Duterte sa mga survey, nag-negative ang presidente na to, 11 na negative 11.
1: Basig ilan na nang gidrop katropang Bris, kaya anyway, wa man maka-apekto sa rating sa vice presidente.
7: Oh, kanang, iyon siya nga, Mr. President, grabe nang bombardment na itong gihimo sa vice presidente. Misaka man hinoon ang iyahang rating.
1: Ikaw naman ay nalubong.
7: Misukarat naman gani hinoon ka, napakay utang sa Pilipino.
1: Oo, oh, utangan kag 11.
7: Utang, napila na siya ng negative katropang Arnel, wapagay ito sa kabayan na itong negative. Negative 9 ba to o negative 20?
1: O sa amo apaso na nga manarbaho sa abakahan, Udi.
7: Oh, overdrop.
1: Pagpisar sa among lanot. Pagpisar sa among lanot. Pagbaad doon na mo skoop, ay, dako kay kagbali. Udi ka, Udi.

0: part before the public and before this honorable court. It is unbelievable. And to be honest, it is unacceptable. Platform for the respondent. Does the prosecution really want the respondent na punta lang ang respondent sa Facebook? And where else? Matapos nilang sirain ang vice-presidente sa harap ng publiko. At ngayon ang sasabihin ay, tutulungan ang taong bayan para mamadali ang proseso. Sa tingin ko, hindi natin kailangan ng higit pang patunay na something really, really wrong is going on here.
1: Sumoto iya ha, katrumang break. Sumpay na lang itong gagawin niya. Kang Senador Alan Peter Caetano, katrumang gab. Humanin niyo gikulata, gidaot ang pangalan. Niya karon mo ingon ramog, dito lang ka
2: space. Gibukbok ninyo todo niya, tapos karon na mukalit lang mo, buingon mo karon nga, we need to save time.
1: Time niya, asa man itong inyong gipanghinambog, kani ato nga hawak ninyo ang bit.
2: Grabe pa ninyong kikiay ato.
1: Hawak ko ang bit. Niya, malakas na ang kaso. Di ba mo ingon ni Juan Luis Rosauna? Kompleto na ang ebidensya. Tiwaw mo na. Karon, inyo na dahing itagak ng inyong mga pamasangin.
2: Tapos hawak na nila ang bit.
1: So, again, no, kung sa regular court, sumala sa agi, pasabot sa ito sa itong legal counsel, kung sa regular court, okay man eh. No, kay advantage ni sa kining defense, kay wala kay tubagon. Wala may conviction mahitabo, kay wala may aligasyon. Wala may aligasyon. Pero ang bangunta, kinimanggod is impeachment. Mga katropa, no? Sui generis, quasi-political, and, well, di atas political, yun may ego karon kay mo man yung mabito ng ilang pinakatumong, nga human sa hearing, mag-presscon pa. Nga aron nga di na sila karon mga maipit katrabang bres, gitanggal na lang yun ang sub-judici, tiyo.
2: Kada kong sa kahinungdan, anino, itanggal nila, kaya,
1: basigiipit si,
2: mga gahig ulo, kaya, kining ang, number one nga bailitor ini kini mang sikuan si attorney kini mang
1: Si Ridon. Si Ridon. Na hataga na ganing stern warning ni sa kuan ba. Basig ila na po ning giipit si kuan garon ka tropang break si Cheese. No? Tong nakalabay maayo ba yan dagan niya si Senador Cheese Escudero pang kasabaan maganya tong kuan. Ya ganing gikasabaan to si ang sila rin doon, pang-issuehan ng stern warning, ay lagi mo sige giyaw-yaw. Press-con pa man yun. Niya kay kuya o ba kaya ning administrasyon karon. Pastilan ginoo ko. Pastilan. Okay na.
2: Kung mapagula o statement ka pabor sa administrasyon, why problema?
1: Why problema?
2: Pero ganig, mapagula ganig statement ang katong mga kontra sa administrasyon, kurting na kuha problema.
1: Bisag mahimo lang patas, katapomics. For example, mubarog si Senador Cheese as patas, fair and square, as a Senate presiding officer, which is dapat nga buhato niya. Pag ma, siyempre, pag mupatas ka trabang breaks, maipit man ang prosecution kay, ay, hindi maipit na nga, na yung mga,
2: ang gusto nila, paboran ang prosecution, no?
1: Yes.
2: Ingno nila nga, gipabalhin ka na mo diri sa majority para nga mupabor ka sa mo niya. Karon dito, hino ka mupabor sa
1: ipiton,
2: dipinsa.
1: Ipito nila. Actually, huwag man siya gipaboran. Dapat, huwag man siya
2: ipit,
1: paboran.
2: Di ipit,
1: oh. Huwag man siya dapat paboran. Kaya dapat tungagin siya. Kaya judge good siya. Siya go'y presiding officer. Pero ang tanaw speakers nga, gusto kang mahinog na ning among gitanugan diri. Malay nga na ba, no? Grabe ka, kuyaw kayo. Mga katropa, si paminaw na to si Senador Alan Peter Caetano. Kini, nag-atubang po ni Daghang kayong kung gigibirahan po ning lakson.
3: XFM Katropa.
4: It was the choice of the prosecution. You could have started with the ill-gotten wealth and stopped there. But you chose to spend 38 days. So, kumbaga sa suntukan, sinuntok nyo na yung defense, then sasabihin nyo, to save time, wag na kayong gumante. And then sasabihin yung platform ang gagamitin.
1: So mo ta pasabot niya katrobang break siya. Dapat nagsugod na lang unta mo dito sa unexplained wealth. Mga bakakon din sila kay sa una grabe ba nilang pamugos nga grabe gid among ebidensya kusog kayo niya karon.
2: Sobrang lakas na sa ang mga ebidensya nga ilang gihawira.
1: Malakas na malakas.
2: Sobrang lakas. Pag-abot diri karon, pag-abot na diri karon sa kuan ba sa ire, gikalit lang sila katiurok katrobang Arnel. Gibiyaan. Mani na

0: kalisod ya karon ato ginalanta man gud diri karon no. Sa article sa under sa 1987 nga constitution kuno ang rules of procedure on impeachment trials of the Senate may the prosecution withdraw three articles of impeachment after presenting witnesses and evidence while the defense is no longer required or permitted to present rebuttal evidence on those withdrawn articles. Now ay usa na sa pangutana kung kini bang mga procedure nakalapas ba ni sa respondent's right to due process aw maingon nato katubang alin murag lapas yun na no? sobra pa tiyaw man ang ipasangin lang ka dito sa kinibang open court tapos sa kinibang covered by almost all of the media personnel.
1: Oh, salida eh.
0: Oh, salida na sa na pelikula na tapos sa dili mo patubagon ang imong giakusahan.
1: Unya basta kang pagyudanan na atong first utana to first 10 days sa impeachment.
0: So fundamentally, di wala fair dire.
1: Wala.
0: Wala fair, wala wala patas nga to nakita din karon. So gusto na yung mga komento nila karon ni Attorney Sison og mga legal nga mga observations ni Senate Senator Judge Alan Peter Cayetano kay mga abogado pud gyud ni. Oh.
1: Kay og ingana man lang di ay tama ang ingon ni Senator Alan Peter Cayetano nga nagsugod na lang unta mo dito sa unexplained wealth. Ngano nagsugod man mo dito sa grave threat? Dito man nagsugod. Niya gisigundahan ninyo confidential fund. Pagkaroon, naana mo sa unexplained wealth, mingin na mo, ay drop, di ba, padungog itong niyagi, i-drop na mo ang number 3, ang bribery, di na mo, ganun, no?
0: Ipresenta.
1: Pero sa una, grabe na ninyong banat, ana. Dito sa inyong mini trial sa inyong Committee on Injustice. Di ba? Niya karoon, mga higala, wala na, di na may manghilap, human naman.
0: Porti nilang pangatarungan katrupang Arnel nga wala lagi mini trial nga gihimo. Unsa man ditoy lagi panghimo dito dito mini trial nga do na may witnesses nga ilang gipresenta dito.
1: Ang pinakadako nga challenge ani karon naa sa Senator Judges. Katrupang Briggs kay sa ing aning kamada mga katropa ato nakita nga paniguraduhon gyud nila nga makonvicto ang Vice Presidente o si Vice President Sara mga katropa kay naghisgot naman sila karon di nakadagan. Naapil naman na sa ilang isgutanan sa pagkakaroon. Now, ang atong panawagan karon is on the Senator Judges, no? Makaya ba sa inyong konsensya? Dili ba ni at least man lang makakast og doubt sa inyong pagtanaw even aning isa ka article nga nakapabilin karon, no? Nga tanaw nimo ang credibility karon sa prosecution the way ang ilang mga pamasangil ilang gi-brought up mga kaigsuunan, no, nga susugod perting pangusog nila and then karon all of a sudden ilang i-drop mga kaigsuunan, no, nga sa explanation kaganina sa ato ang legal counsel katropag Briggs nga murag mugawas ba, no, nga di nila kayang pamatud-an ang ilang pamasangil.
0: Oh,
1: di nila kayang pamatud-an nan.
0: So ang matuod na ito nakita ni karong katropang Arnel, no? Isa wake up call ni siya alangad to sa uban ng mga senator judges sa Senado. Gumikan kay unsa pa may inyong barugan diha karon nga mutuo mo nga guot ang mga ebidensya nga gipresenta sa prosecution. Human nga ang tulo ka mga articles of impeachment ilhan na withdraw gumikan kay sa unsa nga rason? Kulang ang mga testigo. Luya ang mga testigo.
1: Natin pa mahayag si Kuan ba? Senator Joel Villanueva ba to? Si Gatchalian. Nga medyo wag yun siya kauyon ani katropang Briggs. Pangitaon ako itong pamahayag si Padayo ni sa diha.
0: Now, mo ni karon nga to nakita din ni karon kay base sa mga report sa nitong Oktubre, no, unsay mahimo ani pangutana karon sa mahimo ani karon sa tong impeachment court. Kini naglambigit na ni sa mga senador nga gilalisan og todo ang gantong threshold vote gikan sa 16 to 14. Gilalisan ni todo ha, gigastuhan ni 25 million a day nga gastos gobyerno para lang madungog ang kagustuhan sa prosecution. Now natong October 13 kagapon, no? Ang Senate Impeachment Court midawat sa pag-withdraw sa tulo ka mga articles. Pero wala ko noon nagpa nahuna-hunaan nga sa tibok impeachment trial ang Article 2 bahin sa unexplained wealth ang magpadayon. Now, si presiding officer Chis Escudero niningon ni siya nga mamahimong mangayo og reconsideration ang usa ka senator judge. So, sabay bot pasabot ani nga i-reconsider sa emotion ni sa usa ka senator judge nga kuan kana bang aprobado or disaproba ka ha ang kinibang gimotion sa prosecution.
1: Gab, baliw ko gab na ipamahayag si Senador Joel Villanueva ba di ay naadya gab kay importante sad kayo na mga kaigsoonan kay naana ang panawagan is naana sa ilahan ni karon sa mga senator judges. Kung ingani ang dagan no sa prosecution nga grabe ka mga isog kani adto nya karon moingon rag kuan and it appears nga di nila kayang pamatud-an ang ilang pasangil pero human na ang danyos no human na oy gikulatan na nila pag-ayo
0: kumbaga kana sa pinulungan ba nga kinakumo na kay pinulungan the damage has been done
1: oh the damage human na gyud no nya karon moingon sila nga ayan na magsuokol hipos na mo diha diri na mo
0: tabali na nang bunog si mong dagway
1: Sige, paminaw na to, Senador Joel Villanueva. Bantay ka ni Senador Joel Villanueva. Kaya basig ikaw na po'y maipit, ani. Sige.
2: XFM Katropa.
3: That 90% of the ruling of the chair, I would agree and support. But I also have to say, 5%, I have strong reservations. At kasama na po dyan yung sa Rule 18. Hindi po ako naniniwala o mataas po yung aking reservation na binibigyan ng opportunity yung respondent to speak freely doon sa tatlong articles na inabandon because I believe she also deserves to be heard here in this court kahit na inabandon na Mr. President. That's my personal opinion and I would submit to the wisdom of the court, the majority, and of course, the defense to speak with their with the respondent, with the vice president, and what she desires to do. Another 5%, Mr. President, I have to put on record. I actually don't agree, and I will give my comments through writing. Yesterday, Mr. President, I made mention in this very rostrum that finally, I see something that makes a lot of sense when we talk about this impeachment proceedings, especially when I heard about the extensive presentation of Attorney Cabrera. And I would say, for the first time, Mr. President, naging very interesting ang impeachment trial. Kaya hindi rin ho ako nabibigla na i-withdraw yung tatlong article, but it is also right to give ample time for the respondent to talk about it here in this court, Mr. President. Mahalaga na pagkatapos po siyang paratangan, left and right, mabigyan din po siya ng pagkakataong ipagtanggol yung kanyang sarili kahit na winidraw itong mga articles of impeachment na ito, itong tatlo na ito, Mr. President. And last but not the least, I just want to put on record, sabi ho ng matatanda sa amin sa Bulacan, ang naglalakad ng matulin kung matinik ay malalim. So I'm just reminding everyone of that. Thank you, Mr. President.
1: Pero we are also reminding you, Senator Joel Villanueva, nga basig mahinog ang nahilaw. Basig mahinog ang nahilaw, katropang break. Ha?
0: Senator Chis Escudero, basig nahinog na po ang nahilaw.
1: Lagi. Tinoon na, di ba? Kaya kipanghulga naman sila sa una. Karon.
0: Kaya ito pa ni.
1: Asa man ta nakadungog ana hinog.
0: Marita nang ingon katropang Arnel ba nga only ang tinor ang husto og ang correct lamang karon nga ko ano, mga opinion is diha ra gyud sa kuan sa administrasyon.
1: Ingon si Judelyn Recomora nga may puntos ka Villanueva bigyan ng jacket yan dili. May punto ka Villanueva bigyan ng hinog yan.
4: Mata.
1: Lagi. Tama sa itong iyaha, katropang
0: Bridgman. Ngayon naman, namalhin na sila si Mark Villar, Senator Mark Villar, namalhin na sila gumikan kay, medyo ipit sila.
1: Ipit.
0: Oh, giipit kay sila gatodo. Kaya wala na sila ginapugos, asa man na sila mabalhin, katropang anil, wala na sila giuraw. Oh, si Senator Cis Escudero, ipasangin lang pa kanila nga purti daw niyang agungong ani, kaya naghilak ko noon nga nangagpasaylo.
1: Lagi. Oh, kuyo kay ning administrasyon karon gyud.
0: Karon si Senator Villanueva. Grabe pong kuan ani nga gi kampanyahan na ni siya, nagsumbong na ni siya ngadto kang siyang amigo nga si Alan Peter Cayetano nga grabe ginadusan gisag tudo kato pang Arnel. Balin daw dito sa majority kay tagaan siya og pabor, dili ipadayon ang kaso batok ngadto sa iya.
1: So at least karon na sila'y unta pero di natabulao man ni mga tulpo kay Kaya na yun na mga katropa paingon. Siya alas 9:05 na sa tubag balik mga katropa, dugang pa mga katikaran ni Skutan Andre Gapon sa tubag para kumaduban sa tulumano ang bullseye. Alas 9:05.
2: XFM.
4: XFM.
2: Best in news and music. Katropa mo nationwide XFM. Exciting.
5: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimong posible, pinaagi sa inyong pagsalig ka namin. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninga Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. Huwag kong mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban ta sa pagkusuan.
6: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny. Basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ay ang akong pamilya sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape. Daghan man og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga bantian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso. So,
4: desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: No, last man, mas maayo pa ipadayon ang impeachment pero dili para kay BP Sara, kung dili para kay BBM. Mas grabe ebidensya plus ang mga gamit og cokes. Abadi ay, no? No? Ebenezer si Chico. Mm. Good morning, Sir Arnel. Og sa ako lang huna-huna, si BP Sara, 100% yun ni sa impeachment kung dili lang subornohan ang Supreme Court. Kay, pero kung matingal, wala na tayo mahimo, ilatanan na balaod. No? Dominador Tagal, may buntag, kaninyong duha, formal, normal man na yod nga magsalod ta og balde para ulan. Taga Trenton eh. Alas 9:13 na agatak na asbuntag mga katropa eh, magkalimot niya eh, ha. No, karong Domingo po hon, pitsa 18 bulan sa Oktobre. Maga kita-kita ta mga katropa diya sa may barangay sa may San Juan Agdaw. No, mga kaigsunan diya sa barangay ni Kapitan Storpe. No, alang sa ato ang serbisyong katropa Caravan 2026, no. Doon natay mga ihatod kaninyo nga mga nagunang mga serbisyo sama sa libreng medical check-up, mga kaigsuunan. Doon na po tay, agi kanini may gala sa Southern Philippines Medical Center o gikan sa City Health Office. Doon natay libreng mga igala nga bakuna sa mga kahayupan sa Iring Ugiro o gikan may gala sa City Veterinary Office. Doon na sad ta mga higala ay libreng gupit, libreng massage, gikan may gala sa 11 RCDG. No? Salamat. Og doon na punta mga higalay kining repair no sa mga daot ng mga appliances ninyo diha. Cellphone, electric pan, television, ala tong washing machine kay murdako na magkaayo. Ana lang mga madali-dalig ka repair mga katropa, hatod ganinyo kana sa TESDA. Pero sab na mga higala aga Philippine Statistics Authority alang sa inyong national ID, no? Og ang Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth 11, no? Alang sa mga magpamyembro, mga higala, o dunay mga angay nga dunay mga concern, no? Sa ilaha mga higala mga records o guban pa pertaining mga higala sa ilaha kining PhilHealth membership mga kaigsuunan, no? Og dunay libreng lugaw, dunay libreng mga higalang kape ni ana unya. Mapalit pa gyud ninyo kani pinaka the best. Mapalit ninyo mga higala sa barato nga presyo. Aga kini mga higala mga produkto sa ES to Health sama niining ang Santon Plus Gold capsule. No, mapalit ninyo mga higala 1,000 lang ang box. No, nga ana mga higala. Pwede diha sa Caravan yes, ma'am. Rilin Navarro. Ah, pwede diha sa Caravan sa mandapit unsa may pasabot nimo mo tambong ka. Welcome ka, ma'am. No, mayong buntag diha. Hinaro Sarabia Jr. mayong buntag. Oh, ay mo kalimot ha, karon ka ng pizza 18. Domingo na alas 7 sa buntag. Ngadto na sa alauna sa hapon sa may San Juan Agdaw mga katropa da sa Ilaga Covered Court at bang sa barangay hall mismo. Mga kaigsuuna, no? Alas 7 sa buntag ngadto na sa alauna sa hapon. Yes, katropa ang Bricks.
1: Dinapunta sa kuan karon sa uban nato nga mga hisgutanan nga mananaman tong gikulatan ya tapos sa nilagubo na
0: gili pabaslon
1: di pabaslon
0: gikulata
1: barog aton ta yung paluapon si kuan no si Nanay Katupang Arnel
0: wala to tumakuan gahapon
1: si Nanay Maria si Puente kung
0: na admit ba to
1: oh sige daw Aliog daw ko aning
0: panggab mangutana ta mangumusta ta
1: wala naman kasakpanan na no para nga mapangutana na to ba. Unsay status karon ni kuan ni Daniel?
0: Mm-hmm.
1: Kay nagastuhan gid ba in town tog kuan no gikan sa tuang mga tigpaminaw katong pang Arnel.
0: Yes.
1: Oh nya ato pang kumustahon kung nakuha na ba gyud na admit na ba dito sa Southern Philippines Medical Center.
0: Mm-hmm.
1: Kay basin kong ang Southern Philippines Medical Center pag moingon nga admit na, kinahanglan na pud nga sila gi mo kuan no mo ipailalom na po nila og kanang CT scan.
0: Mm.
1: No man na magdubli na hinoon ang mahitabo karon. So mas
0: mali na kay na kuan naman to na CT scan naman to sa DMSF to si Daniel ang kuan na nato is kung ila pa kang gi-admit kay para hingpit siyang maulian ka trupang Bricks. No? Sige. Samtang gapaabot ang nanay, isunod pwede naton isunod gaab kining ang prosecution karon mireklamo kay ginabuli kuno sila sa lead counsel.
1: Gibuli?
0: Gibuli daw sila.
1: Sila gibuli o sila nang bully?
0: Sila ang gibuli daw.
1: Usay ning kining mga statement karon sa prosecution no murag kuan ba nang
0: Nagpabiktim naman noon sila karon.
1: Sila naman hinon ng nagpabiktima sila karon ba? Feeling victims ni sila karon.
0: Feeling victim sila karon tanawa. Ato ning paminawon karon ta taon-taon no. Pwede ba nimo mauna ni katrobang gab samtang iplastar pa nimo sa nanay? Kaning ko ana. Okay na si Attorney Lorna Kapunan gibuli daw siya katrobang Bricks. Liban mo na sige daw.
2: XFM Katropa.
3: I'd like to say na parang ano, because in my years of practice, I know what bullying is. I am defender of those who are victims of bullying. And that's exactly what the head defense prosecutor always does to us. She bullies us. She bullies us and inserts into her manifestations words like persecution, words like accused, words like denial of due process, words like there is no fairness and justice here.
0: Gusto nila nga reaction dahil katrobang Bricks sa prosecution ka nang malipay?
1: Basi may gusto nila. May gusto nila ba nga magkatawa ang mga taga-defense kay kini, dahil gipresenta ang prosecution. Ano ba, no? Naitigpakpak sa ila. Na sila ay cheerers. Mani gusto nila.
0: Muuyon lang sa ila.
1: Kaysa nadungog na ko katrupang Arnel, mura kini si Atty. Kapunan, mo isigig nga pang bully eh. Di ba? Nagreklamo pa ganito si Atty. Dapat ni sila ilalis ni Atty. Fernandez before.
0: Naana si Alinya si Nanay. Si Nanay Lorna Kapunan. Si Nanay Maria.
1: Nanay Lorna?
0: Nanay Lorna. Unahan na to si Nanay Maria Sipuentes Katropang Bricks. Naana sa linya. Nanay, mayong buntag.
4: Buntag ka niyo diya, Pastor.
0: Yes, kumusta naman, Nanay?
4: Kahapon tayo ang kuan. At isa daw, resulta ang bingo sa doktor na kuan, hindi na daw dili ma-admit. Pero katunyang resita, nag-resita sa mo akong di dala dito sa military, 11,000 kapinto, sir, ang magasto ato.
0: Pwede na daw dili ma-admit.
4: Oo. Nga sa resita, pero kailangan nga, muris daw sa 3 months or 6 months. Kailangan, puda sa matrabaho, ang matrabaho lang sa tanya karo, manghugas sa plato. Within 3 months or 6 months.
0: So di siya magkapanginabuhi?
4: Gani sir, makakagulan nga na ako ron kay gahapon dito ko kang mayor, nakita kong tabang. Nagtagalan ko papel, nagipasa dito sa may matina, gani sir? Pag-apot na ako dito kay hindi naman sila nga kanang kuan daw. Bugay pa daw niya sa madawat man, 2 or 3 months pa bago ma-release. Nakakagulan siya, panginabiyaw sa akong anak na pangailangan niya ba?
1: Unsa may kuan recommendation sa City Hall? Manang.
4: Katong pa barangay clearance, mga custom medical certification, matihatin na ato karon dito sa Matina.
1: Tapos human ana, unsa may mahitabo, hatagan siya og assistance unsa ba?
4: Kuan daw financial pero ato pa daw sa 2 ka bulan o 3.
1: So, unsa nga office ang maghatag sa iyo og financial assistance, ang DSWD o ang local government?
4: Opo, kabalo sir, basta ang instruction daw ako sa CCDO nga, balik din og ma'am, kanya mga requirements.
1: CCDO. CCDO. No, City Social Services sa office.
4: Sa Matina,
1: So, siguro posible nga mag-submit mo diha karon og mga dokumento para mamahimong legal ang ilang release. Kaya balok po ba yung kakaroon na manang, no, nga gamayang bikil ang City Hall karon dakong balitok, no? Kaya mabikil na siya karon sa national government, balitok, yun na sila tanan diha.
0: Pero, Nay, mangutan ako ba, nga no daw nga dilit naman i-admit? Unsa man di ay nakita sa doktor sa iyang CT scan?
4: Ano itong doktor nga, kuan, kanang, nakotay ka ng katungkina, gamyan ganito nga ugat sa utok.
0: Oo.
4: Napano ito nagkalat-kalat na dugo. Nga, pwede na daw ito dito mapurahan. Makuha na basta makompleto lang ang tambal.
0: Makompleto lang ang tambal nga.
4: Kuan.
0: Ang pagutana ron, ang katong tambal gagresita, nakapalit ba mo?
4: Ang ginagawa lang mo itong pagkita, gahapon sa akong banat eh. May nalang kapalit ko, napulog ka buo. Kung di palit gahapon, para natin matumar.
1: Pila man ka, pila man katambal manang ang girisita sa doktor?
4: Amang to, 180 kabuok.
0: 180 kabuok?
4: Oh, within 3 months man siya ata na sir, kahit humanog kay Pigis, pabalik ko naman po dito po, palok pick up.
0: Kuan, kining tagpila may ginatumar sa isa kadlaw?
4: Duha, unya ang isa, tag 66 plus.
0: Tagpila po ang isa ng 180 kabuok na eh?
4: 66.
0: 66. Unya ka to?
4: Oh, isa.
0: Ang isa, duha katambal eh ang ginainom niya?
4: Oh, dadakin ng doktor.
0: Sige, so naapa may napulo ka adlaw no?
4: Ano sa sir?
0: Nga inyong napalit pang napulo ka adlaw nga inyong napalit.
4: Dili, lima ra kay napulo ra mo napalit.
0: Duha man. So lima ra ka kuan? No, lima ka adlaw. Sugod karon.
4: Oh, upat na lang tigay, katulman tigay, nakatumari mo ito sa gabi eh.
0: Sa ato paan eh, pagka Lunes, wala na.
4: Ang nagid siya, oo.
0: Sige, kay manawagan na sa ato ang mga katropa karon. Ang inyong bugas, napa mo'y bugas?
4: Napa mo'y bugas, sir.
0: Kay kana lang ato makuan ka, Daniel, no? Pangitaan na ito pamaagi nga maalalaya na ito sa... Ang sumanang tambala, wala daw na smurang gamot?
4: Wala man po ito pagkuhan sir, kahit naka-experience, manggo ko ng mga gamot sir, pagmahal, di man kita man ito, sila wala. Basta mo lampas na lang mga 30 na, ano na.
0: May lagi untang, may lagi untang nanay, og election karon nanay, kaya daghang magmanghatag.
4: Oo, lagi, malagi untang
0: sir. Resort kayo ni magpait na magawa election, kay ay, sa una na ay mga party list nga, mudupa na yun.
4: Maudid.
0: Karon, intaon, sos, labi na karong mga panahon na, ipit kita, sige lang. I-maintain lang ninyo nagpainom kay Mora Mangyunay Kuan, Mora Mangyunay Tambal Girisita kang Daniel, Mora makatabang yun niya na sumala sa doktor.
1: Ay, matugan nito nga mga party list, kay magpadol, karon party layo na.
0: Ang magpabilin na lang yun karon nga party list, kining agwanta party list na lang yun ang nagpabilin. Membro man taan ni Tanan, kining agwanta man ta. bitaw nanay. Dugan namong pangutanan ni Katropang Bricks diri. Kumusta man tong investigasyon sa pulis?
4: Mabot lang sir. Oy, ino man nga ari-ari lang diri. Karon ato na ko, kumusta hon kun ako? Ato na pud ako kun sa ikulan, makalakaw karon.
0: Sige lang, sulay daw kuno adto na kumusta to kay nagpa sig nagpakita na dito. Mabot mo kontak nako. Wa pud mo kontak diha ninyo ang katong nakabangga ni kuan Daniel. Wa gyud.
4: Wala sir. Oy.
0: Kinsa man gyud kaning tawhana ni no kadako sa damage kay iyang gibilin aning tawo nga nang masahiro ra unya pila to unom ka bulan after 3 months check up na pod
4: dili every 30 days
0: after 30 days
4: mag check up na pod
0: sa SPMC na
4: sir
0: wala na bay bayad sa SPMC kung pa check up wala no
4: wala sir
0: wala hinoon sige lang so mag-contact na lang ka, no?
4: Ang ako lang problema ka sa'yo. Hindi na lang yung pambak. Pagunto mo ng... Kanang balo sa'yong anak, na sa'yong isang pangayog mangga. Ano ko na problemahan mo?
0: Sige, Nay. So, manawagan ta. Nga to sa itong mga naminaw, no? Bisa ginagmay lang. Ako mo angkon ko o kuan. Tawag nini mga... napulo ka adlaw. Oh, napulo ka adlaw nga tag 66 pila man na 660. No? Sige lang kay pagka Lunes ipahatod na mo diha sa imuha na kay pang napulo. No, gikan sa akoa mismo. Si Katropang Bricks murag maipit man ni ron muhatag pud ni siya.
1: Pulo ka adlaw pud.
0: Napulo ka adlaw pud ang iha kang Katropang Bricks. So 660 na ana kay kuan dire no kining
4: Dili sir ang napulo ka adlaw mag 20 man yata nakabuok.
0: A 20 kabuok?
4: Oh, kay ako gipalit napulo tag duha man libra ka adlaw.
0: Okay sige so napulo ka adlaw amo ani Katropang Bricks. So 5-5 mi. Ana na lang 5-5. Ang importante nga di gina maundangan kay manay makapakuan niya no
1: makapaayo
0: niya
1: alibyo sa kuano
0: ayo jud niyo kundangin na nagpatumar nay pangitaan jud nato na kumaagi nay
4: Salamat kayo, Tep.
1: Kumusta man? O sa may epekto manang sa pag-inom niya og tambal? Doon na ba'y kuan? Doon na ba'y alibyo? Doon na ba'y changes? O sa ba?
4: Kuan man sa sir, kagabi pa mo po siya nagtumara. Karoon natulog pa man. Wala pa ng istorya. Pero gahapon, wala pa mo katumara. Pagreklamo niya nga. Nagbulol-bulol daw yung istorya.
0: Oo.
4: Mahiringan po ito na ako. Murag nausap ko din tingog ba?
0: Nausap po?
4: Nausap ko gamay lang po. Gamot lang kato. Unyag mata. Mukamutan o. Patulog pa man.
0: Ayaw ko ninyo tugtina nga. Mulakaw kay mga masahiro na po.
4: No, lagi said. Itagoga na mo ang iyong muto. No, kay makipangita.
0: Gani, no? Ayaw ko kay na masamutan na hinoon. Dako ng problema.
4: Nauganis po.
0: Sige na eh. Tagaan ka na mong panahon, natagaan ka na mong panahon, panawagan balik atong
1: nakabangga.
0: Nakabangga kay bisan man lang siguro saguto niya ng unom kabulan nga panginabuhi. Bisag kana na lang, kana
1: tambal ba?
0: Oh, tambal. Ang tambal ang panginabuhi.
1: Tambal na lang.
0: Yes, ang tambal ang panginabuhi dapat saguto niya na. Sige na, go ahead na, panawagan tanay kanto sa kinsa man ning tarpulano ning nakabangga ni Daniel kay basin nagbadutlan na ni kadugayan natong panawagan ba?
4: Sir, punten sa kaman, sir, kung ano, ma'am kaman, na nakabangga sa akong anak. Kung mahimo, ma'am, in town, ma'am, kaluig ko, isa sa financial na lang dyan ba, kay, sa paginagawa ng pangailangan, problema ko, asa ko manguha, kung, kuan ka mo, doon, dalang ka dito sa katropa, nag-bulls eye, kay, kung mahadlok ka, mutawag sa moa, o mudool, palaban na lang ka sila, sir. Para sila na lang magbalik ka pa sa mo, ah. Magpunit lang ka sila. Kasi sila may nag-stabang sa mo, ah. Dito lang kadol sila, sir. Kay, kita naging paita na ako. O kumulo, sir. Aloy ka o ma'am. Kinsa ka man yung taon. Ika. Maloy ka sa kong sitwasyon ka ron, ma'am. Sir, kinsa ka man. Kabangan ko niyo mo siya. 3 or 6 months na tambay sa akong anak ba? Nawakal ka suporta sa akong anak. Yan na lang siguro, sir.
0: Sige, nanay. Senior citizen na ba, kanay?
4: Wala pa, sir.
0: Wala pa? Basta man po imong, unsa man po imong, adi po kagapanginabuhi, no? Kaya mag-atiman man kasi iya.
4: Oo.
0: Ang iyang asawa, unsa man po yung trabaho?
4: Marap po sa wala. Atiman sa mga bata.
0: Atiman sa mga bata. Paitas, mm. Paitas kahimtang, no? Yang pamugas.
4: Mangani sir, pagulat yan yung mag-aakon. Nagbantol ko sa gobyerno. Nakon ako, wala ko. Dwarap ang kakilog ito sa itinol.
0: Wala ko po. Kaya gina-budget man po na. No? Kaya, sige. Nay, murag. Munta, manghinaot ta. Nga, madutla ning kuan. Bahalag, di na lang siyang paila ninyo. Ari na lang muda, tuol na mo. Kaya itunol na mo sa inyo ang kuan, ang tabang. Sa kung mo patim o ning tawhana ni salamat kayo nanay ug amping mos kanunay
4: sige daghan kay salamat sir sa tabang nako
0: way sa payan nay no basta katong nga saad na mo ni katropang bricks nga pang napulo ka adlaw nga tambal ihatag na mo to karong Lunes puhon
4: salamat sir
0: sige nay
4: mo lang magabalik ni sir sa tayo
0: sige nay mayong buntag diha
4: salamat
0: okay.
2: XFM Katropa.
0: So,
1: imbahina mo ramo ka panghupaw tag dili oras sa Katropang Arnel no
0: kay
1: ang tinuod gyud nga dunay responsibilidad ani karon og liability ba no. Ang kantong nakabangga sa iya kay namo ko ni sa daplin nga bahin kining
0: kining man magpapadlong sa dalan ka Katropang Bricks.
1: Gapamasahero. Unya nganong gibanggaan niya?
0: Yo wala ba lang siya saro. Nakabalukan ni siya nga nakabangga ni siya no.
1: Kung ikabalakan na ni Katropang Arnel basin og nakalala natong panahon na kay og nakalala sa tinod lang dako kay nig traso eh. Kung mupay lang yung kaso sila si Manang pero problema kay dili na sila kumbinsido nga mo file o kaso.
0: Oo, kay unsa pa man po ila para sa ila unsa pa man po ilang
1: atuan na lang ani karon i-check nato sa pulis kung doon na ba'y...
0: Follow-upan siguro na to. Kita mo follow-up. No?
1: Doon na ba'y nakuha sila dito nga video para kung ano, para maklaro, mailhan na to kinsa ning tawhana ni kay kung di kisa mo abante din ni Karo, mapugos na huwag pagkita pamaagi katropang
0: nga makita siya.
1: Makita siya.
0: Mailhan siya. Nga makasuhan siya katropang
1: Makasuhan na giyot siya.
0: Kay kani no kung di man gyud na ma, di pa na matago na aman sa na makit-an ka kadugayan sir di mo tuog Charos na pulo ka tuig
1: kini nga aguanta partilis kar katropa Arnel di man gini mo di man makaya gini nga aguantahon yaning kini bang kini bang pagtago-tago aning tao nga nakahimok sa laod
0: sige lang kay mamabot man gyud panahon nga mainitan na sa siyang lungga katropa Arnel mo gawas gyapon na so, di man siya gustog panawagan di man siya gustog kanang hapsay nga panawagan gusto niya nga pagitaon siya sa balaod pangitaon ipapangita nato siya katropang Bricks ana na lang kung di siya mo
1: gawas di siya mo tubag sa iyang responsibilidad sa iyang mga tulubagon ngadto sa tao nga iyang nasadaan aw mapugos kita sa pagpangita niya para mo guwa siya sa lungga
0: para
1: niya
0: mo, kung asa man siya nagtago atong pasuhan na iyang lungga kay para mo gawas siya
1: siya ro di siya mo di siya ka kuan di siya pagkaginhawa pa siya nang pasuhan lupig pa niya iya kuan ani kaning putsukan
0: mura sa gipasngan diha. Ako number ha, ako number 09 91 537 8509. Kung kinsa man ka nga nakabangga kang Daniel Cepuentes diya sa May Matina. Niyatong September pa din nakatubang Bricks no?
1: September 27.
0: O kinsa man ka, ala, palihog kontakan ni akong number 09 91 537 8509. Ang hangyo ni nanay, bisag di na lang kamo paila nila. No, ang ilaha lang tabangan ni mo sila kay nanginabuhi ning tao wa gyud ni nagpabadlong in taon sa katilingban ay no wa gyud ni nagsamok-samok nimo wa gyud ni nakaagrabyado nimo karon imong na, unsa ba kay nakatulog ba ka or nahubog ka wa mi kabalo no mo mi kahibaw ana pero ang tinuod duna kay panginabuhi nga nabalda dunay duha ka anak no ang asawa way trabaho ang gidikanan ron mo ay nagsapupo in taon ya ang pinatoy tambal ka trabaho 11,000
1: ang tanan nga palitonon. Ano no? Tanan for, nga palitonon good for, kuha na siya, good for 6 months.
0: Good for 6 months na ba ito? Ang 11,000?
1: 3 months.
0: 3 months lang. 3 months
1: kay
0: lang.
1: Kay 66, muto nung utahan na lagi ko ni
0: 180 manang, kabuok?
1: 180 times 66 na pa ha?
0: Dako kita ka trabang break. Sige daw, itotal ko nun na. Tagsaysintay size ang usa. Mahal man ko ng mga pang-utok man ko na, di ba?
1: 66 times
0: 180.
1: Oo. 11,000
0: yun katapang Bricks, no?
1: 880. So, 180 kabuok, tablitas.
0: Pang 3 months na na. Pang 3 months na na siya. Niya ang kuan paan eh, panginabuhi paan nila. Imuha ni nga tubagon. Okay, ugdili. Makita, manggihapong ka. Manong baggihapong ka? Mas mudako na nun imong tulubagon. mas mudako na nun. Oras pa, ito na tayo 35 minutos pasado alas 9 buntag. Balik ta, katropa, human lamang na ini. Kajot lang.
2: Oras habang garinyo sa Windsor.
5: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
2: XFM.
5: XFM.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
7: M2C Graphics, Davao.
8: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod na mo kaninyo ang Serbisyong Katropa Caravan.
9: Serbisyong Katropa Caravan
0: 2026. Adi ang mga musunod nga mga serbisyo. Repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Magpamiyembro sa PhilHealth, kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit o massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring o giro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Atun usab namo kaninyo ang libreng kape o
10: libreng lugaw ug dunay dulaan sa mga bata ug uban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy dinhi sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG og Zeta P Omega. Serbisyong Katropa Caravan.
9: Serbisyong Katropa Caravan
10: 2026.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Uy pare, naunsag ug ka? Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pa bugos. Bisag asa ra bin amabot imong kamot pare. Ya, masuko pa jud kag mobaliban. Exciting.
13: Exciting!
0: Oras mga katropa, doon natin 38 minutos na pasado alas 9 buntag.
14: Bullseye!
0: Balik mga katropa sa itong pagpanagubaduban sa tulumanong Bullseye, katropang Briggs.
1: Yes, katropang Arnel, ito ang bisita karong taon-taon, no? Si Police Staff Master Sergeant, tama ba ma'am?
15: Senior Master
1: Sergeant Marjorie Siricon. Ito ang spokesperson ni sa PNP Maritime 11. Ito ang guest karong taon-taon. Doon ay sila mga programa nga ipahibalos kahanginan, ipahibalos publiko, base makabinipisyo ang tanan pod.
0: Alright, so di na tayo maglangan na karon si ma'am, no? Gikan sa Davao City Maritime Police Station, no? Alang sa mga accomplishment, no? Peace and security programs og labos tanan gining atong fishing vessel registration, katropang Briggs. Ma'am, welcome, no, sa programang Bulsay.
15: May buntag deha, mga katropa, katropang Briggs Flores and katropang Arnel Cortez.
0: Yes, ma'am.
15: Atong mga naminaw karong buntaga, mayong buntag. So, karon di ay ang amuan lang i-ano diri sa PNP Maritime Group sa Davao City Maritime Police Station. Amuan lang i-share sa inyo ha ang peace and order program. So, taga everyday dun ano na may patrolling, foot patrol sa mga ports diri sa Davao. Diri sa Davao City, diri sa Davsam. Panakan sa may US diri sa Sa sa Minipier. Diri sa sa gihapon og sa Tabuk pod dito sa Samal sa May Westport kay mao man jud ning pinaka crucial no as PNP Maritime Police mao po na amo ang jurisdiction. Gira pod mi mao na mo ang AOR ba. So dira mi nagabantay jud kay last time gani nakadakop mi dira og pag-inspection namo sa bag. Kadakop mi og individual na naidala na drugs.
0: So, okay.
15: Munang crucial kayo siya ang among presence dira.
0: Alright. Kini atong isgutan naman no, kalabot na sa pag-register sa mga fishing vessel. Kumusta man ni karon?
15: Ongoing amo ang fishing vessel registration na katropang Arnel. Ang mga wala pa kay nahuman na mga damong caravan for the year.
0: Yes, ma'am.
15: 2026 kay as much as possible sa Davao ug sa Samal among sakop ang Davao ug Samal. Gina-schedule nilag sayo kay ang fishing vessel registration together with City Agriculturist Office of Davao and Samal kung sa Samal pod.
0: Okay.
15: Kauban pod namo ana ang Coast Guard kay naman na sila is EM no number or serial number na sa bangka. Tapos karon moadto na lang katong mga magparehistro og bangka o kanang mga nagbuhat og bagong bangka. Kailangan dyan na nila i-register sa amua 3 gross tonnage and below. Moadto sila sa among office sa Davao City Maritime Police Station Panakan. Kay ang uban masaag manggod katropang Arnel. Moadto sa amuang headquarters.
0: Asa mapa-
15: so sa Santa Ana.
0: Sa Santa Ana sila mapaingon.
15: Mapaingon. Nunya ka ng gastos sa ilahang pamasahi ba. O kaya masaag sila. So karon ano na mo na i-inform na mo sila usab na ang Davao City Maritime Police Station mao ang nag-rehistro og bangka og ang among stasyon located sa Davao City sa Davsam Wharf Panakan, Davao City, sa sulod yun dito sa
0: WARF. Sa sulod yun sa WARF ang mga kuan opisina, ma'am. Regarding aning registration, sa inyong monitoring karon daghan pa ba no ang ato ang mga fishing vessel diri sa ato ang area no sa Davao Gulf ang nagapangista nga wala ang ilang mga vessel
1: walay rehistro.
15: Sa amo ang pag conduct og mga seaborne patrol operation pang Arnel, kadaghanan naman po jud kay naka-rehistro na no. Ang uban lang, nalay uban ng kanang mabilin ilahang kanang registration, ilang balay, pero ginarimay na mo sila na importante na dalo.
0: Dalo na siya, ma'am, no?
15: Mag-inspect mang good may kauban ang cow, i-laminate lang na nila kung mahadlok sila na mabasa.
0: Mabasa.
15: Mora na mong reminder sa ilahang.
1: Pananglit, ma'am, og wala marehistro, no? O sa may mga kuana ni, sa may
0: bangun,
1: penalties no? Nga madawat sa usa ka bangka owner.
15: Ang kuan magud according sa City Agriculturist Office, ang first offense is 500. Dako po siya, no, ang registration fee lang nato is 100 pesos lang, ma'am. Ang sunod ana, second offense 1,000, third offense 2,000, so dako sakit siya sa bulsa. So ang ako ang kuan lang ana i mag-register na lang mo 100
1: naman. 100 naman,
0: no. Kaysa mamultahan og 500.
1: Ato lang ipanawagan sa mga bangka owner nga minus-minusin na ninyo palit inyong ilimnon makahubog kay mahal man na. 100 naman ay bayad sa pagparehistro. Sa inyong bangka, irehistro na lang siguro ninyo, no?
0: Kung ma'am, kung pananglitan ma'am o katrobang Briggs, na kuan lang ta ba, na maintriga lang ta ba kay kung sa dalan ang atong kapulisan naman tay HPG, no, Highway Patrol Group, mag-conduct na sila mga checkpoint o pagtanaw ang mga wipe away mga rehistro, no, kay ba na di ba deputize man pud sa LTO. Sa inyo, ma'am, how do you conduct pagpatrol diha sa kadagatan?
15: Ang sa mo magluwa, di mo na pareha sa...
0: Hindi ba na pareha sa magbutang tag kuanda sa dala, no? So, lain po.
1: Police checkpoint.
0: No, yun, ginaunsa ninyo, no? Curious lang me.
15: Miss Veritas. Oh. Oh. Wala, no? Oh. Police checkpoint, Miss Veritas. Wala may ningana, no? May traffic po dito sa kuan.
0: So, ginaunsa.
15: Kadagatan. Ginabuhat na mo, ana. Kuanda naman, kung namin makitaan, ginapara gyapon
0: ninyo.
15: Pero ang among style namo kun ay ginatawag na visit board search and seizure, no, BBSS. So amo ang ginakuan po dun sa on pagrampa, sa on pag kuan sa amo ang bangka pag posisyon, na kung illegalista man sila, di po sila kadagan, di po kay layo kay
0: di dayon makakuan.
15: Nami maneuvering na ginabuhat ana, sir. So naay pwede mo mas pinaka-safety yun na kilid or likod, no?
0: Oo. Oh.
15: Kung atubangan, bangga, magbanggaan na yun, dito pa hinoon.
0: Piligro pa hinoon.
15: Piligro pa hinoon.
0: Oo. Ma'am, kuan karon, no, kaning kasagaran, di na nila iagis dala ning mga smuggled cigarettes. Oh, dito na
1: dagat.
0: Dagat ipadagat na, no? Na uban gikan diri panakan, maabot gani na dito pantukan ang uban, no? Naana ba boy apil ba ni? Unas tanan, apil ba ni sa inyohang ginahimo nga pagpatrolya or maapil na ni siya? And so far, no, sa inyohang record karon, doon na baboy na gusto ingon mo nga naay na dakpan nga nagdalag droga, nabasad mga kontrabando, for example, kining mga sigarilyo nga smuggle.
15: Unfortunately, no?
0: Naa gyud.
15: Oh, unfortunately naa. Just this year lang mga June or July ba yun? Nakalibot lang ko sa date, sir, ha?
0: Kaya yes, ma'am.
15: Lami accomplishment together with the Navy, you know, NFEM, no? Forces of Eastern Mindanao. Bale, kami ang investigator ato, pero ang primary due dato is PRO 11 po. No? In coordination, manguna siya. Dili manguna, kuan na. Kami rapod, kay gamay rapod mi niya, mo ang bangka. Di po makasugakod o ka ng grabe ka, ano na po, ka ng wave na good ka ay.
0: Dagko nagbawod, no?
15: So, interagency to siya na operation. Na kuwan, tunga to sa may Davao Oriental. Ongoing pa ang case ato. So, ang actually ito mga nadakpan na mga crew na akarun sa... sa.
0: So kani mag-send po digya message deterrence ngadto sa mga gustong mubuhat niya na nga dili lang no ang Philippine Maritime Police o dili lang pud ang Navy, dili lang pud ang uban nga mga isa kundi daghan nagtinabangay do dunay interagency cooperation sa pagpugong pud ani nga kasi nagtuo sila ba nga safety nag sa dagat nila iagi ma'am no.
15: Mo gani kay mao lagi kay ang dagat mang good tuo sila safety ra kaayo kay vast manggod kayo no lapad
0: yes, yung yes, dagat oh. No
15: kita na to dili pareha sa dalan na walay checkpoint with us so kumpiyansa ra pud kayo ang uban niya mao jud na ang pinaka vulnerable jud na to ato ang dagat kay archipelagic nation manggod
0: ta. Yes
15: mo gani nang importante ang presensya sa PNP Maritime Group sa Coast Guard sa sa Navy Marines magtinabangay jud mi para masuta ug maaresto ng mga illegalista kay mao na jud ang pinaka best way nila to deliver the contraband goods smuggle goods diri sa ato ang lugar through ano jud through the sea waters jud mao jud na ilang kuan
1: sa sigutanan ma'am diri karon nga kuan ma'am no kinibang smuggle unsay capability sa ato ang Philippine Maritime
0: Police
1: sa pag-apprehend or pag-conduct sa ilahang operation against sa mga illegalista?
15: As to the capability, sir, na kami sa among water asset. High speed tactical watercraft. Kabuok na siya. So, muna mong ginagamit sa ang regular patrolling no sa kadagatan. Aside pa ba na, ang pinaka-sekreto manggod para madakpan na sila is ang intelligence gathering.
0: Okay.
15: Maudyo na ang ginaingon nato na ano intelligence focus na operation. So kay dili mong guta pwede magsayang-sayang o government resources na karon na mahal na king gasolina. Kaya nga mo ang high speed tactical drum na siya.
0: Apektado gyapon no.
15: Apektado sa crisis karon. Drum na ang tingog na.
0: Kabito no.

0: Kana mga active fishing gear kay makaguba mo sa tong corals. Kabalo man tatanan no na ang corals kay balay man sa mga isda. Dira po lang sila nag-produce. So kung maguba na yung balay, asa man na siya mapuyo, di wa na kay isda diri sa tuang lugar kay mamali mag-migrate man.
1: Nya kanang panahon sa close fishing season, nagapatrolya pud mo ana. Ay, yes, August yata no naga close fishing season matadres Davao Gulf. So, di ko sigurado kung unsa nga period basta murag August yata. Apil mo ma'am nagapatrolya mo ana.
0: Yes sir, ang close fishing season diri sa Davao is from June 1 to August 31.
1: Yeah, yeah. Oh.
0: Magura jud siya nimbalik ang pangisda karon no sa September man no. Mag-isa pa ka bula, magduha pa ka bula nimbalik ang pagpangisda diri sa Davao City.
1: Alright, so ma'am, wala na may mga pangutana, ang imo na lang dugang no nga mga impormasyon pertaining sa inyong opisina ang Philippine Maritime Police diri sa tong dakbayan sa Davao. Go ahead, ma'am. Marjorie Siricon, ma'am.
0: Closing reminders lang no sa mga ano tigpaminaw sa XFM, kung naamoy mga nakita dira na mga suspicious activities o illegal activities kanang mga namaligya dira o mga smuggled cigarettes. Ayaw mo kahadlok na isumbong sa mua. Kaya para matabangan po min ninyo sa mga accomplishment. No? Buhato na din sila accomplishment. Magtinabangay ta kay dili na mo ma-achieve ang amuang purpose or amuang function no as as police officers kung wala po itabang sa community. Dapat na po cooperation dyan sa community.
1: Alright. Sige, so with that note, ma'am, salamat kaayo sa panahon ngayong magigahin ka na mo dari sa XFM Katropa Davao niya. Dungog po ta karon, of course, kay connected man ta sa XFM Tagum, no, sa all over Davao del Norte. Ma'am, salamat kaayo ang maing buntag.
0: Salamat kay Katropa Ngalan, maing buntag.
1: Po. Yes po. Okay. Katropang Bricks, no?
2: Okay, so nadungog na to karon ang ato ang, PNP Maritime Police sa Davao City. Reminder lang po sa tanan nga mga nag-aagi sa mga kadagatan nga medyo nagdala o mga kontrabando. Ay, niyo himo.
1: Kay mo kumpiyansa, kay na yung mga nag-kwandehan.
2: Ang mga mata sa tao dahil po sa inyo padulong. Kung kaniyan to, naka-ipsot mo, base sa sunod, di naging mo ka-ipsot. Prisuhan na gin mo padulong. O naman tayo oras mga kaigsunan, Katropang Arnel, no, sa ngalan na lamang sa kinatibuang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Alang usap sa nag-iusap Pilipino para sa Pilipinas, kini yung katropa sa kahinan Katropang Bricks Flores. Magbili nung sa kami buntag, dalagun ng Diyos Davao. God bless Philippines!
1: Usay! Sa ngalan usap mga katropa, sa kinatibuang puwersa sa XFM Davao Region, XFM 89.1 Katropa Davao. O XFM 107.1 Katropa Tagum. Inyong alagad sa kanginan katropang Arnel Cortez. Handog ugma pohon sa mang taknaw gistasyon. Dengan salamat may buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa.

sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o maguban pa sa pagkusuan.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, basta makaimun na gani ko ang Santon Plus Coffee Mix. Nindutit ay ang akong paminyo sa akong lawas. Energetic ko ang dili na yun ko kapuyin. Kay daghan na yung mga sustansya na makapabastog sa kalawasan. At ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kubahan ko dili man isama sa ubang kape. Daghan na niyo mga antioxidants na maoy mabatok sa dagang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. O nga sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
4: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumputin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting!
1: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Good day, mga katropa. Welcome na usab nining atong programa The Secret of Health. Anya na sa inyong health consultant, si Jenny Druda. Inyong magkauban sa gihapon. Alang gayon sa paghatod kanyang informasyon, no? Nining pagkahimsog o pagkapiskay sa atuang lawas. Welcome ang tanan sa mangkakaroon ng lugar tungod kay live na usab ang atong programa. Dinis sa gihapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. No, busa mayong adlaw, welcome. O gahilabi na dinis sa 107.1 XFM Tagum. Live kita karon mga katropa mayong buntag. Kamusta Tagum menyos? No, kamusta kamong tanan din ha? No? Inaot ang tanan, anak mo karon sa kahimsog. O kapis kay sa panglawas mga katropa samtang nagapaminaw nining atong programan The Secret of Health. Happy listening usab no sa mga taga Davao. No nga din amino karon sa 89.1 XFM. No live usab ang atong programa mga katropa sa mga taga Bukidnon, taga Jensan, taga San Frans. No nga din nagapaminaw karon og hilabi na dinis tibuok Davao del Norte. No Davao Oriental. Mayong adlaw, mayong buntagan ha kaninyo mga katropa. O baninaw sa bako ninyo nini atong bagong adlaw, bagong edisyon sa programa. Nga diin na maghahatag ka na to o solusyon. No, mahitungod gayon sa atong mga balatian. Makahatag ka na to paglaom. Hilabi na kung ikaw mismo aduna na ay balatian din ha. No, nini atong programa, atong ginahatagan o pagtagan. Nga diin bisan unsa pa man nga problema sa panglawas. Basta aduna na kay igong kaalam. Hilabi na sa pag-atiman ni ini. Possible gihapon na ikaw o ako magkaangkon o kaayuhan ng mga katropa. Busa, welcome ang tanan. O baninaw sa bako ninyo nining atong programa The Secret of Health at pinaagis pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana. No, sa ato aga yung text line number na 0909-1762844. Usbun ko ha ato ang text line number 0909-1762844. No, og ato ka ng hatagan o pagtagad unya mga katropa ang inyong mga gipadala ng mga pangutan na human kayo na sa atuang health information. And syempre, sa mga nagatanong usab sa atuang Facebook Live, no, pwede usab ka mo din na mong comment if you have a concern. No, pwede ka mo pag-comment din na mga katropa sa atuaga yung comment section. No, i-search lamang sa inyo haga yung Facebook apps ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo na karon live ang ato aga yung programan The Secret of Health. Siyempre, ato po ng hatagan o pagtagad, no? Ato anang basahon unya mga katropa. Unya, no? Human gayud sa ato ang paghahimuon nga health information. Siyempre, di ta malimot, ha? Kini ato ang programan The Secret of Health. Kini hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Og ato aga yung mga produkto. No, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C Premium D3. Ini ato ang ultimate trayo mga katropa nga di na padayon ang paghatod kaninyo og kaayuhan. Kabaskog sa panglawas sa proteksyon na sa lawas. Ilabi na nining atong panahon. No, nga diin pabago-bago. No, palailahi ang panahon. Unya kong dili igo nga ligon na imuhang lawas. Aw, taas kayong chance nga maigo jud ka mga katropa, no? Mo na kinahanglan na aduna tay gitawag na to ga protection, hinagiban, no? Pangpalig-on na sa ato ang lawas og mao kini ato ang ultimate at rayo. Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C and the Premium D3. Hilabi na ko banan nimo na og healthy og lamian nga kape. Santon Gold the Coffee Mix mga katropa, Santon Plus the Coffee Mix. Ay, labi na kayo kinibitaw mo kalitrag ulan pagkahapon. Hasta lami adyo dog inom og kape mga katropa. Pero panigurado po dahil nga din ang inyohang inumon kanang healthy nga kape. No, dili kay lami ilang healthy pa, no? Kani ato ang mga kape mga katropa. Labi na ato ang Santon Gold the Coffee Mix, Santon Plus the Coffee Mix and the Premium D3 Coffee Mix mga katropa, no? Available ha sa nang butika nga do sa inyong lugar. Kini kay ang ato ang mga produkto. No, pwede ka mo din ha, pangita alamang ang tatak, yes to health, para panigurado gayon nga legit, no? Kanang produkto ang imuhang giinom mga katropa. Gani, kundul, usab ka mo sa atuang Yes to Health Clinic, available usab ang atuang mga produkto. No, o gani, naapod tayo, gitawag na itong mga promo this time. No, ang atuang promo, i-grab ninyo kay talagsaon ramang kini. O gawata na sa hantod kanos ani mga katropa. Busa sa mga hilabi na sa mga nagagamit sa atong produkto o nya dolra mo sa atong Yes to Health Clinic, bisita ha tungod kay adun na kita yung mga dagkong discount, no, sa mga produkto hilabi na sa ato agayong Sanchon Plus Gold and Sanchon Vitamin C, no, hilabi na itong Sanchon Vitamin C, buy one get one mga katropa, no, talagsaon na kayo na pwede ninyo na adtuon dayon ang Yes to Health Clinic kaduola sa inyuhang lugar. Okay, and then syempre maka-avail usab kamo sa ato agayong raffle promo nga ipahigayon karong Disyembre. Ah, pwede pa ka bumuhabol ha, nagsugod kini ni adtong Setyembre 27, no? Og hangtod kini Disyembre usab mga katropa 18, no? So taas-taas pa ang panahon, na pwede kamo gayod maka-appeal nini ato ang raffle promo. Dali ramang kayo ang ato ang mechanics, no? Tungod kay sa matag 500 nga kantidad sa imuha gayong ma-avail, no, nga ato ang mga produkto mga katropa sa ato ang mismo nga Yes to Health Clinic Automatic. Aduna kay 1 ticket entry mga katropa. Huwag ato ang ibutang sa ato ang drop box. No, okay, syempre, base di ay swerte usaka sa mabunutan sa ato gayong paghahimuon nga grand raffle draw o karo gayong bulan sa Disyembre. So adto ilamang ha ang Yes to Health Clinic, maka-appeal na ka sa raffle through raffle promo, aduna pa jud kay big discount, no, sa ato aga yung mga produkto mga katropa. Syempre ay kalimot, aduna sab kita libre nga check up ug konsultasyon, no, mo adto na lang mo sa atong Yes to Health Clinic. Hala, magpa-check up na lang pod, no. Okay, libre man ni ato ang check up, libre man ni ato ang konsultasyon, libre pod ni ato ang health information, dietary guidelines, nutritional therapy, juicing therapy and therahertz therapy mga katropa. Pwede niyo nang ma-avail, no, sa ato agayong matag Yes to Health Clinic nationwide. Hilabi na kayo din mismo sa Davao region ng mga katropa. And speaking of a Yes to Health Clinic, no, karo gayong adlong Domingo ha. Akong ipahinumdum sa tanan hilabi na sa mga nagkapaminaw, no. Labi na din na sa mga taga Davao tungod kay karong adlong Domingo pizza 18 mga katropa. No, anniversary sa ato agayong XFM Davao. And syempre ang Yes to Health Clinic ang makiguban o makigduyog gayon, no, sa celebration nining anibersaryo mga katropa. Busa, makita-kita ta sa mga taga Davao, no, dinha gayon sa barangay Agdao. No, dinha ipahigayon gayon ang servisyong katropa caravan. And ang tibok team usab sa Yes to Health Clinic, no, Davao mga katropa, makiguban nga na kaninyo. Ug ang pinaka good news ha, tungod kay ato ang dalhon ang ato agayo mga raffle promo and bundle promo din ha gayud sa atong ipahigayon nga serbisyong katropa karabana. Kung di man mo makaadto gayud sa ato ang Yes to Health Clinic branch din sa Davao, pwede sab kabo mo adto mismo mo bisita sa karong adlong Domingo na na, no? Pizza 18 mga katropa tungod kay ato amang dalhon ang ato ang drop box, no, para gayud maka-avail sa ato agayong raffle promo. Unya hilabi na sa ato mga bundle promo mga katropa. Ay kalimot ha. Magsugod tag alas 7 sa buntag, no, sumala pa sa atong station na manager Sir Arnel Cortez. Hangtod alauna rata sa hapon, mo nang kinahanglan og mas maayo sayo-sayo jud wa para gayud dali mo maurga mo iuna ma cater, no, hatagan no pagtagad. Hilabi na sa ato agayong mga produkto mga katropa. Og mao kana, no, ang pipila ka mga pahinumdom and syempre may tungod kayo sa ato ang mga hilabi na sa ato agayo mga avid na client ng Yes to Health Clinic ang mga katropa. Pwede sa gihapon kamo mo ato niya nang ipahigayo na ito nga servisyong katropa karabana sa mga taga Davao. Pwede kamo mo attend niya na mga katropa bisan pagikan na mo mismo sa Yes to Health Clinic. Welcome sa gihapon kamo mo attend kayo niya nang ato ang paghahimuon nga servisyong katropa karabana. Isip nga celebration, no, sa anniversary sa XFM Davao mga katropa. Og alam sa pagpadayon ni ato programa, mga katropa, nagtanaw ko sa oras bitaw, no? Sa tantang gastorya din, iba, si ko gasudong sa oras. No, kung pwede pala ang tapugan, di ba, dyan ba, pugan, paspas man kayo. Pero sige lang, no? Atong ipadayon ni ato programa, mga katropa. Bago tamo ato gayon sa pinakasentro nining atong programa, ang health information. Aniya ato sa paminawan, ang live testimony, mga katropa. No, nga diin gikan kayo da sa ato ang pasyente. No, nga din dako ang kalipay sa diyang nisuway sa ato ang pagpanambal. No, adunay balatian na pila na kabulan nga gidala-dala. O sa diyang nisuway sa ato ang pagpanambal sa Yes to Health Clinic. No? Nakaangkon o kaayuhan by God's grace and help usab mga katropa. Atong paminawan si Sir Carlito. Ang usa gayud kaabid na client ng Yes to Health Clinic. Ato nga paminawan.
2: Sa Aton Plus Gold user, atong paminawan.
3: Si Carlito sa Itariyo, Sarangay sa NC City. Sobrang akong lurik kasi yung paglipong-lipong, anak ko'y kusog sa kundawa. Kung sa gamay na ganit kong kulitan, mabuhian na.
2: Sa Aton Plus Gold.
3: Sinunan na parang ganit, pagkakuan, pumukin na tayo kong babati sa kundawa. Nari kusog yung mga tao, katawahan nga, nanay mo nagmabalatian sa ama na ko. Ang natin ang insaktong pagpanambal na ito. Makita yun na ito dahil ang review.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko minumog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsa, nitukar na nga akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Zaton Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas, lamig siya. Wala pag nitukar ang akong asin. Karon, tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Zaton Plus Gold.
1: Balik kita mga katropa, no? Nining atong program on The Secret of Health. Sa gyapon ninyo magkauban, your health consultant, CJ Nedruda. Sir Carlito, no? Manindot kayo ng testimonya mga katropa. Gani, bisan na tuod nga taod-taod na ni. Apan na sa gyapon na presko sa ato pang hunaw na tungod kay grabe kamalipayon. Labi na ang asawa mismo ni Sir Carlito. No? Induman pa na ako nga din, grabe yung kalipay. Tungod kay lagi, kinimad yung asawa, mawang kinimoti man siyang bana. No, ug sa diha nakaangkon nagkayuhan iyahang bana mao nang dako jud taon kaayo ang iyahang kalipay. No, mao na mga katropa iyang giawhag ang tanan Sir Carlito, no, sa mga katropa nato dinhang adin adunay problema sa panglawas. Welcome kamo mga katropa. Bisitahan lamang ang Yes to Heart Clinic, no, kung abot mong hatagan pagtagad ang inyong mga problema sa panglawas sa pinaagi sa herbal o natural. Welcome kamo ha tungod kay adun na kita'y libre nga check-up konsultasyon, specific nga programa o specific nga kombinasyon sa mga herbal medicine and food supplement nga pwede gayod natong ipainom sa inyuha mga katropa during medication. And by God's grace, no? I'm pretty sure pwede gayod ka bumakaangkon o gayuhan ng mga katropa. At ito sa atong hamubo nga health information, no, tungod kay pila na lamang po kaminuto ang nabilin ni atong programa, atong paghatagan o pagtagad karon mga katropa, the other form or types of arthritis. Ato natunan, may tungod kayo sa osteoarthritis mga katropa. No? So this time, ato asuntunan, kini na pong laing klase sa arthritis, kining gitawag na to gout. No, usab-usab kini ka common condition sa ato gayong mga katawhan karon. Daghan usab ang nag-antos ni ini mga katropa. Unsa man dai ning gout doc, no? Ang gout mga katropa, no, sa unsa kini nabuo sa ato ang lawas, normally we have uric acid in our body. No, that is a normal process of purine. No, ang purine usa kana ka substance nga anausab sa atong lawas o anausab kana sa mga pipila ka mga pagkaon mga katropa. And that purine, no, gubon na sa atong lawas and it will convert into waste product called the uric acid ang mga katropa. And then kini nga uric acid, no, matunaw ra pud unta na siya diha gayud sa ato ang dugo, no? And then muagi or mudagan paingon sa ato ang kidneys o ipagawas usab sa atong lawas pinaagis pag-ihi. Mao nay proseso na ining gitawag na tog hugaw nga gitawag na tog uric acid. Apan kung atong lawas sobra ang iyahang paghimo nining gitawag na tog nga uric acid o ang ato aga yung kidneys, no, gamay ra ang iyahang pagpagawas nini pinaagis pag-ihi, kining uric acid magpundo gayod din ha sa ato ang dugo ug mao ka ng kondisyon nga gitawag na tog hyperuricemia mga katropa. Over time makanunayon kung kini magpadayon gayod mga katropa nga din nadaghan nabuo ang uric acid din ha sa imuhang dugo mga katropa, magresulta kini og hait nga murag dagom nga mao gayoy mutusok, no, din ha gayod sa atong mga lutahan nga magresulta og grabe og tumang kasakit gayod ang mga katropa. Mao na ni mga pipila ka mga simptomas kaning sudden intense pain, no, nga kalit grabe nga sakit, no, dinha gayod sa imuhang mga lutahan sa tuhod, sa tiil, no, uban sa siko, no, unya ang uban pa jud mang hubag nga murag magpula-pula jud mga katropa, very active. Mao na ang kondisyon gayon nining gitawag nato nga gout. Unsay mga hinungdan? Ang pinakahinungdan nining gitawag nato nga gout mga katropa, kining kondisyon nga gitawag nato og hyperuricemia, no? Mao kini ang grabe gayod nga kadaghan na sa uric acid nga nagadagan gayod dinha sa imuhang dugo mga katropa. Adunay mga medical and biological causes sumalapas sa atong mga eksperto. Number one is kidney inefficiency. Unsay pasabot niini? Sa taong adunay gitawag na itong gout, yan kung maadto mo o gestural ta clinic, no, kung aduna mo'y gout, ang ato pong gina-check jud is the kidney condition. No, tungod kay sumala sa pagtuon, kini di ay nga gout, aduna siya dakong connection sa gitawag na itong kidney condition. Nasama na lamang ni ining kidney inefficiency. Sumala sa pagtuon sa ato mga eksperto, 90%, no, ni ining gitawag na itong gout cases. Ang usa dahil sa pinakahinungdan is kini di ay grabe, no, or dili lamang kini grabe nga pagtaas sa uric acid kundili ang kalihukan di ay sa imuhang kidney na himong palyado na. Unsay pasabot nga palyado, no, kay ang kidney normally mao maginitig sala sa mga hugaw, kauban na din ha kini gitawag na tong uric acid. After nasala, iyaha pud ni dapat ipagawas pinaagis pag-ihi. Subot pasabot kung aduna kay gout sumala sa pagtuon, 90% the main issue is your kidney. That is why, no, sa mga katropa nato din nga din adunay kidney adunay gout condition, please better to check your kidney condition, ha. Okay, basig palyado na inyo ang kidney, mao nang tingala mo di jud mo ubos ang inyuhang gitawag nga uric acid, no? Mao nay pinaka main issue sumala sa ato agay yung pagtuon sa mga eksperto. Ikaduha, no, kining uric acid overproduction. That is normal, labi na kung aduna gayong mga metabolic system problem or disorder, that is normal mga katropa. Pangtulo, kining mga underlying health condition. Kung aduna gani kay sakit nga high blood, chronic kidney disease, diabetes, no, and the metabolic syndrome or obesity mga katropa, kini nga mga sakit sumala sa pagtuon, mao ni ang makadisturbo usab sa kalihukan sa paglabay sa hugaw sa lawas, no, kauban na din ha ang uric acid. So therefore, if you have already this kind of condition or health problem, sumala sa pagtuon, mas taas ang peligro, mas taas ang tsansa nga din mabuo gayud nga na kanimo kining gitawag nato nga gout. Inana ang pagtuon, no, sa ato ang mga eksperto, dungagan pa jud og lifestyle and dietary triggers. Halimbawa, you have already high blood, you have already diabetes. Unya, duwagan pa jud sa imuhang mali nga estilo sa kinabuhi, mali nga pagpili sa mga pagkaon. Imuha pa jud kaunong kato mga high purine foods. Unsa man ning high purine foods, doc? No, ang mga high purine mga katropa kini mga pulang karne. Oh, kung hilig kag atay din ha, hilig kag karnes, baka, baboy, no? Oh, kana nga mga pagkaon ha, unya kumato po kag mga seafoods, kining mga shellfish, no? Mga sardines, no? Mga tilapia bangus, grabe na kataas o gapurin mga katropa. Kung kada nga purin, magdaghan na kayo din ha sa mga lawas, and the ang conversion, daghan po kayo og uric acid, no? So mo na mga katropa sa mga pagkaon. How about sa mga tao nga hilig mo inom? Ang paghilig og inom og ilimnon mga katropa, dili lamang makadaot sa inyong atay, makadaot usab kini sa inyong kidneys, especially makapagrabi kini kapataas sa uric acid. Gani ang pag-inom og alcohol, gitawag kini og double threat. Doble, no? Ang pagkadelikado gayon niini tungod kay maliban sa grabe siya makapataas og or taas kay siya purine ang mismong alcohol. Aduna usab kini lactic acid, no? Kining gitawag na tug alcoholic drinks mga katropa, nga din gitun-an sa mga eksperto, this lactic acid kini di ay makapugong gayod sa imuhang kidneys nga iyang ilabay katong mga uric acid sa lawas. So mo nang tingala ka, no? Sige kag inom din ha. Dili lamang atay nagka-problema pati gayod ang imuhang kidney. Duwagan pa nato fructose and the sugary drinks. No, kung aduna kay gout, please, no? Ayaw na tawo mo sige inom og mga sugary drinks and the sugary foods. Dok, healthy man ko ako gayon ng soft drinks, dito ra ko sa mga fruit juices. Pag matngon pod mo kay bisan pa mag mga fruit juices na kanabitaw na asa sa shea, ang uban naka-bottled apple orange juice kunuhay, pero perting tamisa, dili gihapon na mayo tungod kay hataas ka na og fructose mga katropa, no? Dehydration. Syempre kakulangan og tubig, one of the main issue nining gitawag ay nato nga gout condition, no? So pipila lamang kini ka mga hinungdan, no? Anong ang katawhan nato karon aduna gayo gitawag nato nga gout condition. Ang pangutana, unsay angay natong buhaton, dok? No, kung mahitungod gayon nining gitawag nato nga gout, no? Unsay pwede natong himuon para ma-manage, especially unsay angay natong buhaton para malikayan kini gayong gitawag nato nga gout ang mga katropa. Ugma atuan ang pagadayunon sa pagtuon, no? Busa ugma maguban-uban na usab kita mga katropa, mao sa gyapong orasa. Syempre mao sa gyapong stasyon. Dinigayad sa programa nga The Secret of Health. Apan wa naman tayo igong oras, so ugma atwa nang ipadayon mga katropa, no? Bago ta maguman, atwa sang hatagan o pagtagad, kinigayon na to ang texter from 431. Maayong buntag, dok. Nagapaminaw mi karun. No? Unsay maayo, dok, para mawala ang bugat sa tiyan, dok. Murag pirmi ko busog. Uy! Sa mga katropa na to, nga di na pirmi busog or pirmi bloated, no, nga pirmi paminaw nila, pirmi bugat ang ilahan dyan, no, kagasagaran it is digestive issues mga katropa, no? Ang imong sistema sa pantunaw aduna gid nay problema, or mas maayo ipa-check pod mo ang inyo hagayong mga kidneys, no, ang inyong atay, no, kay kana bitong pagiging bloating o bloated mga katropa, daghan na siyag mga indications. Oh, daghan na nagpalikod ana nga mga possible conditions. So mas maayo magpa-check up yun. Hilabi na ha sa ato ang texter. Kung dugay-dugay na ni muning gisinati, I highly advise magpa-CT scan or ultrasound. Whole abdomen ultrasound. Hilabi na kung ang imuhang pagiging bloated is inubanan o pain, and then ang iyong pagtulog di na pod maayo, mas maayo magpa ultrasound. Okay, basig ka na imuhang bloated, dili ra na simpleng busog, no? Basig duna jud kay problema na sa kidney, sa atay, or pipila pa ka mga gitawag nato nga internal organs di na gayod sa imuhang lawas. But for the meantime, no, pwede nimo himuon kinigayong warm water every 3 hours, no? Ang warm water every 3 hours mga katropa, the best yan, especially if you have digestive issues, no? Warm water every 3 hours, and then likay po ka sa mga oily fatty foods, and then white flour. Unsa man ning white flour, mga pagkaon nga hinimos puting harina, imuha sa anang likayan, especially sa atuang texter, kung ang iyahang bowel movement is not regular, Buot pa sa buot mo pagawas sa kaghugaw tag duha tag tulo ka beses o sa kasimana mas maayo imuha sa ang likayan kini mga pagkaon nga hinimos puting hari natin napay biscuit sutaho sutanghon bihon spaghetti mga pasta imuha sa nang likayan okay unya kunduro kag clinic adto tungod kay aduna tay pang cleansing no nga din inumon na siya before bedtime pag mata ni mo sibuntag di ba kay mugawas jud ang hugaw sa imong lawas available na sa ato ang Yes to Heart clinic na and then ma'am or sir pag ngito panginta pod ka og parmasiya din na sa imong lugar labi na kun duldo layo ka sa atong Yes to Heart clinic pangita ang Santon Plus herbal capsule uban ni og Santon vitamin C the best kay na sa mga katropa nato nga din adunay mga digestive issues na himuon ninyo na mga katropa inuman na sir or ma'am and then if you have time visit our Yes to Health clinic dagan salamat wa naman tayo igong oras dagan salamat sa mga nagpadala sila mga mensahe gani do na pay ni habol apan na wa naman tayo igong oras ugma mga katropa ay magkabalaka tungod kay atong ipadayon natong programa The Secret of Health happy watching usab no Sir Marlon Palomeras Malaya good morning po and Hinario Solas ayan no sa mga nagatanaw sa ato ang Facebook live mga katropa wa naman tayo igong oras gini anyong health consultant si Jane Druda ako kanunay magaingon og magapahinumdom ang pingi ang imong lawas og ang imong lawas magaamping kanimo maayong adlaw tanan and God bless us all.

0: Mga The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Sing it, make it yours.
2: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibumna namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuwan.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: kaloy ako nga gibunalan.
1: Good morning, boys and girls.
0: Kay di ay ang among silingan nakitan sa iyang kulukadida. Mi oknol mi syagit mi ut nga ang yang kumare. Kage kamang di ay ni kumpare. Oy, mayong morning at dala niya mga people, mga my friends, at rin ka trubang alala ba isok sa tala mga sukik di pano mayo. Siyempre, welcome natin sa tonga programang Bugnos, kabay Bugnos, sa tala mga lang, mga malalap nga naminaw na doon. Salamat kini tala, o kapuhay ng kalatong welcome sa programang Kung Ako Ikaw. Yes, o ka, siyempre, kao ba rin nyo karoon malayin lain ang inyong obos ngay galas, kanginan yung katropa ang yung lingkod nga sige lang kamarong. Walalain, master, inday tanene, o siyempre, kao ba mo na ko ang bigatla sa La Pilipina ang mangunay og silingan ani ala, ladies and gentlemen, weighing 145 pounds itlog pa lang na ani ala, Maring Erica. Tadadang, tadadang.
2: Good morning, boys and girls. Boys and girls. Kamusta, welcome ay fit kay ko karon ay
0: along eh grabe naman yan.
2: Sapon na si Maring Ganggang kay daga na kuno sa labo ng sabay
0: kay wow ba
2: ako na bang gipanguha yung mga bestida
0: ha
2: kay member of the PBB
0: along eh
2: okay giko ana man to gi ato na bang gi atras wala na mang sa site tong ato ang Gabi Group of Company
0: wala na kay kwan kanang ang Gabi Group of Company, na, ilang na ba matunan dito nga, katong isa na yung kabayot, impostor dito. Muna dito yung tigurot sa mga senior high.
2: Gani.
0: Muna dito yung tigurot sa mga mamaligyang maruya o gano'ng mamaligyang kutsi.
2: Siyempre, membro na karoon mga marin sa ito ang PBB.
0: Sa PBB?
3: Ayaw naman.
2: Pabayot-bayot.
0: Pabayot-bayot, Rami.
2: Siyempre mga marin, welcome sa ito ang panag-oban. Alas 10, kung rin 4 na itong oras. Ako si Maring Inday Erica, daligwapa, dalimis tayo sa panibay ko pa saan. Tungkol kay mangunang usilingan.
0: At siyempre, sama sa mong gingon, master editor ni as useless. Okay, so ang karoon mga katropa, din na yung ginatuloy matpugan, no? Kaya naalaman kita yung mga masundaya, grun.
2: Pag-indoors, okay,
0: ma. Aga, syempre, kaniya itong programa, gato'y ganito sa mayong kabubuntun sa Tanini Wonder Tandok. Ang Tanini Wonder Tandok, no, kung napakal mo o ka ng mga lang, mga mananap, sama sa kanang tangkig, kanang king cobra.
2: Mananap din ang tangkig?
0: Oo, mananap lang. Mapakal mo ka tangkig, tambasakan, mga utitod, labi na yun, kanang mga banakon, kanang banang bakakon, nga, sahay, bulit, sa kasimanak, o sarang.
2: Muna'y pinakala.
0: Oo, kung mapakal. Akal mo na, ay mong kabalaga, no? Atulan mo sa tarina, wala tanong, kaya lima kamong bayit, mupuli-pulig sup-sup, anong mong pinakan.
2: Kasi gano'n naman ang mga banakon, kaya gagmay, kaya iya.
0: Kaya naman mga banakon, no? Kaya para ba yun, kaya nang patay, kaya limon.
2: Sa pag-iikwani mo na sa kuhan, ay mo nang duslitan, ay mo nag-bluters ang aping, di ginam angkon nga, ako bitang.
0: Uy, bisa pag pasipitan mo na oga, pasipitan mo nagpusporo lang kung mga kumangkuan na nila maring, kung niya pag duslitan, di ginam angkon naman kanahanan na.
2: Bisa papaka na glambay ang iyahan na kuhan, di ginam mo angkon.
0: Bisa papaka lang kaneng agukoy ng kanang iyang tapay-tapay. Kaya mga pamitay nila.
2: Speaking of pamitay, tapay-tapay, kamusta according proud to represent my tapay-tapay today.
0: Hindi
2: ka niya sa Ken's Barbershop, ako ang tapay-tapay.
0: Aba, ang Ken's Barbershop, no? Mudawat mo ng labada.
2: Nai-trending ron niya. Nai-trending ron niya. Lagom kuno kay tapay.
0: Oy! Gusto mo mamutanaw sa mga kwan. Gusto mo mamutanaw part 2.
2: Nari ka na yung screenshot.
0: Nari ko ang
2: PM. Si Daria may kwan, si Daria.
0: Nari ko eh. Si Daria, mamisis ko. Hoy Daria, nako yung kwan dito kang biloso. Katong kang kindi biloso. Nako yung part 2. Oh. Oh, be.
2: Nari kay Musin ang puto si Daria. Ito na ito mo kay tapay nga dili masin kay kuan.
0: Kuan na pag-advertise. Advertise. Naanay mga kuan, naanay mga sugal. Di ba mo sugal, maging ana na riyan.
2: Wala gini mo, wala gini ka na mga sugal-sugal, wala gini ana.
0: Ang amo ano mo, sugal na gini paghigugma. Ana.
2: Ang sa pamandi ay.
0: Ang sa pamandi ay.
4: Kaklariks, ana.
0: Ay, what
2: would it? Danay ka, kuan, danay,
0: nay.
2: Kapasok lang po ng balita, mga maring, may, ano daw, may, may, ginapahigayon nga linti ng, kuan.
0: Ay, na, mga kapanood. Ano yung na vivas? Na yung vivas?
2: Kamusta niya, master? Ang ato ang kuhan niya? Ato ang IOA?
0: IOA? Matod ba sa akong pagtutuki? Ani yata karoon din hiswong dapit o nakita o atong nasuta din ang dapit nga nag-away ang duha ka mag-amigo tungod kay wani hatag uga inamutay ang usa niya ka amigo sa laktod pa ka istorya sa laktod pa ka istorya kuripot ang iyang amigo wa ni tuman sa ilang sabot na kontre-kontre. Kaklariks, Ana.
2: Ayon. Ah, basta i-oopsan ako na yung balita ha, kay Muraga.
0: Ah, importante. Ala, wala angol.
2: Alas 10:48 ang oras, mga maring. Kining oras, sa tunin ka na ito sa tuang, ayaw tagi, kwa alirikin, kay malipat ta. Basta maka, kita na yung makuha na ano, kita yung makapiso. Hatod kina ito mga igala sa Santan Plus Herbal Capsule. Arang nga mas bukosog ato ang resistance sa totoong lawas. Ligo na parimente ato ang immune system. Inam taadu-ad lang mga maring ang Santan Plus Herbal Capsule. Ipapalit na sa mga parbasya butika ng dolmis mo sa inyong mga lugar.
0: Yes!
2: Sabi mga maring, oh, siyempre may ngayon taong kape. Dili ka na. Ang kape ka makaanal ka nga. Alam niya.
0: Kalam kayo, alang kape ba nga. Dili makapadog up kag aslom.
2: Ito nga di makaala. Ah, apo po.
0: Alam niya, kadang-galing nga. Kanang kape gani nga, di ka makaingog, kuyoy, magana ba? No?
2: Kanang kape nga, nag-inom niyo, ma-feeling mo, mura doon nga taop.
0: Hoy, kanang kape gani nga, mura nga, ininom niyo, gana mura kag nagagilingkuran na baterol.
2: Gani nga si Colonel Bahan, nga lamia ba niya yung kape? Hoy, yung sanin yung kapehan nga, Santon Gold Kape Mix na ini?
0: Natural.
2: Mingo na pala si Colonel Bahan nga, asa na bit, mapalit ni.
0: Di ang nabigay siya kanina.
2: Yung sa kanina, sab.
0: Siya nga, asa ni mapalit na kuan mariirik ka ang tanini ako nga dito sa parmasya nga dool sa inyong lugar sa dito pwede sa layo ayun dito sa layo sir kaya mapakal niya kag iro
2: mapakal kag tirong
0: mapakal ka niya Roro Bells
2: kaya mga marin kay si Colonel Bahan kay kuamang gid siya kanang nakadlawan pa gaway tulong kay sige gid siya ga-operate sa Dristak Bayan Stagong
0: yes
2: hindi maginaman na kaya ng mga panuhot kaya plasa na yun niya mga marin o Santon Herbal Oil
0: oo ngayon siya nga epektibo gina kay Day grabe yung kaayo.

0: Tila Ernesto.
1: Papato nila Ernesto? Uy, natasakuan maring.
0: Asa man
1: ta? 5,000 live viewers ta. Oh my God, oh my God. Grabe naman yung ato ang live. Uy, di naman yung basta-basta. Mas dagat pa man yung live sa impeachment trial.
0: Oh my God.
1: Oh my God, oh my God.
0: Kanagang mo rin, ano nga, nagtanaw ko naman yung mga oras,
1: ha? Si, sorry, Lord Chavez, Ralph, si Ralph, ni?
0: Ito nga. Si Ralph, ni, katamang hilo tayo.
1: Aba, si Ralph, nga, di ata, uy, live di ata na sa ako, ano? XFM 88.3, di ata sa Cebu. Aba, live ta karon di ha.
0: Gawa sa Cebu, mga maring. Good morning, ubayan papamati sab sa mga taga probinsya sa Bukidnon.
1: All right, okay, syempre, magpabitin pa nilang probinsya dili sa may Agusan del Sur.
0: Ilan ni Rio
1: ng Rey.
0: Ag syempre, magpabitin pa rin po na dili sa General Santos City.
1: Aba, ang nahadiyang ang kabats ni Lalamot de Lebanon, sila Lampil Kuwango, si Sir Emmanuel o si Pepsi Paloma, ay kabats nila. Walay lain, ani ala, tadadang.
0: Si
1: Evelyn Sabasahe.
0: Go Evelyn.
1: Ang siyempre, inubanan din sa iyong mga insurrectos nung, hindi basta-basta. Okay, siyempre, ano yung pagkakita, magpabitin ba na yung sa Picas di ay?
0: Kinsama na.
1: Di sa may, humano, tas bukid nun?
0: Humano, uy, kung
1: ano yung siyempre, live mga tadi ni sa Davao City!
0: Hi, good morning! Kamusta mo rin mga taga Shrine Hill, sa mga taga Davao, sa mga taga Matina Playa, sa mga taga... sa pagdapit ng Davao, uy.
1: Saka diyan sa barangay, sa may San Juan. Barangay San Juan, makakita-kita ta diyan karong this coming Sunday. Kaya natin mga pasundag na may mga palipay o mga happiness, mga pa-premio, mga pa-prices.
0: Nakoy na, kuan dito, kuno ka mo, split kuno ka dito.
1: Nagpalit ako wedge. Para mag-prepare okay jug ko.
0: Okay naman sa kami split ka, kung masakit akong batang, haplasa naman ako Santon Herbal Oil.
1: Hoy, FYI, akong partner dito, si Miss Yolanda Abais. Oh. Pilya sa si Miss Yolanda Obais.
0: Umiikat pa rin ang siya di ay.
1: Umiikat pa rin si Yolanda.
0: Nga ba sinday mo, try mo si kuan po si Brix Flores. Kanabi na sa ikanta.
1: Gabi na gabi. Knock.
0: Who's there?
1: Brix Flores.
0: Brix Flores ho.
1: Brix Flores. Tapos yung nga makin. Hoy, shout out na mga Adrenoy din sa Davao City. Ito ang ating bayan. Ito mga kauban niya. Nga di basta-basta isa'y sahon na ito na kayo.
0: Sige.
1: Ang isa niya nga pagkumangko ni Chief Boy Logros, si Chief Toto Gab, no? Slash DJ Tuti.
0: Ampun, nabarin na si Kuano, DJ man na si...
1: DJ Tuti man na.
0: Ahapon, naka-DJ man na si Uncle Tuti na. Oh. Mayabay kayo na siya mugitik, ay ka nang balibuo po na siya dila sa...
1: Grabe kayo na siya, uy, kayo na anay, kuwan ang dila na, kuya ka nang iyan dila niya, kaya mura ka nang balibu gamay sa tumoy.
0: Aba di ay?
1: Oo, mura ka nang buko-buko steel ass bang.
0: Siyempre mga mali, ato po, good morning po na to, ato mga suki, kaya namati ka rin din sa pagadian.
1: Uy, dito sa XP pagadian na! Ang kasimpre ka umalil ito niya, mga katulang pamalalay si Stanley Duhinyasa.
0: Ang siyempre po diyan sa Efil.
1: Ay, sa Efil, sa Buanga. Shout out din sa Efil, sa Buanga, ang very pasok ay sa Asay. O ka?
0: Alay, Asay, mga 13.
1: Ang baka, 14 midyang.
0: Taas
1: kayo.
0: Taas
1: kayo, eh. Grabe, gibalot og bina.
0: So, buta sa buta na namatsing pa siguro na uli.
1: Ha?
0: Namintana na ang patsing.
1: Ay, ang saman di ay. Di lang kayo namintana, nanimbaw pa.
0: Uy,
1: grabe.
0: Ako, ano, dinagunan ko na gamit ang mercury.
1: Dili na kinagamit ang mercury, uy.
0: Sarapon ako na, uy.
1: Sarapon. Muskitero lang, day.
0: Okay, dako magrano ang iya.
1: Yes.
0: Ang iyang bulawan.
1: Ang iyang bulawan. Aga, siyempre, I'm very beautiful and very sexy and very, oh my God.
0: Oh my God.
1: Si Miss Abigail.
0: Yo, Abby.
1: Go, Abby. Diba?
0: Da.
1: Ayaw juga gerak-gerakin ninyo.
0: Ay, mga mari, mga tami taod-taod ha. Sa muang pagbalik kay kuang pala ni sa salida pa. Introduction pala.
1: Introduction. Oy, sige, wala pa na isa kakuan na sa ang Cebu. Ken, kuan na si Buken. Kaya nangay ka-access si SM John Lee.
0: Sa ilang ipangay ka na ang kuan?
1: Oo, wala pa daw sila ka. Wala may na-access daw. Mangayo daw siya.
0: Sige, pa. Dahil sila ka-access. Arang nga makasood sila mga igala. Diriya sa mga taga Cebu. Oy, mga taga Davao de Oro ha. Ay mo og kopyan sa diha kay live na takaron diri sa tuang panag-uban kay mugitik mi taod-taod sa mong kanta sa tuang katropa. Okay,
1: yes,
0: ningini ato antol naman.
1: Kung ako ikaw

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Jimmy, basta makainin na gamit ko ang Santon Plus Coffee Mix, nindot ko kayo ang akong paminas akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyin. Kay daghan na niyog mga sustansya na makapabaskog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kubahan ko dili manusama sa ubang kape. Daghan na niyog mga antioxidants na maoy mabatok sa dagang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Ako na sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Puti Norma Oda, tagatibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuna kong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up og consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
2: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
0: This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: All right, Orient Pearl, ladies and gentlemen, and that song was brought to you by Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Aga, siyempre, kung gusto nyo kaping na collagen, ay glutathione, aba.
1: Ino muna na ka na mga maring og Santon Santon Gold Coffee Mix.
0: Mm-hmm.
1: Para sa mga diri, bisag nga nila may diri, gamitan tong guwapa.
0: Pero totoke, di ba, oso?
1: Totoke lang, di ba, kayo makapangagdak ka.
0: Makaingon ka, di ba, modern ni di ay, modern ni mga dagwayan ni.
1: Modern ni mga lamion diri sa mugat di
0: ay. Mga kagumgum diri sa mugat.
1: For your information, ang mga habal-habal drivers diri kami ang gigagubtan.
0: Ang habal-habal driver diri mga asa tong kamera nako kani
1: kana de imo?
0: Ang mga habal-habal driver sa mugat kay amo tanang gitaklaan ang mga itmi games. Labi na gid sa Double City.
1: Wala kay City Games.
0: Ayaw kong labda.
1: Ayaw kong labda, kaya basig palinyahon ta mo.
0: Ako'y labda, ako'y labda ninyo. Kanaklaan ko na tanan, linya mo tanan. Di ba, kanilang rin mo sa inyo mga itmi games.
1: Ako sabi.
0: Ay, ako yun na.
1: Ayaw din mo ninyo labda kay...
0: Oh, diyan sa mong kamera.
1: Asa mo ninyo ako ano,
0: kini? Ang kana.
1: Ayaw din ninyo labda kay, wadyo ko mahalok o pilasa ning ako ah.
0: Ako di, ikaw papildi be. Ako be. Ano na yung mong kamera?
1: Kana imo?
0: Ang kani akong kamera.
1: Imo na.
0: Ay, jugog labda.
1: Ah, sige daw.
0: Kay, kanang imo ang kalukalo, mabaliktad yun na.
1: Uy, maraga upas. Sa magina, ha?
0: Ayun, jugog garagarain na.
1: Ayun ko, kuhan ko anang paghambog-hambog na imo kay ingon-ingon ka nga sa kuang nga magkita ta kay imo, marag uhong.
0: Ang?
1: Sa di pagkita ta, marag lipgos ra di ay.
0: Ay, bebe. Ako, bima, di jupo kong pili din imo po. Di pa ko mapili. Ikaw, asayang, muna akong kamera.
1: Kana imo na.
0: Ikaw. Ayoko sa saari kung magkita-kita, kaya kung magkita at katalawa. Kalambulig si mong bugan, ibalihin ko na si mong liog.
1: Wala kami sukul o yun kayo.
0: Nga naman.
1: Panang luod naman ang imuha.
0: Ayoko, luka-luka. Luka. Ingon-ingon ka sa kuanga. Ingon-ingon ka sa kuanga. Mura nagpipino. Priyagaba, maraming ganun lang kulikot.
1: Pipino lagi, pero katong Bisaya.
0: Ha? Katong ihas nga pipino.
1: Ay, nga, pati na dito, tilangan sa nato ni Marinko.
0: Be.
1: Gapaabot pa sa ito ang uban na itong mga constituents. Ernesto Adolfo, Patila. Sige, Alvin Goong, Patila pa daw siya, dili na tapay ni Master kay Bayulit.
0: Aba, kasi si pas lang sa mga Alvin Goong sa imo, kaya dili mo kao junk food.
1: Makayuti ay
0: kang dakong bayuta ka.
1: Si Nining Garcia, patila po siya mga maring. Good morning. Ay, request na lang ko song.
0: For strong wind.
1: Sama ani?
0: For strong wind, basa grandry. Seven die.
1: Asa naman ka palangga, anha lang ko, mingaw ko yu.
0: Gigi mo na kayo, ikaw Alvin ko kama na.
1: Ngunit, produkto atong kuan, katong pag lusot yung cellphone na keypad pa.
0: Mm-hmm.
1: Where are you? Here and me.
0: Katong rap call.
1: Katong mga kuan ba, can you be my text me?
0: Aba.
1: Pasalud be? Dos lang. Ito ang hotline, mga maring abligi hapon, pinaminti, 0966-306-9569, 0966-306-9569, live na sa Facebook page, XFM 107.1 Tagom, at ang imi karong Domingo, di sa mga...
0: Sa San Juan Agdao. Magkita tadiha.
1: Magkita tadiha ta magtrukis tadiha.
0: Lagi mo pakita, lagi na ako tanawang. Kalang inyong mga...
1: Kana inyong
0: itmigims nga mura nagsiko, tanawa lang.
1: Kana inyong mga itmigims nga mura nalaos nga kuan.
0: Murang nalaos nga kay Mito. Kana murang bayulit nga kay Mito, tanawa lang yun.
1: Ay, tingala ba din na maglinaguto.
0: At
1: ang imi diha marin kay Nadia ang team sa... persa sa XFM Davao o Tagum.
0: Yes, tanya. Siyempre, matang mo ato na ang taga Mati, di po no?
1: Si Pikong.
0: Outgoing naman na si Pikong. Outgoing. Hoy, mga tata, oy! Taas na kayo, as 11 na, oy!
1: Asa na sa oras? May pamaning oras kay...
0: Taas?
1: Taas.
0: Ay, naku.
1: Medyo bahog pag yun. Ang oras ba?
0: Ang oras mo,
1: sige,
0: yun.
1: Sige, asa mo kantahon, liya,
0: be. Kanta na tinirequest ni Nining.
1: Sige.
0: For strong wind.
1: For strong wind.
0: Tarungan ko na kung kanta kay Apel Bay Gugugwan. Apel Rabadjuku ka na nga singing kundi sa una.
1: Nauba.
0: Sikan Rabadjuku.
1: Uy, ka pero ako accomplishment ta kay na dai kay sikan kay pila mo ka buok.
0: Kaduha ra mi. Sige be, tagay be for strong wind ya be.
1: Sige daw be. Og kining gi-typing pa nga kanta
0: gi-typing pa
1: gala sa Santon Herbal Oil. Ang panuhot, malagpot, ang mga pamaol, ang maguol.
0: Oo, oh, kana.
1: Masakay mahaplasan og Santon Herbal Oil. Sa mga batang, alam niyo, kihaplasan sa batang oil.
0: Alam niyo ka na nga pangiyuran?
1: Labi na magtaliko, dyan doon na yung mga laom-laom gamay dili sa pita, oh.
0: Hmm, gana.
1: Mugi na yung giingo ni Kuan.
0: Kinsa.
2: Ayaw naman.
1: Ralph.
0: Ni Ralph. Ay, si Joy Chris Mundo Permito. Aba.
1: Kasama
0: good,
1: na.
0: Good morning, shout out ko, Drake, ni Alma. Aba, pangani bandil mo. Okay, sige, ah.

0: Salamat, salamat, salamat.
1: Thank you, kaayo.
0: Salamat, kaayo.
1: Pasensyahe, kaayo, ha? Kay AI, manggunto niya. Daot lang.
0: Nadaot sa ako, ano? Nadaot lang siya.
1: Nadaot sa typing.
0: Ang AI, sa ID, mao.
1: Ang sabi ito ng AI, no? Kay may palaging IE. Kaya mo na magkadimao pa.
0: Correct. Ay, naku, mga people, mga my friend.
1: Alas 10:15 na nga itong oras, mga higala, mga maring. Live na karon, mabati, mga higala, ha? Diri sa XFM Cebu.
0: Aba!
1: Ano na Cebu?
0: Ay, sa Cebu, wala pa, wala pa. Kaya nagdanap pa karon, panulong pa sila sa Palangaman. Ay, shout out, shout out naman, dyan kay Roldan Rock sa Tasiko, Salbuna, Saldoba, Salbuna.
1: Salbuna.
0: Oo. Ay, padulong daw sila ang Kapalawan. Request daw sa exchange of heart. Aba nga.
1: Ay, gingon na rin ang ay bag o screenshot sa pamitay ni Kenneth.
0: Ay, ato ni katawan ni si Pops B, si Pops Roldan kay.
1: Matod na niya, Daria. I-comment sa comment section.
0: I-send na nila, Daria. Ay, na si Kwan Kwan. Ay, maring, ato niya si Pops Roldan. Basig palungan tagtukwan na yung signal.
1: Ay, sorry po, Pops.
0: Exchange of heart daw. Katahan na exchange. Kumalo ka na exchange of heart? Exchange gift na mayong gudato ni Balano eh.
1: Ako na ibawaan po.
0: Oo, gano.
1: Sige, Paps, salamat kayo sa ibang paglili, Paps, ha?
0: Oo.
1: Ismaila Sabiliano Asuncion, good morning, pretty katropa. Request ko song, Heal Our Land, Boys and Girl Mawa Forever, Song Not Dong. Song Not Dong?
0: Dona, Song Not Dong. Okay, basta kayo maulat to.
1: Sa kanta ni Roldan, katahanan ma rin kayo mo. Back up rako ni mo.
0: Sige.
2: Check. Once on a love broken, she's so down.
3: Hawa! Oh, yeah!

0: All right, tama na kay wala tayong oras. Ha?
1: Ay, salamat kay sa pagkanta ni mo mga maring. Ay, syempre katong kantahan nga daw sa mga AI lang.
0: Murag AI nga, maraming bitag AI bitaw.
1: Ay, daiga, na ay nag-PM sa kuha kagahapon nga ngano ko nang guwapa ko nung kaayo ko.
0: Sa'yo niya.
1: Nagtanaw ko sa sami, nag-ana ko nga wapos sa masayop. Oy.
0: Makaingon mo video tinuod
1: po. Dili mo po noon ko, Mr. Saka, pure mga Pilipina man dyan.
0: Correct, correct sa kukikol.
1: Ako dili ko nagtago sa kuang mga sikreto nga unsa akong ginagamit kay akong ginanusnos mga marin labi na gid sa nir sa kuang mga di kaya hikitan nga mga party kay nagan ang ako ang clear skin herbal soap.
0: Yes.
1: Lahit to si Auntie
0: Claire. Napamatutan magid na. Napamatutan magid na. Lahit to si Claire, si Auntie Claire.
1: Si Auntie Claire. Uh-huh. Kanang kumplot to sila atong mangwanay balde, mga
0: Halo sa kanang konsabot sa tong katong mang kwanto mamakyaway balde.
1: Eh kahapon maring ba kay tan-aw ko sa mga balde sa bahay gagmay man so na problema ko kay dagko man ang dapat tapukon ginato ng mga uwan oy.
0: Alangan kay mo gud ay pwede niyo kuno i-recycle gud dali mo.
1: Kay hapit na biya damo abot ning El Nino.
0: Oh, kanang strong El Nino phenomenon. Grabe naman na oy.
1: Oh, clear skin herbal soap mga igala bahala magkaulan init ta basta permanente ato ang pamanit. Healthy forever. Nus siya siya mga maring o clear skin herbal soap. Hindi mo siya sa Yes to Health mapalit na sa mga pharmacy butika nga dalmismo sa inyo mga lugar. Diri as tagon. Mapalit diri as sa Yes to Health Clinic and Pharmacy sa my door 8 first floor M Central Building dol sa Mr. DIY Paliko sa Palingke. Ganti Road, Barangay Magupo West, Tagum City. O kung asa makadapit na minaw karon nga XFM, paminaw mo na permiti ko ahadapit ang ilahang mga Yes to Health Clinic. Let's on si Bainty na nga itong oras, mga higala. Ayon siya salamat sa Santon Gold Coffee Mix. Sir Eric Manait, God bless you always. Ingan pa si Cebu.
0: Aba?
1: Cebu A and J. Travel PH.
0: Aba, maoba. Grabe naman yan.
1: Patrabila ko naman, be.
0: Papatuti na nga patrabilon minin nyo di.
1: Sa mga taga Cebu.
0: Oh, be.
1: A and J Travel PH. Salamat sa paglili. Pinaminti, ha? Pakishare po sito ang live karon. Oy, mura gamay na magalili. Oy.
0: Naniod to pang uban. Naniod to pang uban. Sinita Maldirosa. Kag-share na nyo ni. Kag-share na ni mo ni Ma'am Nita.
1: Salamat kaya, Ma'am Nets. Aktibo ginis kalihukan si Ma'am Nets. Ang puta ka ni si Dras sa Balyo kay narakpa na
0: Salisi Maring.
1: Kasili Maring.
0: Ang kasili dahil Salisi naman akong pagtago ano na unsa naman tao niyo.
1: Dangog
0: kayo da, kasili. Dalo kayo ano eh. Dalo kayo ng kasili.
1: Dangog din ang kasili sa. Mura din ang siyagkuhan kanang baguhay lang na human. Wala man tayong oras mas natambagay na nyo sa resultini mo.
0: Ako matambag ano yung atong sindro. Papa, good way.
1: Papa, di ay. Okay, so welcome sa tuang live drama ng ato ang tulumanon.
0: Kung ako, ikaw.
2: Aduro ka ba isuliran na dili din mo mapasahan na ikaw raswata ka na o ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakakagwapa nga kuyo kay Kilay.
2: Og Master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
5: Oh,

0: Good morning to you.
1: Good morning, boys and girls.
0: Good morning. And how do you do?
2: Hi!
0: Mga maring, mayong buntag kaninyong tanan. Ingon man sa mga libuan, minilyon ninyong tigpaminaw ng inyong programa ang gigagubdan sa Kabisayan o Mindanao. Kung ako ikaw, mga maring, usa ako sa mga suki ninyong tigpanubay. Gani, malingaw ko mga maring, kanang maminaw ko sa inyong programa. Labi na yung makita agad ako nga, may imagine ako ang inyong mga dagway nga arang mga gwapaha. Mga maring, dinal ko nito kayo, ako dahi si Sibyo. Nagpayo din sa Efil, Sambuanga. Nakuya sawa nga si Lucy. Mga maring, gani ako ang problema rin mga maring. Ako mga, masulting nyo ko sa inyo, alay ko nga pagkalalaki mga maring. Kay, wadyo kay madungo nga mga sweet-sweet nga gikat sa kuwa nga mga words, mga flowering words mga maring. Kaya ko, astigon may agago ka na nga, brusko mo gani ako nga amahan ba itong buhay pa niya. Siyempre, nadala lang ko pagkadako na ko. Anto dahin ko go, naminyo na ko ni Lucy. Apan di ay mga maring, kanina ako pagka-brusko, pagka-isugun mga maring, dili ko siyuwis ako nga paghigog magpagbate sa kong asawa maring. Modern ay nagdala o problema karon sa kong gugulingon mga maring. Para masahiran ninyo kung usagay, buot pasabot na niya kong swat inani mga panghitabo.

0: 빵. 빵 씨비어.
1: 무슨 말이에요?
0: Kung ano ko balo to ikupon bisa gingbi katong sab abak kita gaan mga guni romi amogis good ugni ismaila asunsyon e paglutod to kimo e kaya mo ko gutom ang luto kimo nito ang grabe naman kay kapang
1: Ay,
0: ay good pagin ana si Bion.
1: Lose, lose.
0: Dai lagi ka kaayo ay.
1: Kung gigutom ka pagluto. O kung wag ka gigutom, ala pag
0: puyo nga tingog. Saro ka tingog.
1: Nambot un saron.
0: Saro nga wag. Saro nga ang tingog lang ay. Ay tingog.
1: Sumuk ni mo nga kuan ko diga kopyo ko diri kay na si kuan mo pare man heron diri. Ay sige.
2: Pre.
1: Oy dan, ana na gani dai. Dayon pre, dayon pre.
2: Abre mo nang now ang lasang
1: ang akong gipuy ala. Pre, kayong kuhan, pre, kanang...
0: Sige na ba, luto eh, sa kuhan dito kuhan, pre.
1: Sumuka ni mo eh.
0: Gusto ko mukhaan na lang, kaya grabe, bilang kayo nagsakit akong likod ba niya.
1: Magpalitan lang dito sa gawas.
0: Kailangan ng potassium, bubibig ng potassium.
2: Pare, saan yung problema na? Mare, saan yung problema na, mare?
1: Alam ko, samo kayo si... Di mo ta... Ano ba, di mo siga na itong kuhan niya? Di mo siga na itong tangke, dili ikaw mo santik, ana? Nailagay ni mo eh?
0: Nailagay ni mo eh.
2: Oh, pre, ayaw na po na si Maring Lucy, pre. Gusto niya, Maring? Gusto niya problema ni Maring?
0: Ay, gusto lang ko magkakuan. Gusto lang ko magkuan panso eh. Kanang, kanang kuan ko kuan ba?
1: Saging ba? Saging, pre.
2: Ay, susoy, bibibibi. Pagsunan mo na kayo lukang dami.
1: Sama po eh. Ay, pre, mahugaw yung mga kapalimpi ba yung mga gamot, pre?
2: Okay.
0: Namay pa na si
1: kuan. Pero hero, manis pare.
0: May pagkakaroon mo. Ay, pag kumay pa na yung mga kumpare ni mo ba? Kaya kung kayo, ikaw nung wadyo kayo sa timo ba?
1: Maingon ka nga, mas mayo pa siya kaysa nako.
0: Dili pa kayo siya, pero...
1: Samok niya mo, Lucy, ka na kung ano, hiligi ka magkumpara. Salabihan na siya nga kuwana, salabihan na magkumpara ka.
0: Ngunit ako siya ako mga... Asari ko mga waday, asari ko mga hangyo diyan. Ha?
1: Ay, so samok ka ni
0: mo. Asari ko mga hangyo.
1: Ang hangyo ka
0: bisa asari to? Paps Roldan, nga busy pa to si Paps Roldan. Nga lang, sige pa to, cut o tawir.
1: Ha? Ah, dito ka kung dito ka mapanghiyo ka dito.
0: Oh. Kuyawan mo mga istorya. Uy, usamang ka si Bio. Ay, pag-inaan na Bio. Grabe naman kay kang, grabe naman kay kang,
1: di ko makatarap computer. Pare,
2: kinakinasin na pare. Ay, naman si paglalis niya.
1: Pare, di kata masunog.
2: Ay, wala, ako itong nagpuha ko dito. Nagdalam ako, gikuha man ako itong, katong buti ni, kuha ni Gab. Akong gikuha ni Tuti dito, akong gidala.
1: Mayo.
2: Sige, ayun mo paglalis na maring. Ikaw maring. Ay, relax na maring. Ay, kumala. Kung na ako rin maring, pare, ako na ibala. Ay, pag-istorya na rin mo niya.
1: Sige, pre, mo ang tusok ko sa gawas, pre, kay...
2: Asa ka, pre?
1: Mayo ni, akong gikumpiyo awo? Klaro kayo, pre?
2: Isa ako na yung kwanan. Sige, pare.
1: Balik rin ko, ha?
2: Oo, sige, pare.
1: Ikaw rin, bahala ka, pare, niya.
0: May pakapans kay kuan kay kabang kanang nung surtiya siguro sa imong kuan ay imong masawa ni mo puhon no
2: balok ka maring ako di magiko daga kuan na inaanay man jugo kay naanad ko kanang kuan ba di ko kanan ano simple ra man kayo na di man kay nabugat nang inana magpila ra man pila ra man ang paglong ako sab aw nya naan man may mga kalos kag tubig dos pikas barrio
0: bitaw pang inana ni grabe jud kayo nang akong bana nga seryo ba kuan kaayo kanang kada kaning konensyon ko nang baka kay ko naghangyo ana niya na bigo niya pagbigyan kuno ko nga simpre sama ba ko no nya nabigay ko mga panginanglan nabigay kapoy ba kayo nya ako bi mo laban diri sa mga gamit pay brief ana nga itsa ni mo pare kabalo ka
2: oh ngano ba mo ring
0: mutindog na
2: so
0: Say gani mo baktas na padulong dito sa kwan dos planggana
2: buang ako na ng pare good sirain na lang ko na maring relax lang kay kuna kay mga kwan dire ako lay patimingan nga na ako kung ikaw rin sa dire nyan na kay gusto ipa cup out dia ipaputol pero siyong bali hey boss ako tawag ako kung wala sa pare okay
0: ay salamat yung kaayo paring seryo ha
2: sige maring atos ako.
0: May buong gusto kong asawa, mga maring. Kay kadalalis na mo. Iyang i-mention niya lang akong amigo si Sirio, kung pare na ako. Ngayon sa kawantay mo lang, mga maring. Eh, siyempre ako, di man dyan ko mo kung ano yun. Kaya nga, siyempre, naanig yun siguro niya akong tunada. Kanang pinasingka, marang si Darwin, ma. Pero kinaanagot. Muto mga maring, dahil sa kadla ka na, nagsitorya na yung mga kong asawa, kaya nasaigi hangyon sa kuha. Nga kay kapoy mga ko, inaanig mga pangitapo. Biyong, sakit kay kong likid biyong bang.
1: Sa mo kayo, sa katulog ko nagay ko, si panguhit diya, mura mangkag, ano kag aning-aning.
0: Lain lagi ka makasteria biyong, luta maka sakit biya kayo, nang laba biya ko ganina.
1: Some taon kayo, ako manabigay mong kwan, Lucy, pwede magkabagpamasahe ito sa kwan, sintro. Namin si, kwan ito, si Auntie Magda. Magkuhilot tayo ka dito dahi.
0: Grabe ka magka-istorya. 100
1: na may minimum.
0: Grabe ka magka-istorya ba?
1: Kasi rin kung kasa dahi. Asulon pa ko ni mga hilot-hilot. Mga ngati mo buko-buko ni mga buko-buko kamprag.
0: So karang kamprags. Ha? Kamprag. Pero saan na ka ito nanguyab ka sa kuwa? Grabe lami kayo kag mga istorya.
1: Sa mo kayo. Sige, balik-balik ka ng mga nangagi.
0: Ikaw. Ha? May pa man si kuwali mo? Si paring seryo ni mo? Kaya si paring seryo pag kuwan? Na initiative.
1: Oya, sama. Pulihan ko ni mo.
0: Pulihan?
1: Pulihan ko ni mo?
0: Ha? Wa ko di yung pulihan. Ang akong gingon ni mo, dinalang taka nga pagabana. Kay gay ikaw. Wala kay pulong nga pagabana ba?
1: Kung mas lami, isa mas lami kaysa na ko di pulih ko.
0: Kaya kay ka mga storya niyo?
1: Muro pag sigin sa mag-compir-compir sa ko. Ha?
0: Malong hindi pa ka mukuan sa kuabe nga asawa man ko ni mo. Ha?
1: May paman si kuan si mo, may paman si Ismaila.
0: So kada ka Ismaila?
1: May patugahan ko sa kung gusto.
0: Si Ismaila, ganahan din kay Ismaila. Mau na.
1: Samok, no? Samok!
3: Ang dukhan.
2: Pari, sama niya nga. Away mo mong asawa gabi ni Maring Lucy, pari.
1: Nga, sama ni ingon ni Sisimo, ni Tugan ni Sisimo.
2: Ah, wala ko, pari. Magsingon nga ni Tugan ko.
1: Ay, samokan mo kung asawa ko na ako. Sige,
2: madunggan man ako ba? Nga, sige ni mong gagawin ba?
1: Masa magihapa-hapa di ka sa bahay pare. Madungo ko layo raman ang bahay niyo. Dito naman ka sa purok to niya. Purok ko na wanda sa iman mi.
2: Pare, wala pa. Madunggan naman ako na pare. Madunggan man ginaan. Pero kita ko kaigtingo. Dako magigagtingo pare. Ayun na naay mong asawa po pare.
1: Dili pare. Abini mo. Bisa yung anak lang ko. Dili mong kaparas uban mga laki ko nga showy kayo. Good. Mahal kini ko na kong asawa. Eh. Abi kini mo na si Lucy. Hindi ko mabuhi kuwa na.
2: Ayun na, pare.
1: Pinangga kayo na ko. Hindi ko mabuhi kuwa na. Pero, lain mo ko klase pagkalalaki ko. Pero, masasaon na ko.
2: Nga naman?
1: Dili ko para sa uban nga ginapakita ang hinigugma ba. Gugma ba. Lahi ko kay tago na nga ho. Pero, gihigugma ganyan ko si Lucy. Eh.
2: Pare. Ayaw na, pare. Istorya ko ni mo ginay. Ayaw kayo sigasingka. Ayaw mo sigasingka, hana.
1: Gitambagan ko ni mo, pre.
2: Wala ba kayo? Mag-istorya na yung magod biya na, pare. Mayingon magod na siya sa kuwa nga. Grabe daw kayo ka magkasingka siya. Ano, sigasingkahar daw ni mo siya.
1: Nagipunsahay, lagipun.
2: Panghagani mo, walain mo na siya, pre.
1: Musahay, lagipun. Musaka po na kong heblad ba. Kanang sa puton ko pa tinuod, pre.
2: Alam nga, di ka sa puton. Nga, kaunong ka gusto magkaganang humbang nga, puno uga ng, kuwan, ng tambok.
1: Mugani, no? Mugani po na kong kahinaan.
2: Ayaw pa ginala, pare. Dapat asawa mo na niyo pare. Imo ang istorya aki, nay. Ayaw pag sige pangagi.
1: Ay, nako mga pare. Sige na lang.
0: Pang.
1: Unsa naman pod?
0: Pang. Kunan sa kunya ako til pang pi kay kuan pang kanang sakit pa akong bagtak pang muy.
1: Alag di masakit imong bagtak ni mga dako naging lawas nimo. Hindi na kadaog na sa imong bagtak.
0: Grabe mga istorya pa. Mura mga gdilibana sa lay kadiay. Asa lay mga pahilot ani diay.
1: Dito na kay kang kuhan, kang dito ka kapahilot kang kuhan ka dito?
2: Baby, ayaw.
1: Match Mary Joy?
2: Ako yung kuhan na namin, ako yung loto na ko ni Mary Joy. Taylor bang ka, Mads?
1: Iloto ni mo, pre.
0: Sige pa siya lang, Mads.
1: Di ano, Taylor na pinihan, basig mabot ka to saan.
2: Kani, ayan, nalisanin. Naiugat na rin nga na ba, nakuhan ba?
1: Pre, ako yung haplas diri, oh.
2: Baby, ito yung haplas, baby.
1: Santon Herbal Oil.
2: Kana, kinautan ko.
0: Almihan ang pansoy.
1: Yung piyong ang kanahan, oh.
0: Oh, shit, memeng.
1: Ginoo ko, mura gilamihan ni kong asawa.
2: Okay na rin na rin, Mas.
1: Pre, di harataman sa bagtak, pre, ha?
2: Rin na rin, pre.
1: Masig mo abot ka sa pa sa bingkungan.
4: ayaw na ba?
0: Pasaka ba kay Pat kay rinuli-ulian pa?
4: Ipasaka. Eh, pasin ako. Pare, malis ako pare. Malis ako pare. Gani, napamarigoy lang ka pare.
1: Hindi naman kahalos ka tinunog pare.
4: Mamuyok ko lang ito. Mamuyok ko, siyempre. Lain mo muntian ako pare. Lain mo muntian pare. Hindi ko katindi ako straight pa.
1: Sige, sige pre. Pare. Ikaw. Uy, nung uroy ka pa, pahilot ko na ka ng laing tao, no? Mura kang... Pre!
0: Pre!
1: Ayok malaki na saging, pre! Pre!
0: Wala, pre! Wala kang kandiyan, pre!
1: Sige, dihalang ka, pre! Ikaw ba? Ganahan uroy ka, pilot-hilot laing tao nga. Ganahan ka, pika-pika pa na lang yung panit ni mo laing laki?
0: Isa pala niya! Ikaw may ako pahilot o di magpahilot?
1: Tapoy man.
0: Tapoy ka? Ha? Pero dito sa lain.
1: Yan mo rin ka, gilamian man lagi ka.
0: Gilamian man dito na kumot-kumot o di mong tiil mo kaya si Prehoy may kayo.
1: Ayun, ako yung hilot si mo, di may kalamian lagi.
0: Naingon bita ko sa ima si Byonga, ikaw may hilot ako, di magpahilot?
1: Ikaw...
0: Baka nalim mo rin mong gago ng aning-aning, siguro ka?
1: Amok niyo, matukos gawas mo, pabahangin ko dito.

0: Dah lah kau install tini mu pre.
1: Sebenarnya pre.
0: Gini nanti neng segun sun nama kasih gold doors kong sawang kasih losi. Nak mati kau tu ni murak murak dahit neng menginteres pre. Nana kai personal interest.
1: Pare. Ayo kau nak pre? Kau mau sawar pre neng menginggol doors nak pre.
0: Amo lagi, pero asawa menahaw na.
1: Onya kay di man mo modre pero alang ka gulang ay sa likway mo sawa nga modukol man sa kwa nya wa man ni Malaysia lako.
0: Ah, wa Malaysia nga mag pagtindog di mo dikas kay street gini.
1: Alang ka sa sakit kay utan. Digo sakit kay utan pare.
0: Mo sang ko. Ha? Gila
1: gila tawo ni mo murag kana. Ayo wala pa. Ayo ko na pag istorya pare.
0: Mo suko maga.
1: Mo ko suko.
0: Mo pasabot mo suko ba kinod guno ko na.
1: Ikaw rin doon lang ako rin pare. Yung mga asawa, maayo rin kayo. Ikaw kayo kung tarong pagkangaban na. Dili mo na nanahon ni mga asawa ang pag-istorya.
0: Tuod rin, no?
1: Grabe kayo ka pag-istorya. Parang dili mo na asawa na. Kanya karoon, doon magpakuan ng lain ng sagdiri, magsilos ka?
0: Sige lang kayo. Paningwaon ako, pre nga. Usabon ako kung mga tirada na ako. Parang ipakita na ako doon sa asawa na ko si Lucy nga. Mahal gina ko siya.
1: Mahal tapa lang, ha? Alam nga yung ipakita ni mo?
0: Sa tinuod lang, pre. Pinangga mo gina ko na si Lucy.
1: Kunya, ano naman siya, di ba naman siya pagbigyan?
0: Dali, mag sa puton ko.
1: Kunya, karoon ako ipasagin na nimo.
0: Pero, wa man dugha kay Malaysia, pre, kanang lawi. Mahilot ka sa kusawa, pre.
1: Hoy!
0: Basig bingong ka ngati, nang mapahilot sa mga likod niya, mahisugot po ka. Ayaw kisugot, ha?
1: Depende. Ah, dili ko masugot na rin.
0: Nawarot, nawarot.
1: Dili ko masugot na, pre. Sige lang.
0: Ah, ayaw ko yung...
1: Hindi ko pong wala na, kaya ako, di ba po, ako, pre, sulti yata ka, pag wala man ay, wala ko, pre, wala man ay lain nga, Malaysia na ako, pre.
0: Ay, agree ko ninyo, Tredura kay... lima ka spray lang.
1: Usap na lima ka spray.
0: Ah, lima ka spray lang.
1: Ngunong, usap na lima ka spray.
0: Ah, Julian Gangon.
1: Bungot sa ito, bungot sa ito.

0: maring. Buto ako kung wala ko na kontento. Ako ang ikumpronta to. Nag-istoryahan na yung sa akong kumpare. Wala mag siya ay malisya. Ang kukuan man, I love you so much. Magkuan na yung akong asawa nga si Lucy. Pero dili ko kanana nang magkuan na. Kuan, di ko kanana babaeng paraygon kayo. Kanang uwi kayo. Uwi hon, magkukuan na yung akong asawa ko. Buto mga maring. Usa kagabi ni Ana, pag-uli na ako kikas trabaho. Nakugang ko, kinani mga pangitabo.
1: Kapuya, mayroon pong gamaktas ko kinagatipid ko sa pamasahe. Kay mahal kong British pedic cab. Mingaw mong sabay. Lucy! Lucy! Uy! Ginoo ko? Si pare, gihilot akong asawa nga si Lucy. Nahubot na ng lawas. Hindi ko makapagong. Brihan ko reportahan, be.
2: Pare.
1: O niya.
0: Sibyo.
1: O sa may mga explanation na, pre. Nga nasakpan mo yung mga gaubo kasi kong asawa na ko si Lucy.
2: Pare.
1: Ha?
2: Ayaw naman.
0: Nagubo ko si mong asawa, pare. Kaya pwede gitawag kong body massage. Kaya haoy na kaya kong mga kamot, pare.
1: Oo, no. Nagbit-bit ka o usa ka butilya Santon herbal oil.
0: Talaga ka, pare. Kamantay ka nga ako lawas. Ako lawas na ako gidikit din sa buko-buko si mong asawa.
1: Unsa niya siya, pare?
0: Muna gitawag o kikik style.
1: Kikik style?
0: Wala yung kamot kang gigamit, pero lawas lang.
1: Pero kung mga kapay-pabaw nga, naamod din so sa kwarto na ko, yung kamuranduwa niya, ingana yung gibuhat.
0: Pare, papasin sa siguro ko. Pare, blakasin ko, pare.
1: Pare. Di magkamakasyong.
3: Salamat ka, Bansa.
1: Pare, di magkamakasyong tindog, pre.
2: Hood kayo, pre.
1: Ay, ikaw, Lucy.
2: Ayaw naman.
1: Bigat lak ang klase niyong pagkababae?
0: Kasi bigat lak.
1: Ano, pahisa dilot, magkasi kong kumpare din sa itong bayan na to.
0: Alam nga, di magkabailan. Huwag kayo, polos ka, mga magkabailan. Mungkuhan, pito ko siya, nilig ka mungan.
1: Gisagpa.
0: Onya karan magkuan-kuan ko ni kaninga Sirio. Ananaon ko di mo istorya ko di mo gina kay kog day pa ka tarong pagabana.
1: Ha? Nakabaw ba kang gimahal ta ka?
0: Oh,
1: pinangga ta ka?
0: Gimahal ko ni mo. Apan. Sa ko mga hangyo. Ha? Kuto bra ka sa baba. Wakas buhat.
1: Subot pasabot. Buot pasabot imo nga mas ganahan kasi ko kupari nako kaysa nako.
0: Naturalmente.
1: Tanaw ra.
0: So, sortiya na ka si Don! Nahulog na akong buot ni Sirio. Tungod ni mo.
1: O, siya ka nagnanungong na nainlove ka sa kagupari?
0: Ha! Pasaylo ako.
1: Lucy, ayaw po pag-ana, day, oy.
0: Pasaylo ako.
1: Pinangga ba yata ka, day?
0: Pasaylo ako, Sibyo.
1: Lucy, mura malagig.
0: Di, salan ako! Salan yun mo! Diya ka na!
1: Lucy! Lucy!
2: Ayaw naman!
0: Mga maring, mo na akong problema karon. Ngay, na akong asawa dere, pero ang yang una-una, to asa ko nga kumpare nga si Sirio. Magsigimig away, magsigimig lalis. Unya si pare Sirio akong istoryahan pod. Bingo ra pod siya nga, wa magoy mabuhat ala pare kay siya man ko ni mo duol dere sa kuha. Usahon ako na yung pagbawi ano mga maringa. Akong asawa dito naman na fall in love naman ni Sergio. Mga maringa, usapay usbon rin ako ang akong mga batasan? O pasagdala na ako siya nga muuban siya kang Sergio akong asawa? Mga maring, tabagi ko ninyo. Di nilalang kutob. Sibyo. Sibyo.

0: Alright, so mana to ang suwat karon mga katropa, no? Salamat kayo sa to ang sender nga si Bio, no? Isod po kayo ng inana mo rin?
1: Ang ako alam po nung kung ano yung consulting, kung ano po, wala po delikadisa ni si Bio, oy. Ni so, diba sa relasyon, ganun ay relasyon.
0: Si Rio. Si Rio, oo.
1: O niya ka nang, kung ano po, baka na, sa kung alam po ang apas, ano, doon naman po yung kakuwang din si Kuan,
0: si Bio.
1: Si Bio kay, spoko mo nang mahangyo, ganyan ang sawa si Muha. Bisa pa mag ka nang kuan, hindi mo gusto, pero, hatagos sa nahigay yun, oy.
0: Mugyod.
1: Kay lisod kayo yung asawa kung dito mangi taglaing nga. Wala kong iingon ba nga dito mangi taglaing kalipay yun sa lain ang imong asawa. So, naging posibilidad nga ang kalipay nga imong iyahang natagamtaman sa imo mas malipay pa na dito.
0: Yes. Muna nga mga inana nga mga lisod kayo na mga maringoy kanang ang dapat ikaw ba anak kayo imo ginangkwano ni mong asawa kay yes. makakita ganina og lain nga mo comfort na impas jud ka.
1: So ato na pangayoon ang komento sa to ang mga kwan ano ato mga liliers. Sige mga maring comment ang mga tambag sa to ang live karon sa Facebook. Sa may masulti niyo sa kaagi ni Kuan B. Kaagi ani ato ang sender na to nga si Sibyo.
0: Be, sulti ko na mebe kanang naaral sa inyo ngunang una. Ayaw po nang una-una sa lain. Sulti, me. Kaya para makabalo me sa inyo ang nasa inyo ngunang una.
1: Ingin pa si Wilma Joaquin nga naas sa babae ang desisyon anak.
0: Aba, tama po, no?
1: Yes, abda.
0: Dapat kamo nga mga bana, musabot mo sa inyong asawa. Aba, ayon si Wilma Joaquin. Barang si Wilma, raman mo yung
1: nagkwad. Si Wilma, raman yung
0: silos man na iyang bana, pero bati o bata. Asan, ha?
1: Ngayon pa si Ismael, hala, ka-enjoy ba ninyo katropa? Ang ako mga friends, mom, smile, dramatist naman di ay ka sa XFM?
0: Aba? Sige.
1: Sige. Mm-hmm.
0: Bebe, kay...
1: Kisa pa? Si Marie, muadto na kay Pari. Dito gina siya. Napas si Romeo, kakita na mo sa viral karon?
0: Kita na ay.
1: Bayulit kayo.
0: Mura ka na ko na. Mura ko bikay ko ay. Nagi pagkahe. Ay, ginoo ko.
1: Kita, ginay ka?
0: Ay, mura ka. Kita na lang.
1: Tumagay niya ni Maring kaya kung anong tanani, ato na yung sa Tagalog ba, lilisahan na natin to.
0: Yes. Well, ani ana, mga Maring. Ato ang tambagan ni Sibyo, paminaw dong Sibyo.
1: Sige, Sibyo.
0: Kaning imong suwat karon sultiya, takadili ni sala sa imong asawa. Sala ni Nimo. Aba? Ang obligasyon ni mo, wala ni mo gihatag sa imong asawa.
1: Alo, eh.
0: So, ang imong asawa, kabalo ka ang babae, humukay na kasing-kasing. Pero dilita na, may mga babae po nga ka nang mungkuhan po, magdipindi ba?
1: Ang gani.
0: Pero imong asawa, humukman ni kasing-kasing, so naka, dito siya na-fall in love sa imong hangkuhan, nakagusto siya sa imong kumpari. Di mo na sila sa imong kumpari.
1: Gani.
0: Kaya bisat pa, kung mangulayo na imong kumpari, sige mo siya kunot-unot dito, kaya ganahan mo na siya, sige hilot sa imong kumpari.
1: Alo, eh.
0: Mauna. Ha? Mula ikaw si Bio, paminaw niya, ayaw pang sige patanga-tanga, ayaw pang sige pang sulirap-sulirap yung mata niya, sige kang duyan-duyan. At sige kasuwa na, si isitol na yung asawa para mahumala ng problema.
1: No.
0: And that's all, thank you. Kung ako ikaw di mo si Bio.
1: Sige pa, puni pa.
0: Kung ako yung panundog ka ni Juan, Toto Richard.
1: Toto Richard?
0: Si Toto Richard. Niulig yun. Niulig yun si Toto Richard. Kaya magyong kwan. Namagin siya yung kwan sa iyang pamilya, sa iyang anak, o sa iyang asawa. So niulig yun siya. Parang kung si Ray Pirarin, dugay mo na ni Stagum. Niulig yun siya ni Doktor, kaya naayang alam. So, ikaw po, ibang obligasyon ni mo, nang lagot ako, inom kong tubig, babe. Inom kong tubig, babe.
1: Narito na yung mong kapi.
0: Narito akong kapi.
1: Parang ni Klimaw ay mong panagway.
0: Muna akong gingon.
1: Murag sapot na sab ka.
0: So, salamat kay Sibyo. Ha? Sa pagpadangat ni imong suwat, sa imong suwat diri sa imong tulumanong, kung ako ikaw.
1: Hantod ug mapohon, mga higala ay kamagkalimot din na ha, sa taliwala ni ngayon ni ato ang nasinati karon ng mga pag-ulan. Ay kawala diyan sa mga baldi.
0: Ay, magpasenda si Toto daw. Sindanta ka, IPM ko to, sindanta ka.
1: Okay, siyempre, ayaw kalimti ang pagtumar sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Labi pa nga ito ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang ito ang mga kape nga tulo ka klase, depende sa imuhang gipangita nga panlasa. Ang kape mga maring, nga muna sila ang...
0: Yes, ang kape nga premium D3 coffee mix. Okay, siyempre, ang atong kape, ang... Si Uncle Ray. Si Uncle Ray pira rin. Ay, kapala ka kol kay. Di ta kontra. Oh. Bala na basta kay ang ato, di ha, permanente ang tako. Uy, kaya ba ka ni si Ray?
1: Si Ray?
0: Kaya
1: si
0: Ray o
1: si Ray?
0: Si Ray, si Uncle Ray. Kaya ba yung naibukton sa bata?
1: Maba di ay.
0: Naibukton sa bata.
1: Kasig na, tumor. Di po tumor.
0: Kakaiwan mo na si Ate Belen sa bata. Uy, Diyos ko.
1: Kaya sabi mo na magka ng tumor nga mura magtumor nga stage 4.
0: Grabe kayo, no? So, wala na, no? Atong kape nga nindot kayo ang atong Santon Gold Coffee Mix nga nakaigluta tayo ng collagen. O ato ang kape nga pinaka nindot po na nga kape. Ang ato ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Wala may gong oras, mga higala, salamat sa mga galili, sa mga naminaw karon, sa mga nagdaiya ng mga XFM stations sa Tibok, Mindanao. Hantod og mapohon, salamat kaayo og...

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Jimmy, basta makainom na gamit ko ang Santon Plus Coffee Mix, nindot siya tayo ang akong pamilya sa akong lawas. Energetic ko o bili na yun ko kapuyin. Kaya daghan na yung mga sustansya ang makapabastog sa kalawasan. Kaya ang karindot pa sa Santon Plus Coffee Mix, bili ko kubahan, kabi man yung sama sa ubang kape, daghan na yung mga antioxidants na maoy mabatok sa dagang nabagyan. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Ako nga sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayong na

po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Double Life North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Double Life. Nasayod kami nga ang padayong pagpuswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pagkuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ning Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Barry Uberas at Brian De Paz.
4: Ang mga pauning headlines, atid po sa atin mga katropa ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Headlines.
4: Trust rating ni PBBM umangat sa SWS third quarter survey. BP Duterte matatag pa rin.
3: Headlines.
5: 51% ng mga Pilipino gustong personal na tumistigo si VP Sara Duterte sa impeachment trial ayon sa Pulse Asia.
3: Headlines.
4: Kampo ni VP Sara naniniwalang walang sapat na batayan sa three articles of impeachment kaya't iniurong ng prosecution.
3: Headlines.
5: Dating Health Secretary Janet Garin at iba pang health officials absuelto sa Deng Baksha case.
3: Headlines.
4: Taas sahod sa Central Visayas, epektibo na ngayong araw.
3: Headlines.
5: Cardinal Tagle mangunguna sa misa sa Vatican habang nagpapagaling si Pope Leo XIV.
3: Headlines.
4: Palitang regional PBBM pinangunahan ang 2026 National Peso Congress sa Cebu.
3: Headlines.
5: Sa balitang international, Pope Leo XIV tinanggalan ng cancerous tumor sa nagarap na lung operation.
3: Headlines.
4: Balitang showbiz, Wawi de Guzman ligtas sa naganap na aksidente sa Batangas.
3: Headlines.
5: At sa balitang sports, kampanya ni Alex Ayala sa Wuhan Open China natapos na.
3: XFM News Nationwide. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, pananghanian po tayo ng Wednesday, October 14, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na sumasa inyo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
4: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
4: Bagyang tumaas ang tiwala ng publiko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikatlong quarter ng taon. Pero nananatiling mataas ang trust rating ni Vice President Sara Duterte batay sa survey ng Social Weather Stations na kinumisyon ng Strat-Based Group. Sa survey na isinagawa mula September 21 hanggang 27, nasa 36% ang mga respondents na may malaking tiwala kay Marcos, mula sa 34% noong June. Bumaba naman sa 40% mula sa 45% ang may kaunting tiwala sa Pangulo, habang tumaas naman sa 22% mula sa 19% ang undecided. Samantala, nanatili sa 56% ang mga respondent na may malaking tiwala kay BP Duterte, bahagyang mas mababa sa 57% noong June. Ayon sa strat-based group, kabilang sa mga isyong sinusubaybayan ng publiko, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, flood control anomalies controversy, at impeachment trial ng Vice Presidente.
3: XFM News Nationwide.
5: Mahigit kalahati ng mga adult Filipino ang naniniwalang dapat personal na tumistigo si Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court batay sa survey ng Pulse Asia na inilabas ngayong araw. Sa survey na isinagawa noong September 17 hanggang 24, sa 2,400 respondents, 51% ang pabor sa pagtestigo ni Duterte, habang 34% naman ang tutol at 14% ang undecided. Samantala, sa mga nakakaalam sa aligasyon ng unexplained wealth laban sa pangalawang pangulo, 39% ang hindi matukoy kung totoo o hindi ang mga paratang, 30% ang naniniwalang hindi ito totoo at 29% ang naniniwalang totoo. Lumabas din sa survey na 55% ng mga adult Filipino ang interesado sa impeachment proceedings, kahit 53% ang nagsabing kaunti lamang ang kanilang nalalaman tungkol sa kaso, kung saan sa internet at television ang pangunahing sources ng kanilang impormasyon. Sa usapin naman ang pagiging patas ng mga senator judges, 60% ang naniniwalang may mga senador na magiging patas. Ang survey ay may margin of error na plus or minus 2 percentage points sa 95% confidence level.
3: XFM News Nationwide.
4: Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi sapat ang mga press conference at panayam sa media para sagutin ang mga aligasyon ng pagbabanta at maling paggamit ng confidential funds laban sa Vice Presidente. Ayon kay Defense Spokesman Michael Poa, nais nilang makapagharap pa rin ng mga testigo at ebidensya sa impeachment court upang maipaliwanag ang panig ni Duterte. Ito ang sagot ng depensa matapos bawiin ng prosecution ang tatlong articles of impeachment, kabilang ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, grave threats at bribery. Hindi naman tinukoy ni Poa kung sino-sinong testigo ang nais nilang ipatawag, habang hinihintay pa ng kampo ang magiging pasya ng impeachment court sa kanilang kahilingan. Inaasahan po magpapatuloy impeachment trial sa Senado sa Nobyembre 9 matapos ang deliberasyon sa 2027 proposed national budget.
3: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
5: Kinuwestiyon ni Attorney Paolo Panelo, tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte, ang umano'y pag-aaksaya ng pera ng taong bayan matapos bawiin ng prosecution ang tatlong articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay Attorney Panelo, umabot sa 20 araw ang pagdinig sa dalawang aligasyon, habang tinatayang 25 million pesos kada araw ang gastos sa operasyon ng Senado o nasa kabuuang kalahating milyong piso. Hit pa ng abogado na sayang din ang oras at resources ng Senado dahil sa naging hakbang ng House Prosecution.
3: XFM News Nationwide.
4: Kampo ni VP Sara Duterte na niniwalang walang sapat na batayan ang tatlong articles of impeachment, kaya't iniurong na lamang ng prosecution. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
5: Attorney Paolo Panelo, tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte, na nagpapakita umano ng kawalan ng sapat na batayan ang mga aligasyon laban sa pangalawang pangulo matapos magdesisyon ng prosekusyon na bawiin ang tatlo sa apat na articles of impeachment laban sa kanya. Sa pahayag nitong Miyerkules, October 14, igirit ni Panelo na ang pag-atras ng prosekusyon ay indikasyon umano na walang sapat na basihan ang mga paratang laban kay VP Sara mula pa sa simula. kinwestiyon din niya ang umano'y kawalan ng matinding reaksyon mula sa mga miyembro ng Senate Majority kaugnay ng naging hakbang ng prosekusyon. Matatanda ang formal na iniurong ng House Prosecution ang Article 1 na may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, Article 3 tungkol sa bribery at Article 4 hinggil sa grave threats. Samantala, Article 2 na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth na lamang ang ipinagpapatuloy ng prosekusyon sa impeachment trial laban kay VP Sara. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
5: Iginit ni former IBP National Executive Director Attorney Antonio Ligon na may karapatan ang House Prosecution Panel na iatras ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ituon ang paglilitis sa natitirang aligasyon ng unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ligon na bilang ang kamara ang naghain ng reklamo, may kapangyarihan silang magpasya kung aling mga aligasyon ang itutuloy sa paglilitis.
6: Tinataya na nila yung accountability issue against the Vice President doon sa latest article na present nila, yung unexplained wealth. Mm-hmm. Sa kanila, hindi na kailangan tugay-gayin. Dito na lang tayo sa unexplained wealth kasi matibay na ebidensya at dito, eh kahit na abutin sila ng detalyadong presentasyon, mm-hmm, confident, you know, assumption ko na mako-convict on the accountability issue, mm-hmm, si Vice President.
5: Yan ang tinig ni dating IBP National Executive Director Attorney Antonio Ligon.
3: XFM News Nationwide.
4: Sa kasabay na panayam, hindi nangangahulugang nasayang ang oras ng Senado sa tatlong inatras na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil naihain na ng House Prosecution Panel ang mga testigo at kanilang testimonya. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ligon na ang hindi na lamang matutuloy ay ang mas mahabang proseso ng paghaharap at pagsusuri sa mga documentary evidence kaugnay ng tatlong artikulong inatras ng prosecution panel.
6: Sa gastos, binabawasan nga natin ang gastos para hindi na humaba pa to, ang usapin na to. Ngayon, ang gagawin ng prosecution, inuurong impeachment. Aba, pati ako magagalit. Bakit? Ginastos nyo pera ko tapos iuurong nyo pala. Ang ginagawa nila, hindi naman inuurong. Paghahandaan ko ngayon, itong sinasabi mong i-impeach mo ko dahil dito sa unexplained wealth. Dito ko ipo-focus at tingin ko, sa paningin din ng taong bayan, kung makalusot dyan sa unexplained wealth at wala talaga, pwede itapos ang boxing.
4: Sinabi ni Ligon na maaari pa rin idulog sa Korte Suprema ang pag-atras ng House Prosecution Panel sa tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung may batayan para questionin hakbang dahil sa grave abuse of discretion.
3: XFM News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, nakatakdang tumistigo si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at iba pang whistleblowers laban kay Senator Jinggo Estrada sa kinakaharap nitong plunder case kaugnay ng umano'y kickback scheme sa flood control projects. Ayon sa prosecution, maghahain ito ng 21 witnesses sa bail hearing ni Estrada mula October 20 hanggang November 12 upang patunayan na malakas ang ebidensya laban sa senador at sa mga kasamang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang sa mga testigo ang isang Senate official, mga opisyal at human resources personnel ng DPWH Central Office at isang National Bureau of Investigation officer.
3: XFM News Nationwide.
4: Dalawang dating security aide ni Saldico ang tumistigo sa Sandigan Bayan tungkol sa muli paghatid ng mga maletang puno ng pera sa mga tirahan ni Late Representative Martin Romualdez. Ayon kay Hill Navidad, 5 beses siyang nasaksihan o personal na naghatid ng mga maleta, kabilang po ang delivery noong September o November 21, 2023. Samantala, sinabi naman ni Christopher Esquivel na sinabihan siyang naglalaman ng pera ang mga maleta at nasa 10 milyong piso hanggang 17 milyong piso ang laman ng bawat isa, depende sa laki nito. Sa kanilang judicial affidavit, sinabi rin ng dalawa na may nag-alok umano sa kanila na ng 10 milyong piso kapalit ng pagbawi sa nila mga payag. Ngunit hindi nila pinangalanan ang pagkakakilanlan na nag-alok. Kinwestiyon naman ang kampo ni Romualdez ang testimonya ni Navidad. Ngunit ibinasura ng korte ang karamihan sa mga pagtutol ng depensa.
3: XFM News Nationwide.
5: Pinawalang sala ng Sandigan Bayan si dating Health Secretary at ngayon House Deputy Speaker Janet Garin at ilang dating opisyal ng Department of Health sa mga kasong graft at technical malversation kaugnay ng pagbili ng 3.55 billion pesos na dengue vaccine vaccines noong 2015. Sa desisyong inilabas noong October 13, sinabi ng korte na nabigo ang prosekusyon na patunayan ang pagkakasala ng mga akusado. Nagugat ang kaso sa paglilipat ng pondo ng gobyerno para pondohan ang pagbili ng bakuna laban sa dengue para sa mga mag-aaral. Ayon sa Sandigan Bayan, walang sapat na ebidensya ang magpapatunay na may pandaraya o masamang intensyon ang mga akusado at kinumpirma rin ng Commission on Audit na walang nawawalang pondo sa transaksyon. Sa kasong technical malversation, sinabi ng korte na hindi natugunan ang mahalagang elemento ng krimen dahil inaprubahan ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III sa pamamagitan ni dating Budget Secretary Florencio Abad ang paggamit ng pondo.
3: XFM News Nationwide.
4: Samantala, tiniyak ng Kamara de Representantes na nakahanda na ang panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa taong 2027 para tugunan ang epekto ng matinding El Nino na inaasahang magpapatuloy hanggang kalagitnaan ng susunod na taon. Kabilang sa Maynilaan ang 10 bilyong piso para sa mga magsasaka at mga isda, 4.49 o 4.96 bilyon pesos para sa kalsada nag-uugnay sa mga sakahan at pamilihan, 1 bilyon pesos na subsidy sa gasolina para sa mga tsuper at iba pang manggagawa sa transportasyon. Samantala, maglalagay ang Department of Health ng mga espesyal na pila sa emergency room para sa mga pasyenteng may sakit dulot ng matinding init, kabilang ang heat stroke at heat exhaustion. Nagpakalat naman ang Department of Environment and Natural Resources na mga sistemang tutulong sa pagsubaybay sa panganib ng sunog sa kagubatan, pagkasira ng mga bahura at kakulangan sa tubig.
3: XFM News Nationwide.
5: Dagdag sahod sa Central Visayas, epektibo na. Mga kasambahay, may dagdag na 500 piso bawat buwan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
7: Epektibo na ngayong araw, October 14, ang dagdag sahod ng 42 pesos kada araw para sa mga magagawa sa Central Visayas. Alisunod sa Wage Order Number ROBI-27, kasabi nito, ipatutupad na rin ang 500 pesos dagdag sa buwan ng sahod ng mga domestic worker o kasambahay sa nasabing riyon. Layon ng dagdag sahod na maitaas ang minimum nakita ng mga magagawa at matulungan silang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa gitna ng patuloy ng gastusin. Dahil dito, pinalahanan ng mga employer sa Central Visayas na maikpit na sundin ang bagong minimum wage rates at tiyaking tama ang naayon sa batas ang ibinabayad na sahod sa kanilang mga manggagawa. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, pangungunahan po ni Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle ang isang misa sa St. Peter's Square sa Vatican ngayong Miyerkules. Aba nagpapagaling si Pope Leo XVI matapos ang operasyon sa baga. Ayon sa Vatican, alas 10 na umaga, oras ng Vatican, o mamaya po yan na alas 4 ng hapon, oras sa atin sa bansa, ang misa na dadaluhan ng mga leader ng Simbahang Katolika, mga mag-asawa at iba pang eksperto kasama ang mga panalangin para sa kalusugan ng Santo Papa. Kamakailan lamang inaprobahan ni Pope Leo XVI ang pagkakatalaga kay Tagle bilang Dean ng College of Cardinals na siyang naangasiwa sa mahalagang proseso ng mga kardinal. Kabilang din ang pagpili ng bagong Santo Papa kapag ka nabakante ang posisyon. Si Tagle ang kaunaw ng Asian cleric na nahalal sa nasabing posisyon na karaniwan pong hinahawakan ng mga European kardinal.
3: XFM News Nationwide. mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din tayong katropa sa iba pang XFM station sa Pilipinas. XFM 101.7 Bukidnon, XFM 103.9 Bacolod, at XFM 100.7 Iloilo.
3: Balitang regional.
4: Si Pangulong Bongbong Marcos ay dumalo sa mga aktibidad dyan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Patropa natin sa update, Almi Mata na XFM Cebu.
8: Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilang aktibidad sa Lapu-Lapu City, Cebu nitong Miyerkules. Kabilang sa mga aktibidad ang paglulunsad ng programang Tulong Panghanap Buhay sa ating Disadvantaged Displaced Worker o TUPAD na naglalayong magbigay ng pansamantalang trabaho sa mga kwalipikadong magagawang nawala ng hanap buhay. Inilabas din ang Department Order No. 239-ES Series of 2026 ni Dulis Secretary Francis Tolentino upang mapahusay ang pagpapatupad ng TUPAD programa. Dumalo rin ang mga kinatawan ng pamahalaan at sektor ng paggawa sa 26 na National Public Employment Service Office o PESO Congress na ginanap sa Jay Park Island Resort at Water Park sa nasabing lungsod. Tinatayang 1,200 ang lumahok kabilang mga opisyal at personal ng PESO at iba pang stakeholders sa sektor ng empleyo ang nakibahagi sa pagtitipon. Layunin ng mga aktibidad na palawakin ang oportunidad sa trabaho, magbigay ng pansamantalang hanap buhay sa mga kwalipikadong magagawa at upahusay ang mga serbisyo sa paghahanap ng trabaho sa bansa. Mga katropa, simulan ang araw sa sarap ng Santhono Coffee Mix, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
5: LTO nag-issue ng show cause order laban sa rider na nagsagawa ng driving stunt sa Davao City Coastal Road. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
9: Report. Nag-issue na ng show cause order ang Land Transportation Office, Regional Office 11, laban sa isang rider na nag-viral dahil sa mapanganib na pagmamaneho sa Davao City Coastal Road. Inatasan ng LTO 11 ang rider at ang rehistradong may-ari ng motorsiklo na humarap sa Regional Intelligence and Investigation Unit, Regional Law Enforcement Section sa Davao City sa loob ng 5 araw mula sa pagtanggap ng show cause order. Inaatasan silang magsumite ng sinumpaang salaysay o paliwanag kasama ang mga kaukulang orihinal na dokumento. Sa viral video na ibinahagi ng Davao Idiot Drivers 2.0, makikitang nakatayo ang rider habang umaandar ang motorsiklo at hindi niya hawak ang manibela habang bumibiyahe sa pampublikong kalsada. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Villacanilao, maaaring maaksidente ang rider at malagay sa panganib ang buhay nito at ng iba pang mga motorista dahil sa ganitong mapanganib na pagmamaneho. Samantala, inilagay na sa alarma ang motorsiklo at sinuspinde ng 90 araw ang lisensya ng rider bilang preventive measure. Inatasan din itong isuko agad ang kanyang lisensya para sa kaukulang proseso. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Marvin Emano, XFM News.
4: Ito naman yung inflation rate dyan sa Puerto Princesa City noong September 2026 ay tumaas ayon sa PSA. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
10: Tumaas ang inflation rate sa Puerto Princesa noong September 2026 ayon sa PSA Palawan na sa 4.3. Ang inflation sa lungsod mas mataas sa 3.5 na naitala noong August 2026 at 3.2 noong September 2025 o noong nakaraang taon. Ang dahilan ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Pangalawa ang transportation at pangatlo ang pagtaas ng presyo at serbisyo serbisyo ng restaurant and accommodation services. Ayon kay PSA Supervising Statistical Specialist Cheryl Lynn Policarpio, ibig sabihin ito na bumaba ang purchasing power ng peso. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang General Gales, XFM News.
5: Room boy natagpo ang patay sa loob ng lodging house sa Molo, Iloilo City. Katropa natin sa balita, John St. Crisostomo ng XFM Iloilo.
11: Ng buhay ng matagpuan ang 44 anyos na room boy sa loob ng tinutuluyang lodging house sa Barangay North Balwarte, Molo sa lungsod ng Iloilo. Ayon sa imbestigasyon ng pulis, pasado launa ng madaling araw na mag-check-in ang biktima kasama ang kaibigan nitong isa ring room boy sa lodging house na katabilang ng kanilang tinatrabahuhan. Nag-inuman umanong magkaibigan sa loob ng lodging house kasama ang dalawa pang mga babae. Nauna umanong nag-check-out ang mga babae at naiwan ang biktima at ang kaibigan nito na natutulog sa kani-kanilang mga kwarto. Pasado alas 5 ng madaling araw nang mag-check out na sana ang dalawa, subalit hindi pa rin lumalabas ng kwarto ang biktima. Pinilit na lang umano ng room boy na pasukin ang kwarto ng biktima dahil hindi na ito sumasagot. Nang makita ang nangyari, agad na humingi ng tulong ang room boy. Dinala pa sa ospital ang biktima, subalit idiniklarang dead on arrival. Ayon sa pulis, posibleng inatake sa puso ang biktima. Samantala, kinumpirma naman ng asawa ng biktima na dalawang beses na inatake sa puso ang kanyang mister. Survivor na rin umano ito sa sakit na stroke. Naniniwala ang pamilya na walang foul play sa pagkamatay ng kanilang kaanak at pinili na lang na hindi na ipasailalim pa sa autopsy examination ang bangkay ng biktima. Hindi na rin nagbigay pa ng pahayag ang pamunuan ng naturang lodging house. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
4: At panghuli, mag-asawang nakatakda po na operahan sa CBMC. Nasunugan naman sa Tugigaraw. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
12: Alas walang naisalba na gamit ang pamilyang Paracua matapos tupugin ng apoy ang kanilang tahanan sa Lecaro sa Extension Barangay Ugag Sur, Tugigaraw City. Dito ay 12 ng Oktubre ngayong taon sa isang iglap. Abo ang inabot ng lahat ng kanilang pinaghirapan at tanging suot na damit na lamang ang natira. Bandang alas 4 ng hapon nang biglang sumiklab ang sunog na nagsimula umano sa kusina ng kanilang bahay. Mabilis na kumalat ang apoy at nilamon ang buong kabahayan. Agad namang rumesponde ang Bureau of Fire Protection or BFP Tugigaraw matapos makatanggap ng tawag mula kay Gladys Paragua at naideklarang fire out naman ang sunog. Bandang alas 5 ng hapon ay kay Gladys nasasakahan umano ang kanyang magulang na mayari ang sunog at wala rin umano sa kanilang bahay ang kanyang kapatid nang sumiklab ang sunog. Mabuti na lamang at walang naitalag na sawi o nasugatan sa insidente. Samantala, kasama rin sa nasunog ang mahalagang dokumento ng kanyang asawa na nakatakdang sanang operahan sa Cagayan Valley Medical Center or CVMC. Isang mabigat na dagok ito para naman sa kanilang pamilya na ngayon ay humaharap sa magkapatong na problema. Samantala, na damay din sa sunog ang isang bahay kung saan may nakatirang bedridden na agadamang nailawas sa tulong ng mga kaanak at kapitbahay. Sa paunang ulat ng BFP, bagya lamang ang pinsala si kalawang bahay kumpara sa bahay ng pamilyang Paragua na halos abo ang natira. Patuloy pa rin inimbestigahan ngayon ng BFP Tugigaraw ang tunay na sanhi ng sunog at inaalam pa ang kabuang halaga ng pinsalang iniwan nito. Paalala naman ng ahensya sa publiko na laging biyakin ang kaligtasan ng mga tangke ng LPG at mga kagamitang dekuryente upang maiwasan ang ganitong uri ng trahedya. Mula dito sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News. Weather
4: update. Katropang Brian, nakaka-affect the point or traffic convergence zone sa Visayas at Mindanao, habang northeaster wind flow naman ang umiira sa Northern Luzon ngayong araw.
5: Katropang body, localized thunderstorms pa rin ang iiral at mararanasan sa Metro Manila sa nanalapig bahagi ng Luzon.
4: May bagyo ring minomonitor ng PAGASA sa laing 2,340 km east ng extreme northern Luzon, mga katropa, pero hindi po ito inaasang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin direkta epekto yan sa lagay ng panahon sa bansa.
5: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.47 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 5.37 ng gabi.
4: Ang weather update, inihatid po sa atin katropa ng Santon Plus Oil.
3: Balitang International.
4: Ang Balitang International, ihatid naman sa atin ngayon ang Santon Plus Capsule. Patagumpay na sumilalim sa thoracic surgery si Pope Leo XVI sa Gemelli Hospital dyan sa Rome nitong Tuesday matapos makumpirma ang lung adenocarcinoma, isang uri po ng cancer sa baga. Ay sa Vatican News, tinanggal na mga surgeon ang lower lobe ng kanyang baga at tumagal na humigit kumulang sa 90 minutes ang operasyon. Iniulat din ng mga doktor na wala po namang naging komplikasyon. Matapos ang operasyon, normal na nagising ang Santo Papa at ibinalik sa kanyang silid para sa monitoring.
3: Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Clear Skin Herbal Soap. Tiniyak ng aktor at dancer na si Wawi de Guzman na ligtas siya matapos bumangga ang kanyang sasakyan sa concrete barrier sa Santo Tomas City, Batangas madaling araw kahapon. Sa Facebook post, sinabi ni Wawi na wala siyang malubhang injury at nasa maayos siyang kalagayan matapos ang aksidente. Ayon sa pulisya, inamin na aktor na nakatulog siya habang nagmamaneho kaya bumangga ang sasakyan sa mga harang sa Maharlika Highway, Barangay San Bartolome. Galing umano si Wawi sa isang show sa Ginayangan, Quezon at kasama niya sa sasakyan ang dalawa pang individual na naiulat din ligtas. Sa kabila ng insidente, pabirong sinabi na aktor na kaya pa niyang mag-warm up para sa susunod niyang commitment at hinikayat ang kanyang mga fans na huwag mag-alala. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting.
3: Balitang Sports.
4: Ang Balitang Sports hatid sa atin ng Premium D3 Soft Gel Capsule, katropa. Kampanya po ni Alex Ayala sa Wuhan, China ay natapos na. Nabigo siya at ang Turkish partner na si Zeynep Zonmez na umusad sa doubles event ng WTA 1000 Wuhan Open matapos matalo sa Ukrainian tandem ni Diana Yastremska at Angelina Kalinina. 6-2, 6-3 dyan sa China. Yan ay ikalawang sunod na pagkatalo po ni Ayala sa loob ng wala pang isang araw. Matapos siyang mabigo rin sa singles event contra Chinese player na si Han Shi sa round 1. At dahil po dito ay maaga nagtapos ang kampanya ni Ayala sa Wuhan Open kung saan inasaan sana mapagtatala sa mas magandang run bilang number 13 seed.
3: XFM News Nationwide.
4: Katropang Brian, 72 days na lang.
5: Pasko na.
4: Ay, bilis. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ayun, tumatakbo pa.
5: Oo nga ba? Magalaw-galaw na yan.
4: Ibang klase. Kami po ang mga katropa. Sigurado na ako. Ako si Buddy Oberas.
5: Opo, at ako po si Brian Defaz.
4: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Siyempre, hati pa rin po sana ito ng Santone Plus Herbal Capsule at ng ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remily Tuoy at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopath, makakasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre mga kapanayam din po natin ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw muli mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, napakagandang talakay naman po ang ating pag-uusapan at kung paano na-address ang problemang ito ng Santone Plus Herbal Capsule mga ka-wellness. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang.
0: Samahan kami nila Doc Ron dito sa ating pong talakayan mga ka-wellness. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Pwede kayong mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-65-45. Kung hindi po ganyan kamasala ninyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po at address ninyo kung saan lugar po kayo located para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga ka-wellness natin dyan na gusto makasubok ng atin pong mga dekalidad na mga produkto, pwede po ninyo ma-avail yan sa atin pong mga authorized dealers nationwide gaya po ng Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. Ganun na rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pwede nyo ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto. Ang napakasarap na kape ng Yes to Health, ang ating pong Santone Gold Coffee Mix ay available din sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng mga produkto ng Yes to Health ay pwede yung ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang ating Shopee page, Yes to Health 2011.
1: Of course mga ka-wellness, ang lahat po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. At kagandahan po sa Yes to Health clinic kayo bibili ay meron po tayong mga discounts mga ka-wellness, lalo-lalo na sa ating mga senior citizen. Dalhin lamang po inyong mga senior citizens ID para maka-avail ng discounts. And of course, these holiday seasons, meron po tayong papromo sa ating pong Yes to Health products, lalo-lalo na ating Yes to Health vitamin C. Meron po tayong buy one take one ng Yes to Health vitamin C. And also kapag bibili din kayo ng Santone Plus Herbal Capsule, meron po tayong 50% discount kapag bibili po kayo ng Yes to Health vitamin C. And of course sa atin pong mga Yes to Health clinic, meron po tayong libreng konsultasyon sa buong Pilipinas mga ka-wellness. Yes, yan po ay serbisyo publiko ng Yes to Health Incorporated po sa inyo. And of course pag meron mga iniindang karamdaman, meron po kayong mga sakit na kung saan napakatagal ninyong dinadala at wala pa din kagamutan, subukan po ang ating mga services sa mga Yes to Health clinics po natin. Meron po tayong mga program, modalities na kung saan pwede po natin gawing personalize upang mas mapadali ang inyong gamutan, ang mapadali pong gumaling sa inyong mga karamdaman. And of course, wala pong side effect, purong natural at herbal ang atin pong pamamaraan. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, meron po tayong herbal therapy, acupuncture, mugok buyang Korean therapy, by zapper therapy, terahertz therapy, and also natutra therapy or hilugtok. Yan po ay services exclusive po sa ating mga Yes to Health branches dito po sa Southern Luzon mga ka-wellness.
0: Ayan, kaya sa mga ka-wellness natin na gustong masubukan, gusto po ninyong matry ang mga service na in-offer ng Yes to Health, pwede po ninyong bisitahan, pwede po ninyong puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana na Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910 0187529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan, door number 1, Jekos Place, Poblasyon 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Kuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Kuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jerusalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlon, i-refill. Yung buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito edit sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang po natin sa araw-araw ng pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito, pag-uusapan naman po natin, mga ka-wellness, ang mga panganib na naidudulot ng metabolic syndrome. Ano ba itong metabolic syndrome po na ito, mga ka-wellness, ha? Ito ang pag-uusapan po natin dahil marami, Doc Ron, ang mga tao na nakakaranas nito. Million mga tao sa buong mundo ang nagsasuffer from this kind of problem. At itong problema nito, Doc Ron, hindi lang basta-basta. Mm. Ano? Well, actually, napaka-common yan na problema sa karamihan. But then, yung effect nito sa atin pong pangangatawan is very devastating. Mm-hmm. And actually, karamihan ng mga degenerative diseases ay nakapaloob dito sa problema po na ito, mga ka-wellness. Kaya pag-usapan natin, ano ba talaga itong metabolic syndrome na ito? O sa ibang term na ito, tinatawag na syndrome X. Ano? Mm. Paano natin ito kokontrolin? At higit sa lahat, paano ba nakakatulong ang atin pong mga suplemento, especially ang ating Santon Plus Herbal Capsule, sa pagtugon at pagsolusyon sa ganitong problema, Doc Ron?
1: Oh, ang metabolic syndrome, ito ay isang set ng condition na kapag pinagsama-sama, that means tatlong klase ng degenerative disease that results three or more or hanggang sa lima na pagkakaroon na itong metabolic problem na ito ay nagpapataas ng risk ng isang tao ng pagkakaroon, number one, heart disease. Mm-hmm. Pangalawa, pagkakaroon ng stroke. Mm-hmm. Pangatlo, ang pagkakaroon na tinatawag natin type 2 diabetes. Ang kabilang sa tinatawag natin mga criteria, ito yung mga criteria, tingnan ninyo, baka mamaya is naisali po kayo sa ganitong criteria. Isa is pagkamataas ang blood pressure.
0: Nako.
1: Pangalawa, kapag dinagdaan na mataas ang blood sugar. So mataas ang blood pressure, mataas ang blood sugar. Pangatlo, sobrang taba sa tiyan or tinatawag natin belly fat, malaki ang belly fat. So pag meron na kayong tatlo na yan na pinagsama-sama, that is called already a metabolic syndrome. Mm-hmm. Also, pag naidagdag pa dyan ang abnormal na cholesterol o di kaya triglyceride level. Kapag present itong tatlo or more or hanggang umabot sa nga lima na factors na ito, ang tawag na po dyan mga ka-wellness is metabolic syndrome.
0: Kaya pansin ninyo mga ka-wellness yung condition ng inyo pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano? Kasi yung iba doc ron, mataas ang blood pressure nila pero hindi naman mataas ang blood sugar nila. Mm. Yung iba naman, mataas yung sugar level nila, hindi naman ganun kataas ang BP nila. Mm. Oo. Pero pag chinek, nako, eh, taas din pala ng triglyceride sa kanilang pangangatawan. Mm-hmm. And then sa physical figure nyo pa, eh napapansin nyo na mas nauuna yun tiyan pag naglalakad.
1: Kaya nga, meron nga sabi Doc L na isa sa test ng metabolic syndrome is kapag naglakad ka diretso sa bader, pag nauna yung tiyan na sumabit kaysa doon sa buong katawan, that means indicator na yan ng pagkakaroon din ng metabolic syndrome.
0: Ayun. Mm. Kaya pansinin nyo yan, ha, yung mga pagkakakilanlan na yan. Doktor, paano ba dinadiagnose na ang isang tao ay mayroong ganitong problema, itong metabolic syndrome?
1: According sa ano sa medical world, merong limang criteria. First na criteria na pagkakaroon ng metabolic syndrome is yung mataas na waistline. Meron nga tayong kasabihan, the longer your waistline, the shorter your lifeline. And also, sobrang laki ng belly fat sa belly area.
0: Naalala ko, Doc Ron, yung nakita ko, no? Explanation isang doctor, na dapat daw yung circumference ng tiyan mo ay hindi lalagpas sa kabuuang sukat
1: size
0: ng iyong
1: leg.
0: Hindi, kabuuang sukat ng iyong height. Ng height mo. For example, ang height mo ay sumusukat ng sabihin natin na sa 160 or 5'5", ganyan, sabihin natin 5.5 feet or sa cm ay 160 cm. So dapat yung circumference ng iyong ano, ng iyong tiyan
1: waistline
0: ay hindi lalagpas sa kalahati nun.
1: So that means nasa 160 80
0: 80 cm
1: 80
0: or lower pa,
1: or lower
0: yung waistline po ninyo. Eh pagka na sumukat na yan ng ano, nasa 30 inches or sumukat na yan siya ng ano, ng 90 cm. Eh ang height mo lang ay 160 cm. So indicator na
1: indicator
0: yan siya.
1: Indicator na yan siya. Oh. Yes, so number one is malaki yung belly fat. Number two is pag makita na mataas ang triglyceride level.
0: Yeah, isa pa. Oh,
1: kapag kalimitan yan, kailangan yon ng ano, ng lipid profiling kapag para makita ang triglyceride. Number three, mababa ang HDL cholesterol. Pagka mababa ang HDL cholesterol tapos mataas ang triglyceride, that is indicator, mataas na blood pressure, pang-apat, and mataas na fasting blood sugar. Kapag merong tatlo, tandaan ninyo ha, pag merong tatlo doon sa lima, either case na pagka nag-combine yung tatlo, that is already diagnosed as metabolic syndrome.
0: Kapag napansin nila yung Doc Ron na ganyan, at nakita nila na ganito nga ang kanilang ano, ang kanilang condition, mahalaga na dapat mabigyan na kagad ng hakbang ito. Mga paunang hakbangin na kinakailangan gagawin. Ngayon, maraming nakakarinig, Doc Ron, about sa insulin resistance, which is closely linked sa ganito pong problema. Paano ba, Doc, na i-coconnect yung problema na insulin resistance or pagiging insensitive ng atin pong mga selula sa insulin in relationship with dito sa mga metabolic syndrome na ito?
1: Ang insulin, Doc L, sa mga ka-wellness natin, ang insulin is a hormone na kung saan ang primary role ng hormone na ito is para pababain ang blood sugar level. Ang problema, kapag kayong selula natin, yung mga receptor or insulin receptors, ay hindi na siya nagre-react o nagiging manhid na siya. At hindi na nagre-react doon sa katok o pag-trigger ng insulin hormones, ang nangyayari, tumataas ang blood sugar level. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng tinatawag natin ng metabolic syndrome. Nagdudulot din ito ng pagtaas ng taba sa tiyan. Kaya mapapansin niyo, those people who are really working hard in order to reduce their weight, pero parang wala namang nagbabago.
0: Tama.
1: So, ang pinakaunang ano dyan, pinakaunang problema, i-check po ninyo yung tinatawag natin insulin sensitivity po ninyo. Kasi ang insulin hormones, siya ding nagtuturo sa ating mga fat cells to deposit more fats sa ating katawan. Kaya yan po ay nagpapataas ng taba sa ating tiyan and also nagpapabago din ng ating cholesterol level, especially pagtaas ng triglyceride level at pagbaba ng HDL level sa ating katawan.
0: According to one known doctor, Doc Ron, na ang mga Asian, they don't need to be very big
1: sobrang laki
0: to have a diabetes, especially yung type 2 diabetes. They only need to have a bigger belly. Or bigger waist. Ang mga Asian kasi, kahit na payat sila, payat sa braso, payat yung binti, tapos, pero malaki yung tiyan, indicator na po yun. Pwede maging indicator yun na pagkakaroon po ninyo ng problema sa inyo pong sugar level or pagkakaroon ng type 2 diabetes, compared dun sa mga western
1: na, kasi makita mo sobrang laki na nila, pero yung mga lipid profile okay. Tama. Pa blood pressure okay. Pa blood sugar okay pa, kahit na kung titingnan mo sa atin sobrang
0: taas na kung ikaw compare mo sa atin
1: sa mga Pilipino.
0: Kaya yun yung problema sa atin ng mga Asian people, na yan talaga yung isa sa pinakapalatandaan itong pagkakaroon ng bigger belly, kung tawagin. So, kung ma-manage natin, Doc Ron, yung insulin resistance sa ating pong pangatawan, makakatulong ito, Doc Ron, para maiwasan din yung unti-unting paglaki ng belly size.
1: Tama ka dyan, Doc L. Kaya kailangan na pinakaunang primary na i-address natin is to control or mapaganda yung sensitivity ng ating insulin sa ating katawan para magkaroon ng better chances na hindi magkaroon ng type 2 diabetes o di kaya tinatawag natin na heart problem, which is closely linked doon sa insulin resistance.
0: Maraming nagtatanong, Doc Ron, pwede bang daanin in a natural way or meron bang mga natural remedies para mabigyan ng solusyon yung ganitong problema, like yung pagkakaroon ng bigger belly, pagkakaroon ng insulin resistance, or pagkakaroon ng ilan or karamihan dun sa mga nakapaloob sa metabolic syndrome na problema?
1: Well, meron po tayo niyan. Merong natural supplements na pwedeng makatulong. Isa na yun, yung Santon Plus Herbal Capsule natin. Why? In what way that the Santon Plus Herbal Capsule could really help with you guys with this metabolic problem? Number one, ang Santons po natin, isang antioxidant na nakakatulong na pababain ang inflammation sa ating katawan. Hindi lamang ang inflammation, pati na din ang oxidative stress na konektado sa tinatawag natin insulin resistance at metabolic problem. Kapag mataas kasi ang metabolic stress natin, mataas ang cortisol level, adrenaline level din natin sa ating katawan, tumataas din. At yun ay nag-i-inhibit ng sensitivity ng insulin sa ating mga selula. Also, ang Santon Plus Herbal Capsule ay pwedeng suportahan ang regulation ng blood sugar and cholesterol. Especially dun sa blood sugar, kasi binabypass yung GLUT4 pathway na kung saan is nagagamit yung sugar po sa dugo na hindi na dumadaan doon sa insulin pathway. Is natatanggal. Ibig sabihin, hindi na niya. Kung meron kayong insulin resistance, it bypasses insulin pathway at didiretso na maa-absorb na ng katawan. So, hindi tataas yung blood sugar level. And also, kapag matatandaan, closely linked kasi, Doc L, yung mataas na blood sugar at mataas na cholesterol level. So, once na ang blood sugar natin is nasa normal range, our cholesterol level, especially your triglyceride level, will be babalik din yan sa normal, at also yung pangkalahatang metabolic health. Ang kaibahan ng ating Santon Plus Herbal Capsule sa napakarami binabaha ng ng mangustin na products sa market with regards to food supplement. Ang kaibahan ng Santon Plus Herbal Capsule dahil sa santons at moringin ito. Alam nyo ba na yung powder lang ay nasa 0.4% lamang ang absorbability noon ng mangustin. Pagka natural powder. Pero kapag ka pharma grade, mas mataas ang absorbability nito sa ating katawan. At nagkasama pa yung catalyst. Bakit magkasama yung Moringin at saka Santon sa Santon Plus Herbal Capsule? Kasi ang Moringin is a catalyst that maximizes the absorbability ng Santons mula

0: Nakakatulong din siya, Doc Ron, dun sa karamihan ng mga inflammatory diseases or inflammations na nangyari sa ating pangatawan, especially yung low-grade inflammation or yung chronic inflammation, kung tawagin na yan din yung mga factor or sa pagkakaroon ng mga degenerative diseases. Ang santon din natin, Doc Ron, yung santon na nandun sa santon plus herbal capsule natin, ay tumutulong din siya sa insulin sensitivity ng ating pong pangatawan. And it works like the work of insulin sa katawan po natin, like yun na-explain mo kaninang umaga, ano, na binabypass nito yung daanan, yung pathway ng insulin dun sa ating cellula para mas maging efficient yung trabaho nito at mas maging maganda yung metabolism ng sugar sa ating pong dugo, mga kaibigan. No? Isa kasi yun sa mga problema, Doc Ron, pagka nagkakaroon tayo ng hyperinsulinemia, kung tawagin, mas toxic yan kesa dun sa asukal na dumadami dun sa iyong bloodstream. Ano? At yun yung hirap sa karamihan ng mga tao, Doc Ron, na meron silang, ano, meron silang mataas na insulin level sa kanila pong dugo. Halos hindi nila napipigilan yung cravings nila.
1: Kasi nagdudoble kasi, Doc L, yung ano eh, yung inflammatory markers.
0: Tama.
1: Insulin in its, pagka nasa threshold siya, is anti-inflammatory. Pero pagka lumagpas siya, it is already pro-inflammatory. So yan, pag mataas ang insulin, pro-inflammatory. Mataas ang blood sugar, pro-inflammatory. Both yun, pag nagsama-sama, that causes yung tinatawag natin chronic inflammation sa ating katawan. At pinakaunang naapektuhan talaga yan, ang mga ugat po natin, especially yung endothelial lining ng ating mga ugat.
0: Kaya ugaling po mga ka-wellness, ha, na uminom ng Santong Plus Herbal Capsule natin. Syempre, isabay pa rin yung proper lifestyle or yung proper diet po natin with the aid of Santong Plus Herbal Capsules.
1: Yes.
0: Okay. Sa ating pagbalik, mga ka-wellness, ay atin pang pag-uusapan kung ano yung mga tips na pwede din maibahagi sa ating mga ka-wellness in relationship dito sa pinag-uusapan natin na metabolic syndrome or yung syndrome X, kung tawagin po nila. Kaya sa mga kabayan natin dyan, tutok lang po dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health.
6: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan. At sa mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, i-text lang yan sa atin pong numero, mga ka-wellness. Doc Ron, pag-usapan naman natin, ano ba yung mga steps o ano ba yung mga pwedeng gawin ng mga ka-wellness natin, like mga aggressive prevention strategies para maiwasan itong pagkakaroon ng metabolic syndrome?
1: So, ibig sabihin, pagka-aggressive, you need to act now before it's too
0: agaran
1: late.
0: Agaran yan.
1: Oh, agaran po yan.
0: Kaya sabi nga, daig ng maagap ang masikap.
1: Kasi mas maraming magagawa kapag ka maagap.
0: Oo naman.
1: Yes.
0: Maagapan mo yung mga karamdaman bago pa lumala ito. Mas maganda yun kaysa paghisikapan mo na gamutin.
1: Mas
0: lalo mahirap, na pag lumala na.
1: Mas mahirap pang gamot.
0: Tama.
1: Kaysa mag-prevent. Mm-hmm. Mas madali mag-prevent. Kasi mas maintain mo na lang. Mas lesser din ang maintenance. Mm-hmm. Number one, na aggressive lifestyle. Number one, kumain ng balanced diet.
0: Yan.
1: Puno ng whole grains. Ang white rice, hindi po yan kasali sa whole grains. That is already refined na grains na po yan. So, whole grains, brown rice or unpolished rice, also fruits and vegetables. Mm-hmm.
0: Ibig sabihin ng balanced diet, Doc Ron, dapat yung mga macros mo, dapat balanse.
1: Balanse.
0: Hindi pwede na puro carbs lang.
1: Puro carbs.
0: Hindi pwede yung puro fats.
1: Hindi din puro protein lang. So, kailangan balanse. Kasi yun ang nagko-complement yun sa isa't isa. Kaya nga ginawa ng Diyos na iba-ibang klase klase ng gulay para meron tayong choices at hindi din tayo maumay. Kaya dapat balanse yan. Number two, regular exercise. Meron akong nabasa sa isang

0: sa ano, sa isang devotional, mm-hmm, na it said there, it is a duty for every person, mm-hmm, to do physical exercise. Ibig sabihin ng duty, kailangan natin yung gawin, mm-hmm, para mapanatili yung ating kalusugan. So regular exercise, it helps na maayos yung insulin sensitivity, mm-hmm, lalong-lalo na doon po sa selula ng ating mga muscles. So when you do exercise, nagagamit yung stored energy, mm-hmm, and then it, pag na-empty yung stored glucagon stores doon sa ating ano, sa ating muscles, pwede nang siyang humugot doon sa sugar mula doon sa ating dugo. Kaya hindi na magkakaroon ng insulin resistance. Mm-hmm. Also, iwasan din ang mga processed foods, lalong-lalo na mataas sugar, ultra-processed foods, and also unhealthy fats. We all know unhealthy fats, especially burned fats, mm-hmm, and mga fats na galing po sa animal animal fats. Kasi ang ano kasi ang animal fats is doon naka-store. Yung kalimitan is yung mga metabolites. Yung metabolites, mm-hmm, yun yung dumi sa katawan ng ano ng animal. So iwasan po 'yan. Also, you need to stop smoking, you need to also to stop drinking alcoholic drinks, and also lagi pong tandaan, kailangan pong magpa-check up. Huwag po palaging ano, huwag pong haka-haka lang. Mm-hmm. So you need to monitor your blood sugar level, yung blood pressure po ninyo, yung cholesterol level, especially yung triglyceride, kung anong taas na. And kung minsan yung iba hindi, dahil sa meron na silang metabolic problem, hindi, mm-hmm, agad-agad na kayang-kaya agad ng ano, ng tinatawag natin ng healthy lifestyle. Kung minsan kailangan pa ng medication, kung minsan binibigyan ng maintenance medicine. Pero isa sa pinaka ano, pinaka-suggest talaga natin is yung complementary supplements na napakarami nang natulungan with regards sa metabolic problem is ito pong Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
1: Mm-hmm. Parang straightforward, pero kailangan natin yan, ha? Mm-hmm. Sa mga kababayan natin. Kasi yung iba, Dokron, kumbaga ano lang sa kanila, they take very little effort, mm-hmm, about those yung mga nabanggit mo kanina, ano, na dapat nabigyan ng pansin, especially yung ano, yung pag-monitor ng ano po ninyo, ng health po ninyo.
0: Yeah.
1: Napakahalaga yan, mga ka-wellness. Minsan kasi sa mga kababayan natin, mm-hmm, likas na matiisin, eh. Mm-hmm. Likas na matiisin tayo, pati yung mga nararamdaman natin sa ating pangangatawan, tinitiis-tiis lang
0: at
1: natin.
0: At kuminsan din, wala din, kumbaga, wala din capacity, mm-hmm, para magpa-check up. Oo. At sa ating sa ano kasi sa yung tinatawag natin sa health health line sa Pilipinas, mm-hmm, sa healthcare natin sa Pilipinas, sobrang mahal.
1: Oo,
0: tapos yung mga kababayan natin, they could only afford to feed their family, mm-hmm, sometimes kaya ang nangyayari, ganun ang nangyayari, iniisip ay imbis na pang pa-check up ko, pambili ko na lang ng pangangailangan, mm-hmm, sa bahay. But then ito po ang tandaan ninyo na yung regular check up is that would make you able to provide for your family. Mm-hmm. Once you are healthy, you could able to provide for your family. Kasi kapag ka may sakit ka na, maliban na, let's say, pagka-breadwinner, maliban, mm-hmm, na hindi ka na makapag-provide sa pamilya, magiging another, ano ka pa, another na dagdag na gagastusan, mm-hmm, ng iyong pamilya kapag ka nagkasakit. Kaya alagaan po ninyo talaga, mga kawalan, sa inyong, mm-hmm, kalusugan.
1: Oh, hindi naman sa pagpapa, ano, ha, self-pity sa mga meron ng problema, mm-hmm, sa kanilang pangangatawan. Ito ay bali parang opener, eye-opener, mm-hmm, para sa mga ka-wellness natin dyan na sikapin natin, mm-hmm, na maalagaan yung ating pong pangangatawan. Sikapin natin na maging able pa rin tayo, mm-hmm, para makapagtrabaho, mabigyan natin ng maayos at pang-araw-araw na needs.
0: Support.
1: Mm-hmm. Support. Yung mga umaasa po sa atin, mga kaibigan. Well, lalo-lalo kung ikaw pa isang public servant, mm-hmm, na marami ang umaasa sa iyo na tao. Mm-hmm. So, kinakailangan talaga, kumbaga yung priority mo, first, mm-hmm, priority mo talaga is yung pag-iingat sa inyo pong kalusugan, mga ka-wellness. Ano? Kaya mahalaga yan, ha? Yung pag-monitor ng health po ninyo, and of course, yung pag-supply ninyo ng mga sapat na nutrisyon sa inyo pong pangangatawan together with healthy lifestyle para ma-secure natin yung atin pong health, mga kaibigan. Ngayon, Dokron, ano yung mga tips na pwede mong maibigay sa mga tagapakinig natin para ma-take charge nila yung mga metabolic health or maging maayos yung metabolic health ng kanilang pangangatawan?
0: First thing na para ma-check yung status ng health ninyo, isukatin yung waistline.
1: Mm-hmm.
0: Sa lalaki, greater than 40 inches or, mm-hmm, 102 centimeters. Sa kababaihan naman, 35 inches or 89 centimeters. Mm-hmm. But then, sa Asian, mm-hmm, sa Thai Bilong, ito, mm-hmm, kaya ito yung binabanggit mo kanina, no, ng L. Sa mga Asiano, Southeast Asians, mas bababa yung threshold.
1: Mm-hmm.
0: So, it's either 35.5 inches,
1: mm-hmm,
0: or lesser. ang ano, ang waistline. So that is 90 cm for men, 35.5. Kapag umabot ka na ng 34, ay sigurado kailangan ano na, check na po yan. Also sa mga babae, kailangan hindi lalagpas ng 31.5 inches or 80 cm sa mga babae. So check your waistline sa mga kalalakihan at mga kababaihan. Also, you need to check your blood pressure, check your blood sugar, and also magpa ano, check po kayo ng ano, cholesterol po niyo, especially yung triglyceride. Yan po ang pinaka-importante, yung triglyceride and HDL ratio. Doon po makikita ang yung tinatawag natin na isa sa mga indication ng inflammatory or metabolic markers sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Of course, drastic talaga, you need to take charge of your health kasi hindi man ibang tao ang gagawa nun para sa'yo. So, I myself, I am healthy. Wala naman siguro, balibad dun sa may mga congenital problem, may congenital disease. We are born able and we are born healthy. So, if you get sick, you are the only person who could take it back. Ikaw lang ang kayang gawin na bawiin mo yung kalusugan na meron ka. Kasi sa'yo yun. Natanggal lang kasi kung minsan nawala dahil sa kapabayan natin, our negligence or also yung ignorance natin. Ngayon, if you had known this method, take it back. Kaya po ninyo yan at magagawa po ninyo yan. And also, kasama din dyan yung support ng natural supplements, lalong-lalo na yung ating Santon Plus Herbal Capsule, at lagi pong magpakonsulta sa mga inyo pong mga doktor para po kayo ay mabigyan ng advice with regards on how to deal with your problem.
1: Okay, simulan nyo na ha, yung pag-change ng lifestyle into a better lifestyle, mga kaibigan, mga ka-wellness, ano? Kung napabayaan nyo yan before, or some reasons, minsan kasi Doc Ron, yung iba, no choice, lalo na yung nature of work nila, ganoon, ano? So, unti-unti, kinakailangan ibalik natin, ano? O, pagka nasukat mo na yung waistline mo dyan, ako, pumapalo na ng 35. or more than pa, kinakailangan, unti-unti na po yan, paliitin, mga kaibigan, by doing physical activity, kasi yun lang naman, Doc Ron, ang healthy way. Kasi marami namang way. Ano? Yes. Marami namang marami namang paraan para yan ay paliitin yung bigger waistline na yan.
0: Pero integration yan, Dokel. Integration ng healthy lifestyle and also exercise and also some points with regard to sleeping. Kasi you do your exercise, you do your healthy lifestyle, but then salat talaga kayo sa tulong ninyo. Inflammatory markers, mataas pa din talaga yan. Kaya mahirapan din talaga kayo mag-recover.
1: So, kaya nga, balance dapat sila.
0: Integration ng mga ano na yun, mga factors na yun, mga ka-wellness.
1: Okay, ha? Monitor nyo yung mga ano nyo, mga metabolic markers, mga ka-wellness. Lalo na pagka tumataas na yung timbang. Okay, dapat maging anxious na kayo sa ano nyo, sa timbang po, mga ka-wellness. Kasi minsan, yung iba, baliwala na sa kanila yung ano,
0: for this life,
1: Oo, kaya nga, hindi na namomonitor yung timbang, hindi na nagiging ano sila, hindi sila naging aware na pabigat na pala yung timbang po ninyo. So, ang kailangan ay maging maayos po yan at maisaayos po natin at maibalik natin yung pagiging malusog at malakas ng atin pong pangangatawan.
2: The secret of health.
1: And ngayon, Doc Ron, ano ba yung mga bagay na pwedeng gawin ng mga kababayan natin para mapataas yung tinatawag na insulin sensitivity? Kasi ito yung isa sa mga isa mga factor dito sa ganitong problema pagka hindi nagiging maganda, ano, yung pagiging sensitive ng insulin natin para makagawa ng maayos sa ating pangangatawan. Ano ba yung pwedeng gawin nila para maging mas sensitive yung mga insulin sa kanilang pangangatawan?
0: Isa sa dahilan kasi is yung accumulation of fats. So, insulin causes more fat production and pagka merong fat, nagiging insensitive yung ating mga cells. Ang pagkain ng high fiber foods, nakitaan na yung mga tao na kumakain ng mataas na fibrous or mga fiber foods, ay nakitaan yung mga fats is na itatapon doon sa stool. Nagka-clump doon sa fiber. So, you need to eat high fiber foods, green leafy vegetables, and also beans. Having beans at least 3 times a week. Sa amin, halos araw-araw.
1: Beans.
0: Kidney beans, tapos sunod na araw munggo, sunod green peas, sunod na araw. Pagka may lentils, naging lentils, halos araw-araw. Lalong-lalo na pagka Biyernes at Sabado, maraming beans. Also, sa prutas naman, yung mga berries, kasi mababa yung mababa yung glycemic index. Yes, citrus plants. Wag nyo lang i-juice. Ang orange is napakaganda. Wag nyo lang i-juice. Wag nyo tanggalin natin yung pulp. Kasi dinesign niya na may pulp para hindi mag-surge yung sugar sa ating dugo. So also, healthy fats katulad ng nasa nuts, and also ang common sa atin at affordable ng lahat, itong coconut. Yung niyog or yung coconut oil or buko, yung coconut milk, and yung VCO or virgin coconut oil.
1: Yan, so mga ka-wellness natin yun. How about yung ano, Doc? Premium D3 natin. Makakatulong ba yan sa insulin sensitivity? Lalo na yung VCO na nandyan sa ating premium D3.
0: Ito ang kagandahan. Alam nyo ba na napakaganda? It was na-demonize lang yung fats ng ano ng coconut. For many, many years, ginagamit yan ng cuisine and also pangkagamot. Papansin nyo, di ba, yung mga panghaplas.
1: Tama, Doc.
0: Kapag ka nasusugat, nilalagyan ng oil. Napakadaling nag-heal.
1: Hilong,
0: yung mga peklat, lalagyan ng ano ng virgin coconut oil na ano, numinipis yung peklat, yung mga keloid. Ganyan kaganda ang MCT. At ang MCT na nasa premium D3 natin ay nagpapataas ng insulin sensitivity ng ating cells. That is according to study na yung mga insulin receptors na yan ay nagiging active once na yung mga ano, yung MCT ay nandoon. At ang combination, kaya mapapansin nyo, combination ng Santon Plus Herbal Capsule at ng premium D3. Santon Plus bypasses yung insulin kapag insulin sensitivity. Tapos dagdagan mo pa yung that makes your insulin to become more sensitive. So ibig sabihin na address yung metabolic problem when you combine the Santon Plus Herbal Capsule at premium D3. And especially doon sa may mga problema na sa diabetes for very long time, you've been taking years na ng mga maintenance medicine. Yung iba nagtuturok na ng insulin. Why not subukan po ninyo pag inom one capsule, tag-iisang kapsula ng premium D3 at saka ng ano ng Santon Plus tatlong beses sa isang araw. Do it for 3 months. Sigurado kayo na din mismo para kayo din naman masubukan nyo din na kayo din mismo magbibigay ng testimony sa napakaraming testimony for more than a decade ng testimony with regards sa effectivity ng Santon Plus and also additional na product natin yung ating pong premium DT mga ka-wellness.
1: Yun no? Kaya sa mga kababayan natin dyan ha, na gustong makaikyas na o makatakas
0: makaalpas na
1: dito sa problema na metabolic syndrome. Para kasi nga niyan no, parang nakakulong ka sa isang
0: ala
1: o na nakakadena ka sa mga problema na kung saan napakahirap makaalpas mga kaibigan.
0: At nakakapagod yun ha, yung araw-araw yung stress lang ng pagtusok ng karayom.
1: Tama,
0: kaya ako ay matakutin sa karayom eh.
1: Ayan, kaya sa mga kaibigan natin diyan ha, na gusto yung ma-resolve na itong ganitong problema, subukan nyo ating pong Santon Plus Herbal Capsule together with premium D3 po natin soft gel mga kaibigan. Take po kayo niyan para maging maganda, mas maging maayos na. Lalo tigit dokron, pinupuntirian ito, no? Yung mga underlying causes ng mga karamdaman natin, especially yung metabolic syndrome na ito, mas magiging mabilis at maging maganda yung recovery ng inyo pong pangatawan mga kaibigan. Sa mga gusto maka-avail nito, puntahan lamang ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Maraming salamat, Dr. Ron, sa mga infos na yan na naibahagi natin sa ating pong mga ka-wellness at ipagkapatuloy po natin itong ating mga talakayan patungkol sa ganito pong mga problema, mga common problem na kung saan nagpapahirap sa ating pong mga kababayan. Kung kayo po yung mga katanungan, i-text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret, the secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Makaraya is the piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Pagkape, dapat Zalcon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zalcon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
8: Zalcon Plus Coffee Mix.
9: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The secret of health. Live advice.
1: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Pero bagay na sa mga ka-wellness natin dyan na mayroong mga katanungan, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-609-6545. Dokron, bago lang sagot, bago natin sagutin ang mga katanungan ng mga ka-wellness natin, ay batiin ko lang na malusog na pakikinig at malusog na panonood lahat ng mga ka-wellness natin na nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Ayan. Malusog na pakikinig po sa inyong lahat mga ka-wellness. Ganun din, kung sama nakakabot ang ating pong programa, and happy listening sa inyo pong lahat mga kaibigan, ha. Dr. Ron, meron nag-text dito sa atin. Stella Malabag po ito, 66 years old. At isa pong PWD at Balo. Wala po akong trabaho. Dito po ako sa Riyaya, Quezon. Ang result daw, Doc, ng kanyang lab, ang hemoglobin niya ay 10.6 at ang hematocrit niya ay 29.4. Sana matulungan daw natin sila. Itong result na to, medyo mababa ito. Based dun sa normal at normal level ng hemoglobin mo at saka ng hematocrit sa kanyang pangangatawan.
0: So yan is possible may ano, possible may kidney problem. Kasi kalimitan na nagkukos ng pagbaba ng hemoglobin at hematocrit is malfunction ng kidney especially sa pag prompt doon sa ating bone marrow to produce red blood cells, hemoglobin and hematocrit. So if you have, I suggest that you need to check kung ano ang problema ng kidney, pa-check din yung kidney. And with regards doon sa kung paano matulungan, ang Santon Plus Herbal Capsule is napakaganda po in increasing production kasi meron din yang folate na meron doon sa sa moringin, meron ding folate kasama, kasali din sumringin yung folate. So folate and also yung yung antioxidant to, that would greatly help sa natin sa ating overall function ng ating katawan. It's also yung ating yung tinatawag na kidney functions po natin. So take Santon Plus Gold, gawin po ninyo 2 capsules 3 times a day. Sabayan din po ninyo ng yung Yes to Health Vitamin C. Tigdalawa, 3 beses sa isang araw. And also yung pagkain ng mga green leafy vegetables. You need to stop now eating any protein from meat products. Any protein, kasali ang itlog. You need to stop it and then go on more on vegetables, also yung mga beans para hindi po magkaroon ma-burden yung kidney ninyo to dispose, kasi posible talaga yan, mataas ang possibility na ang problema, isa sa konektado problema is itong problema sa kidney.
1: Oo, kasi yun yung isa sa mga problem ng mga ka-wellness natin. Even they take yun, lalo na yung may mga anemia ng mga kababayan natin, even nag-take sila ng mga iron supplementation, hindi pa rin naaayos yung kanilang hindi pa rin tumataas yung hemoglobin nila, mabawa pa rin yung RBC nila sa kanilang pangangatawan, dahil yun pala yung problema, kidney. Yung kidney pala
0: underlying problem.
1: Kasi yung kidney mga ka-wellness, isa yan sa isa yan sa kailangan ng katawan natin, especially yung pinoproduce niya na hormones, yung erythropoietin, na yan yung messenger to create or manufacture new red blood cells sa ating pangangatawan. And without that messenger, kasi yung hormones na yan na erythropoietin, kapag wala yan, hindi ganun kaganda yung manufacturing ng panibagong red blood cells as well as yung hemoglobin sa ating pong pangangatawan. Kaya nga, pagka bumababa yung hemoglobin nyo, ipacheck nyo rin yung inyo pong kidney. Creatinine.
0: Creatinine.
1: Usually kasi, yan, dalawa na yan, magkasama lagi siya na pag tumaas yung kriya mo, possible din na bawababa yung hemoglobin. Mm-hmm. At pag bawababa yung hemoglobin mo, yun din, tumataas din yung kriya sa inyong pupangatawan. Isa lang ibig sabihin nun, yung kidney mo hindi na nag-function na maayos. Oo. So yan sa mga kababayan natin na ganito po ang problema, nako. Huwag yun ang hintayin na magkaroon kayo ng kidney failure o yung CKD kung tawagin, chronic kidney disease. Ano? Napakahirap yan, Dok Ron. Pagka yan na yung situation ng kidney po ninyo. Lalo tigit kapag maumpisahan na yung dialysis sa inyo pong pangangatawan. Isa yun sa napakabigat na problema na kakaharapin ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
0: Share ko lang yung ano yung experience ng pinsan ko kasi she is now studying nurse. At nag-ano na sila, nandun na sila naka-OJT sa sa hospital. Nandun siya sa ward ng ano ng mga dinadialysis. Sabi niya, kailangan talaga nating alagaan kasi once you undergo sa dialysis machine, hamakin mo 'yan. Kapag ka sa na-dialysis ka na, it takes 4 hours to sit down in the machine and the only thing that you will feel is pain. Kasi masakit 'yun eh.
1: Oo.
0: Masakit 'yung ano, 'yung tusok ng karayo,
1: kalaki
0: also
1: 'yung
0: ano,
1: karayo. 'Yung
0: pagtanggal, pagtanggal ng ano ng dugo, tapos nilipat doon. Tapos 'yung pagbalik, masakit 'yun kasi natural 'yun, low oxygen na kasi 'yung dugo eh. Walang oxygen 'yung dugo, 'yung dugo galing doon sa makina. And that is the reason why you will only feel pain. At 'yung iba, on the worst cases, merong mga tao, Doc L, na yung dialysis nila, hindi lang isang beses sa isang linggo. Yung iba, nagtatatlong beses sa isang linggo.
1: Oo.
0: So, how many hours? That is 12 hours within a week. That is, within a week, multiply mo, that is 48 hours sa isang buwan. Na ang the only thing you will feel is pain. Sa dialysis yun, pag uwi mo, ganun din ang nararamdaman. Sakit din sa katawan. So, please, take care. Especially once you have kidney problems already, do away with animal protein products. Kailangan nyo talagang i-discard yan para ano, para hindi na mag-worse pa ang kidney functions po ninyo.
1: Yan ha. Sa mga kabayan, actually, ang kidney natin is very durable naman sana na organ sa ating pangangatawan. At dalawa pa nga yan na organs na nandyan sa katawan po natin. Which is, they have very big function sa katawan natin. And yung durability niyan, kaya nga yung kidney problem, sa
0: hanggat kaya.
1: Oo, sa first onset ng problema sa kidney natin, halos walang symptoms.
0: Walang
1: maliban na lang sa mga ano ha, UTI, yung mga acute kidney
0: UTI,
1: disease.
0: Yeah.
1: Oo. Pagka yung acute UTI, mararamdaman mo talaga yon, masakit sa pag-ihi at masama sa pakiramdam to the point na magkakaroon ka ng mga fever or chills. Pero pag yung chronic
0: yes,
1: yung unti-unti ba na
0: namamatay
1: bumibigay,
0: yung
1: oo, yung kidney ano mo functions. Halos walang sintomas yon na naipapakita o nararamdaman ka. Ganun ang ano, ganun katibay ang kidney po natin, mga kaibigan. Kaya huwag nating abusuhin. Huwag po nating bugbugin ng husto sa trabaho yung atin pong kidney. And of course,
0: overconsumption ng protein.
1: Yan,
0: animal protein talaga isa sa contributing factor yan ng pagkakaroon ng kidney problem.
1: Keep hydrated, sabi pa nga. Kasi yan tubig, yan yung pinaka need ng atin pong pangangatawan. Yung tubig na walang kulay, ha?
0: Soda din. Yan. Soda and also yung mga chichirya. Lalong-lalo na yung mga ano, yung ito, masarap to. Kapag nilalagay sa ano, sa french fries at saka sa popcorn.
1: Nako.
0: Yung mga ano, yung mga flavorings.
1: Ay,
0: kapag ka malakas kayo na, nako, ako pagka makakain ng ganyan tapos mapapasarap ng kain, ako, hirap na iihi pagkasunod na araw. Kaya mas maganda po, as much as possible, is iwasan ang pagkain ng mga
1: May naalala kong isang kakilala din natin before. Hindi siya umiinom ng alak kasi nga daw masama sa kalusugan. Pero ang lagi niyang ang lagi niyang dinadala, yung iniinom niya, mga soft drinks. Nako, mas nauna pang bumigay yung katawan niya kaysa nun sa mga alcoholic users.
0: Tapos noodles pa.
1: Nako. Kaya sa mga kabayan, ganoon na rin sa mga ano, mahilig dyan sa mga energy drink. Yan ang grabe makapagsira ng atin pong kidney area, mga kaibigan. Iwas-iwas po tayo dyan kung gusto natin maalagaan at maingatan ang atin pong kidney organ, mga kaibigan. Okay? Doc, another inquiry. Doc, yun bang dark spots sa mga binti ay cause ng diabetes? And okay na ba mag-take ng Santum Plus Herbal Capsule kahit umiinom ako ng mga metformin or yung iba pa ng mga ano niya, mga maintenance niya. Thank you po sa Lee Laurel po ito ng Talisay, Batangas.
0: Kapag ka dark spots, kalimitan yan is yung ano, kulang ng tinatawag natin ng hemoglobin sa ating katawan. Kaya nakakaroon ng dark spots o mabilis na pamamasa ng katawan. So if you have diabetes, kalimitan na complication ng diabetes is kidney pa din. Kaya nga 50%, nasa 50 or more than 50% ng merong chronic kidney disease is also diagnosed with diabetes. Kaya when you have diabetes and you are taking metformin, possible na naapektuhan na yung ano, yung tinatawag natin yung kidney po niyo. That means you had already your diabetes for a long time that was hindi na manage po ninyo. Siguro na, hindi niyo lang napansin na mataas ang blood sugar ninyo. Not until nagkaroon na ng ano, ng symptoms. That's why nung na-address na ninyo, meron na din complication doon sa kidney.
1: So
0: when you ask if taking Santon Plus Herbal Capsule could help, it would greatly help. As we have mentioned sa discussion natin, na binabypass niya ang yung tinatawag, ini-encourage niya yung GLUT4 pathway ng sugar absorption sa ating katawan. Kaya pagka kalimitan kasi ng may type 2 diabetes is yung tinatawag natin insulin resistant. So Santon Plus Herbal Capsule, napakagandang tulong yan sa may diabetes. Sabayan mo na, especially ganyan na ang meron ng mag-itim-itim or dark spots o baka pasayon. When you do Santon Plus Herbal Capsule, sabayan mo na ng premium D3. Gawin mo isang kapsula tatlong beses isang araw. Do it religiously. What do I mean by religiously? Araw-araw gawin mo. Sa tamang yung tinatawag na method mo na pag-inom araw-araw. Balik yun ang gagawin mo for sa loob ng 3 months. And then pa-check ka before ng blood sugar mo, HbA1c, before you take the supplements. Go it for 3 months religiously together with healthy lifestyle, yung mga pag-iwas sa mga pagkain, and then afterwards after 3 months pa-check mo HbA1c mo. And then I'm sure ikaw na din, isa mismo, magte-text ka uli na ganito ang nangyari sa akin.
1: So mga kababayan natin ha, na meron pong problema sa kanila pong sugar level. O yung iba nagtatanong, ano daw yung kaibahan ng HbA1c sa FBS or fasting blood sugar?
0: Ang FBS kasi is that is your sugar the day before. Ang HbA1c, that is your stored sugar within 3 months doon sa iyong sa iyong system. So if you have a higher load ng within 3 months ng blood sugar doon sa inyong ng sugar doon sa inyong cells, that means napakataas na yung sign niya ng pagkakaroon ng insulin sensitivity kasi yung load nandun ay punong-puno ang punong-puno yung sistema, yung cellular ninyo ng mga sugar. So yun ang kaibahan ng fasting blood sugar at saka ng HbA1c.
1: Kumbaga yun yung pinaka-accurate talaga eh. Kung gusto niyo makita talaga yung average ng sugar level nyo for the past 3 months. Dun lalabas yan sa HbA1c nyo, mga ka-wellness. Kasi yung FBS naman, okay din yung FBS kasi ano. Kasi after mag-fasting, yung base na sugar level mo, dun nakikita. Pero malaki din kasi ang mga ano nun. May mga factor din na pwedeng maka-alter doon sa FBS. Result ng FBS mo. For example, this fast few weeks or fast few days, nakakain ka ng mga high sugary ng mga pagkain. So, pwede yung
0: tumaas din.
1: Pwede yung makabigay ng mataas na result ng sugar level sa inyong pangangatawan. So, kung gusto mo ng mas accurate talaga at makita mo kung ano talaga yung situation ng sugar level sa pangangatawan mo, do the HbA1c. Kasi yun, 3 months yun na makikita mo ano talaga yung flow ng sugar level sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. So yan, para sa mga kababayan natin ha, na namumroblema kayo sa problema nyo sa sugars, yung mga nabagit natin, Doc Ron, mga tips natin, mga ways, natural ways kung paano po mas magiging maganda and efficiently magamit ng katawan natin yung mga sugars na yan sa ating pangangatawan, gawin nyo po yan, mga kaibigan, with the help of our supplementations, Santon Plus Herbal Capsule natin, Premium D3 Premium especially. D3. Meron din tayo yung tea natin, yung Santon Gold Herbal Tea, which has, meron siyang cinnamon bark extract, as well as turmeric extract, mga kaibigan, na mga din sila, Doc Ron, mga mild detoxifier din sa ating pangangatawan. at the same time, yung cinnamon, napakalaking tulong
0: yan. Yes, para sa ano, para sa blood sugar.
1: Oo, sa sugar metabolism ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. So iba, hindi mahilig sa ano, sa kape. Doon sila sa tsaa.
0: Oo, sa tsaa sila. Lalo na doon sa kalimitan din, sa may mga mataas na blood sugar, palaging bloated.
1: Oo, yan.
0: Ang sarap. Subukan po ninyo yung Santon tea, lalo-lalo pag bloated ang yan. Ay napaka ano, with regard sa tea naman, hindi ako masyadong mati, pero pagka merong ano, merong problema na may napakain ng hindi fit doon sa tea yan, kasi may mga hiyang-hiyang din yung
1: talaga
0: tea
1: naman
0: natin.
1: Doko,
0: pag inom ng tea maya-maya, dighayo, lumabas na yung hangin sa tea yan. Ayan po ang kaganda. Pero pag gusto po ninyo ng pang-araw-araw, ay ito, kumbisan, dalawang beses na ito. Santon Gold Coffee Mix, dalawang beses isang araw. Yeah, kaninang umaga nga eh, pagka after ng worship, nagkape, tapos dalawang premium D3 sa pakiramdam.
1: Yun, oh. Sa mga kababayan natin, maraming tayong mga products na pwede po ninyong ma-consume, ma-enjoy po ninyo, mga kaibigan, na wala kayong alahanin na mga komplikasyon nito or mga contraindications nito sa mga karamdaman nyo or even din sa mga medications na inyo pong iniinom, mga ka-wellness. Okay? At Doc, may nagpahawal ng katanungan. Open pa po ba ang QC ninyo? Sarado na po ang ating Quezon City branch.
0: Makati na po tayo.
1: Makati branch na tayo, na transfer na po tayo, na relocate tayo dyan po sa Guadalupe Commercial Complex. Dyan po sa Guadalupe, Makati City, mga ka-wellness. Dyan po lang po tayo sa ano, MP Pass Building, ground floor lamang po tayo. Katabi tayo ng Cebuana Lulier at katabi ng signage ng ano, Pag-ibig Fund.
0: Pagbaba ninyo ng ano, ng Guadalupe Station, northbound, kaliwa, kita na ninyo mismo yung atin pong Yes to Health Clinic and Pharmacy. Yun, and bukas na po tayo, pwede na po kayo makabili. And pwede, I don't know if pwede na pa-consulta, pero I'm sure, what I'm sure is pwede na kayo makabili ng mga
1: products,
0: Yes to Health products natin. Buy one take one, yung Yes to Health by Yes to Health Vitamin C natin, grab nyo yan until supply last, kasi pag bumalik sa dati, mas maiging naka-imbact na kayo.
1: Yun, no? And at sa mga kababayan din, ha, abangan nyo rin yung mga raffle promo natin, ha? Mag-ipunan ng mga entries dyan, ha? Empty ano, blister pad ng Santon Plus Herbal Capsule at empty sachet ng Santon Gold Coffee Mix. Huwag yung itapon yung mga empty blister pad nyo ng Santon Plus Herbal Capsule. At kung palakapin naman kayo at lagi po kayo nag-iinom ng Santon Gold Coffee Mix natin, ipunin nyo yung mga empty sachet po yan. Dahil pwede yung gamitin yan na entry sa atin pong raffle promo, mga kaibigan. Antabayanan, abang-abangan kung kailan po mag-umpisa yung raffle promo natin na yan, mga ka-wellness.
0: Malalaking pa-premium yan.
1: Okay, Doc Ron, napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe, Doc, sa ating pong mga tagapakinig.
0: Yan, mga ka-wellness, you need to check triglyceride, yung inyong pong waistline, yung inyong pong timbang, inyong blood sugar, and also yung inyong pong blood pressure. At para po ma-address as soon as possible, para hindi na lumala ang pagkakaroon ng tinatawag na metabolic problem or metabolic syndrome. And also sabayan ng Santon Plus Herbal Capsule at ng Premium D3 together with Healthy Lifestyle and Exercise araw-araw para ma-address po ang inyong problema. Ingatan po ating katawan, pamana po yan ng Diyos sa atin.
1: Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin, lagi nakikinig at lagi po nanonood sa ating po mga Facebook live streaming, as well as ganoon rin sa mga tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad, mga pharma grade na mga produkto. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remedy Tuoy at sa ngalan po ni Doc Algie Bacala, ito po yung lingkod Doc Michelle Hines, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong ng pukaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
10: The Secret of Health.

Okay, dagang salamat. Kaayos sa inyohang pagpamalakpak. Once again, be, palakpak, be. Ana. Lami apod paminaw na ana, oy. Higala o mga suki natong tigpaminaw, maayong buntag, udto naman deron, maayong udto kaninyong tanan. Kumusta ka mo mga pinalangga ko mga kaparientihan? Kumusta ang mga suki natong tigpaminaw all over the world? Visayas o Mindanao? Kamo nagpaminaw nining atong tulumanon X-Rated. Higala, duha ako kauras nga makiguban kaninyo. Puno sa mga matahom nga mga alawiton. Oh, alawiton sa simbahan man din ano? Puno sa mga matahom nga mga awit. Duna pay suwa tampo nga gipadadin hi. Duna pay mga balita. Basta daghan mo mapopo mga pariente. Basta maminaw mo ani atong tuluman nun, no? Kay pinaagi nini atong tuluman nun, makakuha ka mo, makakutlo ka mo og mga butang na arang pwede ninyong magamit sa inyong panginabuhi, char. Kita, oy! Maayong hapon ninyo, ha? Atangi ang atong suwat suliran. Sugod na ta sa atong tulman nun, mga pariente ko. Gikan sa akong nahimutangan, paingon diha sa tagsa-tagsa ninyo ka mga dapit, sa inyong maasa mo ro na himutang, maayong udto na lang kaninyong tanan, ha? Okay, samtang nining orasa, ako sang hot don ang ako ang gitumar din nga akong giinom nga Santon Gold Coffee Mix. Kamo po diha samtang naminaw mo, amina mo sa inyong radyo, pakusgi na diha kay maminaw tag mga nindot nga musika o niya mag-enjoy ta sa atong kape, no? Nakapalit na ba ang tanan og Santon Gold Coffee Mix, ha? Kape, pagpalit pod mo, aron nga inyo hapong matagamtaman ang amo akong gisulti din hi nga kalipay, kalami, basta kana tanan, ha? So, hangtod kita alas 3:30 mga pinalangga ko mga tigpaminaw, ha. Hangtod kita alas 3:30 kauban sa mga nindot, mga taho, mga awit. Ato nang sugdan. Adi aran na.

Igala, balik na usab ta dinhi sa atong tulumenon karon.

Si some text missing? Maayong pagpaminaw sa makahigalaan na to dinapitan sa May Pagadian City. Kining gitawag og Hong Kong in the Philippines. Bitaw no? Hong Kong in the Philippines. Ang yuta, pero dili ang building. Kalayo ra. Higala nga itong number ha. Basi gusto mo magsamok-samok na ako. Ang akong number din ni 0997-615-6267. Usbon ko 0997-615-6267. Ala, i-text ang inyong mga number karon. Inyong mga number kay pilian na ako ha. Pilian na ako nga akong pangayuan og 1,000. text lang mo. Kuha mo yung lingaw diya. Wala man po ko yung lingaw diri. Okay, ninindot ni. Namina mo din hi, siyempre sa XFM Philippines, ang inyuhang paboritong istasyon. Kung asa madunggan ninyo, manindot ngayon ang mga musika, mga pariente. No? Apan siyempre kay mga higala naman ta, mga suod naman tang higala, di igyug ko malimot sa pag-remind kaninyo nga ang Santon Plus Herbal Capsule available sa mga butika, mga pharmacy nga duol sa inyong dapit. Kay bao ba mo nga kumupalit mo og Santon Plus Herbal Capsule ngadto sa Yes to Health Wellness and Pharmacy? Minawan nyo ha? Yes to Health Wellness and Pharmacy dinhi sa Pagadian City, maingon man dinhi sa Davao, maingon man dinhi sa Tagum City og sa Cebu City. Hingsayod ba mo nga sa pagpalit ninyo og Santon Plus Herbal Capsule, dunay 50% off, ha? 50% off sa Yes to Health Vitamin C. Magkalimutan na ha, Yes to Health Vitamin C, 50% off na. Basta magpalit mo aning box, aning Santon Plus Herbal Capsule. Okay, samtang padayon yung gihapon na to, dili na to gubon ang inyuhang pagpaminaw ron, ang kanindot o kalipay sa inyong pagpaminaw sa atong mga awit. Niya ako yung idalit kaninyo karon, mga matahong awit alang kaninyo. Hatod kaninyo sa Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee.

0: Zanton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, basta makainom na gamit ko o Zanton Plus Coffee Mix, hindi ko kayo ang akong pamilya sa akong lawas. Energetic ko o bilik na yun ko kapuyin. Kaya daghan mali o mga sustansya ang makapabastog sa kalawasan. Kaya ang karindot pa ko sa Zanton Plus Coffee Mix, bilik ko kubahan ko, bilik manisama sa ubang kape, daghan mali o mga antioxidants na maoy mo batok sa dagang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Ako nga sa Zanton Plus Coffee Mix sa loob ko.
0: Zanton Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Zanton Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Zanton Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
0: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334, or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

Yes, welcome back, pag-usap. Dugaya po matapos ang inyong palakpak. Uy! Mahigala ang mga suki natong tigpaminaw. Kumusta pag-usap ha? Kato mga late o karon na lang nakapaminaw mga higala. Ang akong number, akong ibalik gihapon paghatag ninyo na unsam ni among silpon nga. Kinanglan pa man idukdukon ay mo andar o dara. Pasensya na mo mahigala kay di uling mangguni mo ang kwan. Ni ay nag-text na to din ni karon nag-chat ingon siya si Ronalyn Lopez din sa May Almasin, Calamba. Asa lapit ning Calamba? Laguna ni nga Calamba o asa may lapitan ni? Naminaw daw siya karon. Hi Ronalyn, maayong pagpaminaw ni mo diha palangga. Og ingon man Kuya Helen, maayong hapon. Ganina ra ko nag-atang sa imong programa labi na sa inyong drama si Alex Kabuhayan ni sa May People's Village sa Davao. Oy, si Alex, no? Lex, maayong papaminaw niya sa imong mga kaparintihan sa May Malungon, Lex, no? Ayan, maayong hapon ninyong tanan. Okay? Sugdan na nato sa di out. Sa di pa ta magsugod sa atong kuan di ay, sa atong balak, no? Kaya atong balak, mga higalag, yatod ka ninyo. Wala lang kung dili sa Santon Plus Herbal Capsule. Kaning ilado kayo, sikat kayo nga kapsula, mga higala, nga... Santon Plus, kini bang maroon ang color na kini available sa mga butika o mga pharmacy. No? Mapalit ninyo ni, diha sa inyong mga suking tindahan, sa inyong suking pharmacy, maukini ang makatabang ninyo labi nagdunay bukol-bukol sa inyong lawas. Doon na mo gibati diha nga gustong maalibyuhan. Suwayi dahin karon ang Santon Plus Herbal Capsule. Okay. At to sa takaroon sa ato ang kuan, kini atong paborito na ito nga balak. Oh. Nindot kini atong balak karon mga parente. Ready na mo na sa atong balak? Kay di anak! Pailisan sa nato ni kay maramanig ka ng karaan na giyog kaayo. Ilisan na to ni background na to nga nindot kaayo. Okay. Dira o, asa naman to dapat. Yan, kini. Together again. Uy, ang daot man, niambak man on sa mani akong CD. Diri nga niambak akong CD.

lugar nga ako nagdako. Abunda kaayo sa mga maayong tao, ha? Unsa ni? Dunay mga gitawag og mga politiko nga perting hayahaya. Ang tawag kanila, mga tao nga mga buaya. So please, my love, don't ever, ever go. Mga kugihan, buutan, mga Pinoy, kami kadto. Maong ang mga dayo, ganahan, kayo namo. Wa mani marayim? Mga bisita, amo silang Ati Manon. Ilang gustuhon ang among pagatumanon. Gani sa Bohol, pwede kamong makabisita. Dito gani manganghaka haka kay ang isda perting mahala. Kay dito inigpamalit nimo og mga ultimong sudan. Ang imong bulsa gayud mas mahubsan. Mga bisita, dili sila magmahay sa among pagkaon. Mga isda, prisko, lami kayong tulahon. Among mga prutas, astag yung lamia. Mga bata, tiguang, pwede mo kaon, pwede mo birada. Kung ikaw mo kaon, pertig yung sariwa. So please, my love, bastag makakaon ka. Imong ba-ba mo, huwag mahiwa.

0: Maayong unto pag-usab kaninyo mga pinalangga natong tigpaminaw. Nanginaot ako nga naka mo sa maayong panglawas karon. Maayong panglawas o pakighilawas. May dili baya tanan. Maayog lawas kamaupa makighilawas.
1: Sana os empty world of
0: mine. Mahigala laing suwa tampo na sad ang atong tagapagtagad. Gipadaa dinhi sa atong tulamanon X-rated. Gani ato ning tagaan mo pagtagad, ablihan na nato ni mga higala.

0: Gani kuya, sa dili pa kamo mga libog sa kuang suwatan po. Sugdon ko kuya sa maning panghitabo.
1: Unsa? Uyab naman ni Eman?
2: Orot?
1: Hala, uy! Umli buot ba ta, uy? 24 naman unta. Pero wapay buot. Nagsalik paghihapon sa mama. Mama's boy!
2: Na-challenge man bitaw ko. Maong, gisugot na ko siya.
1: Oh my God! Si Joel na lang totoo yung mag-isugot, uy. Parehas pa mong edad. 26. Unya, matured na. Bagay kay mong duha. Sustia pa magkasabata nga way buot.
2: Sige lang, Ruth. Ako lang ang gidawat nga rest tungod kay naamasap ko'y na-feel ni Iman.
1: Oh, sabagay. Oh, ikaw man nagbuot sa imong kaugalingon. Kaming yung mga higala, igo naman sa pagtambag.
2: Suportahin lang ko sa akong mga desisyon, ha, Ruth? Kamong ako mga suot, ha ba?

0: Namian yun ko dis. Bangkuruhan, oy. Ganaan ko din ay mahigop og init nga sabaw. Oh, dili na ko. Busog na ko.
1: Ako sab. Busog na kayo. Wala miya.
0: Wag yun kay buot iman. Wag yun ni mo pug niya ako panugap. Nay, oh. Kitang kawas mga tao. Kusog kayong imong tugap.

0: Eman, love ko ni mo.
1: Oh, taan naman ka. Di pag ka kung bisido nga love di ka?
0: Kung love ko ni mo, ganun di man ka mapatuo sa akong mga tambag ni mo.
1: Adi masayangon nga di ko mapatuo. Ginahinay lang ko, God, di wala ko magtaliw ka adjust pa. Di mo ginadali-dali nga mausap din ko. Ang ako lang, sabtol na sab ko ni mo ba? Nga, i-guide lang ko pirmi, anak po.
0: Tungod kay Lafti ka, i-guide ka pirmi. Ug badlungon sab sa imo mga sayop.
1: Salamat.

0: pagi hapon ka?
1: Kapo ini mo eh. Huwag yung kami gugman ako. Kada ko nung mga tagang sung gusto.
0: Gipasapot na ti kaana, Iman. Oh, Iman? Hoy! Naunsa man ka? Ni paduol mag sa sakyan nandi ha? Mangihi ka?
1: Anong day?
0: Hoy. Makita ni tang kastagiya na sakyanan nga. Nangihi ka diha. Naapagyo sa iyang ligid.
1: Ta, tuum ka.
2: Hoy!
1: Oh.
0: Oh.
2: Buang ka! Imo gihian na akong sakyanan. Buang ka!
1: Ano ba? Ang mga kahap!
0: Buang! Buang! Buang! Buang! Buang! Buang!
1: Buang!

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, basta makainom na gamit ko o Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kayo ang akong pamilya sa akong lawas. Energy ko o bilik na yun ko kapuyin. Kaya ganyan mali o mga sustansya na makapabastog sa kalawasan. Kaya ang karindot pa ko sa Santon Plus Coffee Mix, bilik ko kubahan o bilik man isama sa ubang kape, ganyan mali o mga antioxidants na maoy mo batok sa dagang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Ako na sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas. Sul, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Nganong man?
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuwala kong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong ginom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mapibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: Kuya Helen, gubot gyud kaayo. Amaon panghitabo. Naabot pa Miss Barangay Kuya kay gireklamo si Iman. Wow kaayo oy. Pero wala ko'y mahimo. Gawas na lang sa pagdawat sa kamatuuran, Kuya. Unya, sa paglabay sa po'y mga pipila ka mga adlaw,
1: magtuna ka adlaw nga, wa pa kita si Imat. O, wa sab siya mag-online. Naunsa man siya. Unsa may naitabo niya? Wa man sab gyud magparamdam kun unsa naitabo niya? Ah, Iman, asa naman taon ka?

0: Aun sa kutaw ng uyapa, makaako siya nga dili magparamdam nimo og pila ka adlaw.
1: Nabalakap itaw ko, Ruth. Basik, unsa niya natabo niya.
0: Ah, grabe sa nang tawhan na, uy.
1: Oh, mamalihog ko nimo, Pi. Naapitaw kay igagaw nga silingan nila. Ipasusi ko na unsa siya.
0: Sige, akong chatan.

0: maski palabi ni mo ang pagduwa o game sa computers kaysa pagpakikita nako.
1: Di mo gina mo yung rason nga nung wa sa kumpita ni mo.
0: Ha? Unsa man dahil laing rason ha? Akong nahibawaan nga nagbabad ka sa computeran. Magsigil ang kagduwa. Hapit na gani buntag mo uli.
1: Tensam kayo. Ako lang gilingaw-lingaw akong kagalingon. Kaya gibawalan ko ni mama nga makikita ni mo tungod atong na itabuha itong insidente nga nabot sa barangay.
0: Oh, kadto? Nga no? Ako tong sa? Imo man tong sa? Nga no ako may i-blame?
1: Oh, but ni mama. Palikayan man daw kaniya. Maong nag-deactivate ko sa FB kay samo kay si mama. Gamonitor na ko. Maong wasa ko pagkita ni mo.
0: Maupa.
1: Pero ay kabalaka. Pabalik ako. Ako sa palinaw-linaw ng tanan. Haba? Haba?

0: On, Ella, nasab!
1: Ma?
0: Ang imo nasang uyab nga bataon, nga way buot, ang imong gihilakan, ha? Ngalong di man to ni mo buwagan, ug mangita kaglain nga tarong, kanang seryoso sa kinabuhi.
1: Ma?
0: Na may daghan di ha? Nga na mag-antos man kaadto, nga wa man to'y buot. Suma! 24 ng edad, pero wa lang gani mangita og trabaho. Gasalig lang sa mama. Mama's boy. Unya, di makabarog sa imbakataw.
1: Ma!

0: Onya, okay pa ka sa setup ninyo ni Eman? Nga kung ganahan lang siya nga duawon ka? Akong nibawan girl no? Nga grabe gid ang bakaungo sa duwa sa computer. Nara ko na nagbabad sa computeran.
1: Ambot Ruth, galipo ko ang saon ako ini.
0: Oh, usara may sulbad ana, uy. Buwagi eh.
1: Oh,
0: ug mangita ka ug lain.
1: Ruth!

0: Gipapaabot ko ni mong duha ka oras kapin. Una ka na human sa imong duha.
1: Sorry na gud.
0: Wa na lang ba ko'y bilhin ni mo, ha? Imo na lang gikong gipahiloan ang computer.
1: Ay, di ta din himog story, abi. Basikit anta ni mama. Malintian ko.
0: Mama! Mama! Mama! Mauna lang na ang kanunay nga imo ipasangil. Ang imo mama!
1: Oh.
0: Wa na lang gid kay baruganan, ha? Kanunay na lang ka magisalig sa imong mama. Ha, Eman?
1: Musa mo to kasuko kung makita anta? Ah, dito taglay kisturahan.

Kuya Helen, ang kunon ko, love kaayo na ako si Eman. Pero wala na ko'y mahimo gawa sa pagbiya niya, kuya. Aron siya makakat-on. Aron siya makahimata. Makahimata siya sa kamatuuran, kuya. Huwag ang ako mga pangutana maukini. Kuman sa among panagsulti, o bisa gabuwag na, nagbuwag na mi, pero ibalik na sa siya paduol na ako, kada adlaw mapakita siya na ako. Unsa may akong himuon, kuya? Ikaduhang pangutana, totally nagyud ang akong nga ako siyang kalimtan o buwagan? Dili na ba ako siya tagaan og chance, kuya? Ikatulong pangutana, kuya, angay ba nga balikan pa nako siya? Matud niya nakaamgo ko no siya, pero ang ako ba kadugayan mo balik ra gihapon siya sa iyang naandan? Balihog, kuya B. Tabangin taon ko ninyo. Inyong magtatampo, Susan.

0: lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Santhrone Plus Herbal Capsule, ang mga bukol.

0: wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumputi na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon nako kamong gida-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimong posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Bueno, karong hapon na mga higala, aton yung taga-ano pagtaba, Tambag. Kining atong letter sender karon nga si Susan, gani, sawa pa kita kasugod, may color da yung tanong. Kinsa man yung color nga nagsayo gid og tawag, kinsa ni? Ha?
1: Yeah.
0: Kinsa, hello. Kinsa ni, yes. Kinsa ni, gani?
1: Ang Amy Court, Kuya Helen.
0: Kinsa, sorry kayo na putol-putol dyo tayo. Unsa yung ngahan na ito lang ka?
1: Si Miss M.
0: Miss M, ha? Miss M. Unsa man eh, mayaman or mahirap nga M?
1: Mahirap
0: lang. Taga-asa man si Miss M, be?
1: Taga-Bunawan, Davao City na po ko, Kuya Helen.
0: Ay, taga-Bunawan, ha? Medyo duol-duol lang ta, ha? Murag, Anyway, sige. Tell me about your life, Kadiyot B. Gusto lang, intriga lang ko. Unsa man ang imuhang kalingawan sa kinabuhi karon? In English, what do you do for living?
1: Nag-massage therapy ko.
0: Uy, kanindot anang massage therapy? Uy, tagpila man ron ang masahi?
1: Nag-depende sa kwan, Kuya Helen, kung or ang whole body din sa kwa, Kuya Helen, is 450.
0: Pila, 450?
1: Yes, Kuya Helen.
0: Wow, 450. Unya, mauna na, ang linggam, ana, tagpila. Tagpila pa doon na ilinggam.
1: Linggam,
0: ang depende sa bukan sa anak. Libre lang siguro na
1: imo. Libre lang mo kung adunay na.
0: Bitaw. Unsa man imo ang kwan na kay pwesto gyud or mga turkas mga balay-balay, ha?
1: On ko lang, Kuya Helen, natapos na pong mga customers.
0: Wow, oh, nindot ako, ganahan kayo kung mapamasahi. So, usa ka si Mana, di ko pwede nga, di ko mapamasahi. Mapamasahi ko ko.
1: Ha? Nindot kayo ito, Kuya Helen, ay, naman po iban, Kuya Helen, nga sa isa ka si Mana, pa, sa isa ka bulan, ka upat, na iban ka tulong, na iban ka buha, ano ba?
0: Pero mamili ko, Kuan, mamili ko ang masahista, kay kaduha ng, Kuan, gibikil akong itlog, anak.
1: Right siya, Kuya Helen.
0: Daltan, kasi siya,
1: Kuya Helen, ay.
0: Maglagot, ko, tarunga ko, ha, kay, tarunga ko, kay babae, rap ako, anak ko, ba, yun siya nga, sorry kay ma'am, ka nang, ako lang hiluton yung prostate, ma'am.
1: Nahilat ito siya, Kuya Helen.
0: Wala, ay. Ikaw po dati, chika po kay ka. O sige be, tambagi na ni si Susan Binga. Mao daw ni kuno lagi bata-bata daw kuno kaya ni iyang uyab. Oy.
1: Lagi oy Kuya Helen, ay ako magkuano. Kuan sa Kuya Helen, tama di to yan decision Kuya Helen. Dahil kay nga nang Kuya Helen, magkadayon mo siya, wala din siya makuan kay kuan mo gud siya kanang pakimama mo gud kay siya, mamas boy kay Kuya Helen. Oy, dapat sakto ra man pud ang gibuhat ni Susan Kuya Helen. Isa pa, hindi na siya magpadayo. Ang paano din niya, anak, Kuya Helen? Kumbaga, tagan sa niya, kagawasan ng iyang uya pa, tagaan sa niya, kalinaw, okay na pang ang iyang kuhan, nagigil na pa siya mataon, kailang balingkamot, kasasalilin niya, balingkamot, mag-una-una na bang pang-pamilya na bagyo. Wala na ako niya, Kuya Helen, kahit ka nang, kumbaga,
0: 24 na gud ang edad gud na pakimama kaayo kusog siguro gyapon tumututoy siguro. Kusog pa siguro tumututoy mauna no.
1: Yeah, pakimama kay Kuya Hilin. Ay, wag yun siya mapangaan na Kuya Hilin
0: ay. Bitaw, uy. Mayra po di ay. Sa imo ha, mayra po.
1: Mayra po ito. Pero ang kwento niya, Kuya Hilin, paano sa niya, kung baga, paano sa baka nang obserbahan sa niya, kung bakit ang hila ba niya dawa, tunag-usap na ka nang magtarong na dito siya.
0: Bitaw, tinuod na yung resulti, o. Nahala, sige, salamat kay sa imong tambag, no? Salamat kayo, Miss M. Thank you, kayo, kayo.
1: Pwede ka mag-tipaya, ha?
0: Oh, siyempre, go all good at it.
1: So, nauna si mga Kuya Hegel, may hapon. Maglating na tayo kuan kay Miss Gina. Kay Eman po na pag-alerte. Kang, kay Tati mo ng Mako.
0: Kung
1: kay Dexter, Sambonga.
0: Aba, kalayo ha.
1: Ugoan ko dahil Kuya Helen kay Julius.
0: Taga-asa man lang si Julius.
1: Taga-Pakibato District siya sa Metanabu, Kuya Helen.
0: Wow, okay.
1: Nakakuan ko dahil kay Mr. Raya. Mr. Bayan, doon sa Mekasila, Unawan.
0: Yes.
1: Kay Dimitron, kay Pachin, kay Maymay, ang PT boys o PT girls.
0: Wow, ha?
1: Pinakachiliin si Kuan, si Kuya Bayan.
0: Ayan, salamat yung kaayo. Na pa?
1: Wala na Kuya Helen.
0: Ay, salamat. Salamat eh, wala na po, no? Salamat. Oh, daghan kay kag mga friends ba? Ingna imo mga friends ha, kung mamalit mong baldi, ingna ko ha. Yes, namaligyan na kong baldi ron. Oh, sige, ayaw mong kabalaka kay taga na mong discount. Naikabudaan. Salamat kaayo ha, Miss M.
1: Bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Mauto si Miss M ha. Ang atong caller karong hapuna. Og daghan po tag mga text messages karon dinhi nga taga na to pagtagad sa di patamo dito og laing caller, no? Anhi unta ta sa atong mga messages usa? Dunay mga mensahe diri nga nag-ingon, Kuya Helen. Oy, unsa man ni? Ay, lahi man di ay ni. Ay, nako ang TM man di min nag-text ako. Ah, may pang TM kay di makalimot nako permi mo remind. Oh, ang number nato 0997-615-6267. Nasubong ko ha. 0997-615-6267. Muna atong linya karon aron niya makatawag mo, mga higala. Pait po niyong kahimtang po ni Susano. Naagyo'y mga tao nga sama ni Ana, sigurado ko nga dependent pagyo kay sila mga parents pero naguyab-uyab na. Aw, sumagod ani mga high school. Mura nagsikinsa maguyab-uyab ba sa ilang chat pero sugua paghuga sa balay. Lisod kayo pahugason sa mo kayo, no? So naagay mga tao ngayong anak. Nagyo mga tao nga ingana gyud. Sige dani mo mali kayan, may mga tao nga bata out pa kaayo. Dual ang pagkatao na ay matured usahay unya na po yung batasan po bata. Pinoa. Grabe no. Mura gigibate na ba ninyo ang kainit sa panahon karon? Okay, gabaktas-baktas man kog lakaw-lakaw ko ganina. Mga sobra usa kilometro, init pud oy. Pero ang atong gipaabot manggood nga kining kainiton, ang init nga atong gi-expect kinig yung drought man. Kana bang ang yuta ba kay mangliki gyud? Ibalita ganito ni Kuan, auto gitarotan aw ganina si Kuya Lar about sa nang liki. So itanaw ni ba babae, kisa man to ganina imong gibalita. Nalibog ko kay ang title sa balita kay Kuan. Grabe kadako ang liki. So nag-expect ko nga sa Kuan to sa drought to siya, no? So, ana mga pariente, mag-andam kanunay, Kay base og wala niyay ikahatag ang gobyerno nato sa atoa, nining umalabot na to nga, umalabot nga drought, siguro kinahanglan nga atong tabangan atong kwan, ay atong kaugalingon. Number one siguro bugas, murag magtigom-tigom siguro bugas. Ninduta ipuyo sa kwan ni ani, oy mubalhin siguro ta nigmawab, siguro mamuyo siguro ta SM ug mawab. Nakay kaila sa mawab SM nga kanang bisag gamay lang luna. Kay atong puyan sa mawab Davao di Oro ba kay murag nindot gyud kayong tubig di gamay lang kalot nimo sa yuta, do na gyud tubig dayon. Pagka ninduta ning lugar sa mawab, oy. Mahintag natay kaila diha SM. Atong aduon ba, no? Pwede dugang pa mga pariente, dagang patag mga awit nga ato ang idalit ninyo unya, ha? Watwata lang nyo gamay. Doon na pa'y nag-chat diri nato nga miingon, tama jug ka, kuya. Suguon ni mo, tando-tandoon lang ka. O, katong mga bata lagi. Pero kusog ay manguya, bunya human, madisgrasya, uli sa balay, ginikanan gapon ang magbantay. Imbis kay may ang ginikanan, ma-minusan, minus one, na plus three na hinuon. Imagina na, na plus three na. Mga higala o mga suki na itong tipuminaw, sama sa akong gibalik-balik pag-ingon din hi. Sa init gani ang panahon, ayaw gin mo kumpiyansa kay magdagi na o grabing sakit. Kanang bugnaw sa daang panahon, ayaw sa mo kumpiyansa kay daghan po nagbalatian. Kung dili ligon ang imong immune system, wagyan. Paliguna na, tumar og Santon Plus Herbal Capsule. Katong brown bitaw ang box. Santon Plus Herbal Capsule, kanunay imna. Pwede nimo nang ubanan og Yes to Health Vitamin C. Yes to Health Vitamin C unya imuhang parisan og Santon Plus Herbal Capsule. Ayan. Lig-on nga panglawas imong mabatnan. Nala sa mga butika og mga pharmacy duol sa inyong dapit.

Higala ko, ako gyapon ninyong kauban karon ni matak na Kuya Helen. Atong pagpanimbaya sa mga tigpaminaw nato din Hidapitas, General Santos City, Dinis Pulumulok, og Sarangani Province, og ingon man din sa Malungun. Maayong pagpaminaw ninyo, mga pinalangga nako. Dini usab sa Negro sa Gihulngan, San Carlos City og ingon man dinhi sa Canlaon City. Maayong pagpaminaw, maayong hapon ninyong tanan. Unsabay inyo hang gikalingawan diha karon, dili man ako makita dinhi. Atong mga higala dinhi dapita sa Lapu-Lapu City sa Mactan. Ingon man dinis Cordoba. Maayong pagpaminaw ninyo mga pinalangga na tuntik paminaw, no? Pasensya na mo ha, medyo daot-daot atong cellphone. Di gani makagadawat kayo o kwan o messages. Di po na to. Pailisan siguro na to ni, oy. Pailisan na to ni kay katong mga higala na to nga nag-text din hi. Bagay ko yung nadawat bisay sa kabuok ron o. Mga higala ha, doon na tayo malabot nga dako kaayong raffle promo. Pag makapalit mo og Santon Plus Herbal Capsule, Premium D3, Santon Gold, Coffee Mix, Ingon Man Clear Skin, ikuan ninyo na inyong mga, kanang mga box diha o mga blister pack. I-ready ninyo na daan kay para na sa usaka dako kayong promo nga atong paghimuon, no? Labi na din sa mga taga-bukid noon. Standby lang sa na inyong kuhan diha. Ang inyong mga napalit. O kan inyong mga kuhan, interest ha. Standby lang kung sa kayo mag-announce man ta din hi. Sa atong programa, no? Bueno, ako na yung mutambag ni Susan B. Kaya naka-upos na kayo ng atuang kuhan. Atuang oras. Dai Susan, kung naminaw man ka karon kay imor baning suwat dai niya. Malaim po kayo gula ka naminaw no. Naminaw ha. Dai ka nang iniganig mahigugma ganita. Sa ato man ginang kasing-kasing. O mahigugma ganita, dadon po dato atong utok. Dili lang kay puro kasing-kasing. Kay kung ang atong utok madasad nato, hayan, makahuna-huna tagtarong. Katabi itong gihimo ni mo nga wala ni mo gisurinder ang bataan. Wala ni mo gisurinder kay napakay gihuna-huna bitaw. O niya na ka ng kaslunta. Ano ba? Maayo na? Mayo kay matured na gyud ka. Unang imong mama usahay makaminos na imong mama, moingon na lang nga naunsa naman in taon ka, nangita naman in taon kag buhion nga bata. Kay kini mag og pagrelasyon dai. Maguban gyud ni ang panghuna-huna og ang pagbati ani, ang utok ba. Kay ngano? Kinahanglan man gud nga kinahanglan jud nga magtimbayayong mo sa inyong pagkinabuhi. O, magtambayayong sa panginabuhi, sa desisyon. Maunang daghan kayong magbuwag, mag-away tungod kay mga bata pa. Nga nangaminyo og 18. Pag-abot og nga 21, 25, buwag oy. Wa magsilbi. Tungod kay wa pa mamatured ang utok. So, ayaw pagdali. Total, bata pa mang kapila ka, 24, baka to 26. Makita ka lang lagi. Ayaw po huwata. Kung halimbawa, buwag na mo ron. Kunya, gusto po kang magminyo. Ayaw lang po huwata ang kung kinsay lalaki lang ang muabot ni mo. Ayaw huwata. Sugata ba? Kamanga para igat. Sa laktod nga pagkasulti, ayaw lagtago diha sa imong bahay po. Kuan po ka ng ati, mana po ang imong kaugalingon, pagkihalubilo po, kaya makita na rin mo ang taong tarong alang nimo, no?
Bueno, salamat kayo sa imong papadagsuat din sa atong tulumanon. Og hangtod, og mapuhon na sad, magdungog na sad ta din sa atong programa. Magdungog ta, doon na napod tay suwat nga atong pagabat-baton. Ato ning anaman amon atong programa hangtod nga mudako ning mudako nagyug kaayo hangtod mag-live nag hangtod mag-live di kita hinuon. Mag-live tag balik. Kaya ka na to mag-live tag balik murug nga maulawon man ta sa atong naong oy. Mura may nungkog ang naong kin, mura na kog jam magnukin. Mura na si Jam Magno, no? Nala, salamat kayo mga higala. Akong ibilin yung usa kami ng matahong nga awit alang kaninyong tanan.

0: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag 7 Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. 7 Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. 7 Plus Herbal Oil.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Ngano man?
3: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong ginom.
3: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mapibili sa mga butika.
4: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8. M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.

0: malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayong na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna na mo ning Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kitay free check up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad, because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana po o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Inagingo na po. Sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na po, wala na gato para kong ulcer. Dami good kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-butiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
7: No.
1: Santone Plus Herbal Oil. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santone Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga-Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
8: Ngano man?
9: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuna kong kutukuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Claire Skin Beauty sa

0: adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kahong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalig ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, basta makainom na gani ko o Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kayo ang akong pamilya sa akong lawas. Energetic ko o dili na yun ko kapuyin. Kaya ganyan na yung mga sustansya na makapabastog sa kalawasan. Kung ang karinat pa ko sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kubahan ko. Dili man yung sama sa ubang kape, ganyan na yung mga antioxidants na maoy mo batok sa dagang mga magbihan. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Ako nga sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuwala kong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.

0: reservation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo nagingon, gawas kong tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao magpangaliya kanila,

Mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan o yung mga sub sa atong mga katrupa sa nakalainlaing istasyon sa XFM, sa mga nakahook up sa atong mga programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Zamboanga, Bayugan o San Franz o sa XFM Mati. Susbon ko, mayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Buhol. Live no sab kita karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-imbita no sab ako kaninyo mga kaigsuunan, mga kaigalaan sa pagpadayon sa pagsubaybay sa ato nga programa karon, ang tingog sa reformasyon. Magahisgot no sab kitag mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. When troubles come, kapan sa dili pa nato isgutan kanang mga butanga ato usa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Then I am still. Og ang nagahatag o kinabuhi sa ato nga programa karon, ang CEO nining istasyon Welaen Doc Remilito Oy, yung usab sa iyang pinalanggang kapikas kinabuhi Vice President Ma'am Olibayan Oy, nusab sa ito ang General Manager Sir Edwin Garing, nusab sa itong Station Manager Sir Arnel Curtis, o ginusab sa itong Mabtikong Technician Sir Kane Acevedo. Mayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan, o ginusab sa itong mga suking tigpaminaw no sa kanginan og nagasubaybay usab sa atong live karon. So maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan og inusab sa atong mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City. Maayong gabi kaninyo. Doon natay kaigsuunan mga kaigsuunan nga nagaspadayon sa pagsubaybay sa atong programa, Sister Wilma sa Bisayan Village, inusab sa atong kaigsuunan din hi sa Garcia Bill, bra Sister Plinios, huwag inusab sa iyang pamilya, no? May gabi ikan ninyong tanan. Huwag inusab sa pagsabangan, Brother Oliver Lumando, may gabi ikan ninyo brother, inusab sa imuhang kapikas, kinabuhi, o sa imuhang pinalangga nga na. Huwag inusab sa ito nga kaigsuunan din hi sa Maximo, Dok Manasis Dumagit, so may gabi ikan ninyo Dok. Og inusab sa imuhang panimalay mga kauban, usab sa panimalay mga kaigsuunan, no? Maayong gabi kanyong tanan. Usab sa atong kaigsuunan dinhi sa Santol, Brother Rodgen Rubino, maayong gabi kanimo uban sa imuhang pamilya. Usab sa atong kaigsuunan dinhi sa Public Works, no, nagapadayon sa pag Bible study, Brother Jasper Ibanez o Brother Janber Ibanez, inusab si Brother Ryan Co o Brother John Ortelliano. So maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan. Inusab din hi sa Sinangguti Uno, no, Rubino Family. Inusab sa Sinangguti Dos, Tagapulot Family. So maayong gabi kaninyong tanan. Inusab sa atong kaigsuunan dinhi sa Brace, no, sa 9 East Carinderia, no. So maayong gabi sa Francisco Family, no, uban sa inyohang mga alalay, no, dinha sa inyohang Carinderia. So maayong gabi kanyong tanan. Inusab sa atong igsuon dinhi sa Lagunsad, Brother Vincent King Dumagit, no. So maayong gabi kanimo brother o inusab, no, sa imuhang kauban sa panimalay. So maayong gabi no sa tanan mga kaigsuunan o inusab sa mga nakalainlaing mga kaiglesyahan nga diin nagsubaybay usab sa ato nga programa. So maayong gabi kanyong tanan. O ingon mo sab sa mga suki nga tigpaminaw sa kanginan. So ako magaingon, maayong gabi kanyong tanan o ako mahinaot nga kamo anaa sa kanunay sa mahimsog nga panglawas. O niini nga kagabion mga kaigsuunan, so paimutang kamo tungod kay importante no nga topic nga to nga pag-isgutan karon,
Tungod kay kini nag-uluhan og ang kalainan sa duha ka mga kasuguan o balaod. So muni ang ato nga topic mga kaigsoonan atong isugutan karon kung unsa ang kalainan o unsa punis nga mga balaod o kasuguan. Apan sa dili pa nato sugda no sa pagtuon kana nga mga topic at maminaw sa ta og mga pinasahi nga awit.

0: malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayong nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, basta makainom na dami ko o Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kayo ang akong pamunas akong lawas. Energetic ko o bili na yun ko kapuyin. Kay daghan na yung mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalimot pa kay Santon Plus Coffee Mix, bili ko kulbahan ko, bili man yung sama sa ubang kape, daghan man yung mga antioxidants na maoy mabatok sa dagang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Kung nga sa Santon Plus Coffee Mix sa yun ko.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ay, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
5: Ngano man?
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: Anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagpuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban ta sa pagkusuan.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Siya, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko tulong sir, lili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Garantisado.
6: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
5: mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunya karwa katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang kandang itong sumapan.
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan namigis.
7: Santon Plus Herbal Soap.
0: Para sa ligon nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Play best music nationwide. This is XFM.
11: This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: brown out o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibong na namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Saltong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Saltong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Saltong Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Saltong Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Saltun Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Saltun Plus Herbal Soap.
3: Marami na ang natulungan ng Saltun Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Saltun Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ni Ilo. Mayo ang Saltun Plus. Lima na din ka tuwid niya. Dili ko makatulog dahil ang baon niya. Kumakil ako ang tulog, mag-damgo na gugo. Kaniyan to, dili man. Basta mag-inom ko ang Saltun Plus.
3: Kamusad, mag-Saltun Plus. Herbal capsule na.
0: Saltun Plus. Herbal oil.
6: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balog Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Saltun Plus Herbal oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Saltun Plus. Herbal oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Saltun Plus. Herbal oil.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sao na? O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik dyan ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod dyan ka ni. Kaya nasulayan na dyan ako ni.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: Sing it. Make it yours.
1: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaing.

0: magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: sing it, make it yours.
1: Wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-huben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigungan ako o ginom sa itong kape, ikapakara akong ulcer. Sinagingon ako, sulayan ako kung nag-inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, nagkakitik dati para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No.
6: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Neil Caniero, taga-Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa ko kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumar na ko Premium D3, kami na kayo akong paminaw. Juvertainiser, tagamatan.
3: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. Nationwide!

0: malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagpuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para maligayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: exciting.
1: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Mayong adlaw mga katropa, and welcome. Hindi nga itong programan The Secret of Health. Ani ang inyong mag-uban yung health consultant si Jenny Drudahan. Ini nga ito ang bagong oras sa ito ang Secret of Health Mindanao. Ang programa sa yapon maghatod kanyang informasyon alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay. Ani ini nga itong lawas. No, siyempre, ini nga itong programa ato yapong hatagan o pagtagaan. Kini gayong atong mga balatian sa unsan ato kini matuldo.

0: bali kaya na mga katropa pinaagigad sa Herbal ug Naturala. Busa welcome ang tanan asa magkakaroon nga lugar ha. Tumod kay live ang atong programa karon kini sa Gapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Labi na din sa 89.1 XFM Davao. Kamusta kamutanan din ha? No? Dabawan niyas, kamusta ang iyong adlaw, kabuntagon? No, I hope and I pray nga din anang kamukaroon ha sa kahimsog kapisgay sa panglawas. No, samtang gayod, nagkapaminaw nining atong programa The Secret of Health ang mga katropa. Live usap ang atong programa. No, madungog ninyo mga katropa sa XFM 107.1 Tagum. Oh, kamusta kamo din ha, mga taga-Tagom? Ilabi na sa atong mga avid listeners. And avid the client po ng Yes to Heart Clinic. Kamusta kamo o welcome sa ato agayong programang The Secret of Health, mga katropa. Bagong adlaw, syempre bagong oportunidad. Nganhi ka na to, ilabi na kung kamo adunay problema sa panglawas. Ayaw taon, kawalas paglaom ha. Bisan pa man luyunin mga panghitabo sa ato ang palibot. Paningkamuting, diin ato ang matuldukan. Kana gayod na inyong mga baladian, mga katropa. Ayaw pong kumpiyansa, kahit kung okay mo ang paminaron. Nakabitaw sa gitawag na itong kalagsik sa panglawas. Ay kumpiyansa, kaya ang atong panahon raba, di na ito mahibaluan. No, murag atong panahon ba nga karon lami kayong panahon, no, init. Para pag-abot sa paghapon, natuwa kalitlag ulan, no. Ang lawas sa tao, inanausap mga katropa, karon murag himsog ta. Tawatan na sa'yo, pila kaadlaw, pila kasimanag bulan, tuwa, no. Kalitra kag kalintura, kalitra kag lubog. Tungkod kaya lagi, watan na sa'yo, mga katropa. Mo nang gikinahalan kini atong pagpangandam, no. Welcome kamo mga katropa, tungod kay unya, aduna usap kita'y pagkatunan, nga din usa sa pinaka-importante nga atong ilhon nga kondisyon sa ato agayong mga kababayan karon tungod kay daghan ra ba ang nakasinati niini o nagdala-dala na lang taon tungod kay wa man nasayon kung unsay angay buhaton. No? So ato pagatunan unya mga katropa sa ato agayong health information ha, may tungod kayo nining gitawag na itong arthritis. Tungod kay bago lamang no, sa ato agayong Yes to Heart Clinic at Tagum Branch. Doon na kita ay pasyente mga katropa nga diin taon. Dugay-dugay na gitaw ni Anto sa iyahang tuhod. Daga na siyang nasuway niya mga pagpanambal. Nakadug man sa radyo, nisuway sa ato ang pagpanambal mga katropa. Gani, ongoing ang ato agayong gihimong ang medikasyon. And syempre, we're praying sa ato agayong buhing ginutungod. Siya man ang tuburan sa tanan. Ilabi na guys, kayuhan nga atong ginampo. Kanunay, no, tungod kay kini ato ang mga pagpanambal. No, mga serbisyo sa Yes to Heart Clinic. Tinudlang, di ba dyan yung makayot? No? Tungod kay ang kayuhan, gikan rama na sa gitawag na ito buhing Ginoo. Okay, kung dunay mo ingon nga din ang makaayo, dili na tinud mga katropa. Ha? Tungod kay kini atong mga produkto, mga serbisyo, mga instrumento lamang kini. Alang gayod sa pag-uswag o pagkahimsog sa atuwag panglawas mga katropa. Pero ang kayuhan, ato nang pirming ginapahinumdom nga din kana nagikan lamang sa ato ang buhing Ginoo mga katropa, no? And that's why atong ginapuhan labi na sa mga katropa nato ubay-ubay karon ang mga nag-undergo medication. Labi na gayud sa atong Yes to Heart Clinic at Dagom Branch, ubay-ubay ang mga nag-undergo medication. We're praying, no? And hoping nga din na mahimong okay and good result ang ato agayong gihimong medication. And speaking of Yes to Heart Clinic mga katropa, ha? Welcome kamong tanan sa atong mga katropa din ha, nga din na naminaw karon. Asa man mong lugar nga din nagapaminaw karon sa atong programa The Secret of Health. Welcome kamo mga katropa ha, tungod kay ang atong Yes to Heart Clinic padayon. Ang paghatod kaninyo og libreng check-up og libreng konsultasyon. Abrido kita matag adlong Domingo hangtod Bernes. Adlong Sabado lamang kita sarado mga katropa. Unong ka adlaw sa usa ka semana mga katropa o sa semana. Abrido gayud ang atoa gayong Yes to Heart Clinic para gayud sa paghatod kaninyo og mga libreng serbisyo, no? Labi na kini atoa gayong libreng check-up og konsultasyon. Busa akong gyawag ang tanan, labi na kung aduna mo gipambati din na sa inyong panglawas, ay mo kaikog. Ug ay na mo paglangan da bisita ha ang Yes to Heart Clinic. Dinhi gayud sa Davao Region ha, aduna kitay duha ka branches mga katropa. Makaapas pata, makahabol pata tungod kay bago ta mo atubang nining bagong tuig sa ato aga yung kinabuhi. Palingkamutan na itong kadin mahimong mahimsog ang ato ang lawas. Ado na kita hinagiban. No, bisan pa man sa mga panghitabos palibot ang mga katropa. Abrido ang atong Yes to Health Clinic alas 7 sa buntag. No, hangtod alas 8 gayod sa gabi mga katropa. Dinagayad sa atong Yes to Health Clinic at Tagong Branch na nahamutang sa M Central Building door number 8 na arata sa first floor. O ang atong pinaka-landmark tapad data mismo sa Mr. DIY Public Market. O gaso mga taga-Davao ha. Abrido ang atong clinic usab mga katropa mataga Domingo hangtod Bernes. Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ang atong address ang akita sa Cellpol Building door number 3. No, GSIS Heights, MacArthur Highway na siya mga katropa. Dali na kayo nato na i-locate. Tapad ta sa Tago Mag-Cooperative at Bangayod sa Durian World. Sharo, daggan kayo ga landmark, no? Mana ato ang Yes to Health Clinic Davao Branch, ha? Ilabi na sa mga nagpaminaw karon mga katropa. Nga mga taga Davao and the good news, ha? Tungod kay matag-adlong Lunes o adlong Martes, magayod ang atong schedule para sa libreng check-up o libreng konsultasyon. Dinin sa Davao, mag-uban-uban ta matag-adlong Lunes o adlong Martes. Sa mga taga-Tagong, every Wednesday, Thursday, and Friday, kauban usab ang adlong Domingo, no? Ilabi na sa atong mga katropa din, ha? Nga di nagasimbag Domingo. Kasi di ay doon na mo'y panahon, hugikan niyo'y simbahan na pwede usap ka mo hapit no, sa ato agayong Yes to Health Clinic mga katropa. Tungod kay abrido kita og adlaw Domingo. Okay? Ayaw kalimot, Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. And good news, no? Ato ipahabol mga katropa. No, tungod kay padayon na sa gihapon, kini ato agayong gitawag nga raffle promo. Nga din, gidalit nga na kaninyo sa Yes to Health Clinic ang mga katropa. Nagsugutan niya itong September. Mapataman ta Disyembre mga katropa. So doon na pa yung mga pipilang kabulan. Pwede pa kamo muhabol mga katropa o muapil. No? Nini atuaga yung raffle promo mga katropa. Hindi lamang kiniusa kasimpleng raffle promo. Tungod kay usa-usab kini kada kong benepisyo ilabi na sa ato agay mga katropa din ha nga din na pirmi nagagamit sa ato mga produkto na. Tungod kay aduna kitay gitawag mga bundle promo. Ilabi na sa atong mga katropa din ha nga din nagagamit pirmi sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungod kay karon mga katropa, grabe mas gipabrato gayo ng ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, dati ang usa ka box 1,350 ang SRP. Karon kumuadto mo sa atong Yes to Health Clinic ha, 1,000 na lang. Isipon niyo mo, no? Dako kayo og discount mga katropa ha. Busa sa mga listeners nato din ha, ilabi na sa mga nagagamit sa ato ang produkto. Adto na mo sa ato ang Yes to Health Clinic tungod kay no, talagsaon lamang kini og wata na sayod hangtod kanus a kini nga promo. Busa i-grab na mga katropa. Adtoy ang Yes to Health Clinic tungod kay only for 1,000 only. Adto na kay usa ka box nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. How about sa ato ang Santon Vitamin C? Mas gipanindot kini ato ang Bundle 2 promo mga katropa. Tungod kay buy one na get one. Kung mapalit ka og usa ka box, doon na pag-ipakapin nga usa ka box sa Santon na Vitamin C. Di ba? Inanak kanindot mga katropa ha? Busa, bisitahi lamang ang Yes to Health Clinic ano, din sa Davao or sa Tagum asa mang kakaroon nga lugar para gayon maka-avail sa ato ang mga promo mga katropa. And then of course, no, if you avail 500 worth of purchase mga katropa, automatic na po kayo gitawag na ito nga one ticket entry para gayon sa ato ang pagahimuon nga raffle promo mga katropa. So, maong ka na, ano? And then, syempre, mato na naman dyan ka sa atong Yes to Health Clinic, i-avail na po ng atong libreng health check-up o konsultasyon. Balik kita mga katropa, humanggad sa mga pipila ka mga pahinomdom, ilabi na sa atong paghahimon ng health information. Apa na, maminos ang kitag manindot ng testimonya. Nagikan kayo sa atong master controller, Sir Gab. Huwag ay maghawa ha, balik kita mga katropa, humanggad sa mga pipila ka mga pahinomdom.
1: Hello, mga
0: maayong adlaw. Live kita karon mga katropa at umakauban si Nanay Melinda Daud sa gayot ka-active user po ng Santon Plus Gold. Nanay, kamusta? Ang sa aking mong experience bago ka nilagay sa ito ang Santon Plus Gold?
1: Okay. Salamat kayo sa Santon Plus Gold nga pinagi niya ng
0: produkto.
1: Ang akong pagkatulog, normal na yun. Mm-hmm. Salamat sa tanang mga uban nila ng mga produkto na example sa vitamin C, mm-hmm. na coffee, mm-hmm. nakakana sa ako, nakakana na ako, aligyo sa akong panglawas.
0: Ah, so it means na nagagamit ko ka o santong coffee?
1: Oh,
0: gamit ko ka o santong vitamin C?
1: O vitamin C.
0: Mm-hmm. Unya, dati maglisod ka o gulok. Pero karon nanay, kumusta? Sa diyang namintay na kaog sa Santon Plus Gold, kung sila kadugay na gamit sa Santon Gold? Magkuman
1: ng gold.
0: Ah, so it means sa Santon Plus
1: Gold? Sa una pa sa Santon Plus, pero mas, ang akong nakamitan sa Santon Gold is mas kuandig siya, mas nindot ako pa magpaminaw.
0: So na-okay na ginahin mo ang pagtulog karon?
1: Okay na yun kaayo.
0: So praise God. So tumod na sa pag-inom ni mo sa?
1: Santon Gold.
0: Santon Gold. Kung saan po yung maingon ni mo nanay sa Yes to Health Wellness Center yung natin na sa atong mga gulong ko?
1: Yes to Health is really good. Mm-hmm. Yes to Health is maayo yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang sa kondita sa niya lang sa mga synthetic. Mas maayo na siya. Tested and proven.
0: So, daghang salamat, no, Nanay Melinda Daug from?
1: Sibagat.
0: Sibagat, Agusan. So, sa gayon ka, active user ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
1: Okay.
0: Yan.
2: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Santon Plus Gold.

Balik kita mga katropa, ining atong programan The Secret of Health. Kauban sa gapo ninyo ang yung health consultant CJ Nedruda. Pag inyong nandungog no, atong manindot nga testimonya, Nanay Melinda Daog. Presko pa kayo sa ako ang panghunona mga katropa sa diyang ato ning interview sa nanay. Tungon ka lagi makita nimo sa iyang panagway. No, nga din gusto gid siya mo paabot sa iya hagayong kalipay. No, og syempre para usab mahimo siyang usa ka buhing testimonya alang kayo sa mga katropa nga din adunay gipambatis panglawas og nagduwa-duha pa sa paggamit sa atong mga produkto sa pag-ato mismo sa atong Yes to Health Clinic. No? Nindot kayo ang testimonya ni nanay. Yes to Health is good. No, ang iyang pagtulog, nahimong manindot na. Mga problema sa panglawas, mga katropa banstaban sa atong buhing Ginoo. Nawala gayod og nakaangkon siya kayuhan. O sa iyang gawa, gantanan ha, hilabi na sa mga naminaw karon asaman mga lugar. Bisitaha ang Yes to Health Clinic, mga katropa, watay gipili edad, basado na problema sa panglawas. Welcome ka mo nga muadto og bisita gayon sa ato ang Yes to Health Clinic. Ha? And then again, ayaw kalimot, libre ang ato ang servisyo. Libre atong check-up, libre atong konsultasyon, napagitay dietary guidelines, no, kayong uban manggod, libre ang check-up lagi. Pero basig magka-problema po ta, kawa man tayo pang avail sa mga medication. Sa Yes to Health Clinic, dili na problema tungod kay bisan man, wa mo'y budget nga mo aton sa atong Yes to Health Clinic mga katropa. Aduna man tayo libreng dietary guidelines. Kana ato ang dietary guidelines, ang pinaka-purpose niya na nga diin tudluan mo mismo no, sa inyong health consultant nga diin unsay pwede ninyong himuon. No? Pansamantala, eh, labi na kung wa pa mo'y budget, pwede ninyo nang himuon sa inyong panimalay. No? Halimbawa, warm water every morning with 11 libs of manga, 2 libs of pandan, sand bathing or sun exposure, pipino, sayote juice with carrots. Depende na kung sa inyo ang kondisyon, buko juice every morning, hot seat bath, hot compress, dagantag mga modalities, especially juicing therapy. Kadin atong pwedeng i-advise sa inyo, depende kung sa inyong kondisyon. Kadin bisan pa man wa mo'y budget mga katropa, di mo magka-problema. Kadin muli sa inyo ang panimalay, no? Kadin mas na-stress no, tungod kay lagi na hibaluan ng balati ano niya wabay pang panambal na mo na inana kanindo tang ato aga yung dietary guidelines na mahalag di kay gwapo mo sulat na inyuhang health consultant basta atong paningkamutan og sulat na mga katropa din sa inyo mga papel para lamang mapadala sa inyo ang ato ang dietary guidelines og pwede ninyo na susihon pag ulit ninyo sa iyong panimalay hilabi na gusto mo may sayran or nakalimot mo kung si angay mga buhaton no? So nindot kay na mga katropa ha og kana inyuhang makuha or ma-avail kung kamugayon mo ato sa ato ang Yes to Health Clinic o dinigayon sa Tagum o sa Davao. Okay? Ato ta sa ato agayong gamayang health information tungod kay nagtanaw ta sa atong oras. Paspas kayo mga katropa. Ato ang sugitan kadali kining gitawag na to ang arthritis nga kondisyon. Nasayod ba ang tanan hilabi na sa mga katropa na to din hanga din ado na arthritis? Nasayod ba mo kung unsa nga klase ang inyuhang arthritis? Nasayod ba mo nga ano nagsugod ka na or nahitabo ka na? Ano? Kay basig duga na taong panahon, kadadala ninyo na amo na sayod nga inani di ay nga arthritis ang anaas ko ah. Og inani di ay rason no? Nga anong aduna ko'y arthritis. So ato ang sugyutan kadali mga katropa no? Kundi man kaya sa oras edi atong ipadayon ugma no? Sa ato agawid nga programa maugya pang oras sa mga katropa dinigayod sa ato ang radio station no? XFM mga katropa. So kini gayong gitawag nato ang arthritis no ngano man nga nahitabo kini sa atuang lawas particularly kini sa atuang gayong mga lutahan no kay diha man gidna ma-develop kini gitawag nato ang arthritis ang mga katropa. So mala pa sa bagton sa atong mga eksperto ang arthritis usa kini ka dili lamang simple or usa ka gitawag natong sakit kundi usa kini ka halapad nga termino nga di na ginagamit sa mga katro sa mga health experts na to nga di nagsilbi kining kondisyon nga nakapekto din na gayon sa atong mga lutahan. No, nga din kini magresulta og sakit, pagpanghubag, no, pag ubos sa paglihok no, sa imuhang tiil, sa imuhang kamot. O usahay gani adunay kondisyon usab gani na deform ang mga pipila ka mga lutahan gayod sa usa ka katawo mga katropa. No? Kini magong gitawag nato nga lutahan nato dapat ang normal condition ni ini dapat hapsay nindot ang paglihok way sakit no?
kanhari nga mulakaw-lakaw ka, wakay bation sa imong tuhod, no? Sa imong mismong lapalapan, sa imong hawak, mauna'y normal, no? Nga diin nga kalihukan dapat sa atuang mga joints. And that is the help, no? Pinaagi kayo din yung gitawag na to nga cartilage. Apan, unsa maday na itabo nining kondisyon sa arthritis, no? Di na sa atuang mga kabukugan na mga katropa, doon na magunay gitawag na to nga cartilage, no? Kanang cartilage, para mas dali ninyo masabtan na kung ato mo og mga motorsiklo, mga sakyanan, basta mga any pwede nimo masakyan nga basta adunay mga brake, no? Nga din adunay brake pad na mga katropa, ha? Sama na lang sa sakyan or motorsiklo. Ako ang brake pad gani, no, mahilis na mga katropa, delikado nga nakain na tungod kay ang imuha nga mismong tawag ni ana rotor disc, hindi mo automatic mudikit gina sa imuhang rotor nga din wa na may brake pad. Saba na kain na hantun maguba ang imuhang rotor nga din mas dakong problema. Inana po na ang lawas sa tao, labi na kung kining gitawag nato nga mga bukog. Kung nahilis na gani kining gitawag na itong cartilage, nga murag nagsilbing brake pad mga katropa, sobra kasakit tungod kay dili pwede nga magdigkit kining mga bukog na ito mga katropa. Adunay duha ka bukog or ang uban na sobra, nga din dapat dili gina siya pwede magdigkit. O kana dapat pirmi ma-maintain ang kondisyon gayon nining gitawag nato nga cartilage. Apan lagi adunay kondisyon nga gitawag natog arthritis. Ug ang pinaka common kining osteoarthritis nga ang mismong cartilage, no, nga atong giingon kanina nga murag nagsilbing brake pad, no, diha gayod sa ato ang mga kabukugan, nahilis na mga katropa ug kana nagresulta og tumang kasakit, pagpanghubag, no, ang paglihok medyo lisod na. Mao nay kasagaran nga nahitabo karon sa atong mga katawhan, and it is the most common form of arthritis kining gitawag na tog osteoarthritis. Although dagang klase nga mga arthritis karon, no, aduna po yung rheumatoid arthritis, aduna po yung gout, no. Mao nay mga pipila ka mga klase gayud sa arthritis, pero ang pinaka common kini yung osteoarthritis, no. And then kining gout, naapod na mga katropa. So kinahanglan atong ilhon, especially kining gitawag na to arthritis. Ugma atong ipadayon kung unsay angay na to buhaton. Especially sa mga katropa na to din hanga din adunay osteoarthritis, dugay na nilang gidadala. Lagan silag mga pagpanambal nga din gipang gamit, gipang inom, pero wa mang gihapoy kayuhan. Ato ang susihon ugma mga katropa unsay angay na tong buhaton in a very natural way, no? Especially sa mga pamaagi usab sa Yes to Health Clinic, atuwa gayo pag-aistutan ka na ugma mga katropa. Apan wa naman tayo igong oras, no? Dagan salamat especially sa mga katropa na to din hanga din na minaw. Apan na bago ta mo human, ato sa hatagan o pagtagan, no? Kini mga nagpadala sa ilahang mensahe from 982 Mayong Adlaw, Doc. Na ako'y bukol dok sa akong liog, tabangi ko dok unsay angay itambal, salamat sa pagtubag. Bukol sa liog mga katropa, ato araning dalion tungod kawa na tay oras. Pag doon ang gani mo'y bukol, ha, asa man nga parte sa inyong lawas, especially pag sa inyo ganing liog, I highly advise magpa-check up na dayon mo. Okay, basig dili ra na normal nga bukol, ha? Basig dili ra na simpleng nodule din na gayod sa imuhang thyroid gland. Mas maayo ipa-check jud dayo na asa man nga parte sa inyo ang lawas kini mga bukol-bukol bitaw, ipa-check up dayon. Labi na kun diha sa inyo ang liog, no? Og nya kung ang inyo ang lugar, labi na sa atong texter mi kung layo-layo mo sa gitawag na tong hospital or asa man nga pwede ipa-check. For the meantime, kung dunay ya butike din, ha, pangita gayud ang ato ang mga produkto, no? Natay mga produkto nga din para gid sa bukol, especially kini ato ang Santon Plus Herbal Capsule. Uban ni sa ato ang Santon Vitamin C, paspas kay na mo ta mga katropa mutabang tungod kay kini lagi hataas kini og anti-inflammatory properties, para paspas mo kuyos. And then syempre likay pugas mga bawal kining tamis og tambok, mo na mga pinakabawal ining gitawag nato nga bukol, ha. Unya kung duna nay panahon, bisitaha ang Yes to Health Clinic tungod kay aduna tay libreng check-up, libreng konsultasyon para sa tanan, ha? At doon na tayo branches sa Tagum, doon na po tayo branches gayon din higayon sa Davao.
O naman tayo igong oras mga katropa. Dagan salamat no sa mga katropa na itong adiniuban. Ugma na sa mag-uban-uban ta sa mga pong stasyon, mga pong orasa. Inigayo na inyong health consultant ta si Jane Drura. Kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo.

0: tumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman ako o ginom sa itong kape, ikapakarap ng ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kung nag-inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Damigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
6: No.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
7: Ngano man?
8: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: niyo sa usa ka ba na nasakpan si asawa wa nga nay uyab nga 10 anyos apan sa pagsuta sa asawa may 10 anyos na di ay pero kung bungod sa ito'y mga higala
1: hawa ay
2: mga katrupa exciting
3: exciting Pilipinas.
4: Niya sa kinagkaroon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
5: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
6: Good morning!
3: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
7: Exciting!

0: All right. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ladies and gentlemen. Yes, welcome, welcome, welcome, welcome sa programa Exciting Pilipinas. Huwag siyempre kaupan ninyo karumi line, Master Nir Kanini. Huwag ako kaupan na niya na si Paring Lord!
1: Yan lagi, muna tsako, muna tsako.
0: Pare,
1: muna tsako. Ito,
0: ani na si, ang akong partner wala line, si Paring Lord! Ba.
2: Good morning! Good morning!
0: Grabe.
2: Good morning, world!
0: Abi naman na.
2: Kumusta nga to ang mga pagbuntag karon sa pagbangon?
0: Mm-hmm.
2: Ah, sino ba yung mga dahon timgas sa bunga?
0: Timgas oh, sino ba ang ato ang pamitay niya?
2: Kasi kang kwan na may kwan ha. Ah, welcome kamo mahurot mga katropa sa tuang paraguban. Exciting Pilipinas.
3: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
2: 4:44 na tong oras. Sabaan yung gardo.
3: Exciting Pilipinas.
0: Sabi kayo ni Kakasi, nakagyapon si Kakasi, bay.
2: Alas 4:44 atong oras, mga katropa, syempre ang tuang parang-uban karon. Eh, pinangordi ka na ito, gikan sa tuang produktong herbal, kining gituwag mga katropa, mga pare. Og Santon Plus Herbal herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule, mga katropa. Labis kini siyang inamon sa mga, labi pa atong doon na mga gipamati niya, sanggiling na.
0: Ay, namo si Kwan niya, haleluya niya.
2: Inumin na ka na mga pare og Santon Plus Herbal Capsule. Ang color mga pare, master, ang say colors to ang box basi malipat sila ba?
0: Kalanga mura na siya kamay, may pagkamaron. Yan ay makita nimo dito ang ato ang Santon Plus Herbal Capsule. Now that siya kailang picture sa mangustin nga giputol. Muraga, patilamiya lagi.
2: Patilamiya. So manayaw sa takadali mga katropa kay basin nga
0: basin luya mo niya.
2: Basin ni ok-ok na yung mga ugat niya.
0: Basin
2: ni ok-ok na yung hang mga ugat din na mga pare ha.
0: Bibi.
2: Basin tanawa niyo na. Basin kung saan naman na yung ugat niya ha. Unsa naman na inyong ugat mga pare?
0: Mura naman na kuan ang inyong ugat niya. Mura naman na siya o kanyang kasiling nga giasinan.
2: Ito.
0: Kasiling nga giasinan.
2: Mura naman ang varicose veins.
0: Maula sa mo.
2: Basiga.
0: Mo sana mo ok na magtaman.
2: Dapat i-andam diri nga ato sa ning isayasayawan kadali mga katropa aron nga ma, ang atong ugat atong ibinat-binaton ba?
0: Bibi. Kalabi.
4: Dime lo que bailas.
2: Hey!
0: Okay, sige, plaster.
2: Hey.
0: Ha. All right, sabo. Okay, ditindog na. Ano ara?
2: Ang bako sigiluagan.
0: Luagan to apa dulos kusina, to apa dulos kusina. Naguwag bunot.
2: Ano na? Mga senior. Ano ni una mo bangon di pasayawon tamo.
0: Bebe.
2: Katong hapit na po naman, senior.
0: Katong panulong naman, senior. Wala na dito. Automatic na.
2: Hapit naman, senior. Gamay na lang kulang.
0: Mapirma.
2: Mga ito na sa uska. Labi pa sa mga paingon sa palingki. Nagka-tune in sa XFM Tagom. Ano na?
0: Hoy, ato mga labasira dyan sa karnihan, dyan sa platasan, dyan sa isdaan, dyan sa may manukan. Mayong morning na itong talan, may pagpapatid kay Sikay. Magkaregade ang mga merkado publiko dito sa Davao del Norte. Labi dito sa may Tagom public market Pariglar. O ka, siyempre dito sa may Nabunturan, dyan sa may Mawa, Bonamino, na silang talan dyan. Asa mo napita karoon na nahimutaw ang katropala. Sige!
2: Labi na ito mga gabi na income nga sayos buntag, mabay pag-uli. Barang barang pa kay tungod lagi ka gabi ira income.
0: Ako ba mapay pag-uli kaya nag-pickleball. Panulong babo ba nag-pickleball.
2: Ang uban kay lagom na kay tapay.
0: Ako ba kay lagom na kay kigol.
2: Kumusta ka na yung mga tapay diya aron nga dili na mulagom.
0: Ayaw mo. Sama na.
2: Mas no sina okay. Santon Plus Herbal Soap. Mas no sina kaya aron nga dili ma-stress ang mga inyong mga
0: tapay. Mga tapay diya kay layo na raman na kayo. Una raman to yung bago na viral nun. Nagkakita ka?
1: Mugani.
0: Wa buka kita ato sindi, sindi si siguro ko.
1: Si Daria mo iko. Jadi saya metong source.
0: Sindi ko wa mo buang ko gisindan ninyo.
1: Mga sindi
0: no, gyo ko gisindan.
1: Ah, kayo murag kanang tapis pabo.
0: Oy oy oy oy, gapon kita kagapon. Pero mo ipoy ka, pero mo ipoy ka.
1: Ako ra kanang kana ganing manok nga giungasan. Murag kadaghana na ungas eh.
0: Murag kadaghana na kada kulo kani. Kamante kanang tapay sa manok nga kada magsampok mo nya way gloves para ginan ang color kana nga nabunog lang nabunog lang iningkitan kana tinuhikas ko
1: kasi natian ba ada kana
0: espresyado na
1: murag karaghan na lagi maungasi ganador na
0: kana na abroad kang na dito dai
1: abroad ka dili kay wabay man
0: abroad hen
1: kumusta mga pare yung mga tapay-tapay diya sa mga namati karon diri sa Davao City.
0: Uy, mga taga Davao City,
1: lebi ay way luya luya way kapoy bangon
0: si John si Anthony Iliao, good morning na ready na sa balde diya, ready na pong balde. Oy, andaman-daman na yung mga balde diya.
1: Ay yung mga balde diya, ayaw na naogwan ko ane diya, ayaw na nataklubi na
0: ang
1: kato mga ginamos sa ipangyabo
0: ipangyabo itong mga sanaw na sa inyong mga ginamos mga uyap diya kay importante nga magtigong okay. Nagbalde diya kay kung ignamin ninyo ako mamalit mong balde kay nagstack sa big balde nangumpra na big balde dan prakto na yung balde na mo
1: nami balde diya nga kanang di mabuak dilipod siya makuan kay guma.
0: Baga pa jo kay baga. Baga pas naong sa nag-announce.
1: Baga pa ni Spamita ito ni Bayra.
0: Tanaw na ko lang yung
1: nakakuan ko. Tanaw giday ka. Muli-li giday ka.
0: Hindi sir ko yung screenshot. Ano ba ako ano yung link ano.
1: Alas 4:49 ng atong oras mga katropa. Siguro nagbangon na siguro sila master. Ito na nang dangon ito ang sasayaw na ito.
0: Bibi.
1: Pasilingon sila sa muka po yung mga tuhan.
0: Lami pa kayo mong paghagog dire. Okay, so
1: exciting Pilipinas, mga katropa, payailami. Ako si Paring Lar, ang anak sa pobreng Tabadidoy.
0: Master inita din eh, mga katropa.
1: Okay, syempre, mga paring, madungog tigaron diri sa ito ang dial sa radyo. Itunong lang ang sa 107.1 Tagum. Anyara mga katropa, kay taon na ito nang liliyon, kini ito ang mga balita. Nga, hatod kina ito mga katropa sa produktong gihimo sa Yes to Health. Dunay kuan ba oh dunay mga video rong bang kini si kuno si Gisanisya sa DSWD ang kuan direktor niya kining niya tining nang sila baldi ba ilang ipambangagan ang baldi magkuan siguro sila mag fertilize sila amagkuan sila
0: kuyon ilang mga kuyon ilang kuan nila mga nag DIY buhat lang DIY
1: kuyawo ato na siyurong sundugo ni mga katropa kay kaya mangi nila. O yung nagbuhat, mangipod sila ng kini mga adunahan ni sila diya sa kauluhan.
0: Nag-chat rin oh. Si Junji Anthony Iliao, magam, order na lang ko sa Shopee, Anamaster, naman ang ina-ana, Master. Daghan mo na mga made in China.
1: Alam mo diya mag-order mo, Shopee, basta ako dito, doon na lang ko yung mga upat kalaton nga akong giandam to buy. Di ko mag-kuan-kuan na ng baldi, kaya pikira mo ng baldi.
0: Kung baldi may istoryahan, ako lang itong kikontrata itong Manulit Big Shop o itong Dian Big Shop. Kinagagana sila mga dagko kay mga kuan niya, mga...
1: Ginasudlan sa margarin.
0: O, margarin.
1: Piti pa diyong liguna.
0: Liguon kayo.
1: Kung man akong trabaho ka niya ito, mamalit ko din sa kanyang mga Big Shop, kay liguon mo na, imura ng napuaan.
0: Wala ito, para matanggal itong mga large ito, large.
1: Mga tanggal itong mga Sibu-Sibu.
0: Sibu-Sibu? Kay,
1: wala na baldi na.
0: Sa mandi ay.
1: Nako mga katropa, alas 4:51 na itong oras. Dito maglangay master to sang liliyon kini ato ang mga balita.
3: Exciting Pilipinas.
1: Headlines to ang balita mga katropa, insidente sa tuli sa burger store sa Tagum City imbestigahan. Duha ka mga posibleng POI gitutukan sa kapulisan.
0: Oy. Exciting. Dire-direkta.
1: Mga POE.
0: Mga POE. POI.
1: Masama ng POE.
0: POE, kanang, kuan ma, Philippine, upaw, kuyaway,
1: Philippine upaw, imbestigahan.
0: Imbestigahan. Ay, nako, sige.
1: Samtang mga mag-uuma sa lubi sa Davao de Oro, makadawat ng medical assistance.
0: Uy!
1: Lamia, mahimong taga Davao de Oro eh.
0: Importante. Alangol.
1: Ako taga Davao de Oro, madyog ko mga pare. Kahit taga mong kayo, madyog ko. Pero nanan mong kustagom. Pero kining mga katikaran karo sa Davao de Oro, mga katropa. Lami, ibalik sa Davao de Oro.
0: Kaya naman?
1: Kung ma-hospital ka dito, libre dak walay mga walay gi bajara nimo.
0: Kwantala limpyo talan.
1: Limpyo gyud. Onya ang kada best is daw di oro mga katropa. Kay ato manguna na sinati ato sa mga dagong ospital diri sa Dakbayan o bisan pa man sa Gurus Davao. Naay mga programang libre. Pero ang katong mga tambal nga medyo mga may kamahalan, way libre.
0: Way libre din.
1: Wala available ang pharmacy sa kining gobyerno.
0: Wala sa dito jo pa sigawas. Mura ni.
1: Mas ubo na akong katingad-an. Kay imbis kay nagpa-hospital gali ning mga anak sa pobreng tabalidoy sa mga pampublikong hospital kay wala gi mga sapi. Mo avail sa libre. Anyway, ang kanang libre nga mga programa dili ginagikan direktas pang kamot sa mga politiko. Gikan nas mga mga buwis sa pun sa mga tao. Oh, kanang mga programa sa gobyerno, gikan na po na sa tao, gisumbalik lang sa ato ba? Ang nakabahog, itisigbing lagi, kay kanang yati na yung doon ay mga resita nga medyo mahal nga tambal, wala sila.
0: Dito ba palitan sa mga butika?
1: Oh, wala sila. Yeah. Katulang mga bartuhol ng taon, mga piros-piros.
0: Ay, nalalang.
1: Oh, mga kanang kuan lang. Pero katong mga tambal nga medyo mas mahal na gid ba? Katong ibutang na ito mga 60 kapin ang buok.
0: Katong murang tambal, wala mo itong murang tambal. Kaya kung makainom katong murang tambal, mura na po kag maayo.
1: O gani, o masubraan ka, mura po kag malipo. Ito na isgutan.
0: Importante niya, wala angol.
1: Wala angol gid.
0: Okay, si Ate Billy, rilang pakos niya. Kuan na pala, uy, salamat kay Ate Mills, no? Sa tuang...
1: Ipi-out na niyo.
0: Oo, niya, ipi-out na totoo niya.
1: Samtang katropa diriya sa DepEd Panabo nagpalig-on sa koordinasyon batok sa mga hulga sa kaluwasan sa mga eskwelahan sa Dakbayan sa Panabo.
0: Hoy,
1: wala yung pinakadabes diya. Nga importante gid nga mag-iusa gid nga tuang DepEd o katuang men in uniform authority. Aron nga mapakgang kana mga unsa na mga hulga-hulga diya. Lagot ta ba jud ko high blood ko nang
0: hulga-hulga ba? Ako kumpare si pareng Intot. Tao diya sa Patima, diya sa mga kwa de Bolivar.
1: Hindi
0: na ka naga-hulga-hulga ako. Diba tingala man tag-hulga. Kuya na kumpare na ko.
1: Samok ng hulga-hulga ba? Samtang diri atas karon katropa ang mga headlines to ang XFM Mindanao Reports. LTO 11 nakakolekta og 120.2 million.
0: Pila?
1: 120.2 million ka pesos.
0: Oy.
1: Nga multa kapin 72,000 violators.
0: Oy,
1: na dakpan.
0: Libon pon.
1: Apil na si Gaban. Apil na si Paring Gaban.
0: Apil na, pero wala luman na ito.
1: Sitol na ito.
0: Ang importante ito kay wala angol. No? Wala angol.
1: Limpiyo na ito kang Gab. Kanang kuna yan, kanang finish.
0: Clean up na ito, clean up.
1: Samtang diri as mga balita sa Bukidnon, katropa, Ayala, gihangit ang mga barangay officials. Walay angay, ikabalaka sa investigasyon sa isyo. 10% na kickbacks. Kung limpyo ang konsensya. Yawa eh.
0: Yawa, wala nang istoryahan ha.
1: Yawa. Tapag yoy, kuhaan din rin ay kanang bulto-bulto.
0: Maunsa.
1: Kining gitawag siya bo.
0: Uy.
1: Nakatidad og 3.6 million ka pesos ng katidad sa siya bo. Nakupis ka sa Iligan City. Usa sa mga sospek. Napusilan.
0: Wow.
1: Ni Sulay mag-ikyas.
0: Na-aksil ka pasi, na-aksil pasi.
1: Matod pa ni Michael Ricabo. Ato ka na sa Heron, mga katropa, ang kumpleto ni Dali. Samtang diriya sa Jensan o sa General Santos City, idaran na dead on the spot, human bibangga sa motorista nga nalambigit sa drag race.
0: Grabe ka na kung bungot
1: ito yung history. Anak, sige mga drag race.
0: Kamu baka makitaan mo sa kumpare, sa pareng Intot. Lagi mo magmahal, lukot-lukot nun yun ang mga dagway. Pagpirma yun ang mga dagway yung skrasada.
1: Lukot-lukot nun ako, isod siyang ilong.
0: Lagot, maglagot na mga kumpare yan ha.
1: Matod pa, ang sumpay aning yung headline, kidyo taas man eh, idaran did on the spot human bibangga sa motorista nga nalambigit sa drag race. Matanon nga nag-Superman.
0: Nag-Superman
1: stand, patay!
0: Aba! Ang importante,
1: ala
0: wala angol.
1: Patay, gani, no?
0: Tama-tama.
1: Pag-angolan na
0: patay. Alam mo itong patay.
1: Angol kay kung ito. Katang, mo ba na siya ka ng... Mo ba na di ka dungog?
0: Ay, bungol to.
1: Bungol dito.
0: Bungol to siya.
1: Samtang diri asab mga katropa ang mga labas mga balita sa San Frans. Nako, mga pare. Adunay kining gitawag diri. Sa man ya, kalaruhan siya na ako.
0: Kalaruhan na niya, kay para di mamalian itong kwan niya.
1: Matod pa sa kapulisan sa Prosperidad, padayon sa investigasyon sa lalaking gipusil patay sa may barangay Lucena.
0: Asa na sa?
1: Barangay Lucena.
0: Ah, naga.
1: Ano din daga mga pagkaon dito magluto?
0: Kusina to, kusina to.
1: Kusina dito.
0: Kusina to kato daghan to gata daga kwa dito nang dagag tubig nga gikausan para labay si Inodoro. Ah, kusina to, kusina. Nagpudong tubig pa. Ah. Okay, sige.
1: Katunong inuman to kape ni para putunong.
0: Emni nabi kay ingon pa si pareng into to nagkaos sa gidos yak tubig pang plus daw si Inodoro, di basta-basta.
1: Tarungan na dai mga steeping to ha.
0: Ruwan na dai pare. Ah.
1: Napagod mga katropa, si Matugas giklarong wala mipirma sa kontrobersyal nga Mahayhay Tuburan Road Project sa Surigao del Norte.
0: Aba?
1: Kinsa man si Matugas.
0: Matugas ha, sa parinti ni
1: Lab... Laki ni kay Tugas good.
0: Sa parinti ni Labhart Rigor.
1: Mao ba din?
0: Parehan na sila, parinti ni sila.
1: Una katropa, ito ang lilion sa toang pagbalik kini mga labas ng mga balita. Samtang itong oras, alas 4.58 na sa buntag. Siya man, mango na mo?
0: Bago na po di ako. Okay, ganina na ka ninyo mga hapol. Tuskig na lang kayo. Humuli na ninyo.
1: Mura na lang ka ng kwan yung mga kwan. Mura na salbaro.
0: Ang ka ng inyong hapol, pwede na i-double-wall sa inyo ang balay diya. Mura na mo, mura na lang plywood ka tuskig ba?
1: Mamangon mo, sapot pa yung
0: ilir. Na, narot na ba mong kape na yan na.
1: Sige, ana diya mga kwan na.
0: Di na ba mo pa ana? Ano pa ana ba?
1: Hapot ba, may gani, kakita may lagong na tapay.
0: Kakita, kita kakita lagong na tapay.
1: Ano, gilay ka.
0: Ano, gilay ka. Kunin mo kayo, pahibalo gapon ba?
1: Gilay ka si Daniel Gapon, grabe kayo.
0: Ang bantong na kayo.
1: I-screen record.
0: Ah, i-screen record gilay niya na.
1: Maghawa diya, mabalik may uman lang sa pipila ka mga pahinomdom. Siyempre, gini ang XFM.
0: Exciting!
5: Sing it, make it yours.
6: Wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang git bala. Tiyan tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako og inom sa tong kape. Kapakarap ng ulcer. Sinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, nagkakitik dati para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso.
11: Desminoria.
13: No.
11: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
14: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape. kape, tambal pa. Busa ka mo pag premium D3 coffee mix na. Garantisado.
8: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mapibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
15: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumar na ko. Premium D3, nami na kayo ako paminaw. Jubertainiser, tagamatan.
8: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Nationwide! Exciting Filipinas!
3: Exciting Filipinas! Exciting!

0: Sa programa Exciting Pilipinas, kaya ito na sa Sigo Trisna.
1: Ay, sa mga wapan na KKI, kaya naiwit ganyan sa toong pag-KKI. KKI na muna mga pari kay... kuha na ninyo na iyong mga pickleball niya.
2: Oo, oh, kuha na ninyo mga...
1: I-practice.
2: Kuha na ninyo dahil, andaman-daman na ninyo mga pickleball.
1: Ay, yung mga tapay niya. Binat-binata na.
2: Baka na i-stretching na niya, ha?
1: Kalili, mga pari, ang inyohang mga kuha, baka nang una kariya mo jogging, dapat ka mag-kuha. Binato ni mo yung mga ugat. Kanang gitawag og warm-up.
2: Warm up na. Warm up, tama-tama.
1: Warning mo na.
2: Sorry. Warm up.
1: Onya, una ka mo, kuan di, una ka mo push up. Dapat din nga imo sa nang binat-binato ni mga kaugatan aron hindi makalitan.
2: Ayaw mo kuan.
1: Sa mga rebuild sa relasyon, biyaan ni mo siya kalit, makalitan gyud siya.
2: Mo yon.
1: Dapat imo sa ini nga ma'am, mang ugma ba? Biyaan ta ka ha.
2: Ngano man asa man ko nimo, ngano biyaan man ko nimo.
1: Biyaan ta ka kay kita mong tapay gano'n.
2: Kita mong tapay ko, ang tapay kay grabe kayo. Ang tapay ko, kanang makapaglimbaw at balibok.
1: My morning sa mga namati karon diri ang mga pari sa tuang probinsya sa Davao de Oro. Diri apo sa tibuok Davao del Norte. Sa mga lagyo nga bahin sa Davao del Norte, kamang hurot niya. Maayo ang pagkisi-kisi, maayo ang pagbubuto-butos yung radyo.
2: May pinipinigay sikay niyo niya.
1: Namati mo sa pinakangilngig niya programa sa Kadlaon. Ini ang Exciting Pilipinas.
3: Exciting!
1: Kawan Japon mga pare, ang pinakangilngig, pinakadidli. Ang mga kuani, mga
2: di basta-basta ni.
1: Mga rare.
2: Mga rare talaga saon kay mga dagway, no?
1: Dagway report.
2: Dagway ra saan.
1: Dagway report talaga saon na to.
2: Oh.
1: Ako si Paring Lar, ang anak sa Pubring Tabadidoy.
2: Mubo siya ang Tabadidoy, pero lapad. Lapad kayo niyo.
1: Ang naghantakan.
2: Nakaingong kag... Ay, kini.
1: So, siyempre mga pare, akong sparring partner karon di po ni

0: ang Santon Gold Coffee Mix na niya ay collagen o gaganyang itawag to glutathione. Napapagwapa, kapahamis, as putis, kamura ka, ganang mubata, yaman ba?
1: Ayan.
0: Dili ka pala na minum ka kape nga, kanang steak nga. Kadugayan, magkakwaga, palpitate ha? Palpitate ba?
1: Palpitate?
0: Magpalpitate. Ay, sorry.
1: Ayaw pa kulbaay mong kasing-kasing. Ayaw kinini ang rubu-rubuha na.
0: Ayaw kay bunuga.
1: Amumahan ay mong kasing-kasing mga pare. Inumin na adu-adlaw o mga produktong herbal na gigihimo sa Yes to Health. Nago na perminti kung capsulized gutan ako. Nago na perminti ang grabe kay epektibo. Senyor. Ang atuang Santon Plus Herbal Capsule.
0: Kana?
1: Parisin isi katropa mga pare. O aron nga mas maprotektahan ang itong klawasan batok ani mga viruses. Inumisap adu-adlaw o premium D3 Capsule.
0: Kana?
1: Mapalit na sa mga farmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
0: Uy!
1: Ano mo, atos layo, kipakan mong iro.
0: Ano mo, mga iro niya nga, mga dagkok, mga baba, kala mga rurobelza, mga irmuksila.
1: Sabi naman yan sa mga tuang namati karon diri as mga pinikamer. Naka-income na ba?
0: Mga turnoer sa turnoer, mga balabal driver. O sa papada niya, mga behidor.
1: Na yung mga napa mo yung nabilin gapon ng mga multicab.
0: Napa?
1: Gikan sa... Pagingon sa paingon sa kuan, paingon sa madaom.
0: Madaom,
1: paingon sa mako, doon na pa pipila.
0: Gamay na lang.
1: Pero kay na-interview man ko na sila, nakalabay yung tuig yung sa nga, sir, sa kuan ni kabuok ka ni Adto, sa daghan dulo kay isla ka ni Adto, pero nakita ni mo sa terminal sa tago mo ron, gamay na lang
0: kayo. Gamay na lang kayo.
1: Nga, sukat tong mga nagmaneho, hantun, nangahimo sila mga senior citizen.
0: Tapos kadu kayo.
1: Kabalo ba ko silang giundangan nila?
0: Ano naman?
1: Hindi na matabang ang mga kompetensya nila ng mga illegal.
0: Kasagaran mga baw-baw, no? Kasagaran mga baw-baw, magigil mo yung mga kwandri. Kasagaran mong bebyay, mga baw-baw, banta lang yun mo, ha?
1: Okay, ikaw na po sa kayo. Ilapon na. Inabuhi po na sila.
0: Master, grabe po ka, master. Ay mo, na, master.
1: O niya, murag ka ng, kwan, manggod ka ng luoy po ba? Nangundang, baligyan na kung isa po sa ilang mga gikaundangan silang pag-operate ang mga biyahe. Kinig yung grabe ka mahal sa gasolina, wa na yung kwan, good.
0: Wala yung puwas.
1: Yung sabi, tubig, anong kwan, gasolina, good na.
0: May pwedeng, may tag, pwede na tubilang tubig na.
1: May tag, kaya kang magbaha.
0: Okay, magbaha, takay. Des magsabang ano, diya ka magtubil o magbaha.
1: Diya ka sa kininguan, diya ka sa Asunsyon.
0: Asunsyon, diya. Ay, wala pa yun.
1: Oh, diya ka na, di gina mapunggan na diya. Masa kay tinguan gani, di gina mapunggan na yung mga lugar mo baha gina diya. Walay makapugong diya. Mga katropa, mga pare. Alas 5:09 na katong oras, Master. Exciting
0: Filipinas. Alright, sa ito mga headline na ito mga parilar. Birahin na diya, parilar.
1: Ito nga atagag ba pagtagad kinito ang mga balita mga katropa. Tungod kay kagahapon Master saksi man juga kay balay tulog katuruta mga ginahurot nimo.
0: Sabaday.
1: Kagahapon ato ang gisubay kining bag-ong lang insidente atong natong 12 nga tulis ba sa usa ka tindahan o burger store. O kining gitawag Minute Burger dito sa may Mangga. Ato na hipos mga katropa nga imbisigan na sa kapulisan sa Dakbayan ang insidente sa pagtulis sa burger store sa Mangga Bisayan Village sa Tagum City nga naitabo ni atong Oktubre 12 sa kadlawon. Sa to ang pagiginabi kagahapon kang hepe sa Tagum City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahana. Base matud pa sa gisaysay sa biktima sa maong tulis aduna na kini gitumbok. O aduna kini gitumbok nga posibleng mamahimo ang person of interest kon POI sa maong krimen. Mahinon man katropa nga nakuhaan sa CCTV ang insidente. Sundiin nagpakaroing nun pa nga customer ang sospitsado nga nakakaloog nakataptap sa naong. Mayon mibunlot og pistola rason nga wala na makapalagpa ang crew sa maong tindahan og gihatag ang kwarta nga sumalapan na katidad og 15,830 pesos. Bayon misibat sakay sa usa ka motorsiklo nga giingong nga posibleng gipahimuslan lamang ang oportunidad sanglit na ginusara ang nagbantay sa maong tindahan. Sa pagkakaroon gitutukan ni Colonel Bahan ang deployment sa iyang mga personahe o hugtanon sa diining gipatuman ang pagpatrolya adlaw gabi din siya mismo ang nanguna ilabi na ngadto sa mga lugar nga adunay tindahan nga abli 24 oras. Kagahapon sa buntag sa iyo Master na ato'y nakita si Colonel Bahan nga wapag ito itog.
0: Pikot pa kayong mata.
1: Imbis kayo magpahuwain siya, pero nibangon ko siya katropa kay aron nga saya paghatag og impormasyon sa media. Salamat kay Colonel Bahan, sir. Sa imuhang panahon, ha? Kinang ganing kanang partner magiging media og police.
0: Police.
1: Dili lang ka.

0: Ay dili lang kay mga accomplishment ato ang ginabalita gikan sa pulis. Ato apang ginabalita unsay mga update sa mga nahitabo nga mga insidente.
1: Yes,
0: mga krimen dapat yan kay dili mga pwede nimong itago na. Ay man nagtapay kay itago.
1: Itago ay memen ako. Memen na siya og kanang kwilyo kay pwede ang taguan ang kwilyo.
0: Pero ako alam ni master. Kining insidente sa pagtuli sa burger store. Nagkanabay na kalabay nga mga bulan nga nahitabo diri nga mga shooting incidents sa Tagum City nga paglabay wala maabti og pipila ka mga adlaw na dakpan ang suspect. Nya kini kuya libya ni intelligence si Bahani. Kay basin og pipila ka adlaw ani basikop na puning mga suspect.
1: Magilakila na pud.
0: Suko gid biya sa kagahapon. Suko gid siya kay
1: suko kayo.
0: Suko mo nang ikaw ang hepe sa usa ka syudad nya makaako sa pagpanulis kining mga wapa ilhing nga mga personalidad. Muna atong atangan mga katropa kay one of this day basin og usasa na po na.
1: Gigamitan ni mga one of this day ha. Gigamitan ni mga inana.
0: Nabasa na ko.
1: Nabasa din ni mga kung ingilingig kay mga buha mga words of wisdom karapag taga.
0: Klaro sab sa hepe mga katropa nga dili pa sa dali pa ang mga insidente parayo na nilang ginahimo ang inisiyatiba sa paglibot-libot sa dakbayan para mapugngan ang posibleng mga krimen apan sumala pa nga ang daotang mga elemento pulis ra usab ang bantayan. Mobitaw na iuban. Mobitaw na yung usahay master nga makakita nil makita lang ng mga suspect o kanang mga daotang tao makita nagkalo sa pulis.
1: Sibat yon.
0: Sibat na sila. Pero
1: lagi kayo.
0: Okay, ang pulis ay spoke mo na master. Ang pulis manggo dili gid nila maato og libot ning dakbayan. Kadako-dako ani. Yang pila hay rabi ay pulis di Tagum. Kapin na ba ya mga
1: mga more or less mga more or less ana
0: correct me if I'm wrong.
1: Gagamitan sa dibukin na nga mga wording
0: ana ara sa 157 ka mga personalized sa Tagum nga pila ka barangay ni 23 nga sa isa ka barangay pila ka purok di na matog bantay sa pulis mabita na nga sila yung mga hotline na sila yung mga gaga mga police patrol mga bike patrol
1: mga
0: mga nasilay ka ng gabaktas-baktas gani ng mga patrol
1: mga walking patrol
0: no mga
1: walking patrol gabaktas baka
0: mo na siya kanya kung ang giyawag po ni Hepe ang ato ang Tagumenyos nga gilayong mga ayod nagtabang sa kapulisan kamudiha mga naas establishmento kamudiha nga nagbantay 24 hours sa inyong mga tindahan ayaw gid mapapakawala og punbok anang hotline sa PNP aron nga makadali kamong pampanawag kung doon na kamoy mga hangyo. Di ba ka manawag mo sa 911 pero ang giingon ni Hepe kagahapon master bisan sa personal niya nga numero mo manawag iya kining tubagon hatagag pagtagad so sama niya lubat na niya ko ang
1: monitor asa ni tagi mong kwa niya isa di mga heriminta di ay
0: mula gina lubat lagi siya master sige lang kay parayon takaro mga katropa kay lusod kay magprograma nga dita ka monitor kay masin nga tinig ato
1: sila si Jongjong rin masing si Jongjong Ray na kwa dito
0: lubat ako ang cellphone ako ang monitoring sets di ready ay ayara ka kay kuan pa
1: ayan
0: Good morning guys, ito ang tower man nga si
1: Jong, kumusta ka na Jong?
0: Walay paglubad ni Jong, di ba sa basta ni
1: Jong, kumusta Jong? Kumusta na Jong?
2: Okay Raman.
0: Salamat kayo Jong ha?
1: Salamat kayo Jong
0: Inihin mo kayo si Jong. Sa pikas bahin mga katropa master no ato asang tagaag pagtagad kini
1: bahin na gini lagi bahin na oh
0: lagi gikuan gi pikas oy
1: pikas
0: ang naging tapay
1: oy
0: mutan aw giday gapon
1: aw di iPod
0: diri asab sa Davao de Oro mga katropa grabe kanindot nga balita ni Davao de Oro ba kay mga mag-uuma sa lobby sa Davao de Oro makadawat nag medical assistance. Masibot pasabot ani ang mga hintabang assistance ba ngadto sa to ang mga kaigsuuna mag-uumas lubi nga ang panginabuhi kanang syempre lubi nga manguprasay manglugitay matod pa diri sa to nakuhipos nga impormasyon gikan sa Davao de Oro laumang makadawat og medical assistance ang mga mag-uuma sa probinsya sa Davao de Oro kini human gipirmahan tali ni Governor Raul Mabanglo og Philippine Coconut Authority 11 ang Memorandum of Agreement kung MOA ni atong Oktubre 12, 2026. Sumala pa nga ubos sa Republic Act 11524 o ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Makadawat sumala pa ang hangtod 40,000 kapesos ang ristradong mag-uuma lakip na ang ilang kwalipikadong mga gabanay. Samtang dugang 5,000 pesos alang sa outpatient o post-confinement allowance ngadto sa upat ka mga provincial hospitals sa probinsya alang sa konsultasyon, tambal o laboratorio. Exciting! Yawa gining mga stepping ning Davao de Oro mga katropa.
1: Kuya Paul.
0: Kan kay sila mga libre dia. Ako ang nabantayan no, nabantayan ako lang po niya. Sukad pag sulod ni Governor Raul Mabanglo des Davao de Oro ba, siya ni mong governor. Ako lang po ni nabantayan nga
1: Imo harap pod na.
0: Ako yung nakabantay ani nga gitutukan gini iyang prioridad kining kuan gyud. Kanang hospital ba? Gitutukan niya ang kanang kuan. Ang kanang mga programa diya nga pagpalambo sa pag-atiman sa mga masakiton, mga hinabang ngadto sa mga tawag aning mga taga Davao de Oro, kay di man gyud man kayan master bisag unsa nimo ka healthy diha
1: kung
0: masakit jud ta
1: natural
0: kay
1: gabok kay nang putaw.
0: Matod pa sa ko ang pagduki-duki. Giduki-duki kinako master.
1: Gigamitan siyensya ug lohika.
0: Gigamitan gyud ako nag kanang mga kuana, mga laglom kay nga mga pag-research. Samtang ang tao mukaon pa og buhi pa. Aduna gyud tsansa nga masakit. Asa di mo makuha ang mga sakit?
1: Sa kinaon.
0: Dito sa imong ginapang la-la, ginapang kaon imong
1: lifestyle, lifestyle.
0: Lifestyle. Kanang pares na kanang ganing kusog ka ikam inom og kanang kape, healthy
1: kana.
0: Kusog ka inom og bino.
1: Kanang bino kulatang.
0: Sakto, na kusog ka mo kana ganing narbaho bisag wapay kaon na trabaho na.
1: Dili ba ka daot ang mo di ka hinay ka himino unya kusog ka mamulutan? Di ba lang ka daot na?
0: Kana na koy kaila na. Lami kay tukon. Sige, akong ginan nga, dili na panihapo na, pluta na. Wag yabo ko kadungog, oy. Nagikuhaan na nung plato noon.
1: Wala lagi si batanang.
0: So, congrats ha sa mga taga Davao de Oro, katropa. Pero ang kuani, katuning mga kwalipikado, nga mga kuan gyud. Bot-pasabot, ani, wala man kayo ni makuha ba. Lahit gitong kita yung naka-interview. Unsa yung mga katikaran, ani, masikato lang gining mga kuan po. Katong mga nanag-iyag mga kuprasan, unsa baka diya. Kaya mag-umas lubi man. Mudin baka, appeal baka, ma-appeal ba sa qualified ang kantong mga manakaig lubi. Kay lubi ko yung trabaho na ito.
1: Kaya ka lang manungkitay.
0: Manglugitay. Mamunutay. Sige lang kay Dres Davao de Oro, katropa, kung alang sa inyong mga kasayuran, alang sa dugang kasayuran sa maong programa, pang-uan lang mo, pamalita lang mo din sa inyo nagkadaiya ng mga LGUs. Kabahin aning gitawag nga libre nga medical o medical assistance ngadto sa mga mag-uma sa lubi mga katropa. Congrats ha.
1: Congrats.
0: Kami mga parinti din sa kuwan. Yeah, man si Baribubong ako si Muntipaya sa
1: bebe, mga parinti. Ano na kuwan ng mga parinti? Kuwan kay grab ng opportunity kay was Baribubong.
0: Ako mga parinti din sa may Purok Ono 1-8.
1: Ah, yeah.
0: Sa Barangay Rizal, Mungkayo.
1: Sa Mamakaw din. Kasi wala kay parinti sa Mamakaw.
0: Nahurot. Nahurot mga parinti sa Mamakaw. Namalhin man. Wala ko ikaw. Nakay parinti din sa kuwan. Sa Tibalog.
1: Yung korilyara ko yan. Yung korilyara na. Dari sa Mako. Hindi din ako isa sahon kay malangay ta.
0: Sige. Og sa Pikas Bayan sa mga katropa, mga master, sa atong oras karon alas 5:20 naman is buntag. Kining oras sa atong kinato mga katropa, mga priest, sa tuang gitawag og Santon Herbal Oil. Kabi lami kay akong katulog kay kuan. Yep, haplasan ako ang likod.
1: Pirti okay ha kayo.
0: Kaya kading mabati ni mga init daw sa bugnaw.
1: Panuhop-tuhop.
0: Nanuhop-tuhop sa imong kinailagman.
1: Kana minilig kayo. Kana pinakaninod.
0: Daw sa kana ganing gikuan ka, kana ganing itulak ka sa imong pamati. Paingos unlan ba?
1: Kana.
0: Lami kayo mong tulog mga katropa. Nya, tanday-tandayan gamay.
1: Di iPod.
0: Okay kayo.
1: Marami si Quintasio. Namuhi po yun po si Quintasio.
0: Diri a katropa sa Panabo City. Oy, good morning sa Panabo City di ay.
1: Si Ate Meli Relampagos di ay. Si Charles. O si Preto. Ang buta di ay. Mayor ha, Mayor Joe. Ay, yung kumpensa dito matok. Matok ka to Mayor Joe niya. Magkara-kara ka dito.
0: Magkara-kara. Basing mawalok.
1: Ay, dito gara-kara.
0: Marubutan man si
1: Quintasio. butan man si Mayor Joe.
0: Wala pa may kay wala pa kay Mama Tsukad kang
1: actually butan man na siya nga istorya ra na nila nga kuha na inana nga
0: Abi ni mo kung nakas politika puro sila ng isyo.
1: Isyo gyud kadi ako ni gusto
0: ikaw kung mabot ang panahon nga mahimo kang Concelos Davao. Muting kayon gito yung mga nangabay di mo.
1: Oo, mo gito.
0: Muting kayon gito.
1: Wala na sila lang pasispas, never discuss. Wala na sila ha.
0: Muting kayon to. Ang pinakaunang muting kayon. Ano mo to mga kalaban nga. Aka na si Tanini. Kalaban man ang kinit kanya to.
1: Kaya mo naman sila nga. Kaya mo na yung kwa ni kinit. Kaya mo na yung perminti doon tayo ni kinit sa una. Kaya nga naman. Perminti mo na matayan ni kinit sa... Perminti mo na matayan ng mga baso na. O mga...
0: Issue na to.
1: Oo, issue. Wala na yun.
0: I-relate mo nila. Usapan niyo pag halimbawa kung yana ang klaseng tao unsaon niya pagkalagad sa katawhan kung ana lang gani iya ang behavior mana mana
1: mana mana siya mamani ikaw sa kalaban
0: sa kalaban mo na iba to pero dili tanan isyo gibato tinuod
1: ana mana ana mana siya
0: mo na ikaw andi na mo na ikaw na ako ila kung kuan ko nila minga mana sila nga sa ikaw sa sige daw
1: okay spring lar hiling mo na mga senior high ana ba
0: para ke bolog sila mo tinuod gyud siguro bi po na tinuod
1: ang ga dili ko istorya ra na
0: mga screenshot. Wala ka mas na sila yung mga screenshot. Bitaw ka ng nakas politika, puno siya ka-issue diya mga pare. Kisagod tayo yung nakas politika rin nga wa issue, be.
1: Dakan, isa na politician ako nabalaan nga, wala ka siya giangkon gina niya mga issue siya personal. Saka ba, di kong. Ako, dakan ako nga, istorya nila nga, lang ako babay, tinood na. Sa mga buhato lang ko na yung bulang mo sa kasawa, si buhato niya ako, di tarip ako sa
0: importante.
1: Di man ni ma-prinda ni?
0: Mag-bayot kayo. Mag-bayot kayo. Mo pag-bay.
1: Mao na dia.
0: Mo na dia. Bisan ako na ang ma-politician ko. Ako na yung sumunay pasarang-sarang na yung mga ko na labutong ko na yung mga
1: tao. Na. Ayaw yung karakaray.
0: Oh, sa pikas, bayan sa mga katropa Dres Panabo, ipaligon sa Department of Education. Panabo City ang panag-iusa sa nagkaraiyang ahensya sa gobyerno o mga hingtungdan sa komunidad aron masiguro matutba ang kaluwasan sa mga estudyante. Batok sa mga hulga sa kapintasan, nga gipakahilap pinaagi sa social media o man pang online nga plataforma. Kini ang tumong sa Interagency Conference for School Safety and Security on Online Threats of Violence nga gipagayon isip kabahin sa pagsaulog sa National School Safety Week. Ubos sa papangulo ni Division DRR o DRRM, Pukal Hernani Resueño Jr., isgutan ang komprehensya o gustong pamaagi sa pagresponde sa mga hulga. Lakip ang pag-report, pag-verify sa impormasyon o dali nga paglihok sa mga otoridad. Di pa si ugda usab ni Police Major Janice Natyal sa PNP Anti-Cybercrime Group nga seryosong angay tagdon ang mga hulga nga makita sa social media o gikinahanglan matod pang i-report dayon ngadto sa mga hustong mga otoridad aron matino ang kamatuoran o mapahigayon ang gikinahanglang aksyon.
1: Ba.
0: Mukani na ato ang giingon po ni Diri Astagom, giingon ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga ang tanan nga mga hulga online man o pinaagi sa text, kinahanglan nila nang itrato nga seryoso.
1: Seryoso gid siya.
0: Para dili na matawag nga ulahin ang pagmahay ba.
1: Correct.
0: Hulga gituring nilang seryoso onya ilahang atbangan kini og seryoso nga aksyon. Mm. Umatak bao sa mga stepping dia.
1: Kabalo di kasi lang una. Mga kabalo sila tong una.
0: Kabalo dia nga wala ba ya bisa pag iingon dia mga katropa og atik ra ni. Ya si tinuod dia.
1: Masimingo sila nga adi ta mo kumpiyansa ni. Ana ba?
0: Wala pa man tay detector karon nga i-detect ang text ba tinuod ba ni di.
1: Tinuod ba? Bitaw. Isa lang murag lie detector test ba.
0: Puro ra ta mga hugon-hugon sa tinuod kani dili. Pero ang importante diha nga action sa to ang kapolisan seryoso gyud. Gani diri sa to ang kuan ato ang mga nasubay nga mga eskwelahan sa diri sa Tagum City. Particularmente diri sa Mangga National High School. Grabe ka hugot ang ilahang kuan diya.
1: Grabe, nagkanto magkita rin to.
0: Gawas nga daghan kaayo ang ilahang mga security gikan sa eskwelahan. Doon na po yung mga team, doon na yung mga CSU, doon na yung team news palibot, doon na po yung police personnel. Nga nag-tanaw gida ba, ispoko mo na ultimo, ilahang kaoban ng mga teachers musulod, lilion gud ang bagod.
1: Wagi makalusot.
0: Wagi makalusot din na mga katropa. Doon na pag ito yung nagdala o kuan, dala o ka ng... Kanang beer ba?
1: Beer?
0: Beer kan.
1: Basta-basta. Ah.
0: Kanang flavored beer ba?
1: Giharang
0: sa kuha ito ang principal.
1: Katong principal nga nas gawas?
0: Wala gid lagi pasulod. Katong dili to principal, katong ilahang head sa security sa eskulahan. Harang nga, dili gid pwede, sir. Dili pwede, bisag yung ani ni siya. Namog siya metal. Metal tong kan. Pwede mo ito himong hinagiban to.
1: Pwede mo ito. Gisiyon to ni mo nito.
0: Sobra paskutsilyo to.
1: Importante niya kay walangol.
0: Alas 5:26 na ngatong oras, mga pare! Exciting Pilipinas! Siguro yung istoryahan nga hapit naman maurot amo ang kape diri.
1: Ano, hurot kaya ko ang kape gani?
0: Inyo nabati katropang ato ang mga balita. Diri sa ato ang Dakbayan Stagom o Dakbayan Hudri sa Panabo o man pa na itong mga probinsya. Nga hatod ka na ito, mga katropa, sa ito ang kape nga usan ni Miag.
1: May kayo santo na gold copy mix ni. Hindi basta-basta ni. Kaya ang itong santo gold copy mix na ako ni siya, glutathione o collagen.
0: Ako, master, no, kung buto na ako, no, kulangon ang isa ka box, isa ka adlaw na ko ba?
1: Ay, ako,
0: kulangon good kayo.
1: Ako, sa karoon pa lang daan na, muhurot ako ko, karoon pa lang ha, muhurot ako kong tulog ka sa shit.
0: O ba diya?
1: Saan ko muna naman? Pulo rin ka sa shit na.
0: Butangig S kayo puluman.
1: Sa shit sa.
0: Sa shit sa.
1: Sa shit sa.
0: So, sa mga kuan, sa mga dunay mga budget diya, ay mo paggalimit. Wala pa niya sa'yo overdose. Kapi gali may butak ko itong hapon, doon na pag-jiga bi'i. Yan na pag-jiga down.
1: Yan lang may pag-jiga mong tulog.
0: Yan lang may pag-jiga tulog. Ikumpara niya mo sa klaeng kapi, mga buto-buto ako. Yung
1: mura ka ganang, nakapakitang utang. Usa ba niyo, barang-barang naman siguro ko.
0: Mga steeping ni Jisril Itang kay teacher naman si Jisril. Balik man siya si Sir. Good morning Sir Jisril Itang.
1: Good morning Sir Jess.
0: Good morning Sir Jess. Hilig mi kani adto manginom og kana mga in-one nga mga coffee. Pero sa diyang nabati na mga grabe amoang nita saka ang iyang blood pressure. Ako pod kakuan ko ga palpitate akong heart. Bisag manhid ko pero gapalpitin ako ang heart. Muna giingon nga gituldukan na namo to. Healthy living na mikaroon, nagainom ng Permenti o Santon Gold Coffee Mix. Masahay akong birahan kining Santon Plus Coffee Mix kay pampalantip na suna huna agad.
1: Masahay akong birahan ako kaya nga gusto ko isog premium D3 Coffee Mix ako ah.
0: Katong tapay, gika to.
1: Katong tapay, hindi ko sa kwanling ka. Ay, kalimot ba? Kalimot yun.
0: Mga katropa, temporaryo kaming manamilit. Temporaryo manamilit, may kayo mabalik ko taon-taon sa tuang XFM Mindanao Reports. Master, birahin na.
1: Yes, nakasalamat. Ang ugma naman po nung sa exciting Pilipinas. It's bye-bye time for the meantime. Nakasalamat. Oga, may buntag. Exciting

0: sing it, make it yours.
1: Wow, guapan ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diri yo.
2: Ay, dali na.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman ako o ginom sa itong kape, kasakara akong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kung inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Damigod kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kutik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No.
6: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Neil Caniero, taga-Sitio Pagakpa, Barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
10: Pirming na sakit akong kalawasan. Sukad nga gatumar na ko Premium D3. Dami na kayo ako paminaw. Jubert Tennyson, tagamatan.
3: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. Jack!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asuncion, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pagkuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Nationwide! Pilipinas!
3: Balik na mga katropa, alas 5.35 na itong oras. Maligap sa ito ang pag-uuman, Exciting Pilipinas. O garoon na ito ng sayroon mga katropa, ito ang XFM Mindanao Reports. Live na tayo makita sa ito ang page. Search lang paliyog mga katropa ang XFM 107.1 na Tagum.
2: Exciting Pilipinas!
3: Unang hanig sa ito ang mga balita, mga katropa, hatod ginato sa Santon Plus Herbal Capsule. Paligun ang imuang immune system. Inom ang doadla og Santon Plus o Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule, mapalit na sa mga pharmacy butika nga doon mismo sa inyong mga lugar.
2: Exciting Pilipinas!
3: LTO 11 nakakolekta matod pa og 120.2 million ka pesos nga multa. Kapin 72,000 bioliters na dakpan. Alang sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Nakakolekta na ang LTO Regional Office 11 ug mukabat sa 120.2 million pesos nga multa. Gikan kana sa nilibo ka mga road safety operations nga nalusad sukad bulan sa Enero hangtod September 26 ning tuiga. Sumala ni LTO 11 Regional Director Attorney Ernesto Rafael V. Robillo, niabot sa 72,133 ka mga individual ang nadakpan sa ilang mga personahe ug sa deputized law enforcers niini tungod sa nagkalainlaing paglapas sa balaod trapiko sa tibuok rehiyon. Pinakadaghan matod pa ang violator sa Republic Act 4136 nga adunay 48,581 ka-apprehensions. Diin lakip na niini ang pag-drive nga walay lisensya, paggamit og peke nga lisensya o student permit lamang ang ginagamit, dili rehistrado o kulurum nga sakyanan, ug mga violations tungod sa paggamit og dili otorisadong suga o vehicle accessories. Sunod sa pinakadaghan nga natala mao ang violator sa Motorcycle Helmet Act of 2009 o ang pagbiyahe nga walay helmet nga adunay 11,951 ug anaa sa 9,223 ang nadakpang violator sa Seatbelt Use Act of 1999 alang usab kana sa mga nakasakyanan. Subling gipasabot sa LTO ngadto sa publiko nga ang nag-unang katuyuan sa pagpahigayo niini og mga operasyon sa kadalanan ug pagdakop sa mga traffic violators mao ang pagsiguro sa kaluwasan sa mga motorista gikan sa mga aksidente ug mapugngan ang kriminal nga mga kalihukan sa nagkaraiyang kadalanan sa rehiyon. Mga katropa, aron kanunay tin-aw ang panan-aw ilabi na sa mga biyahe, imintinar ang pag-inom sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News.
3: Samtang katropa, ayala gihagit ang mga barangay officials, walay angay ikabalaka sa investigasyon sa isyo sa 10% kickbacks kung limpyo ang konsensya. Alang sa kompleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
2: XFM Mindanao Reports.
5: Gipabuhagay ni Konsehal Jason Chad Ayala ang iyang mahait nga birada o pahinumdum sa tanang 46 ka mga barangay kapitan sa Malaybalay City nga kinahanglan silang magpabiling abli sa pagsusi o dili maka-onion skin silang pagservisyo. Din natural lamang nga ma-scrutinize ang ilang mga buhat o kinahanglang andam sila kung adunay imbestigasyon. Kini ang pamayag ni Konsehal Ayala atol sa sesyon sa sangguniang panlungsod sa Malaybalay niyatong Oktobre 13, 2026.
6: Hearing none from the chair to all our 46 barangay captains who are here. Well, I just want to remind you, as a elected official, you are open for scrutiny. Do not be an onion skin politician, just like sa amo nga ginakomen. In general, syempre, public official mo, you are open for scrutiny. And that's the time, if you are not guilty, then you don't have a problem. If you are guilty, then you have a problem. We will just wait for the quasi-judicial invitation.
5: Giklaro usab sa konsehal nga ang iyang kontrobersyal nga post sa social media o sa lamang kaimbitasyon sa mga kontraktor nga nagreklamo nga gipangiyuan og 10% nga SOP.
7: Sa katong Facebook post nako is, it was merely an invitation sa mga said contractors nga gareklamo nga gapangayuan sa mga kapitan og 10%.
5: Gipasi og daniya nga ang tinuod nga public service nagkinahanglan og kaingpitan sa kaakuhan og pagkamatinud-anon sa katawan bisan pa man sa mga pagsaway og kontrobersiya. Gipadayag niya nga ang labing importante mo ang padayon nga pagserbisyo sa matag barangay nga walay gitaguan. Mga katropa, likay nga matubuan og bukol ang imong lawas inom adaw-adlaw og Sanson Plus Herbal Capsule ang mas gipakusog nga kapsula nga dunay taas nga anti-tumor og antioxidant properties nga makatabang malikayan nga matubuan og bukol ang kalawasan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios at sa Phoenix.
3: Dugang pa nato mga balita, katropa tanukad gikan sa Bukidnon. 3.6 million ka pesos nga shabu nakupiska sa Iligan City. Usa sa mga suspect na pusilan human misulay og ikyas. Alang sa kompleto detalye, katropang Michael Ricabo.
2: XFM Mindanao Reports.
8: O valor sa kapin, 3.6 milyones nga gidudahang shabu ang nasakmit sa mga otoridad samtang duha ka individual ang nadakpan og ang usa kanila gidala sa ospital human na pusilan atol sa paibas operasyon sa Proxize Palm Court Subdivision, Barangay Tomas, Kabili, Iligan City, Martes sa hapon, Oktobre 13, 2026. Kila ang samaron nga suspek nga si alias Dito, 34 anyos og residente sa Barangay San Miguel, Iligan City og alias Jubin, 33 anyos, driver sa motor siklo og residente sa Purok City, Barangay Tomas, Kabili, Iligan City. Sumala sa report, daling gilabay sa suspek ang iyang bitbit nga 38 caliber revolver og nisulay og ikyas. Human niya na matikdan nga PDI agent ang iyang gikatransaksyon. Hinungdan nga napugos ang mga pulis sa pagpabuto. Nakaangkon og samad pinasilan si Dito sa iyang tuong paa, kinsa gidaladayon sa ospital. Samtang si alias Jubin, bugot nga gihimakak sa iyang kalambigitan og nangatarong nga nang warta lang siya isip driver o igo rang nagpasakay kang alias Dito gikan sa Barangay San Miguel. Nakuha gikan sa mga suspek ang gibarabarang 540.8 gramos sa gidudahang shabu gawa sa ilegal nga druga. Na-recover usab sa mga otoridad ang usa ka sling bag, usa ka 38 caliber revolver nga dunay tulo kabuhing bala, duha ka smartphone, yawi sa motorsiklo, bypass money. Ang mga suspek o ang mga na-recover nga ebidensya gidala na sa PDI 10 Lana del Norte Provincial Office. Magatubang ang mga dinakpan og mga kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung pagpayuhot sa ginadiling truga og Republic Act 10591 kung paghupot og illegal nga armas. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements nga gamay sa Yeast Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Soup Gel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
3: Samtang katropa, adunay 2 ka milyon ka pesos nga katidad sa smuggled cigarettes nasakmit sa checkpoint upat dakpan. Alang sa kompleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
2: XFM Mindanao Reports.
9: Nasakmit sa mga otoridad ang mga smuggled niya sigarilyo nga na kantidad o ₱2,081,600 atol sa operasyon sa checkpoint sa Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte, Martes sa buntag, October 3, 2026. Gi-intercept sa mga personahe sa 1st Provincial Mobile Force Company ang usa ka dropside truck nga padlong unta sa Iligan City. Humanak dawat o impormasyon bahin sa pagbiyahe sa mga sigarilyo nga gituuhang smuggled. Sa dihang gisusi, nakaplagan ang 2,602 karim sa mga sigarilyo nga gitago sulod sa mga icebox. Nadakpan usab ang driver o ang tulo ka mga pasahero o anak sa kustodiya sa Kulambugan Municipal Police Station. Ang truck o ang mga sigarilyo gisumiti na sa Bureau of Customs sa Taguluan, Misamis Oriental. Prayon niya na nawagan ang kapulisan sa publiko nga makigtambayayong sa mga otoridad sa pagsumpo sa smuggling o uban pang illegal nga mga kalihukan. Mga katropa, kapi ba nga healthy yung magipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa tropang Rostom Villafranca, XFM News.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Alas 5:43 sa katong oras, mga katropa, o dito maglangay itong sayron mga balita na nukagigan sa Jensan. Tungod kay idaran dead on the spot, human mibangga sa motorista nga nalambigit sa drag race. Matanong nag-Superman stunt, patay usab. Alang sa kompleto detalye, katropang Chiris Lighid.
10: Nakabsan sa kinabuhi ang 60 anyos na construction worker o 18 anyos na estudyante human magmangga ang gisakyan ni ining sikad ang motor alas 8:25 sa gabi sa Digos, Maka Road, Purok 5, Barangay Katanggawan, Jensan. Giila mga nalambigit o sa kasikad ng gimanihuan ni John Ray Pugado Rodrigo, 46 anyos na residente sa Phase 17, Purok Tinago, Barangay San Isidro, sa kayang upat kapasahero mao sila Raymark Dalo Villauan, 27 anyos, Elmer Nakario Ababon, 46 anyos, Julio Suyosa Makaraig, 37 anyos, pulos residente sa Barangay San Isidro o ang mitaliwan nga si Ernesto Gangano Rafael nga taga Purok 5, Barangay Katanggawan. Patay usab ang motorista nga si J-Boy Dayalani de Yamora, estudyante nga taga Purok 13A, Barangay Katanggawan. Subay sa investigasyon sa TU Jensan nga nagsundan na ang sikat og motorista samtang ginasubay ang kadalanan sa Digos, Maka Road gikan sa Task Force Jensan Checkpoint padulong sa Barangay Lagaw apan nalambigit matulpa ang motorista sa drag race kung diin nakiglumbaay sa duha kalaing motorista dayon nga nagsuper man stand pa. Pag-abot sa nasampit nga lugar, kalit na bangga sa likod nga bahin sa sikad ang motorista, sa kakusog sa impact nangalagpot ang batanong motorista ingon man ang drivers ug upat ka pasahero sa sikad ug pulos bungkag usab ang motor ug sikad. Gideklara sa mga responders nga wala nay sinyales sa kinabuhi ang pasahero nga si Ernesto Gangano Rafael ug ang motorista nga si J-Boy Dayalani de Yamora, samtang ang tulo ka laing pasahero ug driver sa sikad gidala sa Dr. George Royeca Hospital. Mga katropa, likaying ibutang kaugalingon sa alanganin. Busa ang pinga ng panglawas, pinaagi sa pagtumar o Santon Plus Herbal Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisi katropang Cherish Lighid, XFM News.
3: Nagasalamat katropang Cherish Lighid sa detalye sa report. Samtang katropa Indonesian National nga naluwas sa dagat sa Jensan, di-turnover na sa mga otoridad. Alang sa kompletong detalye, katropang Philip Oligario.
2: XFM Mindanao Reports.
11: Turned over sa General Santos Maritime Police Station ngadto sa Liaison sa Davao City alang sa Indonesian Consulate ang usa ka Indonesian national nga naluwas human kini maandon sa kadagatang bahin sa General Santos City 120 nautical miles gikan sa baybayon. Matod ni Police Lieutenant Heherson Agub, Assistant Station Chief sa General Santos Maritime Police Station, gitugyan sa ilang buhatan ang maong Indonesian national niadtong Oktubre 12 alang sa pagproseso sa iyang pagpauli ngadto sa ilang nasod. Among lalaki, giilang si Yohasin Karaeng, 47 anyos nga residente sa Sisiwong, Indonesia. Base sa report, nahimulag kini sa usa ka payaw nga ginganlang sukot niadtong Setyembre 29. Human naputol matod pa ang PC, hinungdan nga kini naanod hangtod sa nakita siya sa managat nga si Edmund Pangiliwan, residente sa Barangay Fatima Jensan, niadtong Oktubre 2. Samtang nangisda kini og nangayog tabang ang Indonesian National gikan sa usa ka floating cottage. Sa pagkakaroon nakigalayo na ang mga otoridad sa Bureau of Immigration ug sa Kapulisan sa Indonesia aron mapamatud-an ang iyang identity. National nationality o mga circumstances sa maong panghitabo. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na. Araw matagam taman ang healthy lifestyle. Santon Plus Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. FM News.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Alas 5:47 itong oras, mga katropa dito maglanga, ito sa Iron, ang mga balita narukad gikan sa San Francisco. Mga katropa, adunay o ang kapulisan sa Prosperidad padayon sa imbestigasyon sa lalaking gipusil patay sa Barangay Lucena. Alang sa kompleto detalye, katropang Ray Alinton.
2: XFM Mindanao Reports.
12: Padayon ang imbestigasyon sa Prosperidad Municipal Police Station kalabot sa pagpamusil patay sa usa ka lalaki sa Barangay Lucena, Prosperidad, Agusan del Sur niadtong Oktubre 12, 2026. Giila ang biktima nga si Ganggang Menedes, residentes Purok Uno, Barangay La Union, Prosperidad, nga giingong gipusil sa ulo sa wala pa mailhing suspect samtang namalit sa usa ka tindahan bandang alas 11:30 buntag. Human sa pagpamusil, dali nga may kalagyo ang mga suspect, hinungdan nga gilusad sa kapulisan ang hot pursuit operation aron mailhan og madakpan ang mga responsable. Gipasalig ni Police Major Jerry Fernandez ang hipi sa Prosperidad Municipal Police Station nga ilang paningkamutan nga masulbad ang mong kaso og madakpan ang mga suspect.
13: Kasi sana na-recover nga kuan spin cartridge or basiyo, aduna siya tama sa ulo og duha sa likod. Mao'y hinungdan siya nga nalain kamatay yon, pero ang duha ka suspitsado gilayo ni sakay og motor tinpadulong sa kuan San Vicente or Talakogon. Sige ko man amo sirang nisan ang kuan ni si kining personal grudge adi na mong gi kuan pod ang background ani niya mahiman sa iyang mga kaila kay iyang mga amigo. Nung sa gikuan kay sa pagkakaroon, although nga naan na tayo kibali POI, ng person of interest, pero identified pagit siyang kuan, mong suspitsado kay nakakuan, nakahod o nakabunit.
12: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Jerry Fernandez, mga katropa, aron karon ay abtik og tinaw ang imong pananaw. Kanunaya ang pag-inom sa Vision X Plus. Alang sa Rekerson Pilipino para sa Pilipinas, din si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
3: Samtang katropa, doon na 21 ka mga armas voluntaryong gisurrender. Pito ka mga expired, giturnover sa gipalapdang kampanya sa PRO 13. Alang sa kompletong detalye, katropang Junji Librias.
2: XFM Mindanao Reports.
14: Mokabot sa 21 ka mga walay lisensyang armas ang voluntaryong gisurrender samtang 7 ka armas ang aduna expired nga lisensya ang giturnover ngadto sa kapulisan sa tibuok Caraga region niadtong nakalabay nga adlaw bulan sa Oktubre 2026. Kini ang gipahayag ni Police Brigadier General Rolando M. Sugilon, ang Regional Director sa Police Provincial Office 13, isip kabahin sa ilang gihingusgan nga kampanya batok sa pagpakailap sa mga illegal nga mga armas. Sa Surigao del Norte Police Office, napulo ka armas ang gisurrender, duha ka armas ang uplan katok. Samtang sa Surigao del Sur PPO, 7 ka armas ang gisurrender, duha ka armas usab ang uplan katok. Sa Agusan del Sur PPO, 3 ka armas sa uplan katok. Butuan City Police Office, 3 ka armas ang gisurrender. Sa Agusan del Norte PPO, 1 ka armas ang gisurrender. Gipasubay ang 7 ka mga expired nga armas pinaagi sa malampusong pagpatuman sa uplan katok diin personal nga giduaw sa mga otoridad ang mga tagiya ni ini aron ipahinumdoma ang pagrenew sa ilang mga dokumento. Nagpasabot sa iyang dako nga pasalamat si Police Brigadier General Sugilon ngadto sa mga sakop sa PNP Caraga, particular na ang mga anaa sa field dungan sa pagdaig sa pagtinabangay sa mga opisyal sa barangay og tibuok komunidad. Gipas si og kada sa direktor nga ang maong gipanapdan nga kampanya nagtumong sa pagsiguro nga walay mga armas nga illegal nga magamit sa bisan unsang kriminalidad aron magpabilin nga malinawon ang rehiyon sa Caraga. Mga katropa, aron kanunay kondisyon ng atong panglawas sa inadlaw-adlaw nato nga ginbuhaton, mag-premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junji Lebrias, XFM News.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Oras, mga katropa, alas 5.52 na sa buntag. Inyo na bati, katropa, ito ang XFM Mindanao Reports. Dito mo lang itong siren ang lakad sa panahon.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Sumala pa, katropa, sa pinakabagong forecast sa PAGASA, nagpasidaan kini nga posible ang pag-uswag sa mga dalugdog sa Davao del Norte. Sulod sa 12 ka oras, gikan sa alas 10 sa gabi, niyatong Oktubre 14, aduna sab sila ay moderate general flood advisory nga nilakip sa pipila ka mga suba diriya sa Davao del Norte. Adunay init, o adunay ato ang nabati nga panganod karon sa palibot o sa kawanangan, mga katropa. Ganina ni subang ang adlaw alas 5:25 sa buntag. Libre na ang musalop kini sa alas 5:23 sa hapon. Samtang katropa, unya sa mga alas 6 o karon, no, mga pasado alas 6 sa buntag ngadto na sa alas 9 sa buntag. Alauman ay mapanganuron nga kalangitan apan medyo hayag gihapon. Alas 10 sa buntag ngadto na sa alas 12 sa hapon. Init, ato na mabati ang init. Nagdala og 30 degrees Celsius ngayon na sa 33 degrees Celsius. Samtang alauna sa hapon, ngayon sa alas 4 sa hapon, posibleng masinati katropa ang dalugdog o pag-ulan. Samtang paingon na sa kagabihon, ato masinati katropa ang managumon ng kalangitan. Posibleng pag-ulan, dako ang chance sa pag-ulan. Ayan, so ayun na bati katropa ng ato ang XFM Sighting Pilipinas karong adlaw nga Huwebes, October 15, 2026. Sa ngalan sa sparring partner sa technical side katropang Kin Coken Acevedo, ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Alang sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Sanyol. O kini Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.

0: Nya dekat karon jagawas aturon atau kini ngakuan ang reaction sa ketawan.
1: Dan kadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Good morning.
3: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
4: Exciting Pilipinas.

0: Atong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kitay free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuwan.

0: 1.2 million pesos nga multa. Kapina 72,000 violators nadakpan. Headlines. DCPO nagadakop kini og 114 ka mga individual sa usa ka semana lamang nga operasyon. Headlines. Sa itong balita nga regional, 2 million pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes nasakpan kini sa checkpoint o patusab ang nadakpan. Headlines. Sa ito ang balitang international, Trump dilimutuo nga gitabangan sa China o Russia ang Iran. Headlines. Sa sports news, Atasha Mula kagiangkong wala kinisukad na kauyab. Headlines. Sa health news, tuberculosis angay kini nga seryosohon apan malikayan kini og matambalan. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: XFM. Hi, this is Piolo Pascual for Omega.
3: Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Usbon ko adlaw karon nga Huwebes, pitsa 15 ni bulan sa Oktubre tuig 2026. Sangala ni Joveta Espanyol, inyong tigbalita karong oras sa katrupang Alan abay sa balitang lokal.
4: Balitang lokal.
0: Ang atong balitang lokal natong nato sa Santon Plus Coffee Mix. Kaping healthy bang imong gipangita, kaping makatabang malikayan ang mga sakit. Tungod kay aduna kini kamunggay, mangustin og soya, sulay ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga mo pa normal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Para sa kampiyon nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, og Santon Vitamin C, og ubani pod sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Siyempre, kalimti ang Santon Plus. Mga katropa, niyara ito ang mga detalye sa balita. LTO 11 nakakolekta na og 120.2 million pesos nga multa sa o multa. Kapina 72,000 pud nga mga violators, mga katro o violators ang nadakpan. Ang Express Balita manukad ni Marvin Ibano.
4: XFM. Report.
5: Nakakolekta na ang LTO Regional Office 11 ug mukabat sa 120.2

0: Regulator sa Motorcycle Helmet Act of 2009 o ang pagbiyahe nga walay helmet nga adunay 11,951 ug anaa sa 9,223 ang nadakpang violator sa Seatbelt Use Act of 1999 alang usab kana sa mga nakasakyanan. Subling gipasabot sa LTO ngadto sa publiko nga ang nag-unang katuyuan sa pagpahigayo niini og mga operasyon sa kadalanan ug pagdakop sa mga traffic violators mao ang pagsiguro sa kaluwasan sa mga motorista gikan sa mga aksidente ug mapugngan ang kriminal nga mga kalihukan sa nagkaraiyang kadalanan sa rehiyon. Mga katropa, aron kanunay tin-aw ang pananaw ilabi na sa mga biyahe, imintinar ang pag-inom sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News. Express Balita.
1: Dugang pang hukad sa itong balita nga lokal na ka-record o 114 ka mga nadakpang individual ang Davao City Police Office kung DCPO sa nagkaraiyang operasyon ni gikan Oktobre 4 hangtod Jazz ning Tuiga. Subay sa datos, 53 ka mga suspect ang nadakpan sa anti-illegal drugs operation o nasakmit ang kapin sa 156 grams na gituhang shabu na nagatilad kini og kapin 1.06 million pesos. Lagip na ang 10.6 gramos nga marijuana. Anasab sa 19 ka mga individual ka mga sugarol ang dadakpan nga nakumpiskahan pa og total 5,890 pesos nga bet money. Samtang 39 ka mga wanted individuals ang nasikop. Lagip ang 19 ka mga most wanted persons og 3 ka suspek ang nadakpan sa operasyon batok loose firearms dungan sa pagkumpiska sa 3 ka armas. 13 ang voluntaryong gitugyan ug duha ang na-recover. Matod sa DCPO, nagpakita kini sila nga padayon nga paningkamot sa pagpatuman sa balaod, dungan sa pagtahod sa tawhanong katungod, subay sa balaod ug ang pagsunod sa police operational procedures. Express Balita. Duga pang hungit sa tuwang balita nga lokal, gipasidunggan sa Davao City Council ang 11 ka mga gipasiugdahan nga tribo. O gipasiugdang tribo sa Dakbayan tungod sa ilang dako nga contribution sa kultura, kasaysayan ug kalambuan sa syudad. Sa privilege speech ni Committee on Tourism and Beautification Chairperson Councilor Mirna Daludo Ortiz, gipasiugdan ini nga responsibilidad sa tanan ang pagrespeto, pagpreserba ug paghatag og bilis sa nagkadaiyang kultura sa mga lumad ug komunidad sa Davao City. Lakip sa 11 ka mga grupo ang ATA, Bagubo Klata, Bagubo Tagabawa, Iranon, Kagan, Maginanawan, Maranao, Matigsalog ug Ubo Manuvo, Sama ug Tausug. Gihimo kini subay sa pagsaulog sa National Indigenous Peoples Month, din gipasiugda ang kamahinungdanon sa pagpanalipod sa ilang mga tradisyon ug kabilin bisan pa man sa padayong pag-uswag sa syudad. Express Balita. Katapusang hungit sa tuwang balita nga lokal insidente sa tuli sa burger store sa Tagum City. Imbestigahan na. Duha ka mga posibleng person of interest ang ginatutukan sa pagkakaroon. Ang Express Balita manukad ni Lars Anyol.
2: XFM. Report.
3: Giimbestigahan sa kapulisan sa Tagum City ang insidente sa pagtulis sa burger store sa mga Bisayan Village sa Tagum City nga natabo nito Oktubre 12 sa Kadlaon. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Tagum City Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, base matod pa sa gisaysay sa biktima sa maong tulis, aduna kini gitumbok ka posibleng mamahimong person of interest sa maong krimen.
4: Ipakita nato tong rogalery nato sa maong ano no katong nagbantay atong kayuna. So naa say na natudlo na duha ka posibleng mahimong person of interest na to.
3: Kahinom naman nga nakuhaan sa CCTV ang insidente, kundi napakaraing noon nga customer ang suspitsado nga nakakaloog na katap-tap sa naong dahil may bunot o pistola. Rason nga wala na makapalagpa ang crew sa maong tindahan o gihatag ang kwarta nga sumalapan na katinad o 15,830 pesos. Dahil misibat sa kaysa sa kamotorsiklo, nga gingong posibleng ipahimuslan lamang sa mga suspitsado ang oportunidad. Sanglit na ginusara ang nagbantay sa maong tindahan.
4: Ongoing karon na nga po ang backtracking sa CCTV regarding aning kaning incidente. Tapos ginapaluman na to ang investigation regarding aning incidente.
3: Sa pagkakaroon gitutukan ni Colonel Bahan ang deployment sa iyang mga personahe o hugtanon niya gibatuman ang pagpatulya adlaw gabi. Din siya mismo nanguna hilabi na nga to sa mga lugar nga doon ay mga tindahan nga abli 24 oras.

0: di at saka kadlawon, so kita nangunay yung taong ano supervise ato ang mga patroler para mabantayan kaning maong labi na yung mga 24 hours na negosyo dito sa Tagum City.
1: Giklaro sab sa hepe nga sa dili pa ang mga insidente, parayon ang ilang inisiatiba sa paglibot-libot sa dakbayan aron mapugngan matud pa ang posibleng mga krimen. Apan ang mga daotang elemento, pulis ra usab ang gibantayan. Luyo sa mga panghitabo giawhag ni Colonel Bahan ang publiko nga gilayong mangayo og tabang sa kapolisan kung adunay mga insidente alang sa paspas nga magresponde og yangyo ang mga adunay positibong impormasyon kamay sa mga suspek nga magkikalayon lamang sa ilang buhatan aron kini madakpan og dili na makapruwisyo sa uban. Wala gi piling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News. Express
2: Balita. Ato na kita 12 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa Balitang Regional.
3: Balitang Regional. Regional.
2: Ang atong Balitang Regional, ato ka na to sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus sa mga katropa, gituyo kinibagi mo, alang ni sa mata. Ato na kinipiktibo nga potent antioxidant sama sa lutein, sisantin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang kinirin nga malikayan nga makabaton kita o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata mga katropa. Ang Vision X Plus, mapalit kini sa mga butika nationwide. 2 million pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes. Nasakpan kini sa checkpoint. O patusab ang nadakpan. Ang Express Balita Manukad ni Rostom Villafranca.
3: XFM Report. Report.
4: Nasakmit sa mga otoridad ang mga smuggled niya sigarilyo nga nagkantidad og 2,081,600 pesos atol sa operasyon sa checkpoint sa Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte, Martes sa buntag, Oktobre 3, 2026. Gi-intercept sa mga personahe sa 1st Provincial Mobile Force Company ang Osaka Dropside Truck nga padlong unta sa Iligan City. Humana kadawat o impormasyon bahin sa pagbiyahe sa mga sigarilyo nga gituuhang smuggled. Sa dihang gisusi, nakaplagan ang 2,602 karim sa mga sigarilyo nga gitago sulod sa mga icebox. Nadakpan usab ang driver ug ang tulo ka mga pasahero ug anak sa kustodiya sa Kulambugan Municipal Police Station. Ang truck ug ang mga sigarilyo gisumiti na sa Bureau of Customs sa Taguluan, Misamis Oriental. Prayon niya na nawagan ang kapulisan sa publiko nga makigtambayayong sa mga otoridad sa pagsumpo sa smuggling ug uban pang illegal nga mga kalihukan. Mga katropa, kapi ba nga healthy imong ipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na, alang sa nakahiyusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
3: Express Balita.
2: Katapusang hungit sa tuwang balitang regional na idaran dead on the spot. Umanibangga sa motorista nga nalambigit po sa drag race. Batanon nga nag-superman stunt patay usab. Ang Express Balita Manukad ni Cherish Ligid.
3: XFM Report. Report.
5: Nakabsan sa kinabuhi ang 60 anyos na construction worker o 18 anyos na estudyante human magbangga ang gisakyan ni ining sikad o motor alas 8:25 sa gabi sa Digos, Maca Road, Purok 5, Barangay Katanggawan, Jensan. Giila mga nalambigit usa ka sikad nga gimanihuan ni John Ray Pugado Rodrigo, 46 anyos nga residente sa Phase 17, Purok Tinago, Barangay San Isidro, sakay ang upat ka pasahero mao sila Raymark Dalo Villauan, 27 anyos Elmer Nacario Ababon, 46 anyos Julius Suyosa Makaraig, 37 anyos, pulos residente sa Barangay San Isidro o ang mitaliwan nga si Ernesto Gangano Rafael nga taga Purok 5, Barangay Katanggawan. Patay usab ang motorista nga sa J-Boy de Yalani de Yamora, estudyante nga taga Purok 13A, Barangay Katanggawan. Subay sa investigasyon sa TU Jensan nga nagsundanay ang sikat o motorista samtang ginasubay ang kadalanan sa Digos, Maca Road gikan sa Task Force Jensan Checkpoint padulong sa Barangay Lagaw, apan nalambigit matul pa ang motorista sa drag race kung diin nakiglumbaay sa duha kalaing motorista dayon nga nagsuper man stand pa. Pag-abot sa nasampit nga lugar, kalit na bangga sa likod nga bahin sa sikad ang motorista, sa kakusog sa impact nangalagpot ang batanong motorista ingon man ang drivers og upat ka pasahero sa sikad ug pulos bungkag usab ang motor ug sikad. Gideklara sa mga responders nga wala nay sinyales sa kinabuhi ang pasahero nga si Ernesto Gangano Rafael ug ang motorista nga si J-Boy de Yalani de Yamora, samtang ang tulo ka laing pasahero ug driver sa sikad gidala sa Dr. George Royeca Hospital. Mga katropa, likayin nga ibutang kaugalingon sa alanganin. Busa ang pinga kinahanglanan ng panglawas pinaagi sa pagtumar og Santon Plus Herbal Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
2: 16 minutos ng paglagotog sa ikalasay sa buntag. Anong tanga o atosang luparan mga katropa ang balitang international.
3: Balitang international. International.
2: Ang atong balitang international, atukan na to sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga katropa, mutabang nato aron sa pagpalambo sa atong immune system. Aron ang pamilya, di magkasakit o magmalipayon. Inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit din sa mga butika nationwide. Nagtuo si US President Donald Trump nga wala naghatag og tabang ang China o Russia sa Iran taliwalag ni sa nagkagrabe o nagkagrabe nga panagbangi sa Middle East. Kini ang reaksyon ni Trump sa mga report nga nagtabang ang duhak o nagtinabangay ang duha ka mga nasod sa Iran sa pag-atubang sa mga sundalo sa Estados Unidos. Mato ni Trump, dako og risgo ang atubangon ni sa China kung og Russia kung mutabang sila sa Iran. Ilabi na nga gipakusog sa US ang ilang mga lakang batok sa mga nasod. Dugang pa ni Trump nga dali ra nila nga mahibawan kung tinuod bang nagtabang ang China og Russia sa Iran. Samtang sa pikas bahin, daghang nasod sa Europe ang nagtuo nga naghatag og tabang ang China og Russia sa Iran aron nga mapaligon pa ang ilang puwersang militar.
3: Express Balita.
2: Katapos ang hukad sa tunga balitang international, gibutyag sa Vatican nga walang puson nga naoperahan si Pope Leo XIV aron nga tangtangon ang ubos nga bahin sa iyang tuo nga baga. Baga, gihimo ang operasyon sa Agustino Gemelli Hospital sa Rome, Italy. Nito nga nakalabay nga adlaw human na madiskubrihi ang bukol sa iyang baga. Sumala sa medical update sa Vatican, naghuman o natapos ang operasyon nga walay komplikasyon. Nakabaton usab og panimuot ang Santo Papa sama sa gipaabot og gibalik kini sa iyang kwarto ar nga mopahulay. Kinauman nga magpabilin sa ospital sulod sa mga usa ka semana ang 71 anyos nga Santo Papa samtang nagpaayo o nagpaalim kinigikan sa operasyon. Sa pagkakaroon, wala pa magpagawas og dugang detalye ang Vatican bahin sa sunod nga lakang sa iyang pagtambal. Kahinumduman nga napili si Pope Leo XIV isip pangulo sa Simbahang Katolika niyatong Mayo tuig
3: 2025. Express Balita!
2: At doon na kita ay 19 minutos na paglabay si ka alas 6 sa buntag. Ukaran sa itong mga hukad sa balita, Balitang National.
3: Balitang Regional. Regional.
2: Balitang National. Mga katropa.
3: Balitang National. National.
2: Sa itong mga Balitang National, natungan na ito sa Premium D3. Ang Premium D3, mga katropa, usa kini ka soft gel capsule nga makahatag ini instant energy. Tungod adto na kini taas nga medium chain na triglycerides nga kung mosulod sa lawas, modiretso kini sa tunga tayo mahimo kining instant nga kusog. Ang Premium D3, mga katropa, vitamin D3 kini nga dunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit kini sa mga butika nationwide. Atong siron ang detalye sa tunga balitang national, mga katropa, gikan sa tuang sister station, ang XFM Mega Manila.
6: Mga katropa, mamamahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng libreng water filtration kits sa mga komunidad simula sa susunod na linggo upang makatulong sa pagtiyak ng ligtas na inuming tubig sa harap ng inaasahang matinding El Nino. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, sisimula ng pamamahagi sa Tondo, Maynila. Uunahin din ang ahensya na mamigay sa mga lugar na nasa ilalim ng State of Calamity at mga komunidad na may maraming gamit ng jerry can, isang timba na may filtration system para makakuha ng malinis na inuming tubig. Git ni Secretary Gatchalian, may certification mula sa Department of Health na kumikilala sa kagamitan bilang medical device at nagsasaad na potable o ligtas inumin ang tubig na dumadaan dito.
3: Express Balita.
6: Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na palakasin ang paghahanda para matiyak ang sapat na supply ng pagkain, tubig at kuryente sa gitna ng inaasahang epekto ng El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may nakaimbak na supply ng bigas na sapat para sa 75 days, baboy para sa 170 days at manok para sa 125 days, habang magbibigay rin ng ayuda, pansamantalang trabaho at pagsasanay sa mga magsasakang maapektuhan ng tagtuyot. Para matugunan ang kakulangan sa tubig, nakahanda ang 134 stationary water tanks at 182 water tanker para sa mga komunidad na makararanas ng water shortage, habang target ding magdagdag ng supply ng tubig sa Metro Manila bago matapos ang taon. Sa sektor ng kalusugan, sisiguraduhin ang sapat na tubig, kuryente at gamot sa mga ospital, habang magsasagawa ng pagbisita sa mga tahanan ang mga health worker upang mabantayan ang mga senior citizen at may karamdaman laban sa matinding init. Samantala, magdaragdag ng mga reserbang supply ng kuryente at paiigtingin ang kampanya sa pagtitipid ng enerhiya upang maiwasan ang kakulangan sa kuryente sa panahon ng El Nino.
3: Express Balita.
6: Palalawakin naman ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagtatanim ng kawayan at paggawa ng mga imbaka ng tubig para matulungan ang mga magsasaka na maprotektahan ang kanilang mga sakahan laban sa tagtuyot dulot ng El Nino. Kabilang sa mga hakbang ang pagtatanim ng kawayan sa Tarlac, pagpigil sa pagguho ng lupa sa Zambales at paggamit ng mga imbaka ng tubig sa Catanduanes at Soksarjen para may magamit sa panahon ng kakulangan sa tubig. Pagkauulan. Ayon sa DENR, makatutulong ang mga proyektong ito na mapanatili ang tibay ng lupa, mabawasan ang pagduho nito at mapangalagaan ang supply ng tubig para sa agrikultura. Ito ang tugon ng ahensya kasunod ng direktiba ni Pangulong Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na maghanda sa posibleng matinding epekto ng El Nino, lalo na sa mga magsasaka at mangingisda.
3: Express Balita.
6: Magpapatupad ang Philippine National Police o PNP ng mga hakbang sa pagtitipid ng tubig sa mga kampo, himpilan at tanggapan ito sa buong bansa bilang paghahanda sa inaasahang matinding El Nino hanggang unang quarter ng 2027. Ayon kay PNP Chief General Jose Melenson Artatis Jr., kabilang sa mga hakbang ang pag-iipon ng tubing ulan, agar pagkukumpuni ng mga tumutulong gripo at tubo at mas maayos na paggamit ng tubig. Inatasan din ng mga polis na isulong ang pagtitipid ng tubig at pagtatanim ng mga gulay o pagkain sa bakuran sa kanilang mga aktibidad sa komunidad. Samantala, hinimok ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan na maghanda upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig at kuryente, lalo na sa mga ospital, paaralan, evacuation center at iba pang mahalagang pasilidad.
3: Express Balita.
2: Balik rin sa tuwa sa Dagpain sa Davao. Ito ang luparaan, mga katropa, ang balitang paugnata sa kusog.
3: Balitang sports.
2: Ang atong balitang sports kung napaugnat sa kusog. Ito na ito siyempre sa Santon Herbal Oil. May bisita o gamitan ako pa si NBA Hall of Famer Dwayne Wade sa duwa sa University of Athletic Association of the Philippines kung UAAP. Talik ni sa Far Eastern University og ang University of Santo Tomas nagipahigayon sa Smart Aranita Coliseum sa Manila ning milabay ng adlaw lamang. Sumala pa ni Wade, dako og nahimo ang pagduwa og basketball sa iyang kinabuhi. Rason nga gusto usab niya nga suportahan ang maong adula. Gikalipay usab nini nga nakahigayon sa pagtanaw sa duwa sa UAAP. Sa wala pa gini nagpahigayon si Wade uga training session alang sa mga kampiyon sa 2026 sa palarong pambansa gikan sa Calabarzon o ganasya sa Manila alang sa sunod-sunod nga kalihukan kauban ng usaka show brand uga sports retailer.
3: Express Balita.
2: Sa utang kabalita nga
3: Showbiz News.
2: At huwag na ito siyempre sa Claire Skin Herbal Soap, ang sabon nga malagaron. Atasya mulak giangkong o niangkon kini nga wa kinisukad
7: nakauyab.
2: Atong Siron ang detalye manukad ni Maring Erica.
3: XFM Report. Report.
8: Good morning mga Maring. Usa ka maayong adlaw nga Huwebes today. Mainit-init nga balita mga Maring. Giangkon sa aktres nga si Atasha Mulak nga wala pa kinisukad na kauyab. Gibot iya kini sa aktres atal sa interview kaoban si Boy Abunda alang sa Fast Talk. Gikompirma usab ni Atasha nga single kun siya o gituldukan na ang mga espekulasyon nga naglambigit kaniya sa usa ka negosyante nga romantiko. Sa dihang gipangutan na ang aktres kung dali ba siyang duulon? Mitubag kini mga Maring nga dali ko na siya kaayon duulon sang litbuutan siya. Apan prioridad niya ang iyahang trabaho. Giangkon sab niya mga Maring nga dunay pipila ka mga individual nga napakita sa ilang intensyon nga manguyab kaniya. Kahibaluan nga si Atasha Mulak, anak ni Aga Mulak o Charlene Gonzalez nga labing damgo matod pa ang pagsulod sa show business. Sa pagkakaroon mga Maring, bida siya sa musical nga Bongga Ka Day, Daan ni Batong Bakal musical nga ipasundayag hangtod sa October 31 sa Newport Performing Arts Theater. Og mo ta mga Maring, ato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erica de Ligua, padalimista sa apan ayaw ko piyansa, basig mapuhon maako na ka. Saghan kayong salamat, bye-bye! Thank you for watching!
3: Express Balita. Express Balita.
2: Nasta igata, gining Maring. Ato na kita ay 28 minutos na palabay sa ikalasay sa buntag. Mga katropa, sa to ang balitang panglawas, mga katropa. Atod ka na to, siyempre, sa Premium D3. Ang Premium D3, usa gani ka soft gel capsule. Nga magahatag ni og instant energy. Tungod ka doon na ginitas nga medium chain na triglycerides. Nga kung musunod o musulod kini sa lawas, moderitso kini sa imong atay o mahimo kini instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga doon na gani VCO o ang moringa seed oil extract. Mapalit kini sa mga butika nationwide. Ang tuberculosis angay kining seryosohon. Apan malikayan kini mga katropa og matambalan. Gibantog ang tuberculosis o TB o nga usa ka makatakod nga sakit nga kasagaran nga moatake kini sa baga. Nga gipahiba o gipahinabo sa bakterya og mukayla pinagi sa hangin kun ang tawo nga dunay aktibong TB nga mag-ubo kini o mubahing o di ba ka musulti. Nakip sa mga sintomas nini ang ubo nga mulungtad og duha ka semana o labaw pa. Ilana ta paningto na gani ka panahon sa gabi. Pagniwang, pagkaluya og usahay pag-ubo og dugo. Aron nga malikayan ang TB, gidasig ang publiko nga magpabilin kining limpyo og hayag ang palibot. Siguruhang maayong bentilasyon, tabuni ang baba kon moubo og magpakonsulta dayon ka kun dunay mga sintomas. Ang mga suod nga na-expose sa pasyenteng adunay TB, angay usab nga magpa-screen na. Ipahinumduman ang tanan nga dunay TB nga matambalan kini kung sayo nga magpadiagnose o makumpleto ang mga dosage nga gipangresita nga mga tambal mga katropa. Ilabi na diya sa ato mga health centers kay libre lamang kini sa ato ang gobyerno.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Og higala mo itong naglangkob sa ato ang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes sa pitsa 15 nimbulan sa October 2026. Good morning ato mga katropa, si Pedrito Pirol. Good morning niya, Gloria Malala Apilo. Good morning from Bayugan City and also Cambro Milan Ulog. And Mary Grace Cruzada, good morning ang Mary Grace Cruzada. Jing Pigarido o Randy Santisas mga katropa. Mga taga San Juan, South San Juan Agdao. Mga sakop kini ni Kapitan na Storby kita kits karong adlaw Domingo mga katropa ha. Sa tuang XFM 89.1 anniversary servisyong katropa, servisyong caravan. Yung makita diya mga angkorman nga di basta-basta mga katropa diri sa tuwa sa XFM. O syempre si Doc Sage Nidroda. Yung makauban alam sa mga libre pod ng mga pag-test diha mga katropa kung sa mga panambal. Depende sa produktong herbal mga katropa nga doon yung mga diskwento. At ang ini mga katropa, karong adlaw nga Domingo, October 18, mga katropa. Sa ngalan na lamang sa Kritibok ang Puwersa sa News and Carniversa XFM Network Philippines. Ugalan sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan na sabi ni Jovette Espanyol. Ako niyong katropa, katropang Alan Abais. Oga, ako magaingon. Salamat masalam, good morning and God bless us all. Kamatura ng sandigan.
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
9: Hi, this is Piolo Pascual for Omega.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santone at vitamin D3.
3: Ako si Ann Cordova, taga Asuncion. Si ko ina mag-ordinary nga kape pero magsigipod sakit akong ulo. Akong gitestingan ang Premium D3 Coffee Mix. After po inom nako, wala na mo sakit ang akong ulo.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: may glutathione and collagen. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon
1: Gold Coffee Mix. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!
3: Kanina na sa ito mga katropa, sa nakadaya mga barangay, kasagop may galan ng dakbayan sa Davao. Sa ito mga ginikanan, mga nanay, tatay, na sila tasadag sa mga panimalay karon. Mga tindirong tindira ato mga katropa na ato mga driver. Padulog na mga ikalaw sa mga ito sa ilahang mga destinasyon. Mga nagkargag pasahero dihat. Ito mga commuters. Ito mga katropa na ito. Mga higalang karong mga orasa mo. May pagmata. Karong mga orasa mga ikalaw. Pagkapangapi. Ala, good morning, good morning, good morning, good morning. Pagkapi na mo. Huwag atong kapi may ikalaw. Santon Gold Coffee Mix kita mga kaigsunan.
4: Good morning!
3: Alas 7:58 na may ikalaw dag na sa morning. Sana kay murag di kulatahan ko mga higala sa among exam. Di na gid makaluya ning mukamit og utok. Makaluya gid ay. Alas 6:58 na mga higala ang tagnas buntag. Og may buntag usab sa ato mga katropa dinhi mga higala sa Pinaw karon pinagi diri sa 107.1 XFM Tagum. Mayong morning, ganinyo na sa itong mga kaisunan sa 23 ka mga barangay na naglangkob na itong syudad sa Tagum. Huwag yung rasab mga igala sa mga lungsod o syudad. Nasakop mga higala sa Davao del Norte. Good morning!
4: Good morning!
3: Sa Island Garden City of Samal, Anabo, Maying Buntag.
4: Good morning!
3: Yung mga higala sa Carmen, Santo Tomas, no, sa may Brolio Duhali, sa may Sawata, sa may Asuncion, Yucurilla, Kapalong, Talaingon.
4: Good morning!
3: May buntag ninyo tara naman sa mga katropa. Usap nato dere sa Mako, sa may Davao de Oro, mga higala. Sugda nato dere sa may Laak area. Dere mga katropa sa may Mawab. Paingon ta mga higala sa may Nabunturan. Montevista, Mungkayo, o dere sa may Compostela, New Bataan, o Maragusan.
4: Good morning!
3: Mayong buntag sa ato mga katropa. Montevista, Mungkayo, og dere sa may Compostela, New Bataan, o Maragusan.
4: Good morning!
3: Ayong buntag sa ato mga katropa, no, dere sa Mako, Mabini, og Pantukan, dere may hiyala sa coastal area. May buntag nyo dere, ha? Kumusta man ang atong pagpanikay-sikay din ha, mga kaigsunan. Pasigahe ko, no, kung anang isa ka, kung anggap, ining isa ka, suga, kamura namang yun, og hindi na pwede, hindi mapasiga ning usa. Kini? Alas 7, untop alas 7 na mga higala. Ang tagnas buntag, ayong pagpaminaw, Neptalit Indugan, Ricky Misiona, ayong buntag. Sa atong mga katropa o sab, no, dari sa naglantaw sa atong mga higala ang social media, tulog ka mga pages karon, upat di ay, no? Upat ka, tulog ka Facebook page o usa ka YouTube channel, mga katropa, no, mayong morning ninyo diha. Sa atong mga naglantaw karon diri sa XFM Katropa Digital Davao, no? Mayong buntag diha si Contayuso Jairo. Good morning, katropang Arnel. Shot puno daw ingon ni Auntie Claire. Nagtagay na bitaw sila mga higala dito sa palasyo, no? Ilaha mga higalang kuan kining sa ni ila mga higalang inom tong tubig nga gikan sa balde. Awa kay sige man gud mo panaway mga higala anang kuan, no, sige man mo panaway gud anang ilang balde panawa ang gihimo mga higala ni ante og mga apil pa si BBM ay ni inom na sila mga higala sa tubig. Ginong sige man gud mo panaway anang tubig sad, I mean balde day, balde balde balde mo diha mga katropa, mahal na yung balde, no, ang nagsabay po ni mga negosyante ba. Sabayan po nila, no? Palit o balde. Kay gumikan ko ng mga higala kay giingon ni BBM, no? Munang nisaka ko ng precious balde karon. Inuod ba na?

0: Pila pong baldi na sa inyo hapon kay...
1: Bullseye!
0: Wow, kanina ramang laton raman akong gamiton, laton. Kailan mong laton, mga katropa, ha? Kailan akong gamiton, eh. Alas 7:02 na ang dagdag sa tumbag, panagupan naman, huwag kining oras sa baygala, ha? Atot ka na to sa Santon Plus Herbal, Santon Plus Coffee Mix. Another, Santon Plus Coffee Mix. Mga kaigsunan, ganito mga katropa na to, nga, gustong mga pi, pero mahadlok sa palpitation. Gusto mga pi, pero ang ilang gusto gani ka ng medyo mild lang siya mga kaigsuunan, no? Arita sa Santon Plus Coffee Mix ka, mga katropa. E kung hingapig yun ka, ang bagay yun sa imuha, Santon Gold Coffee Mix. Pero ka nang, bigyan ka, ang imuha ang gusto nga ka nang mainitan lang ang imong kutukuto. Igmabundag ba, mainitan imong kutukuto, mga higala. Ang nindot para sa imuha is Santon, Santon Plus Coffee Mix. Pero gusto ni mo nga kanang sigahay yung mata. Kung ano siya, kanang kang trilyani. Santon Gold Coffee Mix ang imuha, mga katropa. Mapalit na sa Mercury o sa uban pa mga butika, mga higala. Nationwide, ha? Alas 7:03 na, mga katropa, ang dag na sa morning. Mayong buntag. Ano mo, sige man, nagbalik-balik ning kaning mga salida sa AI karon ba? No, muna ni magkalangan mga igalas trabaho. Pati yung kuan, magpatanaw rin bagay siya, no? Mo-advertise na po siya mga kaigsuunan. Di po musugot, hindi siya tanaw, no? Nya, hindi lang, ha? Sabade. Diara, ano man siguro na, eh? Di pa ni mo, ano yun, di ay?

0: Alas 7:30 na. Good morning ni Elmer Curioso Cabillo. Good morning, dia.
1: Good morning, boys and
0: Hinalo,
1: girls.
0: Hinaro Arcio Amaro. Good morning.
1: Good morning, boys and girls.
0: Karina TCL Mayong Buntag. Katropang Arnel o Katropang Briggs. Taon-taon pa ito si Katropang Briggs. Alas 8 pa ito ang kining schedule sa tandem. Si Tiyob, nanalad. Mayong Buntag, Katropang Arnel. Mayong Buntag, sad. Dito sa ito mga katropas YouTube, ha? Si Jocelyn Tipon, Mayong Buntag.
2: Good morning!
0: Si Insan Bangkore.
2: Good morning!
0: Yufrasinia Babael.
2: Good morning!
0: Matjano Balista.
2: Good Buntag. Morning!
0: No, di ang bagay gala sa may Ubay, Bohol. Loud and clear sounds great today. Thanks God.
1: Good Lamat. Morning, boys and girls.
0: Prince Jonas Iniego, Mayong Buntag. Di sa may General Mariano Alvarez Cavite. Iram BPS, good morning, Katropang Arnel. Maayo sa buntag, tanan, agwanta, partilis, nagpadayon kita sa kinabuhi, malipayon, bahalag, pobre. Anak, yun, ma'am, no?
3: Ayaw surrender, agwanta lang. Agwanta, higala.
0: AI na imong sounds attorney. Asa ba AI yan? AI bago na yun.
4: Pinawa!
0: Romy Sal, Mayong Buntag, Insad Bangkore, si Jans 1028, ma'am. Salamat kaayo, Jans 1028, ma'am, ha. Kay nagpadala, gab, nagpadala ni kuan sa imo, nag-abot na. Musen ko nun ni Ana, 1K, para sa katong tambal ni Daniel. Wani mo, wapang matsik imong Gcash? I-check to, kaya basig na pagtanaw ni mo ato, 1 million na isood. Tingara ka nga. Hala! Sige. Tisoy Tisoy Ribadumia, Mayong Buntag, from Sagay City, Bacolod. Oy, good morning.
2: Good morning.
0: Rhythm Reef, Mayong Buntag, Ellen Chungson, og si Abel Manlangit, Mayong morning diha. Sa may Dipolog, Elmer Caniete, ari na kami tropa, gapamati, lantaw pagid. Higit basta-basta ning migo ko ba si Elmer? Si Kotong kag si sino si Kotong Amparado asa naman to mer nadula man mer din tuman nawala man mer ako na tong gibasa nalibat man ko eh. Murag na delete man mer alas 7:06 na bagay galan dag na sa tumbag man ko manuban sana gitanggal ni Ocho kay ako na tong gisugdag basa. Rafael Salamudin, good morning Katropang Arnel. Araw-araw kami nakikinig dito sa Nuro Upi, Maguindanao, del Norte.

0: ato mga kaigsuna mga Ilocano na imbag na bigat kada kayo amin apo agyaman ato mga kaigsuna mga Muslim assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh syukran sa mga kaigsuna diya mga Tagalog magandang umaga po sa inyong lahat ato mga katropa diri sa may ato mga Dabawenios Madayaw Dabaw Madayaw na timprano Madayaw na kamdag kamay ubos lumon salamatay siyang pagpaningang mayo di kanilang programa
1: good morning
0: ito mga katropa diya ha nga nag drive amping mus kanunay mga higala no ano na ta sa itong pagampus bulsay para magkarangkada ta mga higala sa itong mga nagunang mga tikaran mga balita nga itong hatakan pagdagan sa itong pagbarag-ubaduban sa bulsay diri lamang mga katropa sa inyong XFM Katropa Station
2: XFM Katropa
0: mao gani malibog na manggutan so timan na lang ginimo na katropa ana na lang yun. Alas 7:08 na mga higala dagda sa buntag dirita sa itong pagampus bulsay.

0: XFM Katropa.
1: Inumdumi ka nun ay mga igalan, dautan mo sana inining katilingban, gumikan kay mga tao. Nga dun ay mahimo nga matarong ng iyog pus lamang. Sa mga usapay ka lang, kumusta mga buntag ka ninyong tanan mga katropa. Adlaw garong Biyernes. Thanks God, it's Friday. Webes pa. Anong yabot naman ko Biyernes?
2: Pinoa! Pinoa!
1: Anong kumbinsido bitaw kay kung Biyernes na gab. Lord ako. Dili ba dahil Lord? Huwibis pa dahil Rod Lord? Kada kong bungot sa ito.
3: Good morning boys and girls.
1: Sinsin na, kaya murag naglibog naman niya akong utok kasi unahog unahuna ba?
2: Hawa! Ayaw!
1: Good morning katropang Arnel. Kanindot sa sounds inikabuntag. Salamat ma'am. Adlaw pa na irong Huwibis? Oh, pasaylo ah. Iba sinog, ano ba ba? Sa'yo nag-uli. Biyernes na di ay. Ugma. Adlaw pang Huwibis karon mga higala, pizza 15. No, pizza 15 bulan sa Oktubre 2026. No? Anak, klaro na?

0: pagkadagong bungot sa itoy. Alas 7:12 mga igaladag na sa atong pagbanog-banog diretso kita karon sa Laguna mga kadigaran, mga katropa, atong hatagan o pagdagan. Exciting kayo, Dolce, ingon si Cyril King Odrasil. Oh, nalimot lang, ma'am. Esperanza Bueno, sir, gadali lagi ka. Gusto ko mo pahuway. Hindi ka po iko.
1: Hawa! Ayaw!
0: Bito mga katropa, no? Huibis pa gani? Mayong buntag, katropang Arnel Cortez, pa-shoutout ko ni Danny Boy, nga naglata og karning baboy. Oh, gahiya din ang babuya, di gigilatan man. Para sa among pamahaw, watching from Pro 4. Ay, pagutom-gutom, nagyo mo ba? No. La, sige na. Pangaon na mo diha, oy. Nancy Camilo, maying buntag. Maying buntag ni mo diha, ma'am. Sa mga YouTubers na to, good morning ninyo sa itong mga subscribers, no? Si Rhythm Reef. No, si Arlene Villafuerte, gikan sa Hipodromo, Cebu.
2: Good morning, boys and girls.
0: Spearhead, mayong buntag katropang Arnel, og sa tanang hard, diehard member sa nag-agwanta og sa mga ugok partiles nga magsamok-samok sa programang Bullseye sa XFM 89.1 o XFM Tagum. Pasag din na sila, sir. Good morning. Judilyn Rocamora, mayong buntag, katropang Arnel. Watching live from Manukan, Sambuanga del Norte. Si Josie Apit o Jose Apit ba? Good AM, sir. Nakapaminaw, gikan giginto, Bulacan. Uy. Good morning, des. Magandang umaga po sa inyong lahat, sir. Rodolfo Ramirez, mayong buntag, watching from Bukidnon. Super Mario, dagan daw si Matibag diri sa Laguna sa as governor, bitkan ninyo. Mudaog ka na? Mudaog siguro na, kay namay malita na. Kaya ba ka niya si Sol Aragones? Depende, no? Depende sa kwarta. Say promising, maglibog yun ta karon, boss. Asa ta mag-focus sa isa kabalde nga filter sa tubig o isa katuniladang sabog ikan sa Laos o Thailand nga dili yun sikat sa mainstream media nga no kaha sabo pa. Kaya ang ilang ipasangil, anak, lagi. Kana, nga dili yun sikat sa mainstream media nga no kaha sabo pa. Kaya ang ilang ipasangil, anak, lagi. Kanang gikan sa Laos o Thailand nga isa kaeroplano nga met or mitampitamin. Padong ko nung Mindanao.
1: Hawa! Ayaw!
0: No? Naliman mo na mga kaigsunan. No? Paingon ko nung mga higala o Mindanao. Pasumangil. Spearhead, sipiat gani ang kabaw nga upat tiil, katrobang Arnel, kana pang daghan hiuna-huna. Bitaw, silo. Mapasaylo pa ko ninyo. Kanang, kumbinsido gawin ko sa ungkukulingon, gagiampo ko na kong apil, no? Lord, kato nga pag-ampo, Lord, para ugma na to.
1: Hawa! Ayaw!
0: Para ugma na nanto, Lord. Bitaw, eh. Na, kanang, kumbinsido gawin kayo ko ba nga, birnis na yun, Lord. Kada kong binuang.
2: Good morning, boys and girls.
0: Kasi alas 7:17 na mga higala, no? Ang flight paingon og Manila. Di, katong pagkabalita ato, ang flight mga higala pa Manila. Pero, murag na, nalipat lang usa ka adlaw. Oh, mga duha ka adlaw siguro. Nalipat lang mga higala, mga higala. 1 or 2 days. Pagsunod balita mga higsoon, Padabaw na.
1: Hawa na!
0: Nakapalit ng ticket, mga higala, Padabaw.
1: Mata na!
0: Saan ito? Katong unang butos balita, mga igala, Manila ang destination. Mga mo nag-i-mention sa balita, nagtanaw kong balita, mga igala, ito sa kanang, kanang mga YouTube channel or kining news outlet, mga igalas, Malaysia ba ito, no? Di ba na kung masabtan, pero malitok mangun ang Manila, di ba? Sabtan na ito nga, paingon dito Manila, di ba? Pag ito masabtan, pero pa Manila, mga kaisunan. Sus! O sa mapag-ausa, may gala, pag-abot sa... Kuana, kita na yung nagbalita dari sa Pilipinas nga. Labi na pag-insulti ni Auntie Claire, may isoon. Paingon na magdabaw? Katagumbungot sa ito. Alas 7:17 na may gala, dagna sa itong bag, panagubo naman, di kita maglangan. Sugda na nato di mga ikala na kuna mga katikaran, noon na mga ikala nato sa mga balita sa itong tulumanong Bullseye. Sa mga nagkong balita, mga ikala, Senador Ligarda Subli, mga higala nga, nagpasaka og extension sa medical leave.

0: Miguel Asasinado. Pusay! Wa na daw. Unsa pa may manlalaban mga igala sa Vice Presidente ana? Samtang mga igala, Department of National Defense Secretary Teodoro ipamugos mga katropa nga ang China mao kunoy tinuod nga troublemaker sa rehiyon. Undangan gani tag-angkat og mga saging ana. Diwas gyud tang tanan mga igala. Lagi tinuod lang ato ang ekonomiya mga igsoon. Atong ekonomiya, atong mga kining mga exports na to. Kadaghan isa mga igala da sa mga ato sa ligando China. Kadaghan gud nila 1 billion kong tao diyan, samantala kita diri mga igala 111 ra. Saon man imo na? Vice President Sara Dili angay kuno mo atubang sa impeachment court. Emosyon posibleng makaapekto. Oh, mo gani do kay masuko magida siya mga igala. Samtang defense team bagay gala ni Vice President gipamugos nga dili dapat maghatag og conclusion ang witness. Kung para sa defense pero para sa prosecution kasi hawak na daw nila ang bit, panalo na sila. Alas 7:18 na may kalandagda sa atong pagbanag-umanuan. Samtang average farm gate price sa palay nito mga higalang Setyembre ni Kunhod. Kunhod ba na pirmi? Kanos ama nalipay ni mga mag-uuma kay niabot og 50 ang presyo mga higalas farm gate price. Kanos ama nalipay mga mag-uuma kay paliton og 40 mga higala ang humay. Kanang tipasi ba ba? Oh. Pila may palit ana kanunay? Naas jish. Paingon nga to mga higalas 23. 25. Pinakadabes na kay nang may lag makaabot. Hayahay na kay nang 30. Eh. No? Tiguwang naman ko. Di pa joke ko mga igala mo ingon nga di pa ko tiguwang, natiguwang na ko ba? Pero kanang presyo sa humay mga igala may pangkupras, yabot pag 80.
1: Hawa. Ayaw.
0: Lagi, pero ang tanan mga unog kanon, pero ang di man tanan mga ukupras. Ha? Ako ba teda? Ang humay mga igala sa una ra ba na? Mais, maupod na mais pod. Palit kag mais ti puso karon mga igala, pila may mais ro mga size city ana utso. Na bulahan gyud nagpaabot og 15 ba. Ang 15 sa una kanang linubo gabi nulad. Lubuon nimo, bularon nimo, gaan na kay na mo na siya tag 15 ang kilo. Pero kanang tinibuo ti puso pa. Ala eh, city utso no ibigis. Ay, ang pinakabahal diha. Oh, kanang sa mais mga katropa, bao. Salamat kay katropang Gab, ah. Okay, kinamit na. Kay tungod sa akong kuan kadaghan akong yon nahuna, naglibog ko og asa dapit ako ang nabutang akong mga brief.
1: Hawa. Ayaw.
0: Ay pa si Representative Luistro kay hawak niya ang brief.
2: Mata.
0: No, Ricky Misiona, palay diri sa norte 17. Oh, kana. Anong yung magdula-dula na muna, sa na 15, mga igsoon, no? Pero, sa una raman na, no? Yan na, mo naman yung depresyuhan pa, sa una. Wapak, mo man na, mo kuan po sa una, mga igala, piso, na, ano, gina, jeez, pataas, na, 20. Nya, hantod karon nadugay na lang. Mahal man kayong bugas, ya. Ang palit, mga igala, farm gate, no? Diya sa mga mag-uuma, paskang man baratuha, no? Paskang baratuha ba? May palaging kupras, abot pag 80, no? Pero ang tanan Pilipino mo kaog kanon, dili man tanan Pilipino mo kaog kupras.
1: Hawa! Ayaw!
2: Mata!
0: Makaog man tanan kupras. Ay, kalami sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Samtang sa dugang pa, mga igala, mga katikaran.

0: Katong pulis gani mga igala nga na nag-iya og pusil, oh, katong abogada ra ba to bay, no? Katong tag-iya sa pusil nga gigamit sa school shooting mga igala sa Tacloban, gitanggal na mga katropa sa pwesto. No, si kinsay pangalan gani ito, si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya, no, sa Regional Finance Service Unit sa Eastern Visayas Police mga igsuon. No, gitanggal na siya sa pwesto sa National Police Commission. No, kini police gatang iya mga igalas government issued firearm gagamit sa pagpamusil sa San Jose National High School Tacloban City niadtong June 22 gagikamatay mga igalas sa tulo ka mga estudyante. No, base sa pamahayag mga igalas commission, no, kagahapon adlaw Miyerkules gimando sa Napulcom ang pagtanggal sa pwesto mga igala kang Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya sa Regional Finance Service Unit sa Eastern Visayas gumikan mga igala sa grave misconduct o conduct and becoming of a police officer mga kaigsunan kaluoy pod no. Wa man to niya suguay ang pagumangkon mga igala nga dad-an ang armas. Halipat lang yun siguro gigamit. Pero naman nga gibiyaan ko doon ni Pasensya nga nakasulod ang iyang service-issued 9mm pistol sa usa ka plastic gun box sulod sa plastic cabinet sa ilang balay imbis nga ibutang sa usa ka safety vault. Butang sukwahi sa Firearm and Safekeeping Rules sa Philippine National Police.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Una mga igalay hinungdan. Alas 7.23 na mga katropa.
1: Good morning!
0: Nan, ari kita karon sa itong mga topiko, mga katropa. Gumikan kay nigawas karon sa social media kanid kadjot raman nga kanabang ginang ginaingon bitaw nga history repeats itself, murag gisubli rasad mga higala sa kuan kasaysayan, no, ato mabalik-balikan nga during the time of kini bagay galang impeachment, no, ni the late Chief Justice Corona, no, nga adunay walo mga higala ka mga articles of impeachment, excuse me po, ang gipasaka mga higala sa prosecution. Pero duha ka bulan pa lang, nahimo na lang natong tulo ba to? Muto na suko mga higala si the late Senator Miriam Defensor Santiago. Oh, ato daw yung paminaon daw gabi kung balik lantaw raman eh ha. Disclaimer lang, dili ni siya bago balik lantaw lang kini mga kaigsunan niya. Ang nahitabo kaniadto sa Politikas Pilipinas by posibleng di ay nga mahitabo magyapon karong mga panahon. Kamong mga nasa prosecution, kamo na gani ang nagdrop sa kaso. Kini pa sila karon mga igala ang sigig panungog.
2: Hawa. Ayaw.
0: Napay ridon mga igala nga manguan pa mangiyugpos pa mga igala og mo istorya pagkaway batasan yung maldita kaayo.
2: Hawa. Ayaw.
0: Lagi gab. Kada ganing mo istorya ka in public tapos mo anak ka mangiyugpos kaway. Kung ang kayo, nagyod kay batasan yun. Nagyod kay batasan.
2: Matay.
0: Ano naman, ayaw ka naman, anak ka, o. Oh. So, yun niya. Ha? May magod, ay na.
2: Matay.
0: Kabalo sila nga, maglisod og tubag, may galang defense. Gibanatan yun lang pag-ayo. No? Kabalo sila nga, maglisod og tubag ang defense na may galang social media. No? Pada sila po nila banghag, halos tibuok adlaw siguro ga press consider doon ba?
2: Matay.
0: Nga, haska daghana nila mga higalag deputy spokesperson, no, naputo si sa to attorney Matanlaw ba to kasi pangana to mga higala. Ano mo buy bag-o spokesperson ning prosecution kuya gyud pe ato sa ni paminawon mga higala, no, balik lang taw lang ha, disclaimer lang, dili ni siya bag-o. Human na ni hitabo na ni patay na magani mga tao diri ang mga higalang uban, no, ang uban buhi pa na pagyapon nato karon. Pero kini human na ni mga higala paghitabo, just to show mga igsoon nga ang atong kasaysayan sa politika sa Pilipinas gabalik-balik nga naman. O man taga cut on god. Kana mga tao nga kuan mo man gibalik-balik ra sa natong butar. Kining Pilipinas kina naman ni yagyago para mausab ni. Kinala ni mga igala nga dili lang leader, ang mga oligarch may igala nga naghawid aning nasod, no? Mo naman gyud tong pasabot ni Digong. Ang problema lang mga igala kay well, pila ra may presidency, no? Unumbra ka tuig. Hindi ka napaigo. Hindi ka napaigo mga kaigsunan. Alas 7:26 na.
1: XFM Katropa.
3: Una sabi nyo, malakas ang ebidensya namin kasi 8 ang krimen niya. 8 ang articles of impeachment namin. Bilangin mo, 8 yan. Pagkatapos ngayon, 2 buwan pa lang, wala na. 3 na lang sa 5. Kasi tama na yun, panalo na kami. Wah! Wah! Wah! I request the secretariat should record in our journal that I said, wah!
4: Silence. Silence, please, silence.
0: Para mga senador, oh, naman sila kwadya. Subiri, Soto. Subiri, Soto, sila Recto, Ralph Recto. Rebilia, no? Apa dia? Ba? Oh, di mamaura na itabo, no? Dua kabulan. Sa sugod, 8, lalibaka ng 8 ka articles of impeachment. Pag-abot mga higala og 2 kabulan, tulo na lang. O, ang reaksyon ni Anhing Defensor Santiago, may gala, niuna na siya, wah!
2: Matay!
0: Ayun, no, og, ako, ato siyang pahatagon og reaksyon karon, marag, yapo na siya may gala nga, wah!
2: Matay!
0: Ngayon naman, kanungog mo ni Luistro sa una, no? Luistro ba, no? Yung si Luistro nga, malakas na ang kaso. Oh, hawak natin ang bit. Katawag yung kwanin niya.
1: XFM Katropa.
0: Pero karon may gala, no? Tulo na, isa na lang. Hindi na mo kinahanglan ng tulo, isa na lang. Pagkada kong binuang gini.
1: Pusay!
0: No? Di mo laban mong patas diyan unsa tinuod man ka ng inyong hanggi kuan no tinuod man ka ng inyong gialigar no yun sila nga dapat pa kuno gani malipay ang depensa kay imbis nga upat ilang atubangon isa na lang unya wala na conviction mahitabo diha kay kita amo namang gidrop lagi tinuod man na pero humana na yung gipakaulawan ang tao. Humanan nyo gipasanginlan sa inyo bang pasangil, makonstro ba nato tuas tinuod na di buta kaigon? No? Kaya ang kamatuuran dili one-sided. Kailangan na nato madungog ang ilaha. Tung gumikan lang kay naamoy expert, does it mean nga tinuod na ng inyong giingon? Dili oy. Even the presence of kinsa na si Ramil Cabrera, ba na, bugado ba na, no? Could be, kuan mga igala, tainted with bias. Yan naman. Katong yaging tuig, sir, nagpa-interview ka, grabe ni mong banat kang bipisara. So, do we expect nga muhatag ka og neutral or, should I say, dili bias nga pamahayag or analysis? Kung analysis, kung anong kakanoon, si tawag ka ni forensic.
2: Hawa!
0: Oh, kanang wagyo'y bahid sa bias nga ang pag-analisar sa ebidensya, no, kanang imong giton anong tulog kasimana. Oh. 3 weeks man daw niya nagiguan, no? Makasiguro ba? No, ang katawhan nga ang imong gipang-ingon dili siya, no, kining motivated by your political stance or affiliation or your bias. Dili mi ka asertin ana, dili mi ka sigurado ana. O na nga, wa nagpasabot mga higala nga, gumikan kay na ay expert, gumikan kay na ay eksperto o na ay expert's opinion kuno mga higala, wa nagpasabot nga mauna na siya ay tinuod. Ngayon nga, madungog unta ang pikas, pero unsao ba niyong pagdungog, Facebook na lang sila taman. Ay nako mga higala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:31 na may galandag na sa tumag ba na gumanuban. Ang daot na magunang ilang tuyo, sir. Exactly, no? Uga sa kana nga pamaagi, nahimo silang malampuson mga higala sa ilang pagpangdaot. Si Wad Kaga. Good morning, Sir Arnel, watching from Mawab, Davao de Oro. Good morning.
5: Good morning!
0: Si Spearhead, malakas na ang kaso. Isa na lang talakayin. Muna yung ni former or the late Senador Miriam Defensor Santiago. Wah! Nino chay to himuon gab nga kuan ba? Nino to himuon nga sa ni kining effects. Wah!
2: Matay.
0: So ko in taon, no? Karon ha, buhi pa to ron. Ah, maura sa gyapon na yung reaksyon. Wah!
2: Matay.
0: Dili kompleto ang dili kompleto gulay tabyaw ari nagali. Unahin ko si Gary Didoy Alpon Kutong Ninoy Roni Saldi Saldi Liplipan daw isda merba. sila ni mga tisoy sa Canoyos Fishport Barangay Katunggan. Asa gani di dapit mer? Oh, ano na si Migo ko ba? Elmer Kanyete, maying buntag, mayad nga aga sa imo mer.
5: Good morning, boys and girls.
0: Musta pa na Gatmer? Si sa pamilya, Carl Martorillas, good morning. Leonardo Aparicio, may bundang ni mo dia bro. Kuya Toto Villanueva, good morning.
6: Good morning.
0: Ricky Misiona, Mario Baldo, mayong buntag. Esperanza Bueno, Cyril King at Odrasil Strategy, good na sa mga nga obdol. Kuya Ogani, no? Jodeline Rocamora, bisag unsaon lagdaot si BP Sara, why effect problema na kaila mag-impeach? Problema na kailaha man ang impeach. Maghudyaka man na sila kay di naman na mga higala kadagan si BP. Bisan pa mga higala og kuan ra. Pagka barangay o barangay kapitan. No kay perpetual disqualification to hold public office man mag-igsoon but pasabot. Hangtod sa hangtod mga higala. No hangtod sa hangtod dili na gyud ka mga higala makadagan. Komersyal na na! Alas 7.33 sa mga ikalantag na sa itong mag-ura man ito nagsugod. Kadali lang. Kinangla na siya ipalusot. Oras yun niya, oras. Ah, oras yun niya di ay. Balik nagtago mo eh. Hawa! Pero ito kay, ang atong komersyal na isa ka oras. Hawa! Alas 7.34 na may galantag na sa itong pagpanagubanuban. Sa itong magbalik, dugang pa mga katikara at nungatag ang pagtagad. Saluda, pagkuhan na mo dyan, pag-andam na mo dyan, may gala. O, sumay, gamitin na nyo, galon siguro. Galon, or ka na mga sudanan sa mineral water, mga gala, kay nagsala na silang tubig.
7: Hawa!
0: Hawa. Gihagit magunin nyo si Auntie Claire. Gihagit magunin nyo. Pero kuha na na ha. Certified na mga igala ng word nga Auntie Claire. Pwede na kuno nang gamiton. Ingon siya. Wala na na yung problema ba eh. Ano man. Iyan man nagibang hinambog kagabi, kaghapon. Ingon siya nga proud na proud kuno siya mga igala nga tawagog Auntie Claire. Pagkahanggaw yun. Ay, hawa! O siya naguna-huna ba nga? Kanang Auntie Claire ba? Sarcasm. No? Niya kumulang kagitawag siya mga igala ni Bibi Imog Auntie Claire. Okay na siya. Anang proud na kayo sa mga igala nga Auntie Claire kuno siya. Pastilan, Dolores. Oras, alas 7.35 na. Kadyot lang.
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: XFM.
8: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
11: Vision X Plus, user atong paminawon.
12: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John, sa taxi driver. Gikag bumtag, mabtan paggabi. At iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
6: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is kilo na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
6: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
13: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
14: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
13: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
15: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
16: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
15: Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
15: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
18: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
19: Bibili sa mga butika.
20: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Palom Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Insurance Corporation, National ID, hatod ganinyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit og massage, anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring og iro. Adunay usay mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check-up gikan sa City Health Office. Og adunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Hatod usab namo kaninyo ang libreng kape og libreng lugaw. Og dunay dulaan sa mga bata og uban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic, kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Magkita-kita kita mga katropa sa Serbisyong Katropa 2026 sa Barangay San Juan Agdao, Davao City. Serbisyong Katropa Caravan.
4: Serbisyong Katropa Caravan
1: 2026.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Maring, alay pagod maring? Pagkurati na ko na iyong bana? Ingna nga, nalam yung anak sa inyo ang driver?
7: Mga katrupa, exciting!

0: Oras may gala dratay, 42 minutos na, pasado alas 7 bunta. Giniuras ato, ganin yung may galas premium D3, why magluya-luya? Ako ah, kinala, premium D3, yung kuani permi. Sa kadaghan, mga higala nga mga gimbuhaton, nagagihuna-huna. Premium D3 ta, ano man, doon ay VCO, doon ay mga higala, virgin coconut oil, doon ay moringa seed oil. Inyo taas kini mga og doon ay vitamin D3 200 ayo taas kayo ni og nga ginatawag may gala nga monochain triglycerides gani kay nik abot si mong lawas mo convert kini bagay igsoon into instant kay energy oh. Sa akong gina sus Ginoo ko exam lagi ay kinis G promising kay bawo man gini siya kay nagdunga man mig exam kag habi eh
1: no? Ayaw.
0: Lisa Ross, may buntag. Upat ka balde na ko, puno, tubig, ulan, nawala, gabi eh. Nawala ang balde! Ayan, anaday loot, looting. Nanay kawat, des balde karon. Uy, hikti ninyo ng inyong mga balde, may gala ka. Importante kayo mga balde karon. Oh, John D. Pergis, good morning, boys and girls.
2: Good morning, boys and girls.
0: Lisa Ross, nawa ang balde. Nawa ang balde ni Lisa Ross. Lisa Ross. Hilda Williams, anti-clear, that means hindi klaro ang utak. Pero bitano yaga bay nang anti-clear sa iya habay, pero gidawat iya yung gipanghinambog nga anti-clear na kuno kayo siya. Inako ni mo anti-clear. Mabanay, mamanay sunod gab no. Atong tanawon mga katropa kay certified anti-clear iya nang gipanghinambog kay endorsement kuno na. Di ba para sa to, mo-endorse ko ninyo. Premium D3 atong gabiton, may galag. Kuwan kay anti-cancer ning premium D3. Tinuod mo na, no? Anti-cancer mo ng premium D3, mga higala. Soft gel na, unya. Pagkato ninyo sa butika, pangitaon ninyo, naitatag diha nga yes to health. Na ay green diha, lingin, may higala, unya. Nakabutang yes to health. Mo na premium D3, mga higson, ngayong paliton, ha? Kaya nang kuwan, nagkamayag nagpa D3 diha. D3. Pero kuwan na, dito na diha. Bito mga katropa. O mo na endorsement. Kaya di ko nung gihimo may gala ni BBM. Endorsement ko nun eh. Kuya, wag yung utok ni mo anti-clear oy. Kunya, sugod ka ron, anti-clear na gitawag na to siya kay gihimo. Kuha naman ko nun na nagitugtan na hawa. Ah, sige. Palminaw na to siya.
3: XFM Katropa.
4: Di sabihin, pwede niyo lang gamitin.
0: Oh, proud na
4: sa
0: proud.
4: Sa akin.
0: Proud na
5: just
0: proud.
5: Like on a lighter note, ano po yung naramdaman po ninyo nung tinawag kayo ng Pangulo na anti-clear sa kapihan sa Singapore?
4: Nakakataba ng puso?
0: Op, kadali lang. Nakakataba ng puso. Kuang ka niya, kanang tawag ka na nga, tawag ka na nga, sakit ay. Kanang muhubag ang kasing-kasing ba? Mubag ang kasing-kasing, kaya nitambok ang kasing-kasing. Sige. Nakakataba ng puso. Si Palino na ito si Anticlair. Tagaan na ito siya. Hustisya, mga higalang iyang pagka-Anticlair.
4: Dahil ang pangalang Anticlair,
0: mm-hmm.
4: Pangulo na ang nagsayta,
0: mm-hmm.
4: Endorsement yan.
0: Ah, tanawa lagi? Dayon, Anticlair.
4: Ibig sabihin, pwede niyo lang gamitin.
0: Oh, pwede na daw nato gamiton mga katropa. Salamat. All right. Good morning, Auntie Claire.
2: Good morning, boys and girls.
0: Proud pa maigalang kanahan. Makalami escape. Ay, may pagmangape ko, Auntie Claire. Sige, padayon.
4: Akin, ang pangarang Auntie Claire. Dahil ang pangulo mismo ay kinikilala tayong Anticlair.
0: Ah, grabe ka. Proud you guys yan.
4: No, endorsement.
2: Endorsement for?
4: Para gamitin nyo. Ang pangalang Anticlair.
2: Ang endorsement po kasi karaniwang ginagamit na salita tuwing election.
4: Ay, hindi naman. Suporta lang sa pangalang Anticlair. Huwag kayong mag-alala. Nakaano na to? Pinarehistro ko na to.
0: Sus, di na mo kailog. Di na mo kailog, ana. Giparehistro na. Bawal na ilogo na mga katropa. Anticlair sa Senado. Sige, padayon.
4: Kakaagaw ng Anticlair, especially ang Pangulo, ang nagsabi at nagtawag sa aking Anticlair. Kaya maraming salamat.
0: Mamo, apoy mangilog anang Anticlair, mamay? Kamo, ganahan mo, ilog mo anang pangalana? Enlargement of the heart, ingon si Naomi Mulanida, kay ni Tambok daw kasing-kasing. Proud kayo siya, oy! Ano yun? Pagka-proud, pwerte, makahigala niya ang garbo kayo niya ang gitawag na siya ang Auntie Claire.
4: Ay!
0: Jeffrey Manggilimutan, God bless and more power ka na itong tanan, watching from Baguio City. Good morning!
1: Good morning, boys and girls.
0: Naomi Mulanida, enlargement of the heart. Kuno, mga higala. Ang dagway baya ni Auntie Claire, ingos Analisa Toleroso. John D. Perges, maing buntag. Diyoscoro Brizo, mayong buntag. Good morning. Pasagdan na lang na si Claire kay parihas lang yun na sila ni Bungbong o Gabilidad. Pati ang utok. Si Sida Groom, idol, liwat mana nga mga senador nilang amo. May Alba, may buntag, sir. Minaw ko sa radyo, sir, ha? Kay naan ako duty ron. Bawal na sige gunit og sipi. Pampanga, Davao City. Asa man nga namay, namay Pampanga din namay. Asa man gina nga Pampanga, dito gina si Luzon?
6: Mata.
0: Murag daghan anig na kolekta ang utol ay. Judeline Rocamora, yaks! Dili man mangilog anang imong code name. Nakakataba ng puso na tinawag siyang Auntie Claire kay presidente ang nitawag niya. Gaya iya lang ang buga ni mo diya, Auntie Claire. Dalaygon Road, ingon siya nga, good morning, katropang Arnel, enlargement of the heart. Mario Baldo, Auntie Claire ring, jud kaayo, sir. Si Rit Jobert Barbarona, muraman og amaw, nalipay, gitawag nga Auntie Claire. Bito, no? Kay ka na ba yung Auntie Claire, gitawag na may galas iya, ha? Yung kwan ba yan na? Sarkasam ba yan na? Pero, nakakataba ko nun ang puso. Proud na karon siya mga igalas. Wala na'y tabon-tabon, wala na'y hapin-hapin diya mga igala. Auntie Claire na gyud siya. Kay si BBM na kuno mismo ang nag-endorso sa iya ha, mga igala nga siya si pambansang Auntie Claire. Nausa naman ka, ma'am. Tarong man ka sa una? Ito ka itong ICC di ay? Ha? Katong ICC di ay? Suko man siya itong ICC kay si Amy Marcos may nagamit ana siya. Kining gitawag siya may galag impactang. Ana. Suko siya ana. Kuha na yaha, Auntie Claire na yun siya magkatropa.
3: Bullseye!
0: Oy, si Super Mario nang utanag, tagpila ko no ang Premium D3. Ang Premium D3, tag-ginsi raman na sa butika, Super Mario, no? Palitan na, no? Nindot na, abin imo, nindot na himoong maintenance. Labi na kita nga daghan kay mga gimbuton, mga driver, no? Nindot yan na himoong maintenance by Premium D3, no? Ang imong premium food supplement, batok sa mga viruses and bacteria, mga kaigsunan.
3: Bullseye!
0: Pagka Premium D3 ka, bisan pa mga igalag di na ka mag-vitamin C. Pero the best gapon sa bayan ni mag-vitamin C. Pero sa Premium D3 pa lang mga igala, sulbad ka na.
3: Bullseye!
0: Shout out ko sa taga Asuncion, Tagom. Asuncion, Davao del Norte. Tingali, greet na ko si Anthony Gallo Platino. Katropa, aguanta lang, no? Salamat. Si Gerardo Flores, no? Diyan sa may Magatos. Asuncion, maayong buntag.
3: Good morning!
0: Nan, dugang pa mga igala sa atong iskutanan, garong buntaga, gumikan kay giulan man lagi, o kining pagsaway, kining baldi-baldi mga igala. Karon nag-demo, nag-yun og baldi, mga igsoon dito mismo sa palasyo. No, mga sakop sa media gipainom. Si Auntie Claire gipainom. Pati si Secretary Gatsalian miinom. Si BBM miinom mga higala. Ang ila day ang gibida filter. Awa ka layo ra kaayo, no? Ang ila day ang gusto mga higala nga ibida nga tus katawhan kay purbida filter man day pasabot ninyo nganong baldi may gipukusan. Di ba na sala sa mga tao may galang nanaway? Nga naman, kaya ang gilitok sa presidente, balde man. O niyang inyo na yung pinakapunto, ang filter man. Naaba na'y kapasidad ng balde nga musala, mga igala, o lubog, paingon nga to, stinaw? Wala man, di ba? Ang inyo na yung punto, ang filter. So, dapat, inyo itong giklaro. Inyo itong giklaro nga, filter yun ang bida diri dili balde.
6: Mata.
0: Kaya kung binua ba na istoryaha, oy. Oh, nganong balde man karon ila pong gipangatawanan kung sa Tagalog pa. Nga, importante man gyud ang balde kasi may galalis ninyo.
6: Mata.
0: Na may galalis diyan, adukay naman tanabuhi anang balde magahigala. Oh. Amudla ka ng mga kwartahan o dabay balde ng ilang balay, pero kita mga kabos, mga igala, balde na yun atong kabanan. Balde ramang yun. Oh, ang inyo na yung pasabot, ang filter. Anong wa na lang ninyo klaruha? Albarico Vlog, diya sumay Gunob, Lapu-Lapu, City, Cebu, mayong buntag diha, no?
1: Good morning, boys and girls.
0: Anong wala naman lang yun klaruha in taon, nga filter man na inyong gibida. Purbida siya ni mga tawhana, oh. Oh. Pabuton pa yun mga igala nga mag-trending pang balde.
4: Oh!
0: Mag-trending pang balde baga katropa. Say, ato ning tanahon, okay, nag-demo na sila mga igala o balde, no? Mga kigsunan sa Malacañang mismo, no? Balde, demo, mga igala sa palasyo.
4: Oh!
0: Atong sudungon
3: XFM Katropa.
7: This is 20 liters. Kasi baka isipin ng mga tao, kailan special na balde. So, ngayon talaga, pag dumadating siya ganito.
0: Oh, balde mo diyan, balde, balde, balde.
7: Kasi hindi nyo tayo na disaster, any balde sa inyong tahanan, hindi nyo kailangan bumili. Kung ano meron kayo, pwede na yun, basta malinis. So, Asik Leo, can you start the demo?
8: I-drill muna natin yung, ano, yung balde para may outlet.
7: Mm. Yung drill na yan naman is any other drill.
0: Oh, pero balde, balde. Oh, eh, pangagan ang balde. Pangagan? Anaon di ay? Sa to pa dili balde. Ang ilang mga igalanggi ko andiri, endorso. No?
7: Walang special na...
0: Ang gindorso diri, ang filter. Filter mga igala sa aquarium.
6: Mata.
0: Filter sa aquarium. Sige, panayon,
7: gamit na kailangan, yung drill na yan ay meron kayo. Jun, ito pa rin. Huwag matatakpan mo sila, Jun. Go around. Alright. Tapos,
0: tapos pagkauman, o.
7: Ano na? Sabi ko, the kit is simple.
0: Gamay, na ibangag. Ang balde na ibangag. Ana di ay gab. Ana di ay. Ang punto pinaka-point yun din rin mga igala, ang balde na ay bangag. Tama na may bangag bitaw. May napunmuron nga, ikaw katrobang Arnel ba, wag yung kay puangot. Tinuhon man na, tanaw. Napito bangag ang balde. Ang balde na ay bangag. Sige, sige, padayon, padayon, padayon.
7: Nalilinisin ng tama. It's just washing. Ibababa nyo lang, running water, tapos nasa loob yung membrane niya.
0: Hmm. O na, ah, mauna, o mauna na eh. Mauna na ilang pinakagibida dire. No? Irritor sa... Irritor sa aquarium. Para makaginhawa ang mga kuan, mga koy.
7: Mga natin, sir. Kasama yung mga gasket. Just ensure na hindi may
0: mga bebe.
7: Eh, may kasama lang siyang gasket para gaskets para hindi siya mag-leak.
0: No, so, saan naman yung palasyo?
7: Pupusin natin dito. Yan, isi-screw na lang siya.
0: Kana.
7: Lahat siya naman kailangan nandun na sa kit na yon. Hindi na niya, wala ka nang hanapin na iba.
0: Oh, kana mga katropa, gisok-sok na ang kuan, gisok-sok na diha ang gasket. Ituyok-tuyok na, andun mahugot mga kaigsunan, balde, bangag nga balde. Palit kag bag-o niya, bangagan ni mo. Dabe niya, butangan dayo na og kining filter be, gitaod naman ang gasket.
7: Ang ulo.
0: Mhm.
7: Tapa-off na.
0: Anong ang pangutan na ako, anong naaman si Tanini diha? Master, anong naaman ka diha? Anong mas Tanini diha, eh? Di kuwang na si Master, bay.
7: Nana. So, itindang natin lahat. I-connect natin yung host dito sa, ano, sa output sa spot niya.
0: Okay, suksok na. Cute ba yung host, no? Wag mo na gina siyang iritor mga higala sa kuwan. Na. Nya, nailubog niya. Asa tong lubog? Taod na nila ang kuwan. Nusol.
7: Then we have the host system. Tapos na. So it's a very simple system. Hindi naman kailangan, ano, so drill. May kasama siyang washer. Nilock na natin yung harapan. Tapos na siya. Paano siya? Doon sa guide nyo, this can last for 5 years. Basta huhugasan lang na maayos. Nasa loob yung membrane. Paano huhugasan? Running water lang. Ababa, gravity. Walang kailangan na sabon. Nothing, no chemicals whatsoever. Now, marahil marami magsasabi, sige na, inumin mo nga yan. Alright, so ako, mataas ang confidence level ko kasi na-try ko na to before, pero ulitin natin. So, just to show everybody, ito, clean water, obviously. So, lalagay natin.
0: Oh.
7: Ito, hinalo na nila, pero...
0: Tinawa lang ito. Halo ang lubog. Ah, ang ipainom sa ito niya, mga gala.
7: Ang flavor, ang excitement to it.
0: Ang ipainom niya sa ito, lubog. Pastilan dolor. Okay, sige. Mapatinaw ni mo ang tubig lubog. Wag itay lalis niya. Bisag mo gamit ka ginits lubi, may gala. Mapatinaw ni mo ng lubog. Ang pangutana, matanggal ba ni mo ang kagaw nga naa sa tubig nga lubog? Sige. Kanang pananglitan, lubog nga tubig, may gala nga. Gumikan kay nang lapaw na ang mga kanal sa Manila. Pwede ba? Ah, pwede ba? Sige daw, ato na siya. Taga-hatagan na ito sila. Benefit of the doubt. I-play na agad.
7: Meron kaming dalang lupa or dirt. Galing lang to sa office namin.
0: Oh, butang ang yuta. Buyaw, ha? Butang ang yuta. Sige, panayon na. Panayon na. Sige lang. Giyab, anaw, kinugay, mga katropa. Nasa le planong magbiko. Giyab, anaw, kinugay. Kailan mo kinugay?
7: Oh. Kailan lang natin dagdagan ng tubig, kundi very chunky. Mm.
0: Tubig na pod!
7: Chunky. Para ito, teka, Leo, pupunta.
0: Pang CR, ginis malakan niyang may galing klasiyas balde ba? sige.
7: Okay.
0: Okay. Aha.
9: Hihintayin pang minuto, sir?
7: Wala na.
9: Okay.
7: Kasi, remember, the filter is already inside, loaded.
0: Maamiba gan mo yung kalaki ah. Asa ko mo inom na pagsulo mo. Hawa! Ay! Oh, apo ubang mga media may gala nag-cheers pa. Hanggaw. Asa ko mo inom na. Kadagag tubod ani Mindanao. Wala na. Wala na itos na mga katropa. Sige, another one.
7: Just to make a point na
0: ang pagutada, ron tagpila ng piltira, may gala. Kuya, wala tag 1 million ang usa, na. Yan na yung laay na to. Hmm. O, kato. Tawa, gitapad to mga gala tong lubog. O, kulay brown. Yan ka na, clear na. Clear Castro na ang isa kabaso, mga igsoon. O, clear na. Sige, para yun. Wawara to? Humana? Ah, sige, abante ta sa unahan, pero alas 8 una naman. Pakumrasyalo na, pagkunin mo, Gab. Bugot sa ito. Sa atong pagbalik, atong saksihan mga higala ang pagdimdim ni Auntie Claire mga katropa sa tubig baha. O gani ni akong ginaingon ba? Mauni ang essence nganong naaka diha Auntie Claire. Kaya ang imong presidente is very prone or susceptible to misinterpretation. Ano man, di man kabalo mo istorya.
10: I talk to my worthy.
0: Ang problema dol kay lasa daong chlorine, ingon tong isa ka reporter nga nakainom sa tubig. Jesus, Ginoo ko, kamirara na. Kita ray gibinuangan diha mga higala para ingnon lang kamo sige ko no kanang lunangan kab-an ninyo be musaler ba ng piltira mga higala kanang baha ba kay igsuon diha sa kanang itom-itom ng baha sa Manila may gala magamit baka ng piltira na